Allah madaukakin sarki mai iko akan komai mai kowa mai komai huwa ya gagara misali kai kadai ne ala kulli shay'in qadir Allah ga Najeriya ta zo ta gurfana gaba ga zakin ka da gurin ta guda biyu ta tuba tana rokon gafara ta yi karambari ta yi kankan ba ta tabbatar da ba za ta iya ba Allah ka shige mata gaba Allah ka yi mata jagora Allah ka kawo dauki Allah ka kawo taimako Allah ka yalwata Allah ka hana zubar da jini a Najeriya Allah ka kawo karshen zubar da jini a Najeriya baki daya ya Allah madaukakin sarki ga arewa nan ta yi zaman tahiya ta tuba ta koma gare ka ta yi kankan ba da karambani ba za ta iya ba Allah ka kawo mata dauki Allah ka kawo mata dauki Allah ka shige mata gaba Allah ka yi jagora Allah ka kawo taimako Allah ka kare mutane Allah ka kawo karshen zubar da jini a arewa ya Allah madaukakin sarki ga Kano ga Katsina ga Sokoto ga duk kasashen arewa sai su jira rahoshin su daga wurin su guda bakwai sun tura sun koma gare ka Allah ka yi musu jagora Allah ka kawo su dauki Allah ka dafa musu Allah ka shiga cikin al'amarin su Allah ka kawo karshen zubar da jini baki daya inda yake zubar da jini Allah ka sa a zauna lafiya da kauyewar arziki ka sa albarka cikin noma da sana'a da kasuwanci ya Allah kai kadai ne zaka iya yin wannan ba wanda zai iya duk waɗanda suka yi kankan ba da karambani sun gwada sun gani ba zai taɓa yiwuwa ba sai an koma ga Allah ya Allah ga mu gare ka mun tuba mun koma gare ka ba za mu iya ba Allah ka shige mu gaba Allah ka kawo dauki Allah ka sa albarka a cikin rayuwa Allah shugabanninmu Allah ka yi musu muwafaka ka yi musu jagora Allah ka taimake su ga daidaita tsakanin su da talakawansu duk kungiyoyin da ba sa fahimta juna ana zubar da jini Allah ka sa kowa ya fahimci juna a zauna lafiya Allahumma ajina fi man alayk wa afina fi man afayk wa tawallana fi man tawallayk wa barik lana fi ma a'tayk wa qina wasrif anna sharra ma qadayt fa innaka taqdi wa la yuqda alayk innahu la yazilu man walayk ولا يعز من عليك تبارك ربنا وتعالى وصل اللهم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين

Ebola a Nigeria. Majalisar Dattijai ta nuna damuwa kan durƙushewar masana'antun saƙa a ƙasar nan. Rundunar 'yan sanda ta jaddada ƙudurinta na inganta tsaron lafiya da dukiyoyin jama'a. Daga ƙasashen ƙetare, Amurka ta yi barazanar ramuwar gayya kan Iran sakamakon zargin kakkaɓo jirgin yakinta.

to yan sanda za su yi aiki kafada da kafada da mataimakansu da sauran kwamishinonin yan sandan jihohi domin tabbatar da cewa dukkan umarnin aiki ana aiwatar da su yadda ya kamata tare da samun sakamako mai ma'ana. Haka kuma sufetan yan sandan ya umarci kwamishinonin yan sanda da su fara amfani da tsarin sintiri na haɗin gwiwa domin hana masu aikata laifi tserewa daga jiha zuwa wata jiha bayan sun aikata laifi. Ya jaddada cewa dole ne a daƙile tsarin aikata laifi a jiha guda sannan a tsere zuwa wata jiha ta hanyar haɗin gwiwa da tsara ayyuka na haɗin kai. Sufetan yan sandan ya kuma ce ya zama dole a duba harkokin tsaro daga mahangar ƙasa baki ɗaya ba wai jihohi kaɗai ba domin inganta yaƙi da laifuka. A ƙarshe ya buƙaci manyan jami'an su ci gaba da yin aiki cikin ƙwarewa da mutunci tare da 'yan jarida. Yana mai cewa dangantakar 'yan sanda da kafafen yaɗa labarai bai kamata ta tsaya kan sanarwa da kama mutane ko nasarori kare ba. A nan kuma ƙungiyar Nasrullahi Al-Fatih ta shirya wani shiri na addu'o'i na musamman na ƙasa da na duniya domin neman zaman lafiya, haɗin kai, cigaban ƙasa da kuma kawo ƙarshen matsalolin rashin tsaro da ke addaban Najeriya. An gudanar da addu'o'in a lokaci guda a dukkan rassan ƙungiyar da suka kai sama da 360 a duniya, inda dubban musulmai, malamai, shugabanni da sauran jama'a suka halatta domin roƙon Allah ya kawo zaman lafiya da tsaro a ƙasar nan. Babban limamin ƙungiyar Sheikh Abdul Aziz Maruf Onike ya bayyana damuwa kan ci gaba da matsalolin 'yan bindiga, sace-sace, ta'addanci da sauran laifuka da ke shafar sassa daban-daban na ƙasar. Ya yi kira ga 'yan Najeriya, musamman musulmi, da su ƙara yawaita addu'o'i tare da ci gaba da tallafawa ƙoƙarin gwamnati da hukumomin tsaro wajen dawo da zaman lafiya da tsaro mai ɗorewa. A cewarsa, duk da cewa hukumomin tsaro na ƙoƙarin shawo kan matsalar, akwai buƙatar haɗin kai daga 'yan ƙasa ta hanyar zaman lafiya da gujewa tashin hankali. Daga jihar Kebbi, gwamnatin jihar ta ƙara ƙarfi wajen inganta yanayin zuba jari ta hanyar aiwatar da gyare-gyare da bin umarnin da rufin mayar da jihar abin sha'awa ga masu zuba jari na cikin gida da na ƙasashen waje. Darakta jihar na hukumar bunƙasa zuba jari ta jihar Dr. Muhammad Kamba ya bayyana hakan a wani taron manema labarai da aka shirya tare da haɗin gwiwar ma'aikatar yaɗa labarai da al'adu ta jihar. Ya ce gwamnatin ƙarƙashin jagorancin gwamna Nasir Idris ta samu cigaba mai kyau wajen sake fasalin hukumar domin inganta tattalin arziki, ƙirƙirar guraben aiki da kuma samar da ingantaccen tsarin kasuwanci mai cike da gaskiya da sauƙaƙawa. A cewarsa, hukumar ta samar da cikakken tsarin aiki da zai taimaka wajen gina tattalin arziki da kuma shirye-shiryen zuba jari masu inganci ta hanyar haɗin gwiwa da harkokin ƙirƙira. Ya ƙara da cewa suna aiki tare da ma'aikatu da hukumomin gwamnati daban-daban tare da goyon bayan ƙungiyar gwamnonin Najeriya domin daidaita jihar Kebbi da sauran jihohi wajen bin tsarin sauye-sauyen tattalin arzikin ƙasa. Gwamnatin tarayya ta ce hukumar kula da bunƙasar shiyoyin ƙasar nan za ta samar da tsari na bai ɗaya da zai kula da harkokin hukumomin kula da cigaban shiyoyin ƙasar nan guda shida domin haɓaka tattalin arzikin ƙasa. Babbar sakatariyar ma'aikatar bunƙasa yankuna ta tarayya Dr. Mary Ada Obey ce ta bayyana hakan yayin taron tantance manufofi da aka gudanar domin yankin arewa maso yamma. Ta ce samar da wannan manufa ya zama wajibi ne bayan da gwamnatin tarayya ta ƙirƙiri ƙarin hukumomin bunƙasa yankuna domin a samu cikakken tsarin da zai jagoranci ayyukansu tare da tabbatar da daidaito a tsare-tsaren cigaba a faɗin ƙasa. A cewar ta, manufar za ta zama babbar shaida jagora ta ƙasa wadda hukumomin bunƙasa yankuna za su dogara da ita wajen tsara manufofinsu da ayyukansu bisa buƙatu da damar da ke akwai a yankunansu daban-daban. To, a nan ma dai, gwamnatin tarayya ta bayyana damuwa kan yadda cututtukan da ke da alaƙa da gurɓataccen abinci ke ƙaruwa a Najeriya, inda ta ce irin wannan cututtuka na haddasa mutuwar sama da mutum 53,000 tare da janyo kusan mutane miliyan 50 su kamu da rashin lafiya a duk shekara. Ƙaramin ministan lafiya da jin daɗin jama'a Dr. Isaac Salako ne ya bayyana hakan a Abuja yayin wani taron manema labarai na bikin ranar kare ingancin abinci ta duniya ta shekarar 2026. Salako ya bayyana cewa tabbatar da ingancin abinci muhimmin batu ne na cigaban ƙasa da tsaron lafiyar al'umma. Yana mai gargaɗin cewa illar gurɓataccen abinci ba ta tsaya ga rashin lafiya da mace-mace kawai ba, har ma tana haifar da asarar jarin ɗan adam musamman a tsakanin yara. Ministan ya ƙara da cewa yara masu shekaru ƙasa da 5 ne ke ɗaukar sama da kashi 80% cikin ɗari na nauyin waɗannan cututtuka a ƙasar nan.
wannan na zuwa ne bayan hukumar lafiya ta duniya da WHO ta fitar da alƙaluman da ke nuna cewa gurbataccen abinci na haddasa kusan mutum ne miliyan 866 su kamu da rashin lafiya da kuma mutuwar mutane miliyan 1.5 a duniya a kowace shekara, inda nahiyar Afirka ke da mafi girman kaso idan aka kwatanta da yawan jama'a. Ministan tsaro Jiragen Christopher Musa bai ritaya ya ce faɗaɗa hanyoyin samun ilimi mai inganci shi ne babbar hanyar murƙushe ta'addanci a Najeriya. Ministan ya bayyana haka ne a Kaduna a yayin buɗe makarantar mabiya addinin Krista a unguwar Sunday da ke sabanta shi a ƙaramar hukumar Cikun da ke jihar ta Kaduna. Makarantar an kafa ta ne da haɗin gwiwar hukumar 'yan sandan farin kaya DSS da kuma wata ƙungiya mai zaman kanta. A cewar ministan ɗorewar tsaro ya ta'allaka da yadda aka iya kawar da jahilci tare da samar da ƙwarin gwiwa ga al'umma. Haka nan ministan ya yaba wa rundunar tsaro ta DSS a saboda yadda suka tallafa wa ilimi da kuma cigaban al'umma. Masu sauraro kada ku shafi kuna sauraron labarai da rahotanni ne daga nan gidan Radio Rahma a farin cikin al'umma mai yada shirye-shirye akan mita 97.3 Zanguna FM. Labarin zai ɗora.

Abdullah Amida Fatima Kabila Barinyan Kasida wannan rahoto. Special General na ƴan sanda ya koyo ya bayar da umarnin ga kwamishinan ƴan sanda a jihohi da su tsaurara matakan daƙile amfani da motoci marasa lambar rajista ko masu ɓoye lambobin mota a faɗin ƙasar nan. Ya bayyana haka ne a Abuja yayin taron sa da manyan jami'an tsaro, inda ya ce yin tuki ba tare da lambar mota ba ko ɓoye ta ya saba wa doka kuma ba za a lamunci hakan ba. Ya ce duk motar da aka samu da wannan matsala za a tsayar da ita a kwace ta nan take na ɗan lokaci sannan a bi matakan shari'a da suka dace. Ya ƙara da cewa rajistar mota muhimmin abu ne wajen hana aikata laifuka, tattara bayanan leƙen asiri da kuma kare tsaron ƙasa. Ya ce masu laifi kamar 'yan bindiga da masu tace-tace na amfani da motoci marasa rajista domin kaucewa kamawa, don haka dole ne a ƙara tsaurara.

0: Actually, kamar wanda yake da nan da UNDC kafin yana yin musa kuma sai shiga cikin wannan tsarin ne gaskiya na tabbatar da cewa ne mai don babu su a kan wannan da kuma haka buki ko kuma kallon a idan kan bayan UNDC suke kafin yana yin musa kuma sai shiga wannan da kan wannan da
1: dama shi da kidan jimeji yau idan yace eh ya gane kuskure ne bai dawo ci a wannan takarar da aka baka ba wannan rabin Nasir al-Ahmad shine abin da cancanta daga ran da aka ayyana wancan a matsayin takarar da kuma da sara mutane suke to kore ko bi tana tura gaban Madugu har Allah ubangiji ya ja hankalin Madugu ya gano wannan canji ya bada karo kuma da sarawa babu abin da zamu ce masa shin godiya
2: daga mai jira da Musa kun ka saka duba mutum kafin ayi nisa yau ka shiga tsalla-tsalla wani mutum da ake kira Dixon wannan Dixon din magana ake ta dan siyasa in an ce injiniya Rabi Musa kun kusa sai an faɗi mutum dubu kafin a faɗi sunan sa to kai zaka tura masa wakilanka ice ba zai gansu ba
3: idan kuka biyo musanna hankali za ku ji yadda cikakken shirin yake a wannan lokaci masu sauraro assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkanmu da wannan lokaci da kuma sake kasancewa da ku cikin wani sabon shiri na harshen kalkalinka shirin da kan baiwa yan siyasa daga kowace jam'iyya damar yin tsokaci game da yadda al'amuran siyasar wannan lokaci ke ci gaba da wakana amma fa bisa doka kamar yadda sashi na 39 na tsarin mulkin wannan kasa ta tanadi suna ba sale soran dinki da ke rike da akalar shirin halin yanzu a yayin da ta'addanci ke kara tsananta da ke ci gaba da dagula al'amura hususan a wannan shiya ta arewa da takai tallin sace-sacen mutane domin neman kuɗin fansa na kara karuwa baya ga waɗanda ake yi wa kisan gilla da basu ji ba basu gani ba yanzu haka dai majalisar wakilai ta yunkuro da nufin kawo ƙarshen wannan tankiya inda a zamanta na wannan rana majalisar ta yi samacin manyan hafsoshin tsaron wannan ƙasa da kuma mai baiwa shugaban ƙasa shawara kan al'amuran tsaro Malam Nuhu Rubado kansu gurfana a gabanta domin su yi mata bayanin inda gizon ke sa ƙarsa wannan mataki da majalisar ta ɗauka ya biyo bayan wani ƙudurin gaggawa da guda cikin mambobin zauren wanda ke wakiltar Gumi Bukuyin ta jihar Zamfara Honorable Suleiman Gumi ya gabatar wanda ya wasafa irin ta'addancin da ake yi wa al'umma mazauna shiyarsa ta arewa maso yammacin wannan ƙasa kama daga kisan gilla da kuma ɗauke mutane domin neman kuɗin fansa da ke ƙara ta'azzara a jihohin wannan shiya wanda ya bada misalai iri-iri kan yadda wannan matsalar ke ƙara bazuwa a shiyar ta arewa maso yammaci ba kuma tare da ganin an ɗauki tsatsauran matakan da za su kawo ƙarshen hakan ba wannan ce ta sanya a cewarsa ya ga ya zama ya masa tilas ya maganti domin majalisar ta yi amfani da ikon da take da shi wajen ganin ta yi abin da ya kamata domin kawo ƙarshen wannan matsala inda kuma nan take bayan gudunmawar da sauran mambobin zauren suka bayar na nuna goyon bayansu ga wannan ƙuduri daga bisani shugaban majalisar Right Honorable Tajuddin Abbas ya buƙaci ministan tsaro da ya tura ƙarin dakarun tsaro yankin da abin da ya shafa sannan ya miƙa wannan magana ga kwamitocin tsaro da na tattara bayanan sirri game da na soji domin ɗaukar matakin da ya dace idan kuwa muka waiwai batun siyasa za mu dangana ne ga hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa INEC da hukumar ta ɗaukaka ƙara kan hukunce-hukunce guda biyu masu cin karo da juna wanda manyan kotunan ƙasar nan suka yanke kan ikon da hukumar ke da shi na tsarawa gami da aiwatar da jadawalin babban zaɓen shekarar 2027 da ke tafe a cewar shugaban hukumar Professor John Shamu Fitan wannan mataki da suka ɗauka ya zama tilas a gare su domin samun gamsuwa game da daidaito. A shirye-shiryen da hukumar ke yi na tunkarar aikin babban zaben shekarar 2027 da ke tafe, yana mai bayyana cewa hukuncen da aka yanke kan shari'ar da Youth Party da INEC da kuma ta jam'iyyar SDP da INEC din cewa sun haifar da rudani game da sanya shakku ga ikon da hukumar ke da shi na tsara ayyukan zabe mai zuwa, wanda hakan a cewar hukumar na iya kawo cikas ga gudanar da zaben mutakar ba a warware su ba. Amma dai duk da haka a cewar shugaban hukumar a mafitan za su ci gaba da shirye-shiryen gudanar da zaben bisa bin dokokin zaben game da na kundin tsarin mulkin wannan kasa kamar yadda ya yi tanadi. Sai dai daga jam'iyyar NDC mai alamar yatsu guda biyu ta su sanata Rabi Musa Kwankwaso kuwa har yanzu tsuguni ce ba ta kare ba tun bayan matakin da aka ce uwar jam'iyyar ta kasa ta dauka na sauya wasu daga cikin 'yan takarar majalisar wakilai da na jihohin a wannan jiha game da shugabannin jam'iyyar a wasu daga cikin kananun hukumomin wannan jiha domin tabbatar da bin tsarin nan na 60-40 tsakanin tsaffin 'ya'yan jam'iyyar da kuma mabiya kwankwasiya da suka dunkule a cikinta. To sai a cewar guda cikin waɗanda wannan hukunci aka ce ya shafa, wato shugaban jam'iyyar NDC na ƙaramar hukumar dawakin kudu Honorable Yusuf Ilyasu Ɗanbagina, babu ta yadda za a ce a yi rabo da wanda babu shi a jam'iyyar, domin a cewarsa su kwankwasawa su ne suka busa wa jam'iyyar rai a wannan jiha, har ma ta kawo matakin da take kai a yanzu da aka san da ita.
0: Kwayar injiniyar Rabi Musa Kwankwaso kamar yadda ka faɗa 60-40 ni na tabbatar da cewa al'umma suna da yaƙin cewa da alƙawarin da aka yi da injiniyar Rabi Musa Kwankwaso yana cika shi, don haka ni ba san wani alƙawarin da aka yi 60-40 a jam'iyyar NDC ba. Yanzu ni shugaban jam'iyyar na ƙaramar hukumar dawakin kudu, yau mu ka ce in kama wanda yake ɗan jam'iyyar NDC kafin injiniyar Rabi Musa Kwankwaso ya shiga cikin wannan tsarin, to ni gaskiya na tabbatar da cewa ne ma ne domin babu su mu a ƙaramar hukumar dawakin kudu. Kuma haka bauti fa muka zama a jihar Kano, a ina NDC suke tafin injiniyar Rabi Musa Kwankwaso ya shiga wannan jam'iyyar, ka taɓa jin
4: shi a ce sun
0: daɗe
4: suna
0: tafiyar da jam'iyyar su ko kuma daga baya kuka shigo? Shi jagoranta na jihar Kano yana tallan jam'iyyar cewa matasa ga jam'iyya mun samar muku, ku zo ku shiga jam'iyyar da za a ceci ƙasa. Sabuwar jam'iyya ce wacce aka yi ta ba ta da matsala kwanan aka tabbatar da ita. To daga ɗan suna kuma ta yi kawowa wannan lokacin a bas foti ko kuma zama a yi lakari tana da shugaban jam'iyya a mazaɓa ko a lokar zama, a yi lakari tana da membobi a lokar gama ko a bina. Muna da wake kudu muna so mu zama waye ɗan NDC nan tukunna, mun duk gaba ɗaya 'yan kwankwasiya ne, hasafin ma da an kawo daga jam'iyyar akwai waɗanda suke da alaƙa da su masu jam'iyyar, amma dai kuma daga cikin ne ake kwamfa bayan ya ji magana su gani zai ba annan cewa sun yi maganganu da masu NDC kamar yadda injiniya Rabi Musa Kwankwaso zai ba da umarni da ba da su kwanas mutum goma wanda su rijista a cikin jam'iyyar, muka bayar kuma aka yi rijista kuma sun yi magana saboda haka a bas.

Allah ya yarda, muna tabbatar maka a bas lokaci

0: cikin wancan daga nan jama'a zuwa sanatoci zuwa na tarayya in Allah da Abbas 2027 waɗannan mutanen sun bar tarihi domin yanzu ka ji majalisar ƙasa ba wani abu da yau za a ce shugaban ƙasa ya zo da shi wanda ya haka da mutum ɗaya kan ya ɗan mai tunan abu sirya an mai da su ɗan an shinshata wanda wannan abu Allah wata rai ne ƙasa kamar Najeriya
1: a bayan sa kai nasarta wannan rigimar ku ta NDC da wai gwamnati ce take neman mai kamar ta samu ku a hannu a ciki domin ku tafarraka ku alhalin ku kanku ba ku fita daga zargin da ake cewar gwamnatin APC kuke yi wa aiki shi ya sanya ma da kuka shiga ADC kuka fita kuka shiga jam'iyyar NDC wadan kuma ku ci gaba da taimakawa shugaban ƙasa guda ta nufi ya ci gaba da mulki.
0: Kaga ranar misali gwamnatin za mu aiki in ku ku sai ci da kuma APC ko ran ba cikin gwamnati hankali ko mun majority akan to amma wannan abun dan mutane masu kariya ta kansu da kansu masu wannan abu su sani in an yi wata jam'iyya aiki ne lokacin da muka hada a ADC gaba ɗaya da suka bi gangan ku ya kai gangan ku mun san shari'a da kansa ita ku kotu ita kai jam'iyyar ADC kara mun san shari'a shi ma ba na gwamnati bane ai wannan azahi ne jam'iyyar mai gwamnati duk ta hana kananan jam'iyyu mun fasawa kuma shi tun mun mantawa

0: jami'ar da muke da ita guda ɗaya ce wacce aka kawo, amma shi yanzu ya kawo guda biyu. Wannan abin alfahari ne. Bayan da haka Sanatan Bongo Malebi ya samar da Phoenix Service Institute wanda yake a garin Kano, ya samar da training school na hukumar Civil Defense a garin Gwarzo, sannan ya samar da makarantar training ta Immigration Training School a garin Bauchi. Wannan abu ne zai tabbatar maka da irin tunani da yake da shi wanda zai bunƙasa haka. Sanatan Bongo Malebi shi mutumin da a yanzu a kwanakin nan ya ɗebi ɗalibai ya ɗauki nauyin su scholarship ɗinsu da za su yi karatu daga aji na farko har su gama digirin su a jami'ar da take a garin Katsina ta MUD ko kuma in ce Fuduma. Wannan abin kai ba masa ne, abin jinjina masa ne, da ƙara ba shi dama irin su a ƙasashen da suka ci gaba, ana ba su dama ne na kujerar dindindin su ci gaba.
1: A yayin da Farad Khalid Fara'a ke bayyana hakan, sai ga shi kuma Honorable Saleh Kala Kawo na jajanta wa Sanata Rabi'u Musa Kwankwaso kan Jalli Jogar da ya ce yana fuskanta a jam'iyyar NDC da ya koma, yana mai kiransa da cewa kamata ya yi waiwaye da ake cewa shi ne a dan tafiya.
2: Da hima injiniya Rabi'u Musa Kwankwaso ka duba litin kafin a yi nisa, ƙasa da watanni yau ka shiga tsilla-tsilla, kai ne baka gabas, kai ne baka yamma, yau gashi an waye gari. Wani mutum da ake kira Dixon, wannan Dixon ɗin in magana ake ta ɗan siyasa, in an ce injiniya Rabi'u Musa Kwankwaso sai an faɗi mutum dubu kafin a faɗi sunansa. Yau kai za ka tura masa wakilanka ya ce ba zai gansu ba, kuma wakilan wasu mutane fitattu ƙura a dakar Kwankwasiya, tunda mataimakan gwamna ne guda biyu ka tura ya ce ba zai gansu ba. Na yi imani da kai, ka je da kanka, kai ma ta ce ba zai ganka ba. To tunda aka wayi gari aka fara tsintar kai a cikin irin wannan yanayin, mai girma injiniya Rabi'u Musa Kwankwaso a dawo a kunce rigiza, a sake sabon shiri, a gane ina matsalar take, ka dawo ka tuba, ka roki mai girma gwamna injiniya Abba Kabir Yusuf da shi da magoya bayansa su yafe maka cikin mutuncinka, cikin daraja, ka zo ka zauna alabashi a ringa zuwa ana gaishe ka. Amma matukar an ci gaba da tafiya a wannan yanayin da ake ciki, wallahi tallahi mutanen za su fara daga yatsa suna nuna ka, domin da kai ake jin tsoro, yanzu kuma ta kai ta kawo kai ka fara jin tsoron mutanen nan, tunda yanzu duk wanda iwayi gani

0: hawaye gani wasu kananan mutane da muke kallon su a matsayin kanana ne bai wuce yaran da ka dasa a jahar ka kai ta amfani da su gurin cimma burukan ka ba yau su ake zuwa ka ce ga yadda za a yi su ce a su ga yadda za a yi to kaga lokaci yayi da ya kamata duk wani makusanci ya baka shawara mai girma injiniya Rabi Musa Fanta su in ba dauki shawaran ba to za mu ce lokaci yayi an cimma sa'i a siyasance sai dai kuma abin da hali yayi
1: Dika, dika, da waɗannan kalamai na Honorable Saleh Kalakawo ya kamata mu ja akalar shirin na wannan rana. Sai dai gabanin mu yi sallama muna amfani da wannan dama wajen miƙa ta'aziyyarmu da iyalai gami da 'yan uwan Honorable Musa Magaji Gausu. Wanda Allah ya karɓa abinsa a wannan rana muna addu'a da fatan ilahu ya ji kansa da rahama mu kuma idan namu lokacin yayi ya sa mu cika da kyau da imani Abdullahi Muhammad Wali shike jagorantar shirin sai Bashir Al-Ali Abbas Salisu soran dinki da shirya na gabatar ke mana fatan rasa damu da alkhairi

0: a cikin shirin namu ne yau za ku ji matakan da ya kamata a bi domin magance matsalar fadan daba haka
1: ku yara da nisa a kamera amma da kake kawo sakin banar a bani wani abu a ji a sakiya daga manyan cikin wasu kiyan tori kuna ba ka bayan an ci su babu kuɗi ku sana a sakiya so ka zai wani abu inda za a ci gaba da nisa wallahi azim ba za a samu fita ba
0: har da ma jin yadda ba fulatin ne daga Adamawa ya yi mamaki kan da fulatinan Kano da ba su iya furfin da ba
2: ga hanci ga kunne amma duk wanda kai musu magana da kulatancin kuma ya ce maka ni ba kulatani ne iyaye na duk kakanni na duk ba kulatani amma ko kadan bana ji
0: duk a cikin shirin za ku ji kokin al'umma domin zakara kan kokarin da ake na raba su da filayensu
3: ƙarshe ma kai ce ɓangaren gabas ba ni ita ba ma yau mun gwani ne kuma an shi mara wani abu da musuli ba ba na kuma neman ɗauki ga hukunta ga mai girma mana
0: wasu daga cikin jigon rahotanni da shirin ya ƙunsa kenan har da ma jin amfanin abarba da lafiyar ɗan adam
4: ita abarba kanta tana taimakawa wajen rage yawan malaria da ke cikin
0: sunana Usman Ibrahim Dotti da ke riƙe da akalar shirin a halin yanzu a dagacin
5: Alhaji, me kuma ya kawo mu nan?
6: Ai uwan gida so nake mu kammala sayayyar mu anan ba sai mu shiga kasuwa ba.
5: Ka manta kayayyakin da zamu siya suna da yawa ne?
6: Ai duk nau'in kayayyakin da muke da bukata a fasa ka ta fara kantin Basir Store.
5: Kana nufin akwai shinkafa da taliya da makaroni gani da farin wake da waken suya ga masu awara? Kana akwai masara, gero, dawa da alkama da garin sabaya da dangogin su?
6: Wannan ku uwan gida. Basir Store na ingantaccen doya ga masu safara. Sai ga roba ga masu yin tema kayan haɗin miya ba a bar Basir to a baya ba domin kuwa yana da alayyahu da kabewa gami da ganyen ugu tataccen manjan da babu gauraye a cikinsa
5: ka ce mai gida kayan shayi kawai ya rage mana yanzu
6: uwar gida ai ba iyalanka ta fara kantin Basir to ya tsaya ba muna da kayan shayin goruba na'ana lemon grass da dai sauransu
5: sanar da al'ummar Kano hanyoyin da za su fi domin samun nasu da ra'asan
6: Basir Store na ra'a unguwar Darmanawa daura da babban masallacin Juma'a na Biyari ko masallacin Bani Umma duk a unguwar ta Darmanawa haka zalika za ku iya samun alhaji Basir Store a kan lambar wayarsa kamar haka 08-364-8485 ko 08-374-8387

0: din shakatawa da kuma soso don kafin toci masu son bin sabon kiyar inganci
1: to ni ma ne gida fa gaskiya
0: na fahimce ki za a sabunta ɗakin ki da katifar uniform
1: ina godiya mai gida
0: za ku iya samun katifar uniform a ko ina a faɗin ƙasar nan
2: Masu sauraro za ku yi sauraron shirin book inda kuke a fadin duniya ta adireshin na www.rahmattv.com Mai sauraro bari bude labulan shirin namu na yau da a duk lokacin da rana ta fadi a wasu unguwannin Kano zuciyar iyaye kan cike da fargaba wasu matasa na fitowa tituna dauke da makamai ana tafka altafu ana lalata dukiyoyi yayin da jama'a ke gudun neman mafaka kasuwanci na tangantangan makarantu na shiga fargaba rayukan al'umma kuma na shiga hadari a kwanakin baya an samu rahotannin sabbin rikice-rikicen daba a wasu sassan Kano lamarin da ya janyo tsoro da dakushe harkokin yau da kullum yayin da jami'an tsaro ke ci gaba da kamun masu hannu a lamarin shin me yasa matasa ke fadawa wannan tafarki rashin aikin yi ne shaye-shaye ne ko kuwa akwai masu amfani da su domin cimma manufofinsu rahotanni sun nuna cewa shaye-shaye na taka muhimmiyar rawa wajen yawaita irin waɗannan laifuka Abdullahi Ismail kofar Na'isa shugaban kwamitin tsaro na kofar Na'isa ya faɗi yadda gwamnati za ta magance matsalolin daba a jihar Kano har ma da shaye-shaye
3: Yin da magance wannan matsaloli abu ne mai sauki ne wahala wato na farko akwai buƙatar gwamnati sai ta yi aiki da ma'aikata na tsaro na sa kai na farko kenan saboda a su ne wanda suka fi kusa da jama'a suka fi kusa da su kansu yaran da suke wannan tabinci to idan gwamnati ta ɗauke su ta yi aiki da su insha Allah gwamnati zai sauki yadda za a tabbatar da inda yaran suke kuma za a iya kama su a hukuntar shi ne ya ce wato abu ne shi kansa shigo da ƙwayoyi saboda gaskiyar mai akwai za ka samu cewar akwai manya-manya ne wanda kuma aka kawo musu da abubuwan siyasani kuma aka tabbatar da suke harba cikin harkar safarar wannan ne ya buɗe wuri ne su ma sai a ɗauki mataki a kansu sannan abu ne

suna sake zafi sannan kuma abiya musu bukatun su misali akwai alansu zaki ba a ci gaba da wasu dan idan ba haka ba shine yake sa Allah da cewa su kansu ba ka tabbata idan sun kama yaran suna karɓar wani abu hanyar da suna sake ko idan an kai

0: ina nan mun ji akwai yaro da ni sa aka mara amma da kaje ko sai ki gwal a bani wani abu a ja su kira daga bayyan su ne su gwal to kuna ba ka bayar an ci sabu dole ku sana su kira so ka ga wani abu inda za a ci gaba da isa wallahi azin ba za a samu ba ta bangaren al'umma wato akwai matsala gaskiya ba dan kuma ba saboda yawanci za ga cewa irin yanda rayuwar sa take yanzu rayuwar sa ce ta karajini babu wanda yake kula da haƙin wani dan uwa su kuma goce sa kawai abu an yake sa ta bahaushe yake cewa wai in ji ba yau cikanka fara kan mun kuwa to ya kamata a ce an hada kai an hada kai karfi wa inda suke aiki misali kamar ɗan musulunci ne ya kuma su ba su tana ruwa a ruwa su taimaka musu sai su kuma su yi aiki tunda ba kowa zai yi aiki ba ko da biyan ake yi wasu ba su yi ba so kaga ya kamata su tana ruwa su shigo su ba ta su ruwa su kuma masu aiki su gaba da dagewa suna aiki
1: to Allah ya kyauta ya kawo zaman lafiya amin a nan kuma daga cikin rahoton da muka kawo muku a shirinmu da ya gabata inda wani mazaunin ƙasar Libya ya kira ga 'yan Najeriya masu sha'awar zuwa ƙasar Libya da su dakata domin ana shan wahala sosai ga tattaunawa wasu da sani sani ga wuce
2: akwai ƙalubale masu tarin yawa bayan magana shigowa din ma idan ka zo shigowa irin waɗannan garuruwan da muke ciki ba fa za a shigo da kai ba wai jami'an tsaro suna ganin ka ba shi an samu wani abu a rufe ku wani lokacin tamfol za a samu a zo a rufe ku a jera ku kuna kwakwance wani ya kan wani kamar kifin gungun yake za a shigo da mutane kana shigowa ƙasar za ka ga cewa ba a shaida gane ƙalubale da ka sha na hanya na zuwa a gabas gara ka juya ka koma tun iya ƙalubale da ka sha na gabas a tura ka kuɗin mutane da ka koma saboda idan Allah ya sa ka zo ka fara neman aiki a nan dana ma ai tun daga gida za a ce ma da ka zo akwai aiki a nan kana zuwa ku watsar da kai za a yi idan aka watsar da kai a haka za ka ke fita wani guri da ake gaya wa gurin mahatta bakin titi ne kawai za ku je ku tsaya cikin rana sai ku tsaya sama da mutum 30-40 kuna jira kawai a zo ɗaukan aiki aikin da bai wuce dinar 10 ba dinar 20 a zo haka za ku wani wani lokacin sai ka je da kwana uku ma kana zuwa ba ka samu wani aiki ba sai ya taimaka maka da abincin da za ka ci irin waɗanda suka daɗe a ƙasar su ne za su ke labubuwa wani lokacin samun irin waɗannan da suke cikin matsala suke taimaka musu ko kuma su ya ba musu in sun zo wuce haka su kawo muku abinci ku ci baya da baya wani ko da a ce aikin ne idan ka same shi za ka ga ba aikin nan da zai tada karaka yau ba ga wani kanci yake aikin da zai ka kuɗi ko kuma a zo a ɗauke ta aiki bayan an ɗauke ta aiki yau ma ake ɗauka a mabakin titi da wasu magana na mata a tafi da ke inda ya waya a gurin ka a kwace in ya da sauran canji a jikin ka a kwace kawai wani dan a ce aiki a ga jikin ka a shi kawai da wani zuwa ce ta muskar da ke ka ko kuna cikin wannan gurin kuna zaune a bakin titi ne jami'an tsaro masu kawo su zo su kwashe ku a nan gurin idan da akwai wanda Allah ya sa ya daɗe a gurin yake da 'yan uwa su ma su zo su yi bane shi su ake a bane shi wajen an daya da rabi an biyu abin da ya gashi nan wahala da kan iri-iri mutane ba za su gane cewa za su suna jin daɗi a gida ba shi sun zo ƙasar nan shi ka zo ƙasar nan za ka san cewa ana shan wahala ga shi kamar gidaje da muke ciki gidajen Laraba da muke ciki a nan kana cikin gidan lafiya-lafiya ba wa

0: shin wahala iya wahala babu wani dadi ko kadan laraba wannan ba sa kyauta mana kwata kwata ba sa kyauta mana duk wanda yake kasan sai ga su saboda wahalar da ake sha wahalar da ake sha sai an yi bisan wannan da ake sha
1: to da fatan za a ji kuma a kiyaye idan kuma har za a je din to abu ka ido din da suka kamata a cikin rahoton mu na abincin kama ganinka a yau za ku ji bayani kan irin dimbin amfanin da abarbake da shi ga lafiyar dan adam abarba na dauke da sinadarai masu gina jiki kamar vitamin C da kuma waɗanda ke taimakawa wajen ƙarfafa garkuwar jiki inganta narkewar abinci da kuma rage kumburi a jiki domin jin ƙarin haske kan wannan batu mai muhimmanci Dr. Kabir Abdulkarim ya yi mana cikakken bayani kan yadda amfanin abarba ke taimakawa wajen inganta lafiya da kuma abubuwan da ya kamata mutane su sani game da ita
2: abarba tana da muhimmanci sosai a tsarin lafiyar ɗan adam domin abarba tana da sinadarin vitamin C mai yawan gaske a cikinta kuma abarba tana da wani sinadari da ke taimakawa wajen rage kowane irin kumburi a cikin jikin ɗan adam misali kumburi na bugewa ne ko kuwa kumburin ciki ne ko kuwa wata gaba ce ta kumbura ko kafafuwa suka kumbura koma wani irin kumburi ne wato ya samu jiki idan aka sha ruwan abarba kamar yadda ya kamata kamar a matse ruwan abarba a sha kamar kop daya da safe kop daya da yamma yana taimakawa wajen rage wannan kumburin yana taimakawa a yi fitsari kamar yadda ya kamata sannan a abarba tana da magnesium a cikinta wanda ke taimakawa wajen daidaita protein a cikin jikin ɗan adam kuma sinadarin vitamin C a cikin abarba

0: kun kusi tana barin kullun ya zama cewa cikin kuri. Ruwan abarba idan aka shafa wa fata bayan an yi wanka yana sawa fata ta zauna cikin yanayinta da shiki da kyalli ba tare da wato an yi kamar an shafa mai ba, ya ba ko wani mai da mutum zai shafa. Sannan kuma ita abarba kanta tana taimakawa wajen rage yawan malaria da ke cikin jini. Misali yanzu mutum ya kamu da cutar malaria amma da za a je asibiti za a ganta amma shi a jikinsa baya jin komai, to alhali dama malaria nan taruwa take yi da kai wani adadi a cikin hantar dan adam, sannan mutum ya kai ga kamuwa ko ya kai ga kwanciya daga wannan malaria din. Amma idan yana shan abarba to zai wanke hantar yadda za a samu ya daɗe yana rayuwarsa malaria ba ta kwanta da shi ba sakamakon shi mutum ya ma abokin a shan abarba.
1: Chanchadi me gida a ina ka samu wannan atamfar? Ka san ban taba gani irin wannan design din ba.
2: Ke dai bari to kallu wannan.
1: Amma wannan swizzless din ya dake ni. Wannan shi zan saka ranar fitar biki. Kai kuma ka gaya min a ina ka siyo wannan kaya?
2: Wannan kayan ki kwantar da hankalinki a Wase Investment na siyo su, domin su ne lamba daya wajen kawo kaya masu kyau, inganci, kuma one in town.
1: Ai kwana ga zahiri domin ko ban taba gani irin wannan design din ba.
2: Kin ga suna da atamfofi na kecere ne, ga less, swissless, holland sofa, gezna, abaya da sauran dukkanin nau'in suturu masu daukar hankali.
1: Ba shakka, to a ina za mu samu Wase Investment?
2: Suna nan a Dabda Filin Parking, Wase House, kusa da Access Bank ko kuma gidan Fauziya ko kuma dukkanin rassansu da ke cikin kasuwar Kantun Kwari.

0: Ana Abubakar dan Adamawa na zo Kano na gani dukkan da yima na yima kudatanci kuma in gani ga hanci ga kunne amma duk wanda kai musu magana da kudatanci kuma ya ce maka ni ba kudatani ne iyaye na duk kakanni na duk ba kudatani amma ko kadan bana ji na rasa me yasa amma daga baya na yi tunani da naje gidana na samu yara na suna Hausa sai na gane abin da yasa in ana musu Hausa a gida to wannan kan kulatancin zai bata shi yasa dole in kana Kano zaka ji Hausa in kana karatu kuma zaka ji Turanci amma a gida kamata ku yi ma yaran ku yaren bai kamata mutum zai shiga gidan shi sai ya tambayi makocin shi ya ba shi izini kafin ya shiga gidan haka ne ni nake dauki wannan abun kai da gidanka zaka shiga amma sai ka tambayi mutum ya ce to shiga ko kuma kar ka shiga haka ne bai kamata yarin kan nan jinin kan nan kamanta da shi har a yi wani ya zo ya yi maka magana sai ka ji kunya wannan abun kunya ne ita ma ba filatin na Fatima Ahmad ta bayyana takeicinta akan watsi da yaren farkon da gaba daya
1: eh kuma ni kan cin gona da fundi mun musu sun kan ya labar mu da wani fundi kai ne an yi ya fundi amma wani kan je mu ta da ne ta gaskiya abin da na wanki a ce an ganka da filatin ne kai asali haka gin filatin ci gaskiya ko masa kuma abin ya tashi ni daga gida ne duk inda muke karin sallaci al'adar mu kada da ni bar al'adar mu ta fice mana yara musu suna ba da tani su kula da ni amma ko ba ta yi ba sa duk kuma ruwa gaskiya canza a gyara share mu da mai ummi
2: to wannan kenan
1: ha sai na da su ko sai kuma mutum sai da kun ka kashe kudi bayan da mun sai magana da ke tsaye kan kungiyar
3: sai ne an baka shawara ta canza musu makaranta amma aiki ko kuma canza musu makaranta a kansu na Part Success International Academy mana kuma kuwa a Part Success International Academy za a koya wa yaran ka karatu ba sai da ya koyo kuma makaranta da ta hada da Day and Boarding tun daga matakin nursery primary da junior secondary har senior secondary ba kuma islamiya tare da tafsir Qur'an inda yaran ka za su haddace Qur'ani a cikin shekara uku a ƙarƙashin kulawar gobe kuma da mai tsofin da don mun yi tsari a gurin sana mun kuma ibawa a wasu sa'alatu ne kana zawo da kano za ku iya tuntuɓar yaran tashin makarantar a kan guda ɗaya da mu ko da ta isa gaba a kan lambar waya kamar haka 0800-2611-2 hakan ne mu kula da ilimin ƴaƴanmu
2: A nan kuma al'ummar yankin Lemun Zakara gabas da ke jihar Kano sun yi kira ga mai girma gwamnan jihar Kano da ya shiga tsakani da rikicin da ke tsakaninsu da hukumar ƙasa da safaro domin a samu mafita mai ɗorewa ga matsalar da shafi filayensu da matsugunansu. Mazauna yankin sun bayyana cewa tun da farko an yi musu alƙawarin cewa za a bar musu wuraren da suke zaune ba tare da an ƙwace musu gidaje ko filayensu ba sai dai sun ce har yanzu suna cikin damuwa kan makoman mazauninsu lamarin da ya sa suke neman gwamnatin jihar ta saurari kokinsu a cewar su suna fatan gwamnatin jihar za ta duba lamarin cikin adalci tare da tabbatar da kare haƙƙoƙin al'ummar da abin ya shafa

0: kamar wannan bawan Allah gashi amma yayuwa na rantse da Allah ranar Laraba aka yi yayuwa kuma ba mazauni bane ba ya dawo garin nan to da me zai ji yanzu mun to da shi wani eh fito ya ma tsaya da kafarsa gashi ya kasa tsayawa musu ake mutun ya dau bunduga da kuma shi ma dan fushin daji muna kira da mai girma gunna mu ba akan wajen mu ba akan mahallin mu wallahi akan mahallin mu magana da yawan mu ake girma gunna ka ga musu mun je mun ci gaba da ginin mu babbi ka san mun mu tun watan 10 yau muna watan 6 wata 8 mun ci gaba da ginin mu kamar yadda kace mana wajen nan ya cika mu magana ka ita muka bi da girmamawa mu girma gunna ka musu magana inda dai gashi nan yanzu in ba so ake mutun ya zo faɗi ba mutu wannan yanzu mai sabon aure wa'anda aka sa ranar auren su aka daga na rantse muku da girman Allah Allah ya yi wa da su Allah ya yi wa da su
1: to Allah ya kawo da reto amin wanda kuma shi za mu ja labaran shirin nan a madadin sashin labarai da al'amuran yau kullum na gidan rediyon Rahama farin cikin al'umma da kafatanin waɗanda suka taimaka shirin ya zo gare ku da ma abokan aiki na Tukul Estukul Shamsu Muhammad Kundila Abubakar Sabiu Karkasara Salisu Gamuci Salisu Hussein Usman Idris Kasim Hausawa da kuma Kabila Abubakar Sheshi Radio Sarauta Kura shine jagoran shirin sai da shirya na gabatar Usman Ibrahim Bakti nake cewa Allah ya sa

0: Zamsorayi fassarar karatun littafin Umdatul Ahkam tare da Sheikh Long Abubakar babban imam masallacin Juma'a na Triumph dake nan jihar Kano wanda kamfanin Primes Oil Mill Nigeria Limited suka dauki nauyin kawo muku da fatan za a yi saurari lafiya
1: Jim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala asadin nabiyina wa ashrafil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ومن دعا بدعوته واستنى بسنته الى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بارك الله فيكم السلام عليكم ورحمه الله
2: وعليكم السلام
1: ورحمه الله وبركاته بركه من الاربعاء 10 ga watan Rajab a shekara ta 1444 hijira manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda daidai da 1 ga watan 2 a shekara ta 2023 miladiya a wannan makaranta ta mai albarka ta karatun littafin Umdatul Ahkam daga masallacin Abdurrahman ibn Awd dake Kogoron Bai Abuja Kano a yau insha Allah za mu yi darasi na 26 in ba manta muna karatu cikin kitabus sala babu sifati salatin nabi sallallahu alaihi wasallam babun da yake bayani akan sifar yadda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake salla
2: sallallahu alaihi wa
1: sallam mun tike da ƙarshen hadisi mai lamba ta 90 daidai da haka zamu tashi hadisi mai lamba ta 91 malam yace al hadithul hadi wa 90 hadisi na 91 an abi qatada al ansari an karbo daga abu qatada al ansari الحارث ابن الربيعي الله تعالى مسيدا ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم حقيقة النبي صلى الله عليه واله وسلم كان يصلي يا كسنچي yana yin salla وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم الحال yana dauke da jikanyar sa Umama yarna da Zainab yar ma'aikin Allah صلى الله عليه وسلم abinda wannan yake nunawa ana iya yin salla ana dauke da yaro ko namiji yayin hakan ko mace ta yi hakan duk daya ne wasu iyaye in za su yi salla sai su aje ƴaƴan su to wani lokaci ƴaƴan sai su yi ta kuka su raba musu hankali wani dan shirinsa sai ya ji shi a jikin mahaifinsa ko mahaifiyarsa ko ya ga an dauke shi to kaga a irin wannan lokaci daukar yaron kai kanka taimakon kanka ne wajen ka samu nutsuwar sallah dan in baka dauke shi ba zai raba maka hankali to sai dai a cikin daukar yaro a sallah dole za ka yi waɗansu ayyukan da ba na sallah ba domin rungumar sa din kansa da za ka yi yana sa babban ka su zama ba tsaye can irin yadda wanda bai dauki yaro ba ko a halin inda baka dauki yaro ba to tsayuwar ka za ta sha bamban da kuma lokacin da kai zama ka dauki yaro to amma wannan baya cutarwa kuma akwai yanayin da dole mai salla ba zai yi shi yana rike da yaro ba shi kansa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda zamu ji in yana tsaye ne yake rike da ita in yayi ruku'u ma yana rike da ita amma in zai sujada sai aje ta a gefe sai kuma ya sujadojin sa guda biyu in zai tashi kuma sai ya sake daukar ta sai ya miƙe sallallahu alaihi wa alihi wasallam kuma a cikin wannan zai nuna maka tausayin annabi sallallahu alaihi wasallam da yadda yake jan yara a jika wannan jikarsa ce ina kuma inda dan sani duk yadda zaka so jika ba kamar yadda zaka so da ba to dai haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake mu'amala da yara hadisai sun nuna idan annabi ya sujada yaransa ko jikokinsa sai su zo su hau gadan bayan sa sahabbai in suka ga annabi ya dade ya dade ya dade a sujada bai dago ba to sun san wani yaro ne ya zo ya hau kan bayan sa to shi kuma saboda tausayi da rangwame irin na ma'aiki ba zai tunkuɗa yaron ba zai jira shi sai ya gama wasan sa ya sauka shi kuma sai ya dago riba biyu ko riba biyu tukura ta taka kwaɓo ta ce riba biyu saboda shi dadewar da yayi aikin yake ta yi Allah musamman kuma a lokaci guda tausayi ne da yara wannan shine dabi'ar annabi wannan shine musulunci to dan Allah ina rayuwar yau da irin wannan aiki na annabi annabin da yana salla yana dauke da yaransa kana tsammanin zai huni ya ci bai ba ƴaƴansa ba amma mu yau gaba ɗaya rayuwar mu ba haka take ba sai ƴaƴan da suna rafacan mu kamar sarka amma duk an gudu an basu an sake su a tituna baka san ina dan ka yaje ba, baka san ina ya dawo ba, baka san me yayi ba, me ya ci ya ci bai ci ba, ina ya kwana. Sau da dama ina faɗa ina nanatawa. A yau za ka gani mata biyu ne, mata uku, bare ne huɗu a cikinmu abin kallo ne. To amma fa a da iyayenmu da kakanninmu ne mace ɗaya shi ne abin kallo, ne mace biyu shi ne abin kallo, shi ne baƙo a cikin mutane. A yau mai ‘ya’ya goma sha biyu sha biyar ashirin ai abin a kalla ne, amma iyayenmu da kakanninmu fa ‘ya’ya sittin suke haifa, saba’in tamanin mata huɗu. Amma me yasa ‘ya’yansu ba su gagare su ba, mata huɗu ba su gagare su ba, amma yau matarka ɗaya ‘ya’yanka biyu sun gagare ka? Sirrin shi ne baka damu da damuwarsu ba, baka damu da damuwarsu ba. Ko ta ci ko kata ci ruwanta, in ta ci da ‘ya’yanta ruwansu, ba su ci ba ruwansu. Amma su waɗancan iyayen, in ‘ya’yansu sun kai ɗari, kowa daga rumbunsu yake cin abinci kuma su ya ci ya ƙoshi. To shi yasa sai Allah ya sa wa ‘ya’yan ganin girmansu, saboda su ma sun tsara mutuncinsu. Shi yasa su a zamaninsu ba a samu ‘yan siyasar da za su raba su da ‘ya’yansu ba, saboda sun riƙe abinsu. Amma yanzu da kuka saki naku, dole za su zo su raba ku da su. Duk wanda ya so ya shigantaka ya fi tsara, ga ‘ya’ya nan an sakar masa a titi, sai zo ya rukurutun ɗinsu ya ɗiba. Yanzu ba kuwa mamaki duk jam’iyyar da za ta yi rali a Kano sai ku ga kamar mutanen Kano ta kwashe, waye ne ake samun mutanen nan wanda aka fara a can su ne a can. Da 500 suke tara su, kuma dole su je. Yaro ne bai ci abinci ba, ba yi da inda zai je, iyayensa sun sake shi a hanya. 1000 sai ta jashi mafi mangalo, 1000 sai ta kai shi doguwa. Amma inda kana da sana'a da 10,000 aka kai shi mangalo, kana da hankalinka, kana da tunaninka. Yan siyasa sun cuce mu ba ƙaramar cuta ba, suka sace kuɗaɗenmu, suka talauta mu, mu kuma muka zama musaraye, muka saki ‘ya’yanmu, sai kuma suka zo suka kwashe. Shi yasa ba za su taɓa so a rinƙa karanta waɗannan ba, kada kan mutane ya waye. Sirrin kenan na abin da yasa ‘ya’ya suka fi ƙarfin iyaye, mata suka fi ƙarfin maza, da rashin ɗaukar ɗawainiyarsu. Ubangiji ya gaya mana sirrin a aya ɗaya tak, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, maza su ne jagororin mata. To in ka jagoranci uwa, dole ka jagoranci ‘ya’yanta. To amma kawai saboda ka girme ta, a'a, sai Allah yake bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din. Tun asalin halitta haka Allah ya ga dama, jinsin maza ya fi jinsin mata. A cikin jinsin maza Allah yake fitar da annabawa, babu ba annabiya mace. Saboda ita rayuwa ba ta yiwa ba tsari, ba a zama ba shugaba, ba a zama ba jagora. Da haka komai da Allah ya tsara, sai da ya masa tsari, ya masa shugabanci. Da haka a jinsin halittar Allah, maza da mata, to mazan su ne jagorori. To sannan sai ya ce, to kuma ga wani lakani, wani ma an faɗo min an walihin, kashe kuɗinku da kuke shi yake sa kuke mallakar su. Zalla ya ce, al-yadul ulya khairun min al-yadis sufla, hannun da za ta bayar ba kwa ganin ta sama take zuwa, wacce kuma za ta karɓa ka ta ƙasa take zuwa, to yanzu wacce take babba, wacce ta zo ta sama. Matuƙar kana so ka mallaki matar, ka mallaki ‘ya’yanka, ba wai ka je aski ba ne ka ce a kwashe gemu a magashin baki na ne, ƙazan ka banza, wai na tsorata mata, ita mutum ta rasa ne ba su tsorata a jikinka sai gashin lafiya? Rumƙure man kanka ba bai tsorata ta ba? Da magani a gonar yaro, don Allah iyaye maza musamman namu na Hausawa, a koma a kula da ‘ya’ya, a koma a kula da iyalan. Wallahi amanar Allah ce, duk mutumin da ke kula da iyalansa, wallahi ba zai wulaƙanta ba, ba zai taɓa wahala rayuwa ba. Duk ƙuncin da ake yi sai Allah ya hore maka, saboda ya ɗora maka wani nauyi kuma kana saukewa, shi kuma zai taimake ka. Amma bar duk kuɗinka, duk kasuwancinka, duk samunka, in kai watsi da wannan amanar, to ka rubuta ka ajiye. In ba ka wasa ba abin da za ka ci sai ya gagare ka. Saboda sai ya kwace abin daga hannunka, ya baka don ka bayar, ka ƙi ka bayar, ko sai ya kwace, ya yi maka alfarma, ya turo maka arzikin matarka da na ‘ya’yanka ta hannunka don ka mulke su, ba za ka kira su ba, shi ya baka, shi ya ba su, amma ya biyo da abin ta hannunka don ka yi girma, ka yi mutunci, kai ka miƙa. Amma sai kan ƙi miƙawa, shi kenan, sai mai da abin ta wani waje, inda wannan hanyar ta toshe sai a buɗe ta wani waje. Sai ka gama taka tana girmama wani ɗan kasuwa, kwastomanta ne shi yake ba ta kaya bashi ta samu na jarumaki, sai da ka ƙi ka ba ta. ƴaƴanka suna girmama wani dan siyasa sama da kai, ire ɗinka ne kai aka ce ka ba su abinci kaki, shi kuma yake ba su don ya biya buƙatarsa. Allah ya samu gyara. Da haka manzo Allah hatta a cikin ibada za ka ga mu'amala, za ka ga kyautayi, za ka ga tausayi. Da haka nan za ka ga idan malaminmu ne, shugabanninmu ne, yana wuridi, yana zikiri, yaro ya zo wuce ne, kaɗa masa tarbiyya. To na farko waye ce in ana zikirin ba a magana? Waye ce yaro ya matso kusa da kai yana ɓata zikiri, yana ɓata wuridi, yana ɓata lazimi? Ga dai sallah uwaro ba, ga fiyayyen halitta sayyidin zakirina sallah yake, amma yana kula yara, amma wani birgiya yake ma ai ba a wasa da yara. Kai tas kuma ana magana kuna kallon bakin mutane, a ba wai ne kake faɗa ba, ina ne kake faɗa ba, za ka so su bar wajen ba. Gulma za ka yi kan girman ka ya zube, ƙarya za ka yi kan girman ka ya zube, ba za ka so ka yi a gabansu ba. Allah ya sa mu dace. To kuma wannan hadisin ya nuna mana manzo Allah yana da ƴaƴa mata ba ɗaya ba, kamar da Qur'ani ya tabbatar. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika, ya kai wannan annabi mai girma ka gaya wa mata yanka da ƴaƴayenka mata. Kaga Qur'ani ya tabbatar da annabi yana da banat, ƴaƴa mata. To daga cikin su ga sunan ɗaya ya zo, shine Zainab. Manzo Allah yana da ƴaƴa mata guda hudu, yana da Ruqayya, yana da Zainabu, yana da Ummu Kulsumu, yana da Fatima. Kaga sun kai jam'i, sun kai a ce banat, domin ithnani fama fauka jama'a, biyu zuwa sama duk jam'i ce. To da haka duk wani jahili da ya zo ya ce maka ya annabi ya ɗaya ce da shi tak, sai ka ce to yanzu ka fi Allah sani kenan, shi dai Allah mata ya ce da yawa, banat ya ce, kai kuma yanzu ka ce jin tubaya ɗaya, a antum a'lamu aminda. In ma zai ce maka ai bai yarda da hadisi ba, to a faro daga Qur'ani, shi ma Qur'anin baka yarda da shi ba. To shi Qur'ani saboda ya takaice abu sai ya ce annabi yana da ƴaƴa mata, amma bai faɗi sunayensu ba. In kana so ka san su sai ka taho ne hadisi, shi yasa Qur'ani ba zai yi ba sai da ne hadisi. Qur'ani ya ce yana da ƴaƴa, muka san sunan ƴaƴanka ma kai, karan kaɗa miya bari ƴaƴan annabi, ai ba su wafi kamata mu san sunansu. Ko ba komai mu yi koyi da sa sunan don su ci ƴaƴanmu su ci albarkarsu? Sai ce maka ba ruwanmu da hadisi. To Qur'ani kawai ta annabi yana da ƴaƴa mata, ba su da suna kenan. Ta ga wannan tafka-tafka ce, wannan shashanci ne. Birtaniya ya mutu a randa, Allah ya kiyaye. Ba ta ɗaya daga cikin ƴaƴan annabi sunanta Zainabu, ƴarta kuma sunanta Umama. A wata ruwayar ana cewa Umayma, tasbirin Umama. Ita wannan Zainab ɗin yayar nana Fatima ce uwa ɗaya uba ɗaya. Da Fatima ta rasu, sayyidina Ali ya auri ita wannan Umama ɗin, ƴar yayar matarsa, domin ya halatta a lokaci ɗaya ne ba a haɗawa, ka auri mace ka auri uwarta ko ƙanwar uwarta lokaci ɗaya ba a yi, amma in ɗayar ta mutu za a auri ɗayar, ko in aka rabu da ɗayar za a auri ɗayar. La yujma'u bainal mar'ati wa ammatiha wala bainal mar'ati wa khalatiha. Annabi ce kada ku haɗa tsakanin mace da ƴar ubanta ko ƙanwar ubanta a lokaci guda su yi kishi, ba a yi. Amma idan ɗayar ta rasu ko an rabu da ɗayar a iya auren ɗayar. Da haka sayyidina Ali bayan Fatima ta rasu ya auri wannan Umama ɗin, kada shi ya auri ƴar annabi kuma jikar annabi. Amma duk da haka ta wannan fuskar dai Usman ya dare shi, domin shi Usman duk ƴaƴan ciki ya aura, shi fa ɗaya-ɗaya jika ɗaya. Shi yasa Usman ake masa laƙabi da Zunnuraini, ma'abucin haske biyu. Wai hasken mai kenan ƴaƴan annabi? Kuma a tarihin duniya ba a taɓa ba, kuma ba za a taɓa ba, wanda ya taɓa auren ƴaƴan annabi guda biyu, kuma annabi ma irin Muhammadu babu. Da haka Usman wankin da wani mai ba wankin tawo ba, shi ɗaya Allah ya irinsa a duniya. Wata baiwa da Allah ya wa Usman bai taɓa wani irin ta ba sai shi. A baka ƴaƴan annabi biyu cikinsu ɗaya, ɗaya ta mutu a ƙara ma ɗaya, kuma annabi yana mai cin alwashin da ina da ta uku zan ƙara ma dan Allah. Na ji daɗi ta sa haka ko kuwa? Bahaushe ya ce na ji daɗi shi ne gani ana sa ba ba. Yanzu kai yadda a wasa da ɗayan da aka baka ma ƙoƙari yake a fuske, shi ne saboda baka iya riƙo ba. Allah ya kiyaye. Da haka wali abin Asi ibn Rabi'a, ita Umama ɗin yar Zainab din sun haife ta ne da Abul As ibn Rabi ibn Abd Shams shine babanta da farko kafiri ne lokacin ba a haramta auren kafirai ba annabi ya aura masa ita an gane ko to daga da ita suka haife da shi suka haifi wannan yar mai suna Umama fa idza sajada idan annabi yazo yin sujada wada'aha sai ajita a gefe wa idza qama in zai tashi kuma bayan ya gama sujadodi guda biyu hamada ha sai sa ta dauka ta kamar yadda ne mana bayani to daga wannan hadisi da yana nuna mana halaccin yin haka Sheikh Abdullah Bassani yake cewa ma yi ukhadhu min alhadisi daga cikin abin da zamu dauka daga cikin wannan hadisi جواب مثل هذه الحركات في الصلاة الفريضة والنافلة إن ونن أيكم ندوك يارو دأجيش ياها لتأي أصلى فرلا دكما تنافلة من الإمام والمامون كل من يركو ماموه يمزاك تهو مصلى چي تنك ينا تتنغ رأيه كوسي تتهو كبشي هبا دكو كأنك زائي تهو مصلى چي دأني مدنا دكو أمدت الأكام أنك تتيق أبامو a inda ba kasa ne nake gaddamar kuka kanka da wanda wani zai ce maka kai kafi ya san yaya idan in kusari banza ne ka za ta yi wani gwauran yana nan so yake ya daukan sai dai ya daukan sa wani munfaridu haka mai sallah shi kadai shi ma zai iya wannan walau bila daruratin ilaiha kai wasu malamai suka ce ko yaron ba kuka yake ba ko ba wata larura ba ko abinka qurratu aynin li wa lak kenan ai shi yaro ka ganshi kadai in ka san kimar sa da darajar sa da ka gode wa Allah kake wasu suna nan nema suke da kudi sun rasa wasu ba abin da basu yi daren su samu da sun rasa matan wani attajiri a garin nan ga wutattun attajiri ne inda fadin shi an san shi take gaya mun tace wallahi malam sau uku muna zuwa America ai ni irin wannan wadin nan da shamkai tace wallahi sai na taho jirgi jirgiye jirgira cikin yanzu ne saboda Allah bai bayar ba miliyoyin kuɗi ake kashewa ta je wajen wanda suka iya specialist turai amma sai za ta taho Allah da bai bayar ba sai jirgira ke nan sai dan yanzu ne cikin yanzu ne amma kai saboda ka ga kana da biyar kana da shida kana da goma to ka sani ba kowa yake samu ba har cikin annabawa akwai wanda Allah ya jarabce su da rashin hankalin su ya tashi kaga dai in wata ni'ima Allah zai ma kullun kulli ya sa kai ka zama annabi ya gama ma amma da ya hana su yaya hankalin su tashi yayi suka rinka hana idan su bacci sai da Allah ya amsa musu suka samu annabi Zakariya da annabi Ibrahim bangiji madaukakin sarki ce ka haya ayyun sa zikru rahmat rabbika abdahu zakariya إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي آكرة فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا ذاك النبي زكريا ينتهنك إذا صبتشيتا الدعاء يتا الدعاء نادك شمر ديتنانا ربي لا تذرني فردا وانت خير الوارثين التي فاستجبنا له ووهبنا له يحيى واصلحنا له زوجا قالت انك ان زكريا اما سو ده بيد دان هكلن سا تاشي تو با ابان انباو ابراهيم haka shi ma matarsa na nasaratu hankalinta ya tashi ta kasa kwanciyar hankali da nutsuwa saboda ta girma ba da shi ma ibrahim girma ya zo masa ba da ana haka Allah ya turo da malaiku su zo su yi masa albishir wa ma'atuhu qa'imatun fadhikat fabashshanaha bi ishaqa wa min wara'i ishaqa yaqub qalat ya waylata a'alibu wa ana ajuzun fa hadha ba'li shaykha in hadha la shay'un ajib qalu ata'jabina min amrillah rahmatullahi wa barakatuhu alaykum ahla albayt kai saboda kaga abun an baka ne cikin sauki sai sa kake rainawa ubangiji ko yace lillahi mulku samawati wal ard yakhluqu ma yasha yahabu liman yasha inasan wa yahabu liman yasha dhukur aw yuzawwijuhum dhukranan wa inasan wa yaj'al liman yasha aqiman innahu alimun qadir in yaga dama kai ta neman ya hana in yaga dama wani ya tara masa da yawa wani ya bashi mazazar wani ya bashi mata zalla wani ya cakuda masa wake da shinkafa wani kuma duk bai hana shi da ta shi da albarka ce da kwalliya ce da farin ciki ne bai kamata ka tozarta ba almalu wal banuna zinatul hayatid dunya abaka wadata abaka yaya amma ka kwalliya dunya me kuma kake bukata zarni wa man talaqtu wahidan waja'altu lahu malan mamdudan wa banina shuhudan thumma yatmaru an azi da haka wasu malaman suka ce ko da ɗanka ba kuka yake ba ɗaukarinka in za ka yi sallah ba kai laifi ba wa haza qawlu muhaqqiqil ulama'i wannan shine magana ta masu tantancewa daga cikin malamai domin suka ce babu dalilin da ya nuna cikin hadisin cewa umama kuka take yi kawai annabi ya ɗauke ta ya yi sallah da ita ta yi kuka take ta yi ba kuka take ba to tunda ba a tantance ba kowanne ma ya halatta domin ka'idar

ko bihi istidlal in shari'a bata tantance abu ba ta bashi arke ko kai ma bashi arke ta bashi baki buɗe kai ma ka karbe tunda annabi ba a ce yayin da kuka take ba inda an faɗa cikin hadisi cewa kuka take to kenan daukan baya halata sai da ruwa ne kuka to tunda ba faɗa ba ko tana kuka ko ba ta kuka duka sabu kayata an gane ko ko ba komai mutum nawa aka sace wa yaya suna sallah me ya ja baka ɗaukaka wannan hadisin ba dama ana zargin yaro za a ɗauke shi kuma ka shiga sallah ka raka ruku ka basha ba wanda ya bi ka so ba sai gaba da shi ba nawa ce macen da aka sace mata ɗa ta sanadiyar haka nawa ce macen da aka sace mata ɗa saboda ta aje shi ta tafi wani waje nawa ne ɗan da ya je ya faɗa cikin rijiya ko ya faɗa cikin wuta ko ya je tsoma hannunsa a ruwan zafi saboda uwarsa tana sallah ta bar shi to me yasa bata wannan mubayatu ba ki bar yaron ki tun kunna wuta ruwan zafi kuma ki shiga sallah kuma ne rarrafe ai ke kika kona shi a fakaicen bai ki sani ba ki ɗauka yanki ki goya kayanki abu na biyu ya ce jawazu mulamasati wa hamli man tudhannu najasatuhu to sannan shi yaro ba ka raba shi da najasa tun a jiya da shekaran jiya da gobe dan kada wani ya zo ce maka a wannan ai yaran gidan annabawa ne eh yaran gidan annabawa ne amma duk yaro ɗabi'ar sa ɗaya ce duk yaro zai yi tumbuɗi duk yaro zai yi kashi duk yaro zai yi fitsari a kowane lokaci shi yasa za ku ga har a zamanin annabi ana kawo masa yara su masa fitsari ko da haka ba mun sha karo da hadisin da aka zo da yaro annabi ya ɗauke shi amma yaro ina ruwansa ko ba ya ɗauke shi in ya ji fitsari zai yi kuma haka ba wannan kaddara ce ta Allah wannan sunna ce kauniya karka ce a ayyaran da aka ɗauke da annabi ya ɗauke su sai Allah ya tsare fitsarinsu a'a wata ga mutum yana jin fitsari ana barin sai ya fitsari yau babba ma ya zo zai fitsari a masallacin annabi za a hana shi ta kuma shi ya fitsarinsa ai ba tawaya ba ce fitsarin lafiya ce kamala ce in kuma ka yi musu ni addu'a karka sake yi daga yau a riƙe naka na kwana biyu da haka yaro koyaushe zai iya fitsari da haka annabi ya ɗauki yaron nan kuma zai iya yiwuwa a jikinsu akwai najasa abinda wannan yake nunawa irin wannan najasar in dai bata bayyana ba an yafe shi yasa malamai suka ce idan uwa ta ɗauki yaronta da pampers ko da napkin sai kashi ko fitsari a cikin napkin ɗin ko a cikin pampers ɗin matuƙar kashin ko fitsarin bai fito ya taɓa jikinta ba duk da kashi ya fita daga jikin yaron amma pampers ya tsare mata shi sallarta ta yi ta yi sallah da abinta تغريبا للأصل وهو الطهارة على غلبة الظن وهو هنا نجاسة ثياب الأطفال وأبدانهم أبلغ تواضع النبي صلى الله عليه وسلم ولطفه خلقه ورحمته من ذلك سمسان ينادك أنك تواضع ينادى توشمها لتا ينادى توسيد جنك ينزاك سامون أبا بايا أوكا يأنسا كيلا سبب ينادى ونمسعين رأيوا shi alhaji ne ya zai dau ma kakayensa shi malami ya zai dau yaro shi wani rabin ne shi excellency ne ya zai dau yaro amma ba ya sanya cikin haifi yaron daukar sa ne bai sani ba wannan sakanci ne duk girman da za ka hau a duniya babu girman da ya kai na annabi babu shi Allah ne ba duk wani matsayi da za ka taka ƙasa kake da shi to in ku annabi ya yi abu kaga ya kamata kai kuma kai koyi الحديث الثاني والتسعون حديث نتسع النبي أن أنس بن مالك رضي الله عنه لقد أنس بن مالك ألا يكاره سيداه عن النبي صلى الله عليه وسلم لقد النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يتي اعتدلوا في السجود كديديت أتكن سجدا أنا سوء أصيوى أديديت إن أنتبوما أديديت إن أن يركؤما أديديت إن أن سجدما أديديت amma daidaitar kowane waje gwargwadon irin tasa daidaitar mai tsayuwa ba irin ta ce daidaitar mai ruku'u ba daidaitar mai ruku'u ba irin ta ce daidaitar mai sujada ba da haka kowane lokaci akwai irin daidaitar da ake so ka yi in a tsaye kake yaya daidaitar za ta kasance gashi in a ruku'u ne gashi in a sujada ne ma gashi mun faɗa a ruku'u irin yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake daidaita ya buɗe hannuwansa har a ganin hasken kamatarsa sallallahu alaihi wasallam amma kaga a tsaye kuma ba a ce haka ba to haka kuma a sujada na daga cikin daidaito cikin sujada
shine abin da ne ta nuna mana hannuwanka su zama a tage kawai tafukan za ta shimfida a ƙasa amma wannan sangalalin shi kada ya kwanta a ƙasa haka ya daga shine annabi ya ce itadilu fi sujudi ku rinka daidaita a cikin sujada mazan ku da matan ku babu bambanci wala yabsutu ahadukum dhira'ayhim bisaqal kalbi kada ɗayan ku ya rinka shimfide hannuwansa irin yadda kare yake shimfide nasa a ƙasa inda ya kwanta duk da cewa kamar yadda in baku manta ba a lokacin da muke karatun ruku'u da yadda annabi yake rubutawa akwai wayoyi da suka nuna cewa mata banda su mata banda su ilmanin buɗawar mata banda su tabbas so da haka annabi sallallahu alaihi wasallam anan da ya ce a daidaita cikin sujada daga hannu wannan ya shafi namiji ya shafi mace a rabubbuɗawa wannan kuma namiji ya shafa banda ne banda mace to anan kun ga an hana mu koyi da kare ko domin cikin abin da annabi ya buga mana misali karni shi ne mai yin aiki irin na kare saboda kare halitta ce ne ƙasƙanci da wulaƙanci amma kuma duk da haka idan ta abokanci mutanen kirki tana daraja an gane ko domin ga karan ashabul kahfi ne ya ja masa daraja musahabatul akhyari zama da mutanen kirki bahaushe ya ce zama da maɗaukin kanwa shi ke kawo farin kai amma inda ba dan karan ashabul kahfi yana tare da su ba duk kare wulaƙantacciyar dabba ce ko na waye ko na gidan shugaban ƙasa ne kuwa da karen gidan shugaban ƙasa da karen gidan farke duk sunansu ne kare duk musulunci hukunci ɗaya ba su da annabi ya ce mala'iku ba sa shiga gidan da yake da kare kowane da annabi ya ce idan kare ya lashe abu cikin kwano a wanke bakwai kowane kuma da ya ce kar a yi koyi da kwanciyar kare kowane kare irin haka yake yi an fahimci wannan da haka musulunci sau da dama yakan hana mu koyi da dabbobi musamman makaskantan cikinsu domin su ma cikinsu akwai makaskanta akwai kuma maɗaukaka to kare yana cikin makaskantan dabbobi tare da cewa ana amfani da shi na farauta amma ba kowannensa ake amfani da shi a farauta ba kalbin mu'allam karen da aka koyar aka ba wa ilimi shi ake cin abin da ya kama a yayin farauta wama allamtum min aljawarihi mukallibi tu'allimunahunna mimma allamakum Allah wa kulu mimma amsakna alaykum idan an yi training din kare an koyar da shi yadda musulunci ya ce na ladabin yadda za a yi farauta da yadda za a kama dabba farauta kuma aka sake shi da sunan Allah to in ya kama ko ya kashe za a ci amma ba haka ba to ba a ci to da haka wannan yake nuna mana musulunci addini ne mai matuƙar tsari hatta a cikin dabbobi akwai waɗansu ɗabi'u da ɗan adam ka iya yi na wasu daga cikin dabbobi ta fuskar koyi amma musulunci sai da ya hana farkar koyi da kaza shi yasa yana daga cikin ɗabi'un kare nunana yanzu in yayi amai cinye kayan sa yake wannan ku kazanta ta kai inda ta kai da shi yasa annabi ya ce kada ɗayan ku yayi kyauta ya kuma dawo ya karɓe in yayi haka yayi kama da kare mai yin amai ya dawo ya lashe an gane ko amma kuma yadda na gaya mana karen ashabul kahfi ya samu daraja saboda ne maƙotaka da su to ina kuma kai mutum kai abokantaka da mutanen kirki kai ma darajarka sai za ta ƙaru in dai babba makaskanciya ta yi abokantaka da mutanen kirki ta samu daraja to ina kuma ga mutum mai daraja kuma ya abota da mutane masu daraja masu mutunci sai ya ƙara ne daraja akan daraja mutunci akan mutunci kuma wanda yake nuna maka tasirin abokin zama ko da dabba kake zaune ko kai mata tasiri ko tai maka dole sai an yi shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yana nuna mana abokan zama masu zama mutanen mai kirki la tusahib illa mu'mina wa la ya'kul ta'amaka illa taqi annabi yace kar ka zauna sai da mu'mini kuma kar ka yadda wani ya ci abincinka sai mai tsoron Allah abin nufi kar ka yi sakewa da mutum sakewar da har za ta kai kuke cin abinci kuma ka san ba mai tsoron Allah ba ne domin gudun ne ba wai abincin ka ne ba a so ya ci ba amma gudun kada ya ɗosana maka mummunar ɗabi'a kada ya koya maka wani abu mara kyau to wannan shi ne to shi yasa anan shi basa Allah ya ji kansa da rahama ya ce warda al'amru min ash-shari'i bi mukhalafati al-hayawanati al-khasisa wash-sharifa
shari'ar musulunci ta hana koyi da dabbobi makaskanta kai har ma da madaukaka. Yana daga cikin kaskancin kare, malaman tauhidi suka ce duk da halittar Allah ne amma ba a kiran Allah da cewa mahaliccin kare. In kai haka rashin ladabi kai, yanzu ka rasa me za ka jingina wa Allah cikin halittarsa, duk madaukakan halittar da yake da ita sai kare, ka ce ya Ubangijin kare wani iyalu da ba a ga Allah haka, tare da shi halice shi. Ba a ce masa ya Ubangijin alabi, tare da shi halice shi. Za ku ga annabi in zai jingina wa Allah wata halittar sa ya masa kirari da ita babba yake ɗauka, rabba jibra'il wa mika'il wa israfil rabba hazal bait. Da haka manyan halittu ake jingina wa Allah tare da ƙananan mana sani. Iyawa ce ta sa Allah ya babba ya na tsakiya ya na ƙasa don ya nuna maka komai ya iya. Amma kai kuma rashin ladabi ne in za ka jingina masa sai ka ɗauko ne ƙarami. Yanzu ka ɗauka mutum ne yake da ƴaƴa ɗaya kuturu ɗaya mai yatsu, sai ka ce baban kuturu ka mutunta shi, ya kamata ka ce da shi baban wani. Kar ka kira su nakasa, domin jingina nakasar alama ce ta rashin mai girmamawa da ladabi. To da haka dai Sheikh Basri yake cewa shari'ar musulunci ta yi hani ga wurin koyi da dabbobi makaskantansu da maɗaukakansu fi hay'ati sala a ayyukan sallah. Yace fanaha ani liltifat ko fanuhiya ani liltifat, an hana yin waige-waige a sallah, sai aka ce kaltifati fa'lan kamar waige-waigen dila. Dila saboda rashin yarda da kai baya zamowa kawai ya juya nan ya juya nan. Duk mutumin da yake sallah yana ta waige-waige yana yin ɗabi'a ne irin ta ne dila, da haka an hana waige-waige a sallah irin na dila. Waftirash kuma an hana shimfiɗe da matsa kaftirashi sabu'i.

0: Dahulu aku ada tak ilmu nampak cia sikit. Bangan yang ilmu nak. Ayah yang sujada. Kasubi hanna yang tak. Dada masang ke dekat sekuan tak. Kasa angana. Wa ika'a. Angana durkusuh. Ka ika'a il kalbi. Irn durkusan kari. Masang kari dia kia. Zona akan tak apa sesi tu kari. Hanya untuk aku. Zagwa nak salak. Amat di ini zona. Hanya yang ura akan. Cinga yang sebuah yang sa. Sekuwe. Dapa so atasa. Kali yang kaya. Kaya zana irn nak kari ba'asu. Wanakar kanakari buradi da gugupi kamar gugupan hankaka shi ma hankaka saboda tsoro in zai sharuwa baya danna kansa cik yake yana daga saboda tsoro da haka mutumin da yake sujada kaf ya daga yana yi kamar nani na hankaka an hana wa isharatun bil aidi ka aznabil khayri haka nan karkada hannuwa kamar kadawar jelar dawakai shi ma an hana alkhairi shumus dawakai irin wanda suke kosassu tarkakku din nan domin su ne ladan su da guntuwar jela kuma ba ta tsayawa tana cin kadawa ko da yaushe wa buruk tabrukil jamal kuma an hana faduwa kasa irin faduwar rakumi idan mutum zai tafi sujada ba a so ya fadi kasa inda haka zaka ji suna yi sun buga kafansu a kasa to irin haka rakumi yake ba a so وغير ذلك لولا هكا مما نهى عنه الشارع ولدى أبن دا شريعة هنا من مشابهة الحيوانات نكا من تيتين يا لدبوبي لأن الصلاة ومن يتصلى مناجة لله قانا واتي بألا فينبغي أن تكون على أحسن هيئة ياكما تتكسا جيبس كي تاو كما وأفضل صفة دمكي لو كفر صفوفين باب وجوب الطمانينة في الركوع والسجود أقايا ناكم malai ce babin da yake bayani akan wajibin nutsuwa a ruku'u da a sujjada ita nutsuwa gabaki daya a sallah rukunin ce sallah ba ta yiwa sai da ita me ake nufi da nutsuwa shine ya zama kaso mafi yawa na tunaninka yana tare da kai ba wai kaso mafi yawa na tunaninka yana wani waje ba to wannan ko baya yiwa sai ka zama ba ka da wata matsananciyar bukata ko ta yinwa ko ta kama ruwa ko ta shiga ban daki matsakar mutum yana cikin yunwa to kaso mafi yawa na tunaninsa ba a jikinsa matsakar mutum yana matse da ba haya ko fitsari to kaso mafi yawa na tunaninsa ba a jikinsa har sai ya ji ya biya wannan buƙatar to haka ne ya zama babu wani tashin-tashina yaƙi ko fitina ko fargaba na za a kawo maka hari domin inda wannan to ka shiga cikin halin tsoro a nan ba sallah za ka daina ba amma dai yanayin da za ka yi ta ba kamar yanayin ba ka saba yi yau da kullum mana in kana cikin nutsuwa ubangiji ya ce fa idza umantum fa aqimus sala sai kun samu nutsuwa sannan za ku tsaya da sallah inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta lallai ita sallah fa ta kasance ga mu'minai wajibi ce mai hada da lokaci yadda take wajibi haka lokacin ta yake wajibi kuma yadda lokacin ta yake wajibi take wajibi haka nutsuwa a cikin ta yake ne wajibi al hadith as-salis wa tis'una hadisi na 93 an abi hurairah radiyallahu an an karbo daga abu hurairah Allah ya kara masa yadda anna rasulullah sallallahu alaihi wa sallam hakika manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dakala al masjid ya shiga masallacin sa mai albarka fa dakala rajulun sai ga wani mutum ma ya shigo shi mutumin sunansa Khalad ibn Rafi wanda aka fi sani da musi'us sala ko musi'us salatihi mai muna da sallah har an masa laƙabi da haka abinda wani yake nuna maka in a zamanin annabi an samu wanda bai iya sallah ba to mun ba da aura a yau a samu wani yana ɗauka kawai shi tunda an haife shi musulmi an sa masa suna tanko ko idris ko mudi dole ya iya sallah ko da jiya ko yara to ka kuskure a tunani ko kai waye ko a masallaci aka haife ka ko a wajen zaman liman aka haife ka sai ka je ka koyi ibada ita ba gado ba ce ko ya ce kamar da ilimi ba gado ba ne karatu ne karkai ta kamar kai malam ya haife ka malam da ban dan da malam ya haifa da ban in dan da malam ya haifa bai karatu ba ba sunan sa malam ba an gane ko to haka addini yake baka cewa ai mu a ciki aka haife mu to kuma da aka haife ka a cikin ka koye shi ka karanta shi to ta yaya zaka iya ba zaka taɓa iyawa ba da wanda aka haifa a ciki bai iya ba wanda ba a ciki aka haife shi bai zo ya iya sabanin karin magana Bahaushe da yake cewa dan naga da ya fi dan nakoya, anan dan nakoya ya fi dan naga da, domin matsalar ba maganar gado a cikin ta. Inda addinin musulunci gado ne, to da dan annabi ne bai zama kafiri ba, dan annabi ne ya haife shi sai gada, amma da bai ba kawai ba. An bai jiwa nan da shi wannan mutumin bai iya sallah ba, kuma ga annabi yana nan. Hikimar Allah cikin wannan dan a nuna maka addini koya ake. Zamani da annabi baya sa ka iya abu in baka ne ba, baka koya ba. To idan ka kai da ka zo ma ba a zamanin annabin ba, ai mu Muhammada ne, ai mu an haife mu a ciki, ko ku dai tashi ku ta tun kawai. Fas'alu ahlal dhikri in kuntum la ta'lamun. Kawai ikra bismi rabbika alladhi khalaq. Da ga wannan sahabi ya shigo masallaci yayin sallah gugufan kurciya bai iya ba, amma ba duk da haka ba a ce ba sahabi bane, ko ba haka ba. Da haka abinda ya faru shine annabi ya jara masa kuma ya koya masa, shikenan sai ya dore shikenan sai ya dore. To in a cikin sahabbai za a samu irin haka, to kaga a cikin wanda ba su gani ba bai aula. Da haka yau zaka iya samun mutane da yawa ba su iya sallah ba cikin musulmi. Ba rashin iya sallace matsala ba, in su koya shi ne ne matsala. Daman asali kowa bai iya ba, duk wanda ka ga ya iya me yayi koya yi, kai sai ka ki koya, to kai ke da matsala. Matsalar ba a haifarka da baka iya ba, a kowa ma bai iya ba aka haife shi. Matsalar a kai da aka haife ka baka iya ba, kuma ka ki ka je ka koya, kowa ya koya kai aka baka a baya. Kuma wai duk da haka sai kake yi a lahira ka shiga aljanna, to da wani dalili. Bayan sharaɗi shiga aljanna ba kai ba, baka iya ba, wannan shi ne matsala. A duniya ake gyara, mu yi ƙoƙari mu gyara, kuma je mu baya hana neman ilimi. Je mu yana hana wasa, amma baya hana neman ilimi. Ba abinda ƴan abin nan suke faɗa ba, ƴan ake cewa ƴan gambara suke faɗa, wai je mu baya hana wasa. Wannan saƙon shashanci ne, je mu yana hana wasa, amma abinda je mu baya hana shi ne neman ilimi. Annaba da girmansu suka yi karatu, sahabbai da girmansu suka yi karatu, wanda wannan ya nuna maka girma baya hana ne neman ilimi. To da ka wannan bawan Allah fa daka da rajulin ya shigo fasalla ya yi sallah a gaban annabi, thumma ja'a sannan ya zo fasallama ala annabi sallallahu alaihi wasallam, yawa annabi sallallahu alaihi wasallam sallama. To anan ma ku koyi ka'ida ɗaya. A ka'ida idan ka shigo masallaci sai ka tadda wani a ciki, me ake fara yi? Sallah, sannan a yi masa sallama duk girman wannan wanin. Sallah ake farawa, sannan a yi ne? A yi sallama, saboda duk girman mai girma bai kai ya manzon Allah ba. Amma abin da ya koyar da sahabbansa in suka shigo masallaci ba shi suke fara gaisarwa ba, sai sun fara ne sallah, su gaida Allah, sannan su zo su gaida manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kuma za ka ga ladabin haka yake. Ko yanzu ka je masallacin Madina, in ka fara shiga me kake fara yi? Sallah ake fara yi. To sannan sai ka zo kuma makwancin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai ka ce assalamu alayka ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sai kuma ka sake matsawa dama, sai ka ce assalamu alayka ya Abubakar, sai ka sake matsawa, sai ka ce assalamu alayka ya Umar. To kai abu bisa ga ka'ida, ina fata an gani. Da haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan mutum ya zo ya masa sallama, fa kala sai ya ce da shi irji fa salli fa innaka lam tusalli, ko ma ka sake sallah domin kamar baka taba sallah ba. Lam lidafi ma qablu wa ma ba'du, lam tana kore jiya tana kore gobe. In aka ce lam jiya ba ai bai gobe ma ba za ai ba, jiya ba ai bai yau ma ba ai gobe ma ba za ai, shi yasa Allah ya amfani da ita wajen kore wa kansa da lam yali wa lam yulad. Allah bai haifa ba a jiya, ba a haife shi ba a jiya, bai haifa ba a yau, ba a haife shi ba a yau, gobe ba zai haifa ba kuma ba za a haife shi ba. Lam wa kulli alhamdulillahi alladhi lam yattakhidh waladan wa lam yakun lahu shariikun fil mulk wa lam yakun lahu waliyyun min al-dhul wa kabbirhu takbira. Ba ka da nabi amfani da nabi yana nufin in haka kake jiya ba kai sallah ba, in dai irin ta kai a jiya ma, to kar ka dauka a rakar din Allah akwai sunan ka cikin masu sallah ba kai ba. Yanzu kai kana ta tsammanin sallah kake yi, sai ka je lamura a dauko list din masu sallah ka zo ka ta kuma ba sunan ka. Dan Allah akwai da azanar da take ranar, kai kai kana tsammanin yi kake ashe ba ka yi, kai kana tsammanin ashe ana ta baka lada ashe ba a baka, kai kana tsammanin da sunanka a ciki ashe ba sunanka. Yanzu kamar ɗan siyasa ne, an gama campaign, an gama kashe kuɗi, an yi kaza an yi kaza, sai an zo ranar zaɓe a ce jam'iyyar ta kama ba sunanta a ranar kai ba. Akwai bala'in da ya kai wannan, akwai tashin hankali. To banda su ana iya ɗagawa a yi ne inconclusive, amma a ɗaya ko ba inconclusive, haka inconclusive ai abin ne, amma lalura ta kuskura ka tsallaka baka ci ba, I'm sorry wallahi. Allah kiyaye.
1: Amin.
0: Da haka ya kamata kage yanzu tun da ranmu da lafiyarmu da hankalinmu ne kokari mu sasanta mu gyara da Allah. Mu je mu tambayi malamai ya ake sarki, ya ake alwala, ya ake kabali, ya ake ba'di. Dan wallahi in ba haka ba in shekara 60 kai a duniya aikin banza kai. Wallahi kuma ba za ka gane kai aikin banza ba sai ka shiga kabarinka. Azo maka da list. Fala saddaqa wala salla. Baka taɓa sadaka ba, baka taɓa sallah ba, saboda baka yi su akan ka'idar Allah ba. Allah ya kiyaye.
1: Amin.
0: Da haka ne manzo Allah ya ce da shi, irji ko ma ka salli kai sallah, fa innaka domin kai in haka kake sallah, lam tusalli, baka taɓa sallah ba. Ta yanzu ba ta yi ba, ta jiya ba ta yi ba, in gobe ma za ka ɗora a kan wannan tsari ba za ta yi ba. Fa raja'a, take sai ya koma, fa sallah, ya yi sallah, kama sallah irin yadda ya yi ta damu. ثم جاء سمي سكت زوا وجاء النبي صلى الله عليه وسلم فسلم فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم يا النبي صلى الله عليه واله وسلم سلم فقال النبي كو بي جنني با دومن اديني با كارا وني يكي باني لاباري وسو منيا سن فدي منيا كسان دي لاباري ان جاءه سنن سا ما بان فدا با تو اما ده مالن ابو بكر محمد كما ابن يا فارو منيا ني ان جي ايكي نبي كو عمره غا سو منيا كسان ني a zamanin sai aka ce a yi sallah malam ya shiga gaba sai wani daga cikin manyan sai ya iƙama ya ce wallahi a gabana aka yi wannan malam da ya ji kunya bai juyo ya ce a sake iƙama wannan ba tai ba kawai baka iya ba wannan ba tai ba a sake wannan ita ce ka'idar manzo Allah in sahabi bai iya sallah ba ba wani kara ko ma baka iya sallah ba kawai gyara sallah malam wannan shine ka'ida wannan shine gaskiya cikin mutuntawa da girmamawa baka iya ba gyara saboda in ne baka dau gyara na ba akwai ranar da duguma za ka gyara ma in mala'ika ya zo ba ta zo daidaita sauran ba jikin ka za ka ji kawai daidaita sauran ya kare wala hum makani min hadid ko ruhu ko ruhu sun man da gima sallo kawai haka za a yi dukan ka za a yi za ka tun kafin a dake ka wanda a gyara ma ka gyara Allah ka ba mu ikon gyarawa da haka manzo Allah ya ce ko ma kai sallah domin kai ba kai sallah ba kuma ja a sannan ya sake zuwa fa sallah yayi sallah kuma ja fa sallama ala annabi sallallahu alaihi wasallam yazo ya sake annabi sallama fa kala annabi ya sake cewa da shi irji fa salli fa innaka lam tusalli thalathan sai da aka yi haka sau uku annabi ya ce ko ma ka sake sallah domin kai da wanda bai sallah ba da daya sallah ba ta yi ba an gane ko fa kala nan

0: tunzura kai tai shedan batar da kai domin da wuya ne a ga yaro mutum gaskiya shedan ya bar shi ya dauka lokaci daya sai ji ai shi ma yana yi mana ya ji shi ma yana yi to yanzu ko ni ina yi kai kana in ka gyara naka ba ka tsira ba ai su ma ka zaka ba ai ba ha ba ba Allah ibadi ne karka yadda shedan ya kai kai baroka da ka wannan sahabi sai da yi ibadi ba فقال سيتي والذي بعثك بالحق نارنسي دا وندي ايكوك دا جسكيا يقول النبي واكينا الله رنسي وادا الله انا رنسي وادا سورا الله انا رنسي وادا ذات الله انا رنسي وادا ايكم الله ذاك ايتي ونارنسي دا الله كذنان دا سوناني نارنسي دا ساركم فسكر الله فولي انا دا فسكر ده ويبقى وطو ربك
1: Ya tambaya yace assalamu alaikum wa rahmatullahi wa alaikum assalam wa rahmatullahi yace malam gurgudan yaya ne mace ko ba ta salla mutum idan ta wuce a gaban sa ba sitira to abinda ake nufi shine ita mace halinta yana bambanta tsakanin lokacin da take al'ada da kuma in bata al'ada wajen wucewa ta gaban mai sallah musamman idan gaban sa babu sitira idan mace bata jinin al'ada ko jinin biki sai ta wuce ta gaban mai sallah kuma babu sitira a gaban sa to anan sallar sa bata baci ba amma ladanta ya rabu a wannan fuskar da mace da dukkan sauran mutane daya ne ko kai namiji ka wuce ta gaban mai sallah gaban sa babu sitira wuladan sallar sa ya rubu amma bai bata ladace ba kuma gurgurdan yadda malamai suka ce shine gurgurdan in ya miƙe hannunsa wajen ya tare ka to abin da ya karu a gaba in ya wuce ta nan babu laifi amma in dai da ka miƙe hannunka sai ya zama dole sai ya taba ka to daidai wannan wajen shine sai ka kauda shi ka mai da shi amma abin da ya wuce tsawon hannunka to kai kuma ba za ka ce za ka yi tabinsa kana tare masa ba kai ma ka mai da abun wasa kenan idan ya zo wucewa ta wajenka ka miƙe hannu kuma babu sutura to in ya wuce ta gaban hannun ya isa in kwana sutura to dole sai dai kiwaya ta bayan sutura in ya kiwaya ta bayan sutura wannan ma ya isa to sannan ita kuma mace idan ta zama tana jinin al'ada ko tana jinin biki kuma ta wuce ta gaban mai sallah kuma babu sitira to sallar gaba ɗaya ta lalace sallar gaba ɗaya ta lalace anan mace ta bambanta da sauran mai mutane anan ba wai daidaita mace ake da abin da za a faɗa ba a hukuncin ne ɗaya amma ba wai matsayinsu ne ɗaya ba da annabi zai faɗi wannan sai ya ce banda mace ma har da kare da jaki an gane ko a wata ruwayar da kare da jaki baƙaƙe har ma sahabin ya tambaye shi ya ce to me bambancin jan kare da baƙin kare sai ya ce ai baƙar dabba iblishiya ce kalbul aswadi shaitan ko haiwanul aswadi shaitan ko aswadul haiwani shaitan shi baƙar dabba iblishiya ce tana da tasiri da ɗabi'u irin na iblisai to shi yasa aka yi mata wannan hukuncin wannan suna ganin kamar an ci mutuncin mace ya za a haɗa ta da jaki da kare a hukunci a'a ba ci aka yi fa ta zama karya ba ba ci aka yi ta zama jaka ba ko ba haka ba yanzu da kashinka to in haka ne ma daidaita ne ai sai a ce ta wani wajen ma karya fi ka ko ba haka ba ai akwai shi kashin kare na jaza ne kashin kare ba na jaza ba ne shi ne zance mafi inganci yawun kare na jaza ne yawun sa ba na jaza ba ne shine zance mafi inganci to amma kai kashin ka fa to shikenan dan an ce kashin ka kashin kare ba na jasa bane naka na jasa ne yana nufin an ce da kai kariya fi ka wannan ma dai yana cikin matsalar rashin fahimta idan abubuwa guda goma suna da wani hali iri daya to dole a jera su ko da wasu sun bambanta da wasu sun fi wasu mace mutum ce mutum kuma Allah ya ce wal qalqar ramna bani adam mun girmama dan adam tana nan a matsayin ta na mai girma amma kuma hakan baya hana waɗansu hukunce hukunce su hauta yanzu cikin wal qalqar ramna bani adam ba barayi a barayi bayan adam bane

0: to shikenan sai ka ce tunda Allah ya ce wa laqad karamna bani adama barahu ma akramaka Allah ne a wannan ba daidai bane asali yana da karamci amma wani hukunci kuma zai iya mai sai iya hawa kansa yanzu yayi sata hukuncin a yanke masa hannu in abin da ya sata ya kai haka za a yi masa hakan kuma baya nuna shi ba dan adam bane kuma cikin ayar wa laqad karamna bani adama har da shi amma nan wani dalili ne ya jawo mace tana nan cikin walƙar karamna bani adam amma tana al'ada wani abu ne kuma daban tana jinin biki wani abu ne kuma daban kai ma kai ba haya ba kai tsarki ba wani abu ne daban ba za ka yi sallah ba amma kana nan cikin walƙar karamna bani adam da aka sau da dama wasu ba su fahimci nasi ba sai su kokari su ko su ce ba su yarda da shi ba alhalin matsalar ba a nasin ba ce a kwakwalensu ne ba su fahimci abin ba saboda kila ba su karanta a wajen malamai ba ko kuma fahimtar tasu injin kwakwalwar bai kai ya ɗauki kayan ba domin shi karatu da kuke gani nauyi ne aji-aji ne in kana primary aka ɗora maka karatun 'yan secondary ba dole ka fahimta ba za ka yi ta ji amma ba za ka fahimci ina aka dosa ba in kana ɗan secondary aka ce za a ɗora maka karatun 'yan tertiary institution ba za ka fahimta ba in kana ɗan mai digiri ɗaya aka ce za a yi maka karatun professorship ba za ka ɗauka ba to aji-aji ne shi yasa annabi ya ce haddisun nasa ala kadari ukulihim ku karantar da mutane gwargwadon hankulansu gwargwadon fahimtarsu atuhibbuna ayyukan zaba Allah wa rasul atuhibbu ayyukan zaba Allah wa rasuluhu so kuke a ƙaryata Allah da manzo kuma akwai wani ilimin da in ka gaya wani cewa zai maka ƙarya ne kuma gaskiya ne amma ilimin sa ne bai ba bai kai ba bai kai ba wannan shi ne da haka ya kamata mu fahimta tambayarsa ta biyu yace sannan kuma yaya ake gindaya sutura ita sutura ko ka sa ta tsakiyarka daidai da goshinka ko ta yi dama kaɗan ko ta yi hagu kaɗan duk yadda kai ta yi shari'a kawai ta ce a sa sutura a gaba amma bata ce daidai fuska ko dama ko hagu ba da haka malamai suka ce duk inda ka sa ya yi akwai wanda suke gani wai in an sa sutura daidai da saitin goshi wai an mata sujjada kenan wannan wani ƙaƙala ne ma anzalallahu bihi min sultan ƙarya ne kawai an ce sutura ta zama a gabanka gaban nan naka ɓangaren dama ne kaɗan ko ɓangaren hagu ne ko saitin fuskarka ne daidai gabanka ne an gane ko sannan sutura ba dole sai tana tsaye ba ko a kwance ka yadda katakon ya yi sutura ƙa'idar kawai tsawonsa ya kai daidai da ƙarshen siddi tsawon ƙarshen siddi kun san a ƙarshen siddi ai akwai wani ɗan itace haka siddin doki misali ko siddin raƙumi za ku ga wani ɗan itace ya ɗan tashi a ƙarshen siddi to sutura ta kai tsawon wannan to amma ta tsaya a tsaye babu wani nasi da ya ce sai a tsaye ko kwantar da ita aka yi yayi shi yasa za ku ga ba dole sai siddin ake sutura da shi ba mutum ma ana iya sutura da shi to amma sharaɗi sai yana tsaye ko a kwance yanzu wani za ka yi sallah wani yana kwance a gabanka za ka iya ƙudurce shi shine suturarka kuma ya tsaya maka sutura za ka iya gaya masa kuma ko baka gaya masa ba ba tare da ya sani ba kai sutura da shi ya yi ba sharaɗi ba ne ita sutura sai ta san ana sutura da ita don kai ake wa sutura ba ita ake wa ba yanzu da ka zo ka tsaya bayan wannan filan wannan amudin wannan ginshiƙin ya san kana sutura da shi to kuma sutura ba ta yi ba inda aka shakanta sai ka san ina sutura da kai sannan sutura ta yi an fahimci wannan Allah ya sa mu dace Allah dukkanin bukatunmu Allah ka san su Allah ka biya mana dukkan damuwoyinmu Allah ka san su Allah ka yayi mana Allah halin kunci da ake ciki wannan ƙasa Allah ka yayi mana Allah ka ba mu mafita Allah ka ba mu mafita Allah ka ba mu mafita shugabanninmu Allah ka hada kawo kansu Allah ka hada mana kawo kansu Allah ka hada mana kawo kansu cikin abin da zai zama amfani gare mu da su baki daya سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله
1: Alhamdulillah mun saurari fassarar karatun littafin Undatul-Ahkam tare da Sheikh Lawan Abubakar Ballimamu masallacin Juma'a na Triumph dake nan jihar Kano wanda kamfanin Prime Oil Mill Nigeria Limited suke daukar nauyin ka muku da fatan Allah ya saka musu da gidan aljanna tare da mu gaba daya zarar da manajan jawo jiki cewa ma dugo ba daidai wannan lokaci

masarru ga takaitattun labaran tare da ni Usman Ibrahim da T. Majalisar Wakilai ta yi kira ga shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu da ya samar da cikakkiyar dabarar tsaro mai ƙarfi don murƙushe 'yan bindiga 'yan ta'adda da masu garkuwar mutane tare da fatattakar su daga mabuwarsu a faɗin Najeriya. Majalisar sun ce ya kamata shugabannin hukumomin tsaro su sauka daga makamansu idan gwamnati ta kasa shawo kan matsalar rashin tsaro tare da dawo da amincewar jama'a cikin wani wa'adin lokaci da za a ayyana. Sun jaddada cewa idan gwamnati ta gaza dakatar da taɓarɓarewar tsaro da kuma dawo da ƙwarin gwiwar jama'a cikin wani ƙayyadadden lokaci, to shugabannin hukumomin tsaro su yi murabus cikin mutunci. A nan ma dai gwamnatin tarayya ta sake jaddada aniyar ta na magance asarar halittu da tsirrai da sauyin yanayi da gurɓacewar muhalli, lalacewar ƙasa, ambaliyar ruwa, zaizayar ƙasa da kuma gurɓatar muhalli sakamakon malalar mai, ta hanyar haɗin gwiwa da ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa da abokan hulɗar ci gaba. Ministan muhalli Balarabe Abbas Lawal ya bayyana hakan ne yayin ƙaddamar da ayyukan da aka aiwatar ƙarƙashin shirin kula da halittu na hukumar abinci da aikin noma ta Majalisar Ɗinkin Duniya a gidan gandun daji, wato a gidan gandun dajin ƙasa na Okumu da ke Udu a jihar Edo. Lawal ya ce aikin mai taken kare halittu da kuma ɗorewar amfani da zazzukan ƙwararru a jihohin Delta, Edo, Ogun da Ondo asusun kare muhalli na duniya ne ya ɗauki nauyin sa, yayin da FAO ke kula da aiwatarwa, yayin da hukumar kula da gandun daji ta ƙasa ke gudanar da shi. Ya ce shirin na ƙarfafa gudanar da muhalli ta hanyar haɗa kai, farfaɗo da muhalli, bunƙasa hanyoyin samar da tattalin arziki masu ɗorewa da kuma musayar ilimi domin kare halittu da muhalli. Tsohon shugaban hukumar zaɓe ta ƙasa Farfesa Tahir Jega da Ibrahim Gambari tare da wasu fitattun mutane a Najeriya sun yi gargaɗin cewa ƙasar nan na fuskantar matsalolin da suke ƙara tsananta, wanda suka haɗa da rashin tsaro, magudin zaɓe da kuma raunin cibiyoyin demokuraɗiyya. Cikin wata sanarwar da suka fitar mai taken "Matsayarmu kan halin da ƙasa ke ciki" mai ɗauke da kwanan watan 8 ga Yuni na shekarar 2026, sun ce binciken da suka gudanar ya nuna cewa Najeriya na cikin wani mawuyacin hali, inda matsaloli da dama ke haɗuwa suna barazana ga zaman lafiyar ƙasa. Wasu tsofaffin jami'an 'yan sanda sun yi kira ga shugaban ƙasa Bola Tinubu da ya rattaba hannu kan ƙudurin ficewa daga tsarin asusun fansho na gudunmuwar juna domin inganta walwalarsa a lokacin ritaya. Shugaban ƙungiyar tsofaffin 'yan sanda ta ƙasa CSP Rafael Irowenu ya bayyana haka ne yayin ganawa da manema labarai a birnin Akure na jihar Ondo, inda ya ce tsofaffin ma'aikatan na fuskantar ƙalubale mai tsananin rayuwa bayan barin aiki. Ya ce fiye da tsofaffin jami'ai 30,000 ne ke cikin ƙungiyar kuma suna neman a

0: Chup chup a ranar 8 ga watan Yuni nan da muke ciki da rasuwa a kan gadon mulkin Najeriya. Al'ummar ita wannan rundunar ta maskishin jihar Kano bisa jagorancin Janar Ibrahim Sani Kasimi Rataya da masu sauran ƙungiyoyi da dama daga yankin karamar hukumar fage da mafaɗin jihar Kano suka da hannu aka bisa jagorancin ita wannan rundunar ta maskishin jihar Kano inda aka yi taron ƙungiyoyi da kuma taron masana da aka gabatar da maƙalu daban-daban a kan rayuwar Janar Sani Abacha da irin gudunmawa da nasarori da ya bayar da ma yadda yake mutum ne mai diplomasiya saɓanin yadda wasu suke kallonsa a matsayin dodo ko kuma wani mutumi na daban ko kuma mai kama karya. A tare da ni a yau za mu ɗan yi waiwaye ne wanda shi ne a ɗan tafiya na mai ya gudana a gurin wannan gagaruman taro da irin mashahuran baki da aka ga sun halarta musamman daga jihar Borno da birnin Maiduguri da sassa daban-daban da ma kudancin ƙasar nan da ma wasu ƙabilu da suka halarci shi wannan gagarumin biki domin tana da wannan nazarin jiya wannan bajin jarumi kuma tsohon shugaban Najeriya Janar Sani Abacha. To a tare da ni akwai shi jigo ita wannan rundunar ta masu kishin jihar Kano wanda babban jami'i ne da ke kula da harkokin sadarwa ita wannan rundunar wato Alhaji Salisu Dalami. Alhaji Salisu Dalami barka da
1: assalamu alaikum warahmatullahi
0: taala. Hakanan akwai Malam Nura wanda shine mai unguwar Fage unguwar da take nan ce mahaifa ta shi Janar Sani Abacha mai ritaya. Malam Nura mai unguwar Fage barka da kasancewa tare.
2: Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: To gashi dai kwanci da shi har an gudanar da wannan gagarumin taro kuma naga alamun fuskokin ku da take take da annuri na cewa ga dukkan alamu kwaliya ta biya kudin sabulu. Bari mu je ga shi Alhaji Salisu Dalami maji ya taro ya gudana.
1: Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah mun gode Allah taro yayi taro kuma taro ya samu halattar manyan mutane mashahuran mutane daga ko ina daga cikin kasar nan domin akwai wanda yake tattaki tun daga Maiduguri kauna ce kai tsakaninsa da Abacha. To kamar yadda wannan tace kauna ta gaskiya akwai former inspector general of police Suleiman Abba wanda ya taɓa wuta first lady Maryam Sani Abacha ya taɓa mata ADC to kuma har kai matsayin inspector general shi ma ya tattaki ya gora shi har cikin garin Kano da shi aka fara har aka tashi yana nan. Sannan akwai Alhaji Gidada Mukhtar ya zo Deputy da Alhaji Gidada Mukhtar tsohon Executive Director a Africa Petroleum tsohon DO don tun shi tun daga DO ya fara aiki so ya halarci gurin. Akwai Alhaji Garba ya kasai tsohon Managing Director na Bank of the North kuma ya yi shekara kusan sama da 30 ya san ya fara aiki da Union Bank har ya kai matsayin Executive Director wanda shi ya ce sun yi a lokacin Rumfa College tana Kano Provincial College suka yi ilwa tun da 1959 kenan suka yi karatu amma Abacha yana nan gaba da shi yana gaba da shi duk sun halarci wannan guri. Akwai Professor Kamil Sani Fage akwai gasalin farfesoshin da yawa duk suna gurin kuma an yi makaloli an gabatar da abubuwa daban-daban a nan na halaye masu kyakkyawa na wani shugabanci a kan shi Janar Sani Abacha wanda gaskiya abubuwa sun ɗauki hankali. Akwai kanal ya kasai wanda yake likita ne kuma profesa ne
0: kuma likita
1: lokacin Abacha yanzu yana BC na wata makaranta ta aikin lafiya na zan kuwa tsafe ne ba ina ne can yake yanzu to yana Cote d'Ivoire ma ya turo sai ana gobe sai 24 sai ta gobe Cote d'Ivoire ya taho ya dinga samun halatta wannan abu ya zo ya halatta kuma da shi aka komai aka gama. Akwai yan uwan ma Sani Abacha mata da sun gobe a dangin su ba su an nuna mana su amma da ban iya tuna suna su ko na fice wata ba sai akwai ta jiya da fisa ka ta zo duk sun halatta gobe. Akwai wannan hajiya wannan Balaraba Ramat kanwar mataimakin shugaban kasa ta zo tana ta tashi ta yi bayani umarin shugaban kasa don mutane ne ke nufi kanwar sa ta zo ta yi jawabi mai kyau wajen wannan waje so an da damar su ga su nan dai abubuwa har yara yan makaranta saboda bayanan da aka yi yara aka ba su dama suka riƙa tashi suna yin tambayoyi su ba su san haka cewar shugabannin suke ba saboda haka aka saka musu cewar kauna da san shugabanninsu da amma mun zauna mun saki jiki abokan zamu sun zo sun ɓata mana shi mutumin nan kuma ya yi kishinmu don akwai ta wato wani abu da ya ɗauki hankalin al'umma akwai da ta zo daga bagan nan ta yi bayani ta ce Abacha yana shugaban ƙasa kawai sai ta ga an kira ta an ce ana neman ta a gida
3: Abuja da tare da dukkan wajen kusan suwa musu. Ita kadai ce malama Fati. Ta ce amma duk da aka je daga cikin bayanai da kowa yake yi ta yi bayanai game da halin da mata suke ciki da mutuwar aure da rashin karatun yara duk ta yi Salihu Abacha bayani. To duk da ya ɗaya su hamsin ɗin nan mazan nan ba jawabin da ya ɗauki hankalin Abacha a lokacin senata. Saboda haka kuma ya kawo gyare-gyare da dama a sanadiyar wannan bayanin da ta masa game da mata. So wannan abin ya ba mu sha'awa matuƙa da gaske. Kuma har a lokacin ma yake gargaɗin su yake cewa shi mai gari Abacha yake cewa to ku koma ku shirya kanku har yanzu ku zo da abubuwa matsaloli da ya kamata ku koma ku fara ba. So ka ga wannan duk kishi ne ba kowane shugaba ne ya damu da al'ummarsa ba daga yankin da ya fito ya kula da su. Amma shi gaskiya jajirtacce ne ba ma wai yankin nasa ba kaɗai ƙasar ma gaba ɗaya ya bata kulawa. Don ku ga ga shi tattalin arziki ya tsaya cik
4: yanda yake ba farashi ba za ka yance yau farashi ya yi sama ko ya yi ƙasa ba an samu abin da ake kira stability a lokacinsa. Ka ga dalar nan dai official lokacin naira 22 ce amma a kasuwar bayan fage ake cewa to ita ba ta shige naira 80 a lokacinsa har ya mulkin sai ya gama. Ba a samu wani a ce dala ta tashi ya iri-iri yadda ake yi so ba a samu wannan ba. Sannan an yi bayanin game da harkar tsaro da masana tsaro
3: musamman kamar shi
4: chairman namu janar Ibrahim Sani ya yi bayanin cewa a kusan da shi kansa Abacha ya kira shi da shi wannan zargin da ake ta yi ake ta bashi ake so a yi
3: Abacha Lut
4: ya ce kuɗi ne wanda za a siyo makamai tunda shi tunda ya hau shugabancin ƙasa bai taɓa tashi ya tafi wasu ƙasashen turawa ba so da haka sai haɗa kai da irin su China da wannan ƙasashen. So da kasi tunda ka san yana kai musu kuɗin mu
3: to su da makin sababu da suke so sai ya zai
4: da take akai
3: to da ma shi ke ce ba mu kafin da ba sa samu
4: wannan mu ne sadar da yake ta yi kisa lokacin abu sababu shi ba kai san ka ba.
0: To ga ma rawar da Najeriya ta rika takawa a Liberia da Sierra Leone
4: to an shida abin da ke
0: so ke jin
4: shi General Sani yayi director peace keeping force defense headquarter a gurin ya bada labarin cewar ya je ko a United Nations ne ice sai wani general ya tambaye shi waye daga Najeriya saboda duk inda aka ce an tura yan Najeriya wajen peacekeeping suna mamaki duk wata tarzoma suka je 24 sun kwantar da ita. Kuma a lokacin General Sani Najeriya ta kai matsayi na uku a duniya a kwantar da tarzoma. To me yasa wannan sun samu me yake cewa an ba su duk wata dama da za su
0: an samu jagoranci
4: an ba su me yake cewa sai ba kaidi su aikin su jagoranci na gari. To saboda haka in shugaba ya lalace to dole ƙasa ta lalace saboda haka shi ne halin da muke ciki.
0: Amma ma akwai wani tsohon soja shi ma lokacin General Sani Abacha marigayin dai an je Liberia da shi an je Sierra Leone da shi wa ƙasashe daban-daban yake faɗa mun cewar training ɗin da suke samu a wancan lokaci da ma lokacin Abacha gaskiya shi yana ganin sojojin yanzu ba a samu
4: a gaskiya ne
0: ita saboda kaga gudun da ake yi ayi kamar gudu kamar na kilomita 80 ko 100 mutum ya gudu yace yanzu sojojin yanzu ba a ba a yi musu
4: na training ribas ba wai soja bane amma General Sani ya faɗa mana
3: yace ne yana faɗa shi a wani gudun da yace akwai wasu ƙasa ne ko ai kawai jami'i ko ina
4: yace wala a cikin dusar kankara zai fito da safe sai ya dogon yana tracking yana gudu saboda a lokacin an zo an yaba sojojin Najeriya yace dan su zama tsoro sun tashi da kwazansu da kwarinsu da komai kina hatta abincin fara za su ci akwai iya calorie din da ake so jikin ka ya samu ana ba su wannan ama ina ba su kula ba musali ba yanzu tunda dai mu ba
0: ai sai aka ce abin da yasa aka daina irin wannan training din yanzu wai mutuwa suke yi garin gudu wasu suna gudu faɗa suke su mutu abubuwa da yawa amma za ka ga a wancan lokacin gaskiya discipline da yanayin sojojin da ake da su a Najeriya ba irin yanzu ba
4: gaskiya ne wannan gaskiya ne
0: to bari mu dawo ga shi mai unguwa Malam Nura Fage mai unguwa ga dukkan alamu kwalliya ta biya kuɗin sabulu da dukkan alamu al'ummar Fage da dattawa sun halarci taro kuma sun nuna jimami da kuma jin daɗin yadda ake waiwaye na tana shi wannan ɗana su ko al'ummar Fage ya kuka ji.
2: Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah alhamdulillah mu al'ummar Fage wato jiya rana ce ta zama mana idi na uku za mu ce dalili mun kwana tun a daren da za a yi wannan abu taro tun a shekaran jiya kenan wallahi a masallatanmu mun sa an yi addu'o'i daban-daban kuma jama'a ɗaiɗaiku ni dai kam cajin wayata sai da ya ƙare dan tunani ake wai akwai pass da za a shiga wajen taron nace a babu pass muna gaita kowa kuma alhamdulillah al'ummar mu sun zo gurin nan da yawa kuma an ƙara da abubuwa da yawa dalili wato General Sani Abacha to bazan dai kar a ce na kamba ma na sai in ce mutum ne da Allah yake yin sa kwaya da ya karni saboda ajiya kamar shi da Tijo Gidado da yayi magana Allah ya gidado Allah ya kara mai lafiya jiya yayi mun ya fadi wasu maganganu da wato sun kara mun wasu kaini akan General Sani Abacha yake magana cewa yanda ya dauki ministocin sa ya dauka kamar shine a kujera yace akwai wani sako da shugaban kasar America ya bada za a kawo ko a gaya masa baki da baki saboda haka da yazo wajen sai biya ta inda shi gida da yake sai aka gaya wa minista na kasashen waje cewa ga sako da za a gaya General Sani Abacha sai shi to bari ya fara zuwa ya gaya mai sai Abacha ce gaya maka mana ina so ka gaya min kai ce a ai ya ce baki da baki ce a to ai ni kai ne kai ni ne ai kasar mu muke wakilta ko ko a personal abu ne akan kaina ni da iyali na yake so ya gaya min ba ci gaban kasa bane ba ce an ci gaban kasa ne ya gaya ma kuma a zartar da abin da ya dace a yi malin gida da yace wannan abu ya daure mai kai wallahi ni ma da ya gaya mana jiya sai na ji wani irin abu sai ce to kuma ba iya nan kadai ba yace shi ya sha tara sai yace duk wanda na dora akan matsayi na wata ma'aikata cito ya dauka a bacce ne yake kan kujera na yadda da ku 100% ba za ku sahayinci kasa ba ba za ku ayinci al'umma da kuke mulkata ba gaba daya abin ya kara mana wani karsashi saboda haka General Sani Abacha mutum ne da dan Najeriya a kullun musamman musulmi duk sanda aka yi sallah biyar din nan yau General Sani Abacha addu'a domin abubuwan da ya kawo na ci gaba Alhaji Salisu yayi magana akan malama Fati tayi magana harkar yara a lokacin suna mutuwa da mata wajen a take aka kirkiri ma'aikatar asibiti da take kula da harkan mata da yara kanana
0: asibitin ma Abuja ma yanzu da ke tun kawo da shi
2: wani da gaske wani gidan sa ita ta yi shi sannan wannan hukuma da aka kirkira babu kauye da birni inda bata shiga ba an taimakawa ma'aikatan lafiya harkar yara da harkan mata wajen haihuwa ajiya akwai wata mata da ta tashi sanda aka bada dama cewar wanda suka zo taro wanda yayi ita abin da tayi magana akai kenan tace ita tana jami'an lafiya a lokacin sai da ta zamanto ta kusan aje aikin ta ma kawai ta komo aiki da wannan kungiya da Abacha ya kafa don kula da mata da yara kanana ce saboda a kawo magunguna a karo kayan aiki ba abin da ba a yi ce kuma nationwide ko ina a Najeriya ana yin wannan saboda ka General Sani Abacha mutum ne wato wanda in aka tsaya wato lokaci ba zai bada a yanda za a faɗe shi ba amma alhamdulillah shi General Sani jiya yayi magana akan cewa za a yi littafi ni na ji dadin maganar wannan littafi da za a yi za a wallafa littafi za a wallafa a bada tarihin Abacha da yanayin rashin tsoron sa mun taɓa magana da Sheikh Mantu Jani Bala yace mun suna jirgin sama sai jirgin ya samu matsala a sama ya rinka wata irin gargada ce gaba ɗayan mu muka hau inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yace ana gargadan nan General Abacha akwai glass a idan sa sai glass din ya sauko haka ya dawo kan hancin sa saboda gargadar da ake yi ko kallo da yayi ya gyara glass din bai ci bai gyara ba sai da jirgin nan Allah ya tsaye da shi ya zamanto an sauka lafiya ce sai muke tambayar sa ranka dade baka ga abin da ya faru ba ne yace to za ku hana Allah ikon sa ne da abinda Allah ya kadarta zai same mu in a jirgin zai same mu sai kina tsinka zai wuce ai kar ma in gyara ko da cin tsorata to ai kaga wannan wato wani irin jarumi ne wato General Sani Abacha ana ma bayani akan harkoki daban-daban ka dauki harkar tsaro ka dauki Sierra Leone irin tashin hankalin da aka yi a Sierra Leone ka dauki Liberia ajiya akwai ɗaya daga cikin masu jawabi da yake bayani yace General Sani Abacha duk inda shi ya tsaye da kasar Afirka kasashen Afirka shi ya tsaye da su can idan ya ji an yi juyin mulki shi zai je ya kwaci mulkin ya maida wanda aka kwata a hannun shi to kace wannan mutum ba mai san zaman lafiya bane ba mai san ci gaban al'umma bane a harkar demokaradiya ya kawo ci gaba na gaske ba a iya Najeriya ba a Afirka dan wato shirin da yake ma Afirka da Allah ya kadarta mai tsawon rai ne da al'umman Afirka da sai dai mu rinka daidai da kasashen turawa saboda ya hada kan shugabannin Afirka na wannan lokacin irin su Colonel Gaddafi su Ba'ari mai nasara irin manya-manyan shugabannin kasashe na Afirka an hada kansu zai zamanto an zo an yi African Union an hade ba wani magana tsoron wata turawa komai za a yi
0: shi ta yi wani mai sauraro zai so ya so ya ji ita uwar gida Maryam Abacha
2: na'am
0: ta samu halarta ko shi Muhammad Abacha
2: to alhamdulillah ka san akwai yanayi na shekaru ita uwar gida san da muka tura mata da magana Allah da yake ma ba ta ma kasar an tafi neman lafiya
5: to
2: Allah ba ta kasar abinda su waɗanda suka kai katin suke gaya mana kenan suna tare da wasu daga cikin ƴaƴanta mutum uku shi kuma Abba Abacha ya so ya zo ajiyan to kuma ajiyan ya taso daga India ya zo saboda ajiyan ma muna wajen taron akwai Alhaji Adamu ya buga masa waya ta shiga mun yi tambaye daga ma sai kuma biyu su ce ai yanzun nan ka gane yanzu na sauka ina Abuja ma kuma wallahi sanadiyar taron nan amma Allah ya kadarta dai ba zan zo ba ce amma akwai inspector general family mu sun wakilta shi akan cewa ya zo ya wakilci family mu gaba daya kuma alhamdulillah wannan inspector general ya ci kadan halak wallahi ya ci kadan halak sosai da gaske yayi kokari wajen jawaban da yazo ya fitar da irin karamci da gidan Abacha suka yi mai na ga ya maka wancan satin gidan Abacha suna da karamci mutukar zakai al'amari ka ga ya musu don Allah da zasu yi kokarin zuwa in ma ba su zo ba sai kamar yanayin wannan da ya faru to za a nemo babban mutum da zai zamanto cewa in ka ganshi kamar ka gansu yanzu ka ga inspector mutum da ya rike inspector general a ce an taso shi zai yi wakilci ai wannan karancin mu a wajen mu alhamdulillah wallahi sun fi da mu kunya mun ji dadi sosai da gaske kuma shi ma Abba Abacha ajiye da muka yi wayar da shi ya nuna cewa hakika ya so ya halarci wannan taron
0: to misali kamar batun shawarwari tunda tayo ana fata irin wannan tarukan a rika yin sa da shekara ko sa'i da lokaci ne da za a dada farfado da kima da martabar gidan da kuma wasu abubuwa da ake dada ganin ya kamata a rika yin su saboda kada a bari gidan ya gushi misali waɗanda an kallo su shawarwari ko na maganar a wani masallacin juma'a misali a nan kusa da kai kabarin Abacha inda yake ko a nan kofar inda dai za a rika samu ana wasu abubuwa na ibada da ya samun lada kuma da abubuwa
2: alhamdulillah kamar yadda muka yi magana mun ba da shawara akan musamman masallaci kuma alhamdulillah wannan shawara ta masallaci ta ansu kamar yadda magana makaranta alhamdulillah shi jenar Abacha wato yayi wa kansa abubuwa daban-daban a harkar addini ya gina makarantar Haidu makarantar Haidu ina jin hawa uku yayi ta tana nan a cikin fage irin ginin nan ne da Hausa da muke cewa mahadi Katuri kuma alhamdulillah ana gudanar da ayyuka na karatu yau da gobe a cikin yanda ka san kamar yanda su suka dauka suka gina abin kamar ka ce Abacha yana rayi a rike abin ana ci gaba da gudanar da shi an zuba kayan aiki kujeru da sauransu duk an yi a wannan makaranta kuma jira Abacha shi yayi kuma maganar masallaci hakika ni ana bani wannan shawara sai na ji ni ma an mun allura ba abin da za kai wa shi a yanzu jira Abacha irin sadaka mai gudana yin masallaci a wajen da zimmar Allah ya kai mai lada wannan babban abu ne mun ba da shawara kuma alhamdulillah ta je inda ta je dan ana da yakinin Allah ya daba daga nan zuwa wannan lokaci za a gudanar da fara yin wannan aikin masallaci da kuma abubuwa musamman harkar rijiya ta bohol mun shigar da maganganun cewa akwai yanayin rashin ruwa da ake dan fama da shi to shi ma an mun
0: gano cewa wannan fage
2: ya yawa shi wanda fage ai garuruwan kai gaba ne muka yi magana yanayin bohol haka to shi ma Allah ya da san mana magana cewa za su fitar da committee da za a rinka yin wannan bohol din in Allah ya yarda to wannan shine abin da muka samu yakin da kansu in Allah ya yarda
0: to bari mu dawo ga shi Alhaji Salisu Dallami taro irin wannan na san ɗaya daga cikin manufar ita lindanar kishin jihar Kano shine azabar da al'umma gabaki daya, kuma da su kansu mahukunta musamman matakin gwamnati su zama to wasu abubuwa da ya kamata su ma a ce suna dan yi, saboda jagoranci al'umma jihar Kano duk a hannun su yake, kuma su ya kamata su zama to fitila na haska wasu abubuwa da ya kamata a ce ana yi. Misali zaka ga Janar Abacha da Janar Murtala Ramat Muhammad jihar Kano ba ta da kamar su, ko mafatulu ne kuma manyan ginshikai ne misali, amma zaka ga duk lokacin da aka ce shekara ta zagayo na rasuwar su ko wani abu da ya shafe su ba kasafai zaka ga gwamnati tana nuna ta damu da wani abu da ya shafi waɗannan bayin Allah ba misali, wanda zaka ga wasu jihohin irin waɗannan mutanen waɗanda ma ba su kai matsayin irin waɗannan mutanen a ƙasa ba, zaka ga su ana waiwayon wani abu nasu ko wasu abubuwa nasu da sauransu, saboda su suna ganin girman waɗannan mutane nasu, kuma suna amfani da damar su ma ko da dai wani abu ne na siyasa su cimma su a wannan
1: mutane.
0: Mutanen mu ko da za su zasu abu irin wannan dan Allah ba san da bukatar abin siyasan ne su ta da wuri na siyasa a harkar.
1: To alhamdulillah kai so su mun inda yake mun kai kai. Wato yawanci tun da muka kafa wannan rundunar kishin jihar Kano aka ce rundunar ta kishin jihar Kano ai ya kamata duk wani dan Kano mai kishinta in yi ra'ayi wani abu na alkhairi, bala ta nama tun da muka fata ayyukan alkhairi ake ta yi. Yanzu ka ga misali ka bin da kan tambayar ka duk sanda aka ce an samu wani abu da ake zama wanda za a wayar da al'umma kai, zaka ga wannan rundunar ta mu ta sa an yi abin da ake cewa jingai ai wani abu da za a bayar da kan mutane a faɗakar domin a faɗakar da su. Yanzu misali kamar ebola din nan yanzu ta shigo ka ga mun sa an yi jirgin kusan gidajen radiyo biyar duk ko ina ana ta sakawa, wanda da a shekarun baya mu aka samu wani outbreak za a ga gwamnati ce take cewa abu kaza abu kaza faru mutane suke yi kaza suke yi kaza, amma wallahi ko takardar godiya gwani da ta aiko mata su ta gode cewa muna yin kaza muna yin kaza ba.
0: Ranar da muka yi taro da janar ba akwai jami'i da ake turo muka
1: yi babu, yanzu wannan tare da rami ni ya ɗauki takarda ta gayyatar gwamnan jihar Kano, kuma duk abubuwan da ta fannan an saka hotunan gwamna har jirgin ɗin ba abin da ba a saka ba, amma wallahi babu takarda da aka turo mana cewar a gashi ko da SA ne ya kai ko kansila ne zai wakilci gwamnatin jihar Kano a wajen wannan taro. Ni ne zai kai ta ofishin sakataren gwamnati kuma muna da kofi na akan gwamnati.
4: Mun yi na murtala haka aka yi mana ba wanda ya zo, mun yi na fasiya abinda wanda muka yi a Mambaya
1: da abuwa da yabuwa da gwamnati ba ta da kulawa ai ko dan siyasa tun da ku siyasa suke yi
4: dan su ma manufarsu
1: ai ya kamata abubuwan da aka shiga shafa al'umma jihar Kano ba ya zama ba wata ake harka na fitina ba. Yanzu misali sanda ake tara 'yan daban nan mun daba yaran nan ita wannan kungiya ta mu an ɗebo su yara an ja kai su gaba sawa an koya musu noma suna son an sai gonaki an sai fa irin da yake jihar Kano sai an sai fanfu an saka fanfuna da ake a mai rijiyoyi yaran nan suna son suna koyar sana'a an zo an kai su yara suna nan a Maganda rundunar nan ta mu ta ɗauki nauyi an koya musu sana'o'i aka musu suna yin da kansu ba su ke kera baro ɗin har yau hukumar da abubuwan da hukumance ba wanda ya zo ce mana a mun ga abubuwan da kuke Allah saka da alheri wannan ba daidai ba ne
0: da kuma mutuwacin tsaronin gwani da aka
1: yi musu kuma a cikin mun shi an ɗan jira hatta ƴan wasa akwai sanda an sa musu jesi da wasu tsofin ɗan wasanni don a ƙarfafa musu gwiwa to sau da ka ayyuka ne da za ga hukuma ce ma ya kamata a ce da can shekarun ba ana yi, amma ka samu ta kungiya ta ɗauki gaɓara ta ke ayyuka na alheri ai ubangiji Allah ma mu da ya halicce mu ya ce in ya baka in ka gode ne sai ƙara maka, to ai in gwamnati ta fito ta ce mana ta yaba ta gode sai a duba an daɗe mana ƙaimi an daɗe da yin wannan ayyuka na alheri ko da shi mu dan Allah ɗin ake yi, kuma shugaban mu general kullum shi kansa abin yana masa takaici ya za a ce jihar mu ce mun ita ko muke yi wa kudin nan ba sai nan da ake so sun ba wata hukuma da take ba mu yan san da muka yi na murtala tun daga Bauchi an mai su gwamnan Bauchi ya taso da dafje din sa ya zo wajen taron da ya zauna tun da zauna ne da aka gama da shi haka Katsina ta tuno da wani jawo bindawa ya zo shi ya kai su gwamna abubu abin ta kai ci mu muna nan kano kasar mu ce garin mu ce mahaifarin a ce ba wanda yake zuwa wannan ba daidai ba ne magana ta gaskiya. Ishola Williams su ne suka fara kwasu wanda NDA ya taso wajen har nan Kano da wannan ɓangon jiya Primax of Defense Staff na wanda Obasanjo ya naɗa shi haka ya taso shi ma daga can Edo State ya taso ya zo nan Kano, amma abin ta kai sai a ce mu daga gidanmu kuma ana kwanci mana zai na ɗazani
3: aka so wannan ba daidai bane ya kamata gwamnati ta gyara ba daidai bane abubuwa da yawa da wannan da yanzu ta mu take yi haka lokacin da aka zo mu gama budget wata shekara duk abubuwan da mun committee da kai da dama a cikin wannan rundunar akwai committee da yake na lafiya da lafiyar da zaka samu akwai tsofaffin CMD CMD na asibitika duk yancin su conversion da cikin conversion a ciki sun yi rubuce rubuce sannan muna da wanda suka da su aka buƙare kama su ma suna da sun yi rubuce rubuce duk abin da ta so a gwamnatin ce ana gogari a ce an ba bonus shawara wallahi da aka je lokacin da muka je budget din da ni aka je da kanta ta fara da sakatare da take sawa ba ta kungiya da Kano da ta taso ta zoci abin da suka yi akwai abin da namu tana namu suka hanga su ne su ba hanga wannan ba a sai zaka suka hada a ciki har sai da aka tashi aka je har majalis sun suka kai daga wannan rinda ta mu to wannan abu ayi ka alheri ai ya kamata gaskiya a riga ba mu goyon baya a riga dole cewa an yi ba domin ya ji dadin shi gaba da wannan ayyuka na alheri amma wasu ji wasu makotan mu taso sakwata ma sun turo an zo don taron nan amma mu daga gida a riga kai mana zai nuna ba daidai ba ne magana ta gaskiya inda dan jama'a ake yi kuma jama'a ake so in ka zo saka zama wanda zai muni dangane da abu saboda haka ya kamata a gyara ba haka ake ba ita siyasa daga san da Allah ya tsoya ka shi gaba kowa naka ne da mai kin ka da wanda yake son ka kowa naka ne ka zama uban kowa saboda haka yan siyasa su san wannan ba ga cewa wannan dan jami'a ta rawa ba jami'a mun da siyasa muke ba kun yi da kamar cikin da zai da siyasa ma to ka je dosu mu wannan mun hadi akan cishin jihar Kano da ci gaban jihar Kano da kauye jihar Kano saboda haka ba siyasa muke ba babu siyasa
0: sani ba ko alaisa halisu ne da amsa wannan tambayar ko shi mai unguwa ne ban sani ba tunda taron nan ya hada kan an samu dattawa da professoshi da kuma waɗanda suke sana kusanci da shi iyalan marigayi ta nan sana Abacha ban sani ba ko an kafa wata dan ba na su committee dattawan da za su rika rabar ita uwar gida Maryam Abacha ana ba da wasu shawari musamman ma ga su iyalan sa da shi dan sa babban Muhammad Abacha wasu shawarorin tayu yana bukata su wadanda za su taimake shi a siyasance ko kuma zamantakewa na al'umma ne da kullum ko wasu abubuwa makamantan su saboda zaka ga tsohon shugaban kasa Muhammadu Buhari daga rasuwarsa in ka kula iyalan sa ga duka alamun ka kalli matakan da suke dauka zaka san akwai wasu da suke bawa iyalin Muhammadu Buhari shawarwari idan ka kula da dan sa yanzu da ya mutu har ma aka bashi takarar majalisar tarayya na wasu kananan hukumomi a nan jihar Katsina zaka san ba tunanin shi yaron bane wasu ne suka bada shawara kuma gwamnati ta abin da makamantan su ban sani ba ko iyalan Abacha an yi neman a yi musu irin wannan gatar wani committee da za su rika rabar su suna haska musu wasu shawarwari ko wasu abubuwa makamantan su ban sani ba alai salisu ne zai amsa wannan tambayar ko kuma mai unguwa ne mai girma mai unguwa
2: alhamdulillahi dangane da maganar da kai su gidan janar Sani Abacha mafi yawan abubuwan da za su yi kafin mu kai ga mun shigo cikin ita wannan kungiya ta rundunar kishin jihar Kano mun san da akwai manyan mutanen da suke ba su shawarwari irin su Professor Munzari Jibrin suna daga ciki saboda duk da zani wannan taron ma ya gogaya mana irin shawarwarin da ya rinka bawa gidan shi Janar Sani Abacha kuma kai tsaye shi da Hajiya Maryam yana yin wannan suna wannan kuma ba shi kadai ba Prince Margayi Galadimin Fage da Allah masa rasuwa duk suna da kungiya tasu ta dattijan fage waɗanda suke ba wa gidan Janar Sani Abacha irin waɗannan shawarwarin waɗansu daga cikinsu ma zaka ga abokan Janar Abacha ne wasu kuma sun yi aiki tare da shi ya ɗanɗara musu a shekaru saboda haka suna da wannan akwai kungiyoyin da suke ba su shawarwari kamar kungiyoyin mu na Fage Sodangi haka su ma nan sun suna da wannan yankunan nan su je su ba da shawara a rubuce to mafi yawa abin da yake janyowa jama'a suke ganin kamar gidan Janar Sani Abacha sun dan janye ga jama'a magana ce kwaya daya magana tsangwama da al'umma aka cuso wa mutanen wannan tsangwama da aka wa Janar Sani Abacha yawancin mutane an dora su akan wani irin baibai
0: tsangwama ko anya na yi da kai
2: da
0: Abacha da baka da jikin mota sai kaga hoton sa ana neman addu'o'i
2: haka ne
0: ana tazarta kan
2: mafi yawa
0: ke ban kaya da ake sanarwa
2: haka ne wannan gaskiya wannan ai lokacin yana raye kenan
0: bayan ya mutu nan motoci nan ko dai dan fitu kace a kamar yadda ake zargin wasu gwamnatoci a siyasance take amfani da su kuma ban yada labarai suke neman su bata masa suna
2: mata bai ne da ake wannan shine abin da yake janyowa saboda babu gidan manyan gidan jaridu da zaka duba kullun sai kaga irin abin da aka ce a bacci yayi
1: batanci
2: ba zaka ga abubuwan alherin sannan da wannan rundunar ta fitar da shi a yanzu ba zaka ga ana bayyanawa ba an san gwani maganganu kullun akan a bacci an bata shi to yawanci zaka ga cewa wanda zai fito daga gidan da za a rinka irin wannan zai rinka kadaitar da kansa saboda gudun bai san me zai je ya zo ba wannan shine abin da yanzu zaka ga cewa gidan jan sa a bacci suka dan jinye baya amma ba fa jinyewa suka yi ba kullun ina ga al'umma cewa suna ma'amalanta ta al'umma mutukar sun san da abubuwan da za a yi wannan shine
0: to kafin mu bude line mu a fara kiran mu ta 0707 779 239 da 0811 475777 Alai Salisu kan bude line namu akwai wasu kalamai na daga bakin shi janar sana abacin wanda ni da turanci nake ganin za a rubuta su wanda yake fadin cewar tarihi zai tuna da shi a matsayin wani mutum ne wanda kamar aka tunkuda shi ma ga kanka rigar mulkin kasar nan a lokacin da kasar nan take fama da rikice-rikice kuma ibar ikarba kuma i samar da cigaban da ake bukata ina ba zan kwana ba sai daidai
1: ne haka ne
0: as a someone who was close to the forefront of national leadership at a time of national crisis who grappled with the challenges and left the scene a better place
1: gaskiya ne
0: to wannan quotation din nasa yayi suna misali
1: yayi
0: sannan da dai quotation din da yake fadin cewa power and authority belongs to Allah wallahi kan da sai da future
1: eh wannan dama duk musulmi ya san wannan duk abin da ake Allah ya yare mu da abin da ake a rayuwa
0: to zan ce bala absolutely I don't have any intention to perpetuate myself in power to ina nubu abu ga gado da ya ga ga maganganu ne akwai tawali a wannan wancan kuma quotation din ya nuna ba shi shugabancin kasar da kamar ingiza mai kan tura aka tura
1: shi
0: to in ka ga hali a da gado mai da kasar take fama
1: lokacin shona kan mala da ni aka ga lokacin shona kan ari ne sun taso akwai jimuriyo da suke da wasu bayi a wannan lokacin to kuma gaskiya a lokacin ya za'i su sun ga sun yake ba sasa domin kasar ta dore sannan kuma suna kallo suna suna zaune wasu yan tsirage suka sun kawo su za su raba kasa za su raba kan kasa saboda shi sho na kan kalura dan kasuwa ne ba ba sha'anin mulki ya sani ba aka zo aka shi kuma ka dora shi kan kujera da tabukar ba
4: dan ya ba tabukar ba sai wannan kujera in ka ce hawo mai tsini so wani mutum ta magana da wani tsoho wajen dan jarida wannan da ya raba nan Prince Ajayi da
0: Mayetan
4: lokacin da aka bashi dan makoci na Japani na Prince Ajayi ana hitti lokacin sa amma da su sai ta yi ne dan ya ce ma shi rahoton lokacin on the eve da aka ce a wurin da aka ce sarkin Kano su ya ce shi rahoton na kofi ya bani ina da kofi na takardun da rahoton da ya kai to saboda ka shi yake fadin sai sun je sun dauko wani mutum kaga fadan jamilin sani yake cewa kun je sun dauko wani mutum sun dora shi a kujera mai tsini wanda ta fukar ba
1: to shi ne kai da lokacin sai din ya fukar
4: ba sa ba yadda za ka zata murgaje kuma a bata shine a lokacin da most senior ko mai kishin kasa zo da ba su bari kasa nan ta warke sai haka kuma fitilin ma daga can bangaren nasu ta baro su ya can bangaren nasu shine duk ma ba su kenan
0: to muna godiya baran fara da kira za a ba mu godanwa na kyawawan halaye da cigaban da aka samu a lokacin jannar sana a wata tambana godiya Muhammad Yusuf Al-Miskin
5: wallahi sai da shukura ga sanin duk abin da wannan mutumin ya faɗa gaskiya ne saboda ni ina wajen tara da amma da aka yi na mutala na ba na aure na mutala shi ma na wajen ubangi ya Allah ya ji kan mutala Allah ya ji kan sana a bata da samu zuwa hukunci a gare
0: su amin
5: wato sanin yawa wato sanin shukura ga sanin ba su ga hukunci shi fa duk lokacin da kaga shugaban kasa suna tafin sana da turawa to shi ne dai ya sai da kafasa ba ba na abace da ya dai da kafasa ba shine yasa ta suka kullo masa wannan dukkan sharri kuma duk
6: Allah ya yi nan mu ka sani abada. Amin. Amma shin wata wanda yake tunanin

0: lại xe cầu thủ
1: đấy. Trời ơi.
0: Cũng vẫn là bao hơn là bao nhiêu thì hơn lấy kia để bán
2: rồi. Đấy, bây giờ.
0: Đến năng ký cơ lúc bởi vì là xe chẳng có thể kỳ nhau. Đấy.
1: Assalamu alaikum. Gidan Abisa sun turo telefon suwa fulani sun tattara da police Suleiman Abba sun zuba wakil tashi. A yanzu da yan gwaya bayanin cewa shi da gidan Abisa sai da goro India. Eh Abba Abisa da ya goro India ya bar tsaya a Abuja. To kafin ya goro lokaci bayan ya tafi. Amma tunda alhamdulillah ga an turo mana Suleiman Abba kuma tunda aka fara yake goro da tashi har sai da aka yi aka bar gurin nan. Kowa ya wace sannan ya tafi. To da kamar muna matakar godiya ai a ce ba wanda yake kuma an turo babban mutum a kasa shugaban yan sanda da yana kan gaba ya ci shi ya halitta ai alhamdulillah
2: masarauta da kai magana yanzu a san sai magana masarauta ta turo wakilci mai girma wani ya zo kuma da shi aka tashi da
1: mota sai cin yakin kan
2: nan sai da mutum ya yi kano
1: amma da haka
2: wani ruwa ya fara da Allah dokuwa akan jira sana abacha wallahi ba abin da zamu ce masarauta sai Allah ya saka musu da alkhairi
1: gaskiya
2: kare da gaske sun karawa mu a wannan taro
1: na'am
3: to wani abu da in ka kalli fuskar abacha haka sai ka ganshi kamar dodo ta fuskar kamar baya fara'a amma wasu mazana suna cewa in ya koma gida ko yana tare da iyali anti akwai
1: shi da kyakkyata dariya
3: da raha da
1: fadiyar da
3: ni
1: ma professor Jalilu ya ce fara wannan tun da abokin tun sai sosai professor Jalilu
2: ya wajen taro akwai wani professor da yayi magana na manta sunan kowane professor ne da amma ya fada yace jarasa na abacha ya taba turo malam Tijjani Baraka da Rawi ya dauko masa wani abokinsa da suka zauna a makaranta tare da shi primary suka yi bayan primary suka yi kamar sunan shi Mr. John baba Haushe bane da aka kawo John ashe John ya taba kada jarasa na abacha suna makaranta har ya samu jin ciwo a hannunsa na hagu jarasa abacha yana garin Mr. John kawai sai John ya hannun rigarsa sai ya muna mai sai ta ne tsubunna tun ban nake ba ne kira da kai karawo wace jima biza ya ce abacha ya rinka dariya ya rinka dariya sosai to tara abacha an kamannin mazan kenan wato shin soja ai al'ada duk wanda ya san soja ko mutum ne ya fiye shan kunu za a ce kamar soja ai kamannin sojan kenan saboda haka jara abacha an kama amale shi kai mu'amala da shi zaka gane cewa mutum ne mai saukin hali ko mai sauraron abin na taba gaya ma ya zo gaisuwa gidan malamin tsara a tamma ta mahaifiyar shi ta rasu wallahi kafin ya zo shugaban kasa da an tafi makabarta sai ni kadai a cikin layi ina yaro sai mun kai zo ina wadan da aka rasa shi ai sun tafi makabarta ni ban je ba muka zauna a wani bakari da shi shi ya tuko mota sa kanshi yace mun baka je makaranta wace makaranta kake sai ce masa fage primary yake sai ce a kace dan makarantar mu ne an yi ma nan nayi wallahi wannan abun kaga shekarun da yawa amma har yanzu ni ban manta yana har inda yanayin yanda ya zauna din wallahi ina kallon yanayin a cikin raina saboda ka jira a mace in kai mu'amala da shi zaka gane cewa mutum ne mai saukin kai sosai da gaske
3: to bari mu daga kai haka shi a gurguje assalamu alaikum
0: wa alaikum assalam wa rahmatullahi ki ma sai ku barka da mobayi sai da wannan
3: mai barka dai wa abokina
0: a suna da ni da mai kace shara min shi video na video kuma ta gaso sai sai daga farkon shirin na zuwa karshe saboda ne mai lokaci wato ni kuma abin da nake tuna da mai gari da sana ba ta da kan sai ramta ba sai sai da kuma shi ne ta barbar yau tsara mun ba ta saboda yadda ake faɗa a bashi na cewa din da kaga wata titina ta wuce awa 20 da mu da saha na gwamnati ko kuma da shawo gwamnati kawai ni aka ba shawara ta gane ki na ma yana nan mun wanda ke kwatu mu da ta awa na gaba amma manyan bai sun gaba sun ji wata magana ba mai kishi ko wata da shawara da zaba ita wannan kungiya ta mashi za masu da na kishin jaka shi ko kai da na so sa da na tunanin shi ko kai wajen sanya matasa a cikin bidiyonsu waɗanda suka san harkoki na social media don isar da saƙon da suke roƙe shi wanda zai taimaka musu bayan shigowa kafin yada labarin da ke musamman wani gidan ya barka na hamadu su lallai a yi ƙoƙari don matasan ba su san jiyan ya ta kasance kuma gobe wanda ya kalu da ya mata shara a gina game da tashar abinci ne dole ne kuma ta
1: an saka da ne kuma mun da wannan shawara insha Allah
3: to masana na malamin mun yanzu ya shirin dan naga Usman Hadi na daga wannan hannu ko kamar daga karshe mun fara fara da mai an ji shi
2: na'am
3: ya gane na karfe da shi
2: to alhamdulillah abin da zamu rufe shi godiya ce ga Allah tare da addu'a Allah ya ji kanjarar Sara Abacha Allah ya ji kanjarar Murtala Muhammad waɗannan shugabanni ababen koyi ne kuma muna kira ga al'umma matasan mu da shugabanni mu su yi koyi da waɗannan shugabanni kuma wannan rundunar ta mutukishin jihar Kano Allah ya saka musu da alkhairi musamman shi General Sani Allah ya ƙara masa lafiya Allah ya ƙara mai ɗaukaka mun gode assalamu alaikum wa rahmatullah
1: ni abin da yin jan hankali ne gaskiya ya kamata al'umma musamman shugabanni da suke abokanci muna muka musan shirin ta muka suka yara tarihin su domin nan gaba a samu datti je kuma nagari domin sai ka san tarihin ka ka san tarihin magabatan ka sannan ka fara ka koyi abokanci amma mutum ɗin na bayan su kawo zubi to haka za su tafi ba za su samu yana wani gaba yanzu na mutu kai ji a gurguje mun yi sallar la'asar yau kwana uku da ni da wani kanal mawarta wallahi wani yaro da ya zo ya ban gaje mini da shi ya ga cewa sai ce ni amma sai ni wannan fa na fara yanzu mun doke shi duk da yanzu ita sai faɗi ita kai lokacin ma ku zama gaban ruwa sai da shi tare shi mutunci ga wani
2: shi ba da yin
1: kuma na to kuma na abu shi sa kuma mun ce ta wani abu a kan baka ta ni domin a rika musashe da yara cewa mun amma tarbiyya ta tabar bari saboda haka a tsaya a kula da tarbiyyar nan shi yasa a hukumance a gwamnatance a tsaya a rika ba da kwakwan ban goyon baya domin ya tsaya da wannan manufofi na mula alkhairi shi ne abin da ya
3: kira wani abu da na fahimta da salisu shugabannin mu na da suna da discipline
1: da gaskiya da suke
3: discipline
1: na gaske
3: idan ka kula sardauna mutum ne mai diskulin kuma dama malamin makaranta ne
1: ta yi kullum na fara
3: hakanan sai ya gaba hakanan malamin aminu hakanan shi kansa Murtala
1: kafin lokacin ya tafi a gurguje na fara aiki a aminsu da wajen 1979 ina yau na fara aiki ina ɗan ƙanƙanin yaro kafin tafi karatu ban fi ɗan shekara 29 wallahi ayyukan ta fara kwamishina kafin ya tafi gidan na gwamna za mu fita tuwa ga ayyukan ta fara ga jibin rodin ga dokta mutum wanda ya sakatar gwamna ta jira in muka tafi na ɗan ƙanƙani in ka kawo abinci sai lokacin ana tsohon jihar Kano sai sun ce sai an da ta dubai ce da kwamishina fa a lokacin yana da ƙarfi da wani gwamna ka ce kai sai zo ka ɗauki abincin da sannan mai ci wallahi sai na ɗauki abincin na ci sannan za su ci to ka ga wannan mai yake kuwa har yanzu ka ga gudun shekara 40 dola ba amma har yanzu ina tuna su da wannan aikin alheri da yanda suka rike ni ina zuwa ka ce lokacin ruwa ka samu abincin da ta kuka karatu ba a san mahaifin ka ba ko
3: mutanen da
1: to ne za ka ce wannan
3: shi da ban yake in almajiri zo yin hawa in ya kira shi sai ya ce su zo na su ta abincin shi da almajiri sai mu taimaka masa dariya ba bai na ci abinci da almajiri ashe koya mana yake yi koya mana yake almajiri wallahi almajiri uku na sanya kurin abinci kura suke zuwa
1: bane
3: dole da yan nijar da in sun zo aikin yin
1: haka su haka su haka su ne nan da suke
3: amma yanzu
1: ba ga su
3: da wanda ya ce ta abinci sai almajiri da sabo
1: da su bai san ba mai san mahaifin ka ba bai san ka ba ka zo kai kana dan yaro sai a gobe kai su ji ba wode ba ana ji ba wode lokacin shi cip a gurin fulani a kusa a lokacin
2: kwatami
1: in ka kalle shi dattijo ne na gari mutanen arziki masu mutunci amma yanzu wani iri a ce to shi yasa an baka nuna yara irin wannan abubuwan ba za su zama irin wannan manyan ba kuma yanzu manyan masu riga sun lalace
3: to amma sun shugabanni yanzu da ake zarge sun ce ai kan maganar dattijo da magana biyu to ma sauraron mana da shi amma da manyan da ke kafin yi kuma shi ne unguwar fage malam nura da kuma Alhaji Salisu Dallami babban jigo a dandanar kishin jihar Kano dandanar Abisa jagorancin General Ibrahim Sani aka sai mai ritaya ne sai da kura a madadin Usman Aidatu ne ke ta huta lafiya.

0: Nabisago nan saman da kajiran rediyo ran hama farin cikin al'umma.
1: Manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace idan bawa zai fita daga gidan shi da safe ya sa kafar shi ta dama zai fita yace bismillah tawakkaltu ala Allah la hawla wa la quwwata illa billah. Kalmomi uku ne masu saukin fada: bismillah, tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Ma'ana da suna Allah zan fita, na dogara da Allah a wannan fitatawa, sannan banda ƙarfi banda dabara sai da Allah. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya faɗi wannan addu'ar za a bashi abubuwa guda biyar. Na farko za a ce masa kufita, an isa maka, wa ukita, an kare ka, wa hudita, an shiryar da kai. Na hudu ya tanaha anhu shaytan, shaytan zai kauce ya bar inda kake kwata-kwata ya ɓaci. Sannan wa yakunu shaytanu li shaytanin akhar, wannan shaytani sai ya faɗa ma wani shaytani daban yace ba za ka iya bafa da mutumin da aka isan masa, aka kare shi, sannan aka shiryar da shi. Da ya faɗi wannan addu'ar da izinin Allah subhanahu wa ta'ala, wato cututtuka ba za su same shi ba, damuwa da kuncin rayuwa ba za ta same shi ba, baƙin ciki ba zai same shi ba. Za a kare shi daga sharrin masu sihiri, sannan kuma za a kare shi daga sharrin mayu da kuma masu kambun baka. Jama'a, wannan wani sako ne daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, kada a yi wasa da shi, musamman a wannan zamani da muke ciki yanzu, na mutum yakan iya fita a yi garkuwa da shi ko a sace shi ko wani abu ya faru da shi. Kar a manta da su ne, kalmomi guda uku ne: bismillah, tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billah.
0: Wannan sako ne daga gidan rediyo Rahama, farin cikin al'umma.

Allah madaukakin sarki mai iko akan komai, mai kowa mai komai, buwaye gagara. Misali, kai kadai ne ala kulli shay'in qadir. Allah ga Najeriya ta zo ta gurfana, ta gurfana gaba ga zakin ka da gurin ta guda biyu, ta tuba tana roƙon gafara, ta yi karambari, ta yi kankan ba ta tabbatar da ba za ta iya ba. Allah ka shige mata gaba, Allah ka yi mata jagora, Allah ka kawo ɗauki, Allah ka kawo taimako, Allah ka yalwata, Allah ka hana zubar da jini a Najeriya, Allah ka kawo ƙarshen zubar da jini a Najeriya baki ɗaya. Ya Allah madaukakin sarki, ga arewa nan ta yi zaman tahiya, ta tuna ta koma gare ka, ta yi kankan ba da karambani ba za ta iya ba. Allah ka kawo mata ɗauki, Allah ka kawo mata ɗauki, Allah ka shige mata gaba, Allah ka yi jagora, Allah ka kawo taimako, Allah ka kare mutane, Allah ka kawo ƙarshen zubar da jini a arewa. Ya Allah madaukakin sarki, ga Kano, ga Katsina, ga Sokoto, ga duk ƙasashen arewa sai su jira da goshinsu da gurbinsu guda bakwai sun tura sun koma gare ka. Allah ka yi musu jagora, Allah ka kawo su ɗauki, Allah ka dafa musu, Allah ka shiga cikin al'amarinsu, Allah ka kawo ƙarshen zubar da jini baki ɗaya inda yake zubar da jini. Allah ka sa a zauna lafiya, ka kawo yalwar arziki, ka sa albarka cikin noma da sana'a da kasuwanci. Ya Allah, kai kadai ne zaka iya yin wannan, ba wanda zai iya. Duk waɗanda suka yi kankan ba da karambani sun gwada, sun gani ba zai taɓa yiwuwa ba, sai an koma ga Allah. Ya Allah, ga mu gare ka, mun tuba mun koma gare ka, ba za mu iya ba. Allah ka shige mu gaba, Allah ka kawo ɗauki, Allah ka sa albarka a cikin rayuwa. Allah shugabanninmu, Allah ka yi musu muwafaka, ka yi musu jagora, Allah ka taimake su, ka daidaita tsakaninsu da talakawansu. Duk kungiyoyin da ba sa fahimta juna ana zubar da jini, Allah ka sa kowa ya fahimci juna a zauna lafiya. Allahumma ajina fi man alayk wa afi na fi man afayk wa tawallana fi man tawallayk wa barik lana fi ma a'tayk wa qina wasrif anna sharra ma qadayt fa innaka taqdi wa la yuqda alayk innahu la yazilu man walayk wa la ya'izu man alayk. تبارك ربنا وتعالى وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وسلم. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين.

musulmi to shi yake so ya cire shi kadai wallahi da muke da wannan shi ke za a cira muke da kanu shi ko musulunci wannan ya zoye musulmi a musulmi a kuma musulmi ko da ya auku to ba yadda ake fara bane kan ba shi ake ta yi su ake duk mu yadda mu daina amince wa juna wacce ta zo da rura ta kama ta tsaye in za ta shiga cikin musulmi ta biya bukata a titi za ta yi ko kwa ina da muna da aminci ko ina ka je ka ne masauki za a sauke ka to yanzu mata da suke yin fuga gidan yan uwansu mata su biya bukata su fita shi yake so shi ma a cire shi ko mutane ko baya kallon wannan in wannan ta faru gara mutuwa ta zahiri ta fi alheri a kan siga ta mutu tsakanin musulmi kuma wannan an shayi wata shekara an yi da aka ce wai wata tana zuwa ko ina ta ce tana sana ba ta zuwa ta sha ana ba ce kun kawo ruwan wankanku wai sai duk a mutu a gida lokacin audu bako Allah ya ji kansa an yi wannan shafi milera ita ma sai a ce an mutum wai an gaisa da shi ba a laurarsa a bage plaza kusa da gidan mai unguwa ba na manta an kashe mutum an kona shi filin gidi daidai kofar da sarki yake shiga iri ba na manta an kashe mutum an kona shi koriya sinima an kashe mutum an kona shi ya kamata ne hatara da wannan ban ce bai afku ba amma bai kai yanda ake dauka irin wannan ba in abu ya fara addu'a ake sai da kashe mutum shikenan amma mu rude mu zama mun daina kauna juna mun daina amincewa juna mu sauka daga gwadaban da annabi alaihi salatu wasallam ya kora mu ba za mu samu goyon bayan ubangiji wasu mutala a nan duniya balle kuma a kiyama kuma ne yanzu abu ne sa zai kare yaduwa saboda social media nan da na take sakin abu amma nan wancan zamanin audu bako an yi mana da wayo aka yi da mu kariya ake aka kashe wutar to yanzu wannan ta shigo ita ma ba daidai ba ne irin wannan ko abu ne mai haɗari fa mai haɗari ana iya yi mana sifar Allah ya kauda ita guda mun da ya taso Allah ya kauda shi masu ruwa wutar kuma Allah ya fahimtar da su Allah kashe wannan fitinar gabaki ɗayanta ta zama duk ba ma duniya ta sai dai kawai tashin zance Allah ya taimake mu.

sabo ta hanyar su shine mu kula da cewa lalle sun fadada sannan kuma abin da zai zo da su baki waɗanda suke sababbi musamman ta fuskar tambayoyi da nacewa kan a bashi ansa kada ya dinga damun amma kuma a lokaci guda kada mu kuskura mu bashi ansa da muka san ba daidai bace ba kada mu kuskura mu yi kokarin zille masa kuma ce nan gaban za mu bashi ansa kada mu yi wannan sannan kuma abu mafi muhimmanci kada mu kuskura mu bashi ansa da take ta shallake tunaninsa ta fi karfin matakin da yake na tunani misali game da abin da ya shafi wannan tambayar da yi wani lokacin ya zai iya yin tambaya cewa yaya ake samun daya a jariri koko yaya ake haihuwa kuma wani abu makamancin haka to tilas ne mu bashi ansa amma mu bashi ansar da take gaskiya ce kuma ta dace da tunaninsa abin mafi anan lalle ba za mu iya wato bashi ansa dalla dalla kan irin abubuwa da matakan da kan iya kaiwa zuwa ga samun wato jariri ko kuwa a'a samun wato ko wani abu makamancin haka ba amma a lokaci guda tilas ne mu gaya masa wata magana wadda za ta zama hankali zai dauka kuma gaskiya ce ita kanta wannan magana ta yadda a ƙarshe zai zama ya daina tunani game da wannan abin ya samu ansa kuma wannan ita za ta bude wato kyakkyawar dangantaka a tsakaninmu da ƴaƴanmu yayin da suka san cewa duk abin da ya shige musu duhu duk abin da basu gane ba idan suka kawo shi wajenmu za mu yi iyakar ƙoƙarin mu sanar da su in ma ba mu sani ba za mu yi ƙoƙari mu nuna musu cewa za mu samo musu ansa game da wannan abin kuma za mu samo musu ansa ɗin hakika ba wai mu ce za mu samo musu ansa amma kuma muna nufin mu tafiyar da tunaninsu ba a'a in muka ce za mu yi lalle mu tabbatar mun yi wannan abin a da yawa daga cikin waɗanda suke yin tarbiyya suke sha'afa ko kuma ma a wani lokacin ba sa aiki da lura a kai shine suna ganin ai yaro ne nan da nan zaka iya masa wayo ko kai masa dabara to a lokacin da kake masa wannan wayo din ko dabara ba shakka abin da kake yi kai ne kake tsammanin bai gane ba amma mafi yawancin lokaci yakan gane abin da kai din sai dai kasancewar ka a sama da shi ma'ana kasancewar ki uwa ko kasancewar ka uba wannan ke sa sai ya kyale abin don ba zai iya tunkawa ba ko kuwa a'a ba zai iya yin ku tilas game da abin da wato kai din ba amma ba dan bai gane ba lalle wannan yana da kyau mu kula da

kusan duk matsalolinmu na tarbiyya da na rayuwa galibi akan wannan suka jiro shine rashin tattaunawa da rashin yin magana da wanda muke tunanin cewa yana da matsala kaza ko yana buƙatar gyara kaza, musamman lokacin da ya zama wannan din a ƙarƙashin mu yake a matsayin da ko a matsayin kani ko wani abu da yake makamancin haka. Tilas ne mu dinga isar da saƙo tsakaninmu da su, kamar yadda za mu iya kaɗawa mu wajen kula da cin abincinsu, wajen ba su sha, wajen ɗinka musu tufafi, to wajen tattaunawa da su nan ya fi kamata ya zama muna ba su gudunmawa, don buƙatar da suke da ita a wannan ɓangaren ta fi buƙatar da suke da ita wani lokacin game da abin da ya shafi ci, ta fi buƙatar da suke da ita wani lokacin game da abin da ya shafi sha, ta fi buƙatar da suke da ita wani lokacin game da abin da ya shafi tufafi da sauran abubuwa makamantan haka. Shi ya sa kyakkyawar tattaunawa tsakanin iyaye da wato yaransu wannan na daga cikin abubuwan da za su gina tarbiyyar yaran, sannan kuma su kauce wato tsare yaran daga faɗawa cikin abubuwa masu yawa waɗanda za su iya rusa musu tarbiyya. Yau mutum nawa ne yake tattaunawa da ɗansa ɗan shekara 8, ɗan shekara 10, ɗan shekara 12, 13, har ma ya ɗauke shi a matsayin aboki, za a tafi wajen wani muhimmin abu gagarumin taro, maimakon ya kyale shi a gida sai ya tafi da shi ya ɗauke shi su tafi, zai je wani ɗaurin aure ya ɗauko shi su tafi, zai je wajen wani abu da yake ya shafi wato taro ne na jama'a sai ya ɗauko shi su tafi, sai mutum ya cewa galibi mun saki wannan hanya. Don haka mun ga yaran suna da ƙarin lokaci a gabansu, suna da abubuwa da yawa waɗanda suna da lokaci mai yawa a gabansu, don haka sai su tafi waje kaza su bi wani in mace ce ta bi wance ko wani abu da yake makamancin haka, ta yadda a ƙarshe kuma suna iya kawo mana abin da bai dace da abin da muke gina su a kai na wato.

rayuwarsa ta addini wacce za ta bashi nasara a lahira. To in kuma mutum ya hangi wannan magana ta wata fuskar sai ya ga cewa to in haka ne kuma ai sai mutum ya zama kamar a barikin soja, wato babu sakewa komai sai da ka'ida ga yadda ake kaza ga yadda ba a kaza, sai ji kamar zai zama da akwai takura. To amma kuma ita rayuwar duniya gaskiya rayuwa ce wacce take aka gina ta ka yana da kuke sarki ya gina ta ne akan ka'ida, wato akan kanun, akan tsari. Idan zaran mutum ya kauce wa wannan tsarin to kuma shikenan sai kuma ya gamu da matsala, kamar yadda muke gani ko da a rayuwar mutum da gobe duk abin da ka ji ya faru na wahala to wata ka'ida ce aka kauce wa ta haifar da wannan wahalar. Ko da kuwa abin da ya shafi ma kiwon lafiya ne, ko da abin da ya shafi saye da sayarwa ne, ko da abin da ya shafi mulki da gwamnati ne, duk inda ka ji an shiga wani matsatsi da wata wahala to akwai wata ka'ida ne da aka kauce wa ta haifar da wannan. To haka rayuwa take gaba ɗayanta akan ka'ida da doka da oda take, kanun kenan. Al-kanun kamar yadda ita kanta duniya ma akan kanun take tafiya, da gudun da duniya take yi take zagaya rana, da gudun da rana take yi take gudu akan falakinta, tafarkinta da Allah malakin sarki shi ne mata da taurari da suke tafiya, da iska da take gudana, da ruwan sama da ake yi, da shuka da take tsurowa, duka suna tafiya ne akan kanun. Idan aka samu wata matsala ko wata cikas to za a samu cewa akwai wani abu ne da ya faru wanda ya haddasa wannan cikas din. To haka ita ma rayuwar duniya take. Saboda haka sai dai a samu ɗayan biyu, wato kuli a yi ƙoƙari a ɗabbaka a cika wannan doka da oda ɗin, ko kuma a zaɓi cewa a sha wahalar kaucewa doka da oda. Shi yasa aka ce an ba kowa ƴanci, an ce dai ga doka nan da oda kowa ya bi, amma kuma an ba kowa ƴanci in ka ga damar ka bi to shikenan sai ka samu sakamakon bin wannan doka da oda. An kaga dama kuma ka kauce, to amma kuma za akwai sakamakon kaucewa din kuma wanda ba shi da daɗi, Allah ya kiyashe mu. Duk da haka kuma dai Allah malakin sarki da ya wajabta mana mu bi shi ma sai ya ce mu bi shi ne iyakacin iyawanmu, ku ji tsoron Allah iyakacin iyaye da za ku iya. To saboda haka idan an ce dokoki da ka'idoji da na duba na rayuwa suna da yawa, to shikenan sai a zaɓi wanda zai yi a yi, wanda kuma ba a iya an yi ba saboda yawan su ko saboda ƙanƙantar su to kuma yau da gobe dai Allah kuma sai a ce ya taimaka, kuma ya bamu ikon cike gurbin abin da ba mu iya cika sawa ba, kuma ya mana afuwa cikin inda muka gaza. To a ladabi muhimmi da ya kamata mu tattauna a yau shi ne ladabin magana, wato yadda ya kamata mutum ya yi magana, ya ake yin magana. Wataƙila wannan maganar ta ba wani dariya a ce a maganar ma yanzu har sai an ce ga yadda ake yin ta. In dai Allah ya ɗau ya halicci mutum ya ba shi harshe, ya ba shi ikon ɗaga harshen nan, ya buɗe leɓansa ya rufe, ya motsa harshensa, ya yi tunanin abin da zai faɗa ya furta, ba shi kenan ba? A'a, ba shi kenan ba. Idan sauran magana, magana tana da ladabi, tana da ƙa'ida, tana da doka wanda sai a yi kwana da kwanaki ma ana yi ba a gama ba, saboda yawan dokoki da tsare-tsare da ka'idoji, kuma saboda muhimmancin magana ɗin. Da farko ta kuma magana tana da matuƙar muhimmanci. Magana ita ce goshin mutum, kamar yadda idan mutum ya tun kawo ka kanka ga komai a jikinsa gurinsa kake kallowa, ma'ana fuskarsa, da shi za ka tantance namiji ne ko mace ce. Idan namiji ne kuma wanda ka sani ne, in wanda ka sani ne wanne ne a cikin waɗanda ka sani, duka daga fuskarsa za ka fara ganowa. To haka kuma ita magana take, da zarar mutum ya buɗe baki ya magana, daga nan za ka iya gano hankalinsa da kuma saɓanin hankalinsa, ko kuma a fahimtarsa da saɓanin fahimtarsa. To shi yasa ma malamai masana a cikin harshen Larabci suke cewa wato shi harshe ko magana ita ce tambarin ɗan adam, kamar yadda kowane abu idan yana da tambari ko yana da bajo, alamar bajo ne ta za ta karantar da kai ga abin da yake, abin da wannan mai bajo yake ɗauke da shi ga abin da yake nufi. Kamar yadda muke kallo, misali makarantu suna da bajo, ka ga bajin makaranta ka san da makaranta kaza ce. Duk mutumin da ya ga dagi an rubuta School for Arabic Studies, an rubuta Nur ala Nur, ya san SAS kenan, wato wannan shi ne bajin makarantar koyon harshen Larabci. Haka kuma idan mutum ya ga wato ko wata ma'aikata ce ko wata jami'a ce ko wata wani kamfani ne ko wani banki, ya ga kowa yana da alamarsa da ita kake gane shi, to magana ita ce alamar mai yin ta. Saboda haka ashe magana tana da matuƙar muhimmanci. Za ka iya gano mutum ya saka kaya gwanin ban sha'awa, ya zo a cikin martaba da kwaljini da daraja, kuma idan ya zama da cewa maganarsa ba mai kyau ba ce, da ya faɗa sai kalma ɗaya ta zama da duk wannan kwaljinin da ka gani a idanka.
zaka iya gano mutum kuma kai ka raina shi ma idan kai mai saurin da mutane ne duk ko kuma kace kace amma kuma wani faɗo magana shi da ka gyara zama ka sake natsuwa kuma saboda kana ganin wannan ba ƙaramin mutum bane a gaban ka ashe haka ne ko magana tana da mutukar muhimmanci dan tana iya daga mutum kuma tana iya ƙasa da shi to da haka ne zamu ga cewa a cikin tarbiyya ta addinin musulunci an riga an ajiye doka zamaniya tukuna wacce za ta taimaki mutum wajen kiyaye da yawa daga cikin ka'idoji da ladabban magana shi aka ce damu da farko tukun duk wanda zai magana ya iya bakin ƙoƙarinsa ya karanta yawan abin da zai faɗa kada mutum ya cika surutai barkatai wanda wato kiyaye yawan magana barkatai yana taimakawa mutum wajen kaucewa da yawa daga cikin kurakurai ko kusakurai da za a iya ganuwa da su a cikin magana in mutum ya karanta maganarsa to in ana da kuskurensa kuma zai yi karanci wato ashe haka ne ladabin magana na farko shi ne karanta yin magana kar mutum ya zama a komai sai ya yi magana ba a san mutum ya zama da cewa ko da ku a ce yana da masaniya kuma yana da abin faɗe ko a hira suke yin shi da abokansa kar a ce duk abin da abokanka suka faɗa sai ka yi ta aiki a kai mutum ya rinka ƙoƙari yana yanki da kansa yana ƙoƙarin cewa wata magana in ya ji sai dai kawai ya gyaɗa kai ko kuma ya ce to haka ne ko da kuma mutum ya san abin da ake bashi labarin abin da ya sani to nuna cewa ya wannan abin da ake bashi labarin ya isa masa a nan sai mutane iri na waɗanda muke da yawan surutu sai mun yi ƙoƙari muna ja wahala sama da zami kar mu zama da cewa a komai muna da abin faɗa a ciki muna ji muna gani ana wata magana in ba mu buƙatar sai mun ce to mu yi shiru karanta magana yana da gaskiya na dubban magana to sannan kuma yayin da mutum zai yi magana ɗin daga cikin ladabin magana shi ne in zai yi magana ya faɗi alheri sannan duk harshenka zai buɗa ko harshenki zai buɗa in zai motsa to yi tunanin me zan faɗa shin abin da zan faɗa alheri ne alheri ne to sai a faɗe shi in ba alheri ba ne sai a yi shiru don haka ne za mu ji kamar yadda koyaushe malamai suke karantar da mu cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa wanda ya bada gaskiya da Allah da ranar lahira to ya faɗa alheri in ku ba alheri zai faɗa ba to ya yi shiru kuma alheri abin da ake nufi da alheri shine maganar da za ta yi wa mai sauraronka daɗi shine alheri maganar da za ta yi wa mai sauraronka daɗi shine alheri kar ka faɗa wa mai sauraronka magana da za ta ɓata masa rai ko magana za ta zama cin fuska ce a wajensa ko magana za ta zama ƙarya ce a kunnensa ko magana za ta zama cin zarafi ne ko zagi ne ko muzantawa ne ko ɓata rai ne ko shagobe ne ko habaici ne ko suka ne yi ƙoƙari ka faɗi magana za ta zama ta alheri kuma ko yaya kwashi wannan mutumin yake ko da a ce ba kwashi ne da shi ko kuma a kai ne ka ɗauko gaskiya ka gaya masa shi kuma baya son jin gaskiya ka san yadda za ka yi ka nuna wannan gaskiyar taka ta siga da zai ji daɗin karɓarta misali a irin wannan suna da yawa an sha faɗa hatta mutanen da suke yin wa'azi suke isar da saƙon Allah maɗaukakin sarki ba za su yi taƙama da cewa ai tunda ni gaskiya zan faɗa wa mutumin nan kuma shi wannan mutumin ne mara gaskiya to sai aka bari mulmulo gaskiya diyan da nake so in jefa masa ba haka Allah ya ce ba Allah maɗaukakin sarki ya riga ya ba da babban misali da ya aiki annabi Musa da Harun amincin Allah ya tabbata a gare su zuwa ga Fir'auna kaga dai ƙololo haske da shiriya da imani da tsoron Allah na tabbas wanda ake da garanti a kansa shine imanin annabi Musa tunda shi annabi Allah ne kuma Allah ya tabbatar cewa shi na gaske ne babu shakku akwai garanti kuma ƙarshen bata da kauce hanyar shine kafircin Fir'auna saboda babu shakku Allah ya tabbatar da cewa shi la'ananne ne kuma har ya mutu Allah bai karɓi wato imaninsa ba Allah ya tabbatar shi kafiri ne to amma duk da haka Allah maɗaukakin sarki da ya aiki annabi Musa gurin Fir'auna ya ce ya gaya masa magana mai laushi ashe babu wanda ke da uzurin gaya wani magana mai kaushi kenan to sai aka daga cikin ladabban magana shi ne a faɗi alheri in za ka faɗi magana ka faɗi alheri alheri kuma shi ne ka faɗi magana da za ta yi wa mai sauraronka daɗi idan ya zama da cewa iya waka ka faɗi alheri daga cikin zuciyarka alheri kake so ka faɗa sannan kuma ka saita lafazinka su zama na alheri amma duk da haka mai sauraronka shi bai ji alheri ne a kunnensa ba to kai ne ka yi iya bakin ƙoƙarinka ka ji tsoron Allah iya ka ce matuƙar iya waka Allah ya daga ka samu ladan niyya za ka samu ladan ƙoƙarinka na faɗa alheri to sannan kuma daga cikin ladabban magana
da suke karkashin kalmar alheri din shine ka bado baka fada mutane magana mai kyau, magana mai kyau kuma ita ma alheri ce. Shi kuma wannan umarni ne na Allah madaukakin sarki kai tsaye zuwa ga mutane, yace ku rinka ga yawa mutane magana mafi kyau. Magana mafi kyau ana shi mutum zai magana zai iya zabar ma abin da yafi kyau ya ga yawa mutane. Kuma umarni ne na Allah madaukakin sarki da ibawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya isa ga mutane. Allah ya ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam umarni, sannan kuma yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya isar da umarnin nan ga mutane cewa su rinka fada wa mutane magana mai kyau. Wa qul li ibadi yaqulu allati hi ahsan, ka gaya wa bayina su rinka fada magana mafi kyau. Kaga ashe ashe wannan ba karamar magana bace, cewa lalle idan na in za a yi magana a fada magana mai kyau, magana ta zama cewa ta fita daga sigar abin da ya zama baci ne ko zagi ne ko cin fuska ne ko cin zarafi ne ko kaskantawa ce ko isgini ne ko ƙarya ce ko girman kai ne da dai wani abu ko su kallon gari ne da sauransu. To duka irin waɗannan al'amura suna daga cikin kauce musu, yana daga cikin kaucewa magana mara kyau. Kuma faɗar akishiyarsu wato faɗar maganganu masu kyau masu faranta rai su kuma suna cikin bin umarnin Allah da ya ce a faɗa wa mutane magana mai kyau. Daga cikin na dubban magana shine idan mutum zai yi magana ya rinka yin ta da harshe ko kuma da sauti ƙasa ƙasa. To mutum ya kiyaye magana cikin hayaniya da hargowa da ɗaga murya, wannan ba gwaninta bace. Ko kuma a rinka magana ana cika baki, ana cika baki ana wato agogo ana hargowa, wannan ba sa cikin ladabin magana. Rashin iya magana ne yin ihu da hayaniya, rashin iya magana ne yin magana cikin kumbura harshe da kumbura murya da ɗimu a cikin zance, duka baya cikin iya magana. Iya magana shi ne mutum ya magana da sauti mai taushi da kuma lafazi mai daɗi, sannan da sauti kuma mara hayaniya da hargowa. Shi ne ake ce khafdhu sauti, wato ƙasa ƙasa da sauti, wanda yafi kowa hikima. Daga cikin bayin Allah akwai Luqman wanda yake yi wa ɗansa wasiya yace waghdud min sautika, ka rinka yin ƙasa ƙasa da sautinka, ka rinka gintsi sautinka, ma'ana ka rinka yin magana daidai bukatar mai sauraronka, ma'ana ka saita sautinka daidai bukatar mai sauraronka. Idan mutum magana ƙasa ƙasa ta isa a saurare shi, babu bukatar kuma ya ɗaga murya ya cika kunne da hayaniya. Shine yace inna ankar al-aswati wa sawt al-hamir, akaga sauti mafi rashin daɗi ne wanda ba a san aje shi mara daɗi, sautin jakai mun ji yake ka duba kaje hayaniya nan tasa da ihunsa mara daɗi. So sun amuzanta mutane masu hayaniya, amuzanta wato sigar magana dan mutane su kyamace ta, dan kada su yi wannan magana mara daɗi sai aka ce to ka duba ne kaga irin hayaniyar jaki ba shi da daɗi. To saboda haka babban ladabi ne daga cikin ladabin magana mutum ya yi magana cikin sauti wanda yake natsatsi, wato magana a cikin natsuwa, wanda yake da yawan muna ganin kamar bajinta ce ko kuma iya magana ne ko kuma binnanci ne da wayewar kai. Hayaniya da hargowa da hayagaga duka gani nake wata burgewa ce, amma gaskiya magana ba burgewa ba ce. Burgewa ita ce magana tsanake da sauti madaidaici, mu rinka yin magana da sauti madaidaici, ba sauti na hayaniya da cika kunna mutane ba. Da za mu ga cewa ga shi wannan ladabin ƙarar daga cikin Alƙur'ani muka ɗauko shi, ba Allah madaukakin sarki yake faɗar yadda bawan Allah salihi ko kuma wasu suka ce annabi ne ma Luqman alaihi salam, cewa ga shi nan yana cewa a rinka yin magana da sauti madaidaici. Amma in ka kula ɗan uwana mai saurari mai albarka da ƴar uwata masu saurari masu albarka, sai mu ga cewa da yawa daga cikin ƙasashen da ba na musulmi wanda ba su karanta wani ayat Alƙur'ani ba, amma da yake Alƙur'ani koyarwarsa da ya take da ɗabi'a ta rayuwa ta ɗan adam, wato addinin musulunci ka cokar ɗinsa, duk dokokinsa da shari'arsa sun yi daidai da ɗabi'a ta rayuwa. Saboda za ka cewa wani lokacin wanda yake ƙoƙari ya bi gaskiya sai ya shiga addinin musulunci, sai ya fi kowa riƙe addinin musulunci da gaske, saboda dama shi a ɗabi'a yana son ya bi gaskiya. Idan kuma musulmi ne
Allah ya datar da shi yake karanta koyawa addinin musulunci kullum in ya fito rayuwa sai ji dadin rayuwa saboda abin da ya koyo a addinin musulunci ya masa daidai da abin da yake tafiya a rayuwarsa ta yau da gobe to ai ko a rayuwa ta yau da gobe a hankalci mutum ya fi sha'awar magana a nitsi fiye da magana ta hayaniya musamman idan mutum shi kansa dabi'arsa daidaitacciya ce amma idan mutum zama hargitsatse ne to ba mamaki zama ya fi son hargowa din da haya gaga to sai muga cewa kasashen da ba na musulmi ba da suke da awar binnanci da wayewar kai sai ya ga cewa dukkan su suna tafi akan magana in za su yi magana da sauti mai kyau suke magana da lafazi da sauti madaidaici ko taro ake yi za ka gani idan ana irin manyan taruka nan wanda za ka ga ɗaruruwan mutane ko dubinnan ɗaruruwan mutane sai ya ga cewa hayaniya kaɗan suke ake yi duk da yawan mutane amma ba a hayaniya in ana magana zaka kowa ya yi shiru wato ya

Makaci shugaban kasa da ya bullo da sabbin dabarun da za su kawo ƙarshen kalubalen tsaro da ƙasar nan ke fuskanta. In Najeriya na ci gaba da yin hannun ka mai sanda ga gwamnati akan lamarin tsaro. Kungiyar tsofaffin 'yan sanda sun nemi agajin shugaban kasa don magance matsalolin su. Daga ƙetare, ƙasashen duniya na ci gaba da nuna damuwa kan yakin da ake gwabzawa a gabas ta tsakiya.

0: Masu sauraro assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkamu da kasancewa da ku a daidai wannan lokaci ta cikin shirin labarai da rahotanni daga nan Rahma Radio Farincin Al'umma. A yau muna 24 ga Zulhijjah shekarar 1447 bayan hijira, wanda kuma daidai da 10 ga watan Yuni shekarar 2026. Sunana Usman Ibrahim Dati, ga suka kula labaran. Majalisar Wakilai ta yi kira ga shugaban ƙasa Bola Tinubu da ya samar da cikakkiyar dabarar tsaro mai ƙarfi domin murƙushe 'yan bindiga 'yan ta'adda da masu garkuwa da mutane tare da fatattakarsu daga maɓoyarsu a faɗin Najeriya. 'Yan majalisar sun ce ya kamata shugabannin hukumomin tsaro su sauka daga makamansu idan gwamnati ta kasa shawo kan matsalar rashin tsaro tare da dawo da amincewar jama'a cikin wani wa'adin lokaci da za a ayyana. Sun jaddada cewa idan gwamnati ta gaza dakatar da taɓarɓarewar tsaro da kuma dawo da ƙwarin gwiwa jama'a cikin wani ƙayyadajjen lokaci, to shugabannin hukumomin tsaro su yi murabus cikin mutunci. Kiran ya biyo bayan amincewa da wani ƙuduri na gaggawa da ɗan majalisar Ibe Osunwa daga jihar Abia ya gabatar a zaman majalisa na jihar, wato na jiya Talata. An sanya wa ƙudurin taken kiran gaggawa don ɗaukar mataki kan ƙaruwar hararin 'yan bindiga, yawaitar garkuwa da ɗalibai da kuma mummunan yanayin tsaro a makarantu da wuraren ibada a Najeriya. Osunwa ya sake nanata kiraye-kirayen da wasu sassa daban-daban suka yi wa shugaban ƙasa na dawo da tsaro a faɗin ƙasar, musamman a wannan lokaci da matsalar tsaron, wato matsalar rashin tsaron, ke ƙara ta'azzara. Ya nuna damuwa kan yadda hararin garkuwa da mutane a ayyukan 'yan bindiga ta'addanci da kaifar miki kan al'ummomi marasa ƙarfi ke ci gaba da ƙaruwa a sassa daban-daban na Najeriya. Gwamnatin Tarayya ta sake jaddada aniyarta na magance asarar halittu da tsirrai da sauyin yanayi da gurɓacewar muhalli sakamakon malalar mai, ta hanyar haɗin gwiwa a ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa da abokan hulɗar ci gaba. Ministan Muhalli Balaraba Abbas Lawal ya bayyana haka ne yayin kaddamar da ayyukan da aka aiwatar ƙarƙashin shirin kula da halittu na hukumar abinci da aikin noma ta Majalisar Ɗinkin Duniya a gidan gandun dajin ƙasa na Okumu da ke Odo a jihar Edo. Lawal ya ce aikin mai taken kare halittu da kuma ɗorewar amfani da zazzukan ƙwararru a jihohin Delta Edo, Ogun da Ondo asusun kare muhalli na duniya ne ya ɗauki nauyinsa, yayin da FAO ke kula da aiwatarwa, yayin da hukumar kula da gandun daji ta ƙasa ke gudanar da shi. Ya ce shirin na ƙarfafa gudanar da muhalli ta wato shirin na ƙarfafa gudanar da muhalli ta hanyar haɗa kai, farfaɗo da muhalli, bunƙasa hanyoyin samar da tattalin arziki masu ɗorewa da kuma musayar ilimi domin ƙara kare halittu da muhalli. Ministan ya kuma kaddamar da sabon sashen jami'an kula da gandun daji mai ɗakuna uku da kuma ofishin kula da aikin da aka gyara a gurin shakatawa na Okumu tare da makamantan gine-ginen da aka samar. Ya yi kira ga 'yan Najeriya da su taimaka wajen kare muhalli da halittun ƙasa. Yana mai jaddada cewa kula da muhalli alhakin kowa da kowa ne. Tsohon shugaban hukumar zaɓe ta ƙasa Farfesa Tahir Jega da Ibrahim Gambari tare da wasu fitattun mutane a Najeriya sun yi gargaɗin cewa ƙasar nan na fuskantar matsalolin da suke ƙara tsananta, wadda suka haɗa da rashin tsaro, maƙudin zaɓe da kuma raunin cibiyoyin demokuraɗiyya. Cikin wata sanarwar da suka fitar mai taken "Matsayarmu kan halin da ƙasa ke ciki" mai ɗauke da kwanan watan 8 ga Yunin 2026, sun ce binciken da suka gudanar ya nuna cewa Najeriya na cikin wani mawuyacin hali, inda matsaloli da dama ke haɗuwa suna barazana ga zaman lafiyar ƙasa. Sun nuna damuwa kan abin da suka bayyana a matsayin raunar ƙa'idar raba madafun iko da kundin tsarin mulki ya tanada. Suna masu zargin cewa muhimman cibiyoyin demokuraɗiyya sun yi rauni kuma suna ƙara kasancewa ƙarƙashin ikon ɓangaren zartarwa na gwamnati. Sun ƙara cewa raguwar 'yancin cin gashin kai na waɗannan cibiyoyi ya haifar da rashin amincewar jama'a, ƙarin ware wasu daga cikin harkokin siyasa, rashin hukunta masu laifi da kuma ƙaruwa da wato da kuma ƙaruwar matsalar rashin tsaro. masu ruwa da tsaki sun kuma danganta matsalolin tsaron Najeriya da tabarbarewar tsaro a yankin Sahel suna nuni da matsalolin ta'addanci safarar makamayin juyin mulki da kuma budaddin iyakoki a kasashe irin su Mali, Burkina Faso da Niger. Don magance matsalar sun buƙaci gwamnatin tarayya da ta nada wakili na musamman akan yakin Sahel domin sake gina amincewa a tsakanin ECOWAS da kuma Alliance of Sahel States. Sun kuma yi kira ga kungiyoyin farar hula, kungiyoyin kwararru, shugabannin addini da kamfanoni masu zaman kansu da su kare kimar demokuraɗiyya tare da neman a riƙa ɗaukar alhaki a harkokin mulki. Sun buƙaci ƙungiyoyin jama'a da hukumar shari'a da ƙungiyar lauyoyi ta ƙasa da sauran masu ruwa da tsaki da su yi hulɗa da hukumar zaɓe domin tabbatar da cewa zaɓuɓɓukan shekarar 2027 sun kasance sahihai tare da adalci. A nan kuma wasu tsofaffin jami'an 'yan sanda sun yi kira ga shugaban ƙasa Bola Tinubu da ya rattaba hannu kan ƙudurin ficewa daga tsarin asusun fansho na gudunmuwar juna domin inganta walwalarsu a lokacin ritaya. Shugaban ƙungiyar tsofaffin 'yan sanda ta ƙasa CSP Rafael Irwinu ya bayyana hakan ne yayin ganawa da manema labarai a birnin Akure na jihar Ondo, inda ya ce tsofaffin jami'an na fuskantar ƙalubale mai tsanani na rayuwa bayan barin aiki. Ya ce fiye da tsofaffin jami'ai 30,000 ne ke cikin ƙungiyar kuma suna neman a cire su daga tsarin CPS kamar yadda aka yi wa wasu hukumomin tsaro na tarayya. Ya bayyana cewa ƙudurin ficewa daga tsarin fansho ya riga ya wuce majalisar dokoki ta ƙasa a watan Disamba na 2025 da ta gabata, kuma an tura shi ga shugaban ƙasa domin amincewa. Ya roki shugaban ƙasa da ya amince da ƙudurin bisa dalilan adalci, jin ƙai da kuma inganta tsaron ƙasa. Yana mai tunatar da irin gudunmuwar da 'yan sanda ke bayarwa wajen tabbatar da samar da tsaro a Najeriya. Fadar wato shugaban ƙasa Bola Tinubu ya amince da fitar da naira miliyan 10,000 domin shirin gaggawa na kare Najeriya daga yiwuwar ɓarkewar cutar Ebola bayan rahotannin ɓullar cutar a wasu ƙasashen Afirka. A cewar sanarwar fara shugaban ƙasa, kuɗin zai taimaka wajen ƙarfafa cibiyoyin kula da lafiya da inganta tsarin gaggawa na ƙasa domin daƙile yaɗuwar cututtuka. Haka kuma an kafa kwamitin fara shugaban ƙasa kan shirye-shiryen tunkarar Ebola da sauran barazanar cututtuka masu yaduwa. Kwamitin zai kasance ƙarƙashin shugaban ma'aikatan fara shugaban ƙasa Femi Bawumia tare da haɗin gwiwar hukumomin lafiya na tarayya da jihohi. Wannan matakin ya biyo bayan damuwar da ta taso sakamakon rahotannin sake ɓullar cutar Ebola da aka samu a baya-bayan nan a Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Kongo da kuma Uganda. Majalisar Dattijai ta Najeriya ta amince da ƙudurin hana shigo da kayayyakin saƙa daga ƙasashen waje gaba ɗaya don farfaɗo da masana'antar saƙa ta cikin gida da samar da ayyukan yi. Ƙudurin ya biyo bayan ƙudurin da Sanata Sunday Katun ya gabatar tare da goyon bayan wasu sanatoci da suka haɗa da manyan 'yan majalisa daban-daban. A yayin muhawarar, Sanata Katun ya bayyana cewa masana'antar saƙa ta Najeriya ta durƙushe matuƙa, duk da cewa a da tana ɗaya daga cikin manyan masu samar da ayyukan yi a ƙasar. Ya ce an kafa masana'antar saƙa ta farko a Kaduna tun a shekarar 1957, sannan a shekarun 1960 zuwa 1970 gwamnati ta taimaka wajen bunƙasa ta hanyar kaiwa ga samun kamfanoni sama da 167 a ƙarƙashin shekarar 1980. Sanatoci da suka shiga muhawarar sun danganta rugujewar masana'antar da rashin kariya daga gwamnati, shigo da kaya ba bisa ka'ida ba, da kuma taɓarɓarewar tsarin masana'antu. Ƙungiyar NASPAT ta shirya wani shiri na addu'o'i na musamman na ƙasa da na duniya domin neman zaman lafiya, haɗin kai, cigaban ƙasa da kuma kawo ƙarshen matsalolin rashin tsaro da ke addaban Najeriya. An gudanar da addu'o'in ne a lokaci guda a dukkan rassan ƙungiyar da suka kai ga sama da mutum 360 a duniya, inda dubban musulmai, malamai, shugabanni da sauran jama'a suka halitta domin roƙon Allah ya kawo zaman lafiya da tsaro a ƙasar. babban limamin kungiyar Sheikh Abdulaziz Marufu Niki ya bayyana damuwa kan ci gaba da matsalolin ƴan munga sace-sace ta'addanci da sauran laifukan da suke shafar sassa daban-daban na ƙasar. Yayi kira ga ƴan Najeriya musamman musulmai da su ƙare wai ta'addoi tare da ci gaba da tallafawa kokarin gwamnati da hukumomin tsaro wajen dawo da zaman lafiya da tsaro mai dorewa. A cewar sa'ari da cewa hukumomin tsaro na kokarin shawo kan matsalar, akwai buƙatar haɗin kai daga ƴan ƙasa ta hanyar zaman lafiya da gujewa tashin hankali. Idan muka je ga batun da ya shafi tattalin arzikin ƙasa kuwa, gwamnatin tarayya ta biya sama da naira biliyan 700 na haƙoƙin da aka tantance na kamfanonin ƴan kungiyar cikin gida, ciki har da naira biliyan 436 da miliyan 600 da aka fitar a wannan wata na Mayu da muke ciki. A wani ɓangare na ƙoƙarin da take yi na biyan basussukan da suka haɗa da ana wato na biyan basussukan da suka daɗe ana jiran biya da kuma bunƙasa harkokin tattalin arziki. Ma'aikatar kuɗi ta tarayya ta ce ta bai wato ma'aikatar kuɗi ta tarayya ce ta bayyana hakan a cikin wata sanarwar da daraktan yada labarai da hulɗa da jama'a na ma'aikatar Ife Obokpori ya fitar. Domin jin ƙarin wasu labaran na tattalin arzikin ƙasa ga wannan rahoton.
1: Daga hukumar ƙididdiga ta ƙasa sun nuna cewa ɓangaren cinikayya na Najeriya ya samu zuba jarin dala miliyan 65,770 a watanni ukun farko na shekarar 2026, sama da dala miliyan 34,390 da aka samu a shekarar 2025 da ta gabata. Rahoton da hukumar ƙididdiga ta ƙasa ta fitar ya ƙara da cewa ƙarin zuba jari daga ƙetare ya ƙaru a Najeriya da kaso 91 a cikin 100. Rahoton ya ce ƙaruwar da ɓangaren cinikayya a Najeriya ya samu na da nasaba da ƙaruwar harkokin kasuwanci da cinikayya tsakanin iyakoki da kuma ƙaruwar gamsuwar masu zuba jari a Najeriya. Majalisar wakilai da ke lura da dukkan asusun gwamnatin tarayya ya ce ya gano wasu kudade naira miliyan 521,770 na harajin VAT daga babban bankin ƙasa CBN. Wannan wani babban ci gaba ne a binciken da ake gudanarwa akan zirarewar kudaden haraji da ake dangantawa da yadda gwamnati take tattara kudaden haraji ta amfani da na'urar remita. Kudaden da aka gano sun samu asali ne daga harajin VAT da ake tattarawa da amfani da na'urar remita, waɗanda kuma ba a shigar da su asusun gwamnatin tarayya ba daga watan Nuwamba na shekarar.
0: Masu sauraro, da fatan za a yi mana afuwa bisa tangarɗar da aka samu na wannan rahoton.
2: Najeriya ta samu jarin waje da ya kai sama da dala biliyan 10.5 a rubutun farko na shekarar 2026, wanda ya nuna ƙaruwar kashi 84 cikin 100 idan aka kwatanta da makamancin lokacin bara. Mafi yawan jari ya shiga kasuwannin kuɗi da takardun bashi, lamarin da ya nuna ƙarin amincewar masu zuba jari da tattalin arzikin ƙasa. Masana sun ce wannan cigaban na iya taimakawa wajen ƙarfafa darajar naira da haɓakar ajiyar kuɗaɗen waje, tare da kira ga gwamnati da ta jawo ƙarin jari zuwa kamfanoni masu samar da aikin yi. Asusun lamani na duniya IMF ya nuna damuwa

0: Tumadala barkamu da dawowa yanzu kuma labaran zai daura inda zamu je ga Ahmadu idan muka lafa muku a shafinmu dake Facebook. Shin ko tsadar gas na girki ta sa ku rage amfani da shi ko kun koma amfani da wasu hanyoyin daban? Jama'a da dama na kokawa kan yadda farashin gas da wato na girki ke ci gaba da hauhawa. Lamarin da ke farawa wato lamarin da ke karawa al'umma nauyin rayuwa musamman masu karamin karfi. Wasu na cewa tsadar gas ta sa wasu gidaje rage amfani da shi ko kuma ba amfani da itace gawayi ko wasu hanyoyin girki domin rage kashe kuɗi. Duk da illolin da hakan ka iya haifarwa ga lafiya da muhalli. Sai dai wasu na ganin cewa samar da wadataccen gas da rage tsadarsa na daga cikin hanyoyin da za su taimaka wajen sauƙaƙa rayuwar al'umma, rage matsin tattalin arziki da kuma kare muhalli. Wani tasiri tsadar gas na girki ya yi ga rayuwarku da yadda kuke gudanar da harkokin yau da kullum? Ga wasu daga cikin ra'ayoyinku.
1: Za mu fara karanto sako rayin naku da ra'ayin Haruna Ibrahim, inda yake cewa Allah ya kawo na ɗauki da canjin shugabancin da zai zama alkhairi a gare mu. Allah ya ba mu masu jin ƙanmu da tausayinmu. Allah ya shirya mana shugabanninmu ya ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali da arziki mai yankewa a Najeriya. A ra'ayin Sultan Yahuza Gagarawa DKD ko cewa yi maganar gaskiya a gidanmu, mun fi amfani da gawayi da itace ko kuma kara, wannan ce ta sama san ma ba mu san kuɗin gas ba a wannan lokacin. Yayin da Auwal Shu'aibu Amfani yake cewa babu shakka tsadar gas ɗin girki wata babban matsala ce da za ta iya raba wasu al'umma da aikin neman abincinsu. Abinda za mu ce da gwamnatin tarayya shi ne kowa ya gyara ya sani, haka zalika kowa ya ɓata ya sani. A gefe guda kuma Munir Isyaku ni ma ce waye abin da ya babu daɗi sam, abinci tsada, gas ɗin girki shi ma tsada. Ina ake so 'yan ƙasa sa kansu, Allah ya sauƙaƙa mana. Sakon mu na ƙarshe a jerin sakonninku shi ne sakon Mudassir Adam Indabawa, inda yake cewa a gaskiya yadda muka saba da gas kuma yake biya mana buƙata cikin lokaci ko kaɗan, ba ma tunanin canza shi da wani abu. Fatan mu dai Allah ya hore mana, mu ci gaba da saya ya kawo mana sauki. Iyakacin sakon rayuwar naku da suka samu a daidai wannan lokaci, za ku iya ci gaba da tafka muhawara a kan wannan maudu'in da ma waɗanda muke kawo muku kullum a shafukan masu suna Rahma Radio da Rahma TV, domin karanto sa labaranmu na gaba. Usman Ibrahim Datti, a labaran Rahma.
0: Yanzu kuma za mu je ga fagen wasanni.
2: Daya daga cikin alƙalan wasan da hukumar ƙwallon ƙafa ta duniya FIFA ta ɗauka domin yin alƙalancin wasannin gasar cin kofin duniya da ake shirin fara gabatarwa ya koma ƙasarsa Somalia, biyo bayan hana shi shiga ƙasar Amurka. Alƙalin wasa Umar Atan ya samu kansa cikin tsaka mai wuya, biyo bayan gaza samun biza da za ta ba shi damar halartar gasar cin kofin duniya na ƙwallon ƙafa, duk da cewa sunansa na cikin jerin sunayen alƙalan wasa da FIFA ta fitar. Duk da cewa babu wani dalili da aka bayar na hana Umar Atan shiga ƙasar ta Amurka, sai dai kuma ƙasar Somalia ɗaya daga cikin ƙasashen da Donald Trump ya kakaba wa 'yan ƙasar takunkumi. Wannan dai yana zuwa ne a daidai lokacin da ake ƙoƙarin warware makamanciyar wannan matsala da ta shafi ayarin 'yan wasan ƙasar Iran, wanda yanzu haka suke a ƙasar Mexico, biyo bayan hana su takardun izinin shiga ƙasar Amurka. Idan kuwa muka je ga jerin wasannin sada zumunci da ake gabatarwa a tsakanin ƙasashen duniya, a wannan rana ta Laraba, ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta ƙasa Super Eagles za ta fafata wasan sada zumunci da takwarata ta ƙasar Portugal, yayin da ya Ingila ta fuskanci ƙasar Costa Rica. A sakamakon wasu daga cikin wasannin da aka gabatar, an tashi wasa babu ƙasar da ta yi nasarar zura ƙwallo a raba tsakanin Senegal da Saudi Arabia. Argentina ta doke Iceland da ci 3 da nema, Iraki ta yi nasara a kan Venezuela da ci 2 da nema, Chile ta doke Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo da ci 2-1, yayin da Hungary ta samu nasara a kan Kazakhstan da ci 3-1. Ƙarshen rahoton kenan, tare da ni ɗalibi mai neman sanin makamar aiki Abdullahi Abubakar Abdullahi daga fagen wasanni.
0: Daga fagen wasanni yanzu kuma za mu tsallaka zuwa ƙasashen ƙetare. Ƙasar China ta bayyana matuƙar damuwa kan rikice-rikicen da ke faruwa a yankin gabas ta tsakiya. Tana mai kira ga ƙasashen da abin ya shafa da su kaucewa ƙara dagula al'amura. mai magana da yawun ma'aikatar kocin wajen kasar Linjian ya ce ya kamata dukkan bangarorin su wato dukkan bangarorin su nuna hakuri da hakuntar da hankali tare da dokar matakai na gaskiya domin rage tashin hankali da gujewa fadar rikici. Kiran na cani ya zo ne bayan musayar hare-hare tsakanin Iran da Amurka, lamarin da ya ƙara tsananta damuwa a yankin baki daya. Shugaban Amurka Donald Trump ya zargi Iran da kakkaɓo wani jirgin helicopter Amurka a kusa da mashigar Hormuz, kuma ya lashe takobin ramuwar gayya ta hanyar hare-haren da suka zama tilas. Wani jirgin ruwa mara matuƙi shi ne ya ceto ma'aikatan helicopter kirar Apache da ya faɗo ƙasa bayan harin, kamar yadda jami'an Amurka suka tabbatar wa BBC. Matukan helicopter biyu abin ya ratsa da su dukansu suna cikin aminci, ba su ji rauni ba. Shugaban Amurka ya rubuta shafin Senator cewa duk da haka Amurka ta zaman ya zame mata ta ɗauki mataki. Wannan ne karan farko da Amurka ta yi asarar jirgin helicopter kirar Apache tun bayan fara yakin da Iran, kuma hakan ya zo ne bayan Trump tun da farko ya ce Washington tana cikin matakan ƙarshe na cin yarjejeniya da Tehran domin kawo ƙarshen yakin. Alhamdulillah, wannan lokaci muka kawo ƙarshen labaran namu. Sai dai ka hummi sallama ga bitan muhimman kanansu kamar yadda aka ji da fari. Kun ji cewa an buƙaci shugaban ƙasa da ya bullo da sabbin dabarun da za su kawo ƙarshen ƙalubalen tsaro da ƙasar nan ke fuskanta. Sannan kun ji ƴan Najeriya na ci gaba da yin hannun kan mai sanda ga gwamnati akan lamarin tsaro. Ƙungiyar tsofin ƴan sanda sun nemi agajin shugaban ƙasa don magance matsalolinsu. Daga ƙetare kun ji ƙasashen duniya na ci gaba da nuna damuwa kan yakin da ake kwafsawa a gabas ta tsakiya. Saƙon hikimarmu a wannan rana ya kasance kamar haka. Dama kamar gajimare ce, idan ta zo ka yi amfani da ita kafin ta shuɗe, mai hikima baya jira dama ta kubuce masa, domin damar da aka raina yau na iya zama tushen nadama gobe. Allah ya sa mu dace, amin. A madadin sashen labarai da al'amuran yau da kullum na gidan rediyon Rahama Farancin Al'umma ƙarƙashin jagorancin Hussein Ambayin Dababa da kafatan waɗanda suka taimaka labarin ya zo gare ku, musamman editan da ya tattara labaran Mubarak Hamza Adam. Usman Ibrahim da ta nake cewa kasance da Hussein Ambayin Dababa a sharhin bayan labarai.

0: Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yaya rana? Kowa dai ya san irin yanayin da ake ciki na zafi, duk da dai damuna na shirin kankama. Da fatan Ubangiji Allah ya ba mu wuce wannan zafin lafiya, Allah kuma ya ba mu damuna mai albarka. Masu sauraron mu, sunana Hussein Ambain Daba. Ni ne zan jagoranci wannan sharhi na yau din nan, yau Laraba. Akwai batutuwa guda biyu da ida ce mu yi magana a kai, amma kuma kowanne zai ɗauki lokaci, lokacin da muke da shi ba zai iya ba mu dama mu yi dubiyan ba. Amma dai shimfiɗan na farkon shi ne wani hali da ake ciki, musamman a gada ta sama ta kofar Nasarawa, ɓangaren da ya tafi ya sauka wajen Technical ɗin nan, inda yake daura da Kano line. Akwai gamsassun hujjoji da ke nuna cewa akwai mutane da suke kwana a wannan guri. Wani lokacin ma idan gari ya waye, sun je sun gama abin da za su yi da daddare, da rana za su zo suna kwanciya a wajen da katifunsu da tabarminsu da komai nasu. Wannan ba ƙaramin barazana ba ce, kamata ya jami'an tsaro su ɗauki mataki a kai kafin mu gama bincikenmu, mu zo kuma mu gaya wa al'umma ainihin abin da ke faruwa a wannan waje. Za mu je kan batunmu na biyu. Sanin kowa ne, a baya-bayan nan gwamnatin jihar Kano, ƙarƙashin jagorancin injiniya Abba Kabir Yusuf, ta gaya wa al'ummar Kano cewa ta fidda biliyoyin kuɗi, kusan biliyan 3, domin biya wa yara waɗanda za su kammala makarantun sakandare jarabawar ƙarshe, wacce ake kira da suna NECO, domin dai yaran kowane yaro ya samu dama. Waɗanda suka zauna qualifying ɗin nan, kuma dai mai qualifying ɗin ta haifar musu, suna da dama da za su rubuta wannan jarabawa, tunda gwamnati ta riga ta biya musu, ta hutar da iyaye a wannan ɓangaren. Ana cikin haka, ɗalibai suna murna, iyaye suna murna, za su je su yi rijista kyauta kwatsam. Makarantu sai suka ɓullo da cewa duk yaran ma da gwamnatin ta biya wa, sai iyayensa sun biya kuɗi wajen 4,000, sannan za a iya yin wannan rijista. Bayan gwamnati ta riga ta ce kyauta ne, kuma ilimin nan kyauta ake ba da shi, musamman a matakan firamare da ƙaramar sakandare da babbar sakandare. Mun yi magana a nan wannan teburi a kan wannan batu. A ƙarshe dai, su shugabannin makarantun da suke karɓa wannan kuɗaɗe suka ce umarni aka ba su daga gidan malamai. Wanda ya ba da umarnin a gidan malaman, ko ma waye mun ƙoƙari mu ji ta ɓangaren su, abin ya ci tura. Wannan shi ne halin da iyayen suka shiga, kuma dole ta sa suka biya waɗannan kuɗaɗen. Bayan sun biya kuɗaɗen, a ƙa'ida da tsari na ita wannan jarabawa ta NECO ko WAEC ga ɗaliban masu kammala wannan sakandare, sai an maka tamfirint, an ɗau hoton yatsunka. A al'ada makarantu ake zuwa a ɗau wannan hoto, bana sai abin ya zo da wani irin abu da iyaye da dama ba su fahimce shi ba, duk da tsadar rayuwar nan da ake ciki. Duk daga inda kake ko ɗanka yake, sai an ɗauko shi ko yaro da kansa ko mace ko namiji wata hukuma a gandun albasa da ake kira KRD, a nan za a yi wannan dangwalan. Yaran nan za su zo wani lokaci su wuni, ba tare ma da mai dangwalan ya zo ba a ce gobe su dawo. Wanda yake dogo nan zai zo, wanda yake tudun wada nan zai zo, wanda yake kibiya sun maida takai, wudin ligar kwagaya nan zai zo, tsanyawa gari bici shano na gwarzo rogo nan zai zo, karaye duk nan za su zo. Haka kawai an kirkira abin da dabu babu shi, kuma a ƙarshe da yara da dama za su rasa damar rubuta wannan jarba sakamakon wannan abu da aka ce a yi, wanda kuma ba mu san me ma za a yi da ragowar kuɗaɗen yaran da su an riga an gwamnati ta biya musu, kuma an kirkira abin da zai hana yaran zuwa su yi wannan dangwaren, kuma an bar yara da yunwa. Abinda nake gaya muku ni ga nauni, na shiga sau ɗaya biyu uku ita hukumar KR din, na ga tilin yara wasu ma daga ƙauyukan aka ɗebo su aka kawo su, kuma a lokacin ma wajen kusan ƙarfe uku na rana ana ranar nan, amma ake cewa ma wanda zai dangwaren bai zo ba. To wannan ba ƙaramin abu ba ne, in gwamnati bata sani bata sani, in kuma ta sani kamata a ce ta yi bayani cikakke da dalilan da isa ta karkatar da dukkan abubuwan nan zuwa wannan hukuma ta KRD, wadda mun ji labarin cewa abubuwan da suke faruwa a gurin babu daɗi game da wannan jarabawa. Kazalika waɗanda suka rijista ta WAEC, wanda su dama ba gwamnati ce ta yi musu ba, iyayensu ne ɗaliban makarantun, akwai wasu tsarafe-tsarafe da haka kawai makarantun suka kirkira, ciki har da kuɗi da za a bayar na a karɓi abin da ake kira maset ko calculator, mai haɗe da calculator. A ƙa'idar hukumar WAEC kyauta take ba wa duk ɗalibin da ya rijista zai yi wannan jarabawar, amma haka kawai makarantu da dama sun saka kuɗi, kuma makarantun gwamnati an saka kuɗi domin kawai yaran nan ko iyayen yaran nan su je su biya wannan kuɗaɗe, don kawai a samu wata hanya ta samun kuɗaɗen shiga. To wannan duk gaskiya ba tsari ba ne zai iya tallafar iliminmu, ya kuma tallafi yaranmu waɗanda su yaran don su ake yi, kuma ilimin nan ana da buƙatar su ƙwarai da gaske, ana da buƙatar kowa ya riga ya same shi. Kuma idan aka fito da wannan tsirfan ga halin rayuwar da ake ciki, wasu yaran ma a ƙasa a zo a gani daga garin Allah ya waye, sai an kai goma yara musamman mata suna tafiya ƙasa suna zuwa makarantu saboda babu kuɗin da za a ba su masu hawa abin hawa, duba da tsadar yanayi da tsadar fetur ɗin da ake ciki. To wannan kenan, kuma na ga mutane suna ta bugo waya domin ba da tasu gudunmawar. Salamu alaikum. Na ga haka ma riga ne ma yi ba abin nan ɗin. To ya ake ciki? To na'am. Masha Allah. Kaga zai je ikwana a nan gurin, to ba fa mutumin gari ba ne. Gaskiya ne.
1: Yeah.
0: Masararo mu abin da muka ce gwamnati ta ware kuɗi akan wannan jarabawa kusan miliyan dubu uku. Idan har waɗannan kuɗin da aka ware ba za su isa a ce an kammala komai abin da ya shafi jarabawan nan ba, har sai an ɗora iyaye wani abu daban, to gaskiya kamata gwamnati ta ringa magana lokacin da ta ware kuɗaɗen. Amma yanzu ga shi an zo babu gaira babu dalili, bayan 4,000 da iyaye suka bayar, yanzu kuma an ce sai sun ɗauki 'ya'yansu sun kai su wajen Dangwale ake ERD. Wannan lamarin bai dace ba, idan gwamnati ba ta sani ba kamata ya ta sani. Salamu alaikum.
1: Salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Amin wa alaikum salam.
1: Ana ke shirin na sani ke da mutara ku yake.
0: Na'am.
1: Ai malam Hussaini, ni abin da nake gani a hangina. Ai mu ɗayan mu ne ba a sanar ma shi wani girman tsakani ga Allah. Yanzu malam Hussaini, kai ka sani ni na sani shekaru 30 zuwa 20 ma da suka wuce. Ko duk wanne zama shi shugaba ne na Najeriya nan, ko chairman ne, ko kansila ne kai. Za ka karatu nan kowane kyauta yi shi. Yawwa, kuma ni yanzu abin da nake gani, ai za ka su kaɗi ka kanta gwamnati malam Hussaini. Ai ba ta kyautata wa malaman ne. Hari sai yanzu ƙarƙarin wani yanzu wannan hudu wani mutum zai ba ita. Wannan ne kamar yadda ka faɗa ba sosai, wallahi wani nera ɗarin da zai ba ɗan shi ta makaranta, wallahi Allah ba shi da ita.
0: Gaskiya ne.
1: Kawai dan dai kai yayin ya zauna a unguwa ne dinga ta mai magana, ko kuma shi dan gidan wani ba ya zuwa makaranta, wallahi Allah ya sa shi zuwa makarantar nan. Wallahi haƙƙar ce ko mu zuwa tara, yanzu mu da muke nan ƙirƙiri tilin mu tara zuwa da wakin nan. Wallahi za ka ga malam Hussaini yadda lokacin ma da matan ce da ke makaranta ko yaran mu na haka. Kabin ya kamata ko su yi karatu kan tsakanin gaza, ko wani su ne kamar yadda ka faɗa ya kamata su sani. Ta zo ta dauki wannan abu, mutanen nan ana karɓar kuɗi a makarantar nan, kuma gaskiya tsakanin gaza in ka mutu bara mutun ka mutu bi sawu. Wallahi ma wannan kyautata musu ne ba a yi, sai ka gani su kan sai dan karɓar wannan abin da za su je su ma su biya bukatun su.
0: To amma haka ai ba hujja ba ce, tunda ka ga
1: yawa. Amma ka gane wani abu.
0: Sabibila, mu abinda muke cewa a nan, gwamnati ta ware maƙudan kuɗaɗe domin biya da hidima na wannan jarabawa da ɗalibanmu 'ya'yanmu za su yi a Kano, wanda yawansu ya haura 100,000. Mu abinda muka ce, in dai har gwamnati tana sani, aka ɗauki abin nan kacokan aka danƙawa hukumar nan take ERD da ke gandun albasa, aka ce duk wani yaro da za a yi wa Dangwale na wannan jarabawar, su adadin yaran nan na fara daga ko ina kake sai ka zo nan a yi ma Dangwale, wannan ba hujja ba ce. To gwamnati ta ware kuɗi ta san adadin ɗaliban nan, sai aka ce a cikin ɗaliban nan kaso 60 ne suka zo suka iya zuwa Dangwalen nan, kaso 40 kuma ba su iya zuwa ba saboda matsalar rayuwa da halin da tattalin arziki yake ciki na iyayensu. Za a fito a yi wa mutane bayanin cewa makomar yaran nan da gangan aka gurbunta ta, sannan kuma za a fito a mutane bayanin cewa a cikin biliyan ukun nan ko sama da haka na al'ummar Kano da gwamnati dauka ta yi wa 'ya'yansu hidima, iya waɗanda suka iya samu a yaran da aka tsara za su amfana da wannan tallafin daga gwamnati a kaso 100, kaso 30 ko 40 ko 60 ne suka iya amfana da gowa kuɗin, kuma gashi za a aji dan ne dan a dora akan abin da zai zo nan gaba na bangaren ilimin. Amma babu wata hujja da za a iya kawowa a yanzu a kan batun cewa an dora wannan aikin a KRD gaba ki daya tun wani bangare na ilimi a Kano, an ce KRD a nan za a yi komai na game da rijistar yaran nan, kuma mun shaida ne mun je mun gani ba muna yi da wata manufa ba ne, muna yi ne don a gyara garinmu ne, jiharmu ce, a nan muke so cikin hukuncin Allah muke kyawun rayuwa a Kano mai arziki, mu samu zaman lafiya, mu samu rufin asiri, mu samu kwanciyar hankali, idan wa'adinmu ya zo a nan muke so abin nan cikin ɗan uwanmu. Da haka duk abin da ya taso na Kano in Allah ya dala mu kokari a kan shi, kuma mu faɗa ba don wata manufa ta wani ba ko mu ɓata wani, amma magana ake ta gaskiya. A duba wannan lamari, jaraba wannan za a fara ta kusan ƙarshen wannan watan da muke ciki, ga kuma halin da ake ciki, ina makoman yaran da aka ce sai an ɗauko su daga ƙauyukan Doguwa ko ƙauyukan Tsanyawa ko ƙauyukan Gari ko na Ɗanbatta ko na Gurugu ko na Ƙarayi, an kawo su ne dangwale a nan cikin KRD. Wannan ba hujja ba ce, ba mu taɓa ganin irin wannan ba sai yanzu gaskiya. Salamu alaikum.
1: Wa'alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Wala barka da rana.
0: Barka da shigowa, ba nake tare. Baba na barka da.
1: To lalle ne wannan abu da ka faɗa magana ta Allah. Kun ana ta taba ne kuma kamar inda kake nuna a gaskiya ce in dai gore ga wani wancan kuɗi ta ce ga inda za a yi. To me dalilin ku so da wannan kuɗaɗen nan da ka baya? Kuma da mun sun san cewa akwai matsalar da za ta biyo baya. Ni sa ba za su fito siya mutane bayani iyaye ba bayan gota bayar kuɗin nan ba za su
0: wato malam Jibril, malam Jibril, da muka bincika sun shugabannin makarantun da suka kakaba wannan kudaden sai suka ce daga sama ne gidan malamai aka ba su umarni su karɓi wannan, amma yaron da ba za a iya ba shi iyaye da ƙyar suke iya ba yaro 200 ya mace ma za ta yi tafiyar makaranta kilomita 5-10 ha ba
1: ka misali ma kamar inda kace za a ɗauko wani tudun wanda ake siya robin
0: ne,
1: ka ga ba su da ba a daski a cikin wannan lamarin, ko ya kamata su siya mutane irin abubuwa irin waɗannan da yawa waɗanda ake zuwa ana tushe su a cikin birni, shi yasa kullum aka fara hakka rashin lafiya in ya kamo ka za ka zo birni sai ka zo ka mutu a asibiti sakamakon na cikin birnin masu abin da yake su baya na ƙauye shiga, maimakon irin waɗannan
0: baba na kana jina, baba na kana jina, na'am ke cewa bayan aka fara jaraba wannan da dangalan nan ba da yaya ake yi, idan ma ya kama lallai sai sun je wata hukuma ta gwamnati kowace shiya ta ilimi ta Kano tana da babban office da ake kira zonal office, me zai hana a je can? Misali wanda ita da kibiya zai zo rano, misali na banko ya je rano, kaga ai ba matsala ba ce, amma a ce sai kun zo birni daga Benin yanzu nan akwai sakandare a garinku sai yaran sun zo birni nan KRD to kaga sai sun zo nan, sannan za a iya yin wannan dangwalan.
1: ga Allah ina adalci ko ko taimako a cikin wannan labarin.
0: In dai gwamnati ba ta sani ba ta sani gaskiya.
1: Ba su da amfani irin waɗannan abubuwa idan ana faɗin su kanka sai ya daure sai ka zato. Waɗanne irin mutane ake shugabanta a Najeriya? Ka gane?
0: Na'am.
1: Idan ka ga irin waɗannan abubuwan akwai matsaloli waɗanda hukumomin ya kamata su dinga ɗaukar jama'a da ya dace. Idan fa duk wanda yake da haƙƙi akan wannan abin sai Allah ya tambaye shi akan abubuwan da ya faru.
0: To yanzu kaga akwai jarabawar RAEC ba ita wannan ne ko din ba. Ita yawa ita idan aka yi rijista da ita kyauta suke zuwa su raba kayan da ɗalibi zai yi jarabawar. Kamar irin suka kineta sai ma to su ma sayarwa ake. Sai an biya 6,000 a makarantu wai za a ba ka kyauta. Za a ba ka.
1: Shugabanni ko ko duk wanda za a ɗora alhakin ya riƙe jama'a sai ya ƙirƙiro wani abu wanda zai azabtar da mutane cutar da su wannan bai dace ba zai. Kuma hukuma ce ta bari ake yi ita ta yadda a yi domin da wata zo a yi ba ba za a yi ba. Ai duk wannan kukan da kuke ballo wannan ku faɗa ruwa ku zo ku faɗa. Ko ba tana ji. Ko ba za a yanzu ko waɗanda suke waɗannan abubuwan za su kawo maka mutane mara amfani mara dacewa suke dan kaza suke karɓar kaza. To amma in dai har waɗannan abubuwan da wasu suke ba su bishe zo mai isa ba za su faɗa ba wasu a san yadda aka kama aka tsaya don Allah.
0: To yanzu a makaranta ta ɗorayi babba sakandare. Su yaran ma da suke wa aik din sun ba da kuɗin ma an hana su ma sun iyayensu sun biya akwai uban da yace sai da ya haƙura da abin da za a dafa a gidan shi aka ba wa yarinyarsa naira 6,000 da aka je ta kai kuma ba a bata ba ba a bata ba.
1: Ka gani a gindin makaranta nan nake ta garma akwai primary akwai secondary akwai senior amma yanzu ka zo ka ga ajujuwa nawa ne iska ta fari ta zubar da kwanukansu ba a gyara ba. Abubuwa da yawa yanzu irin wannan kawai wannan shiri ne ba aka shiryo a kowane na ake so su ne za su yi karatun ba wani ayan daraka ba in dai ka ambaci talaka a Najeriya magana ta Allah wala babu abin da kowar ta ce dangaraka talaka dai na ƙasa tenis wanda ka sani malam sai sai da Allah ke ce ma amma magana ta Allah ba a adalci a mulkin Najeriya kwata kwata kowanne irin karfi ka kama jini da kansila ba ka san shi ya san ka ka gan shi. Yanzu zai magana da ke maka wallahi kan sunan garin mama magana da sakamakon a kan maganar a gyara sola ce ba ta rana ce za ka yi su ne da su ba da za a samu ta. Amma ba shi ya sani da zai iya ya san kuma ana fitar da albashi ana fasuki ana ba abin da zai wa jama'a. To ka ga irin waɗannan shugabanni ya ina sai dai mu ce kuka ne ta addu'a Allah ya kawo da su ta amma ba a da su a cikin ko yaya ko kaɗan ya kamata su san cewa abu na za Allah zai zo a jin fiye mutu idan Allah ta shekara fiye mana mutu.
0: Madalla ɗan mutanen rantan muna magana akan wannan matsala wacce ta shafi al'umma kuma al'umman nan da su ake lamarin nan abun dubawa ne matuƙar da gaske. To ga salamu alaikum.
2: Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: To ga ni ke tare
2: ana tare da Abubakar Muhammad da Darija Zaki.
0: To nan me za ka ce akan wannan batu da muka ɗauko?
2: A da sani gaskiya magana da kai da wannan batu Allah ya saka muku da alheri. Amma da wannan magana nan kafin a ta hutu wancan lokaci ku ce za ku ci gaba kuma Allah ya kawo mu. Abinda mutane nake so ƙarin bayani zan yi akan abin da ka kushe da taunawa ce. Mutane ba su gane gwamnati ta fidda kuɗi kan wannan magana ta raba na biliyan uku. Mutane san biliyan ne dubu miliyan dubu ɗaya shi ne biliyan daga miliyan biliyan uku aka ware shi. Yau da gwamnati ba ta ware komai ba akan wannan harka kana dina?
0: Na'am.
2: To sai a gaske gwamnati a ce ai gwamnati abin da ya kamata in yi ba ta yi ba. Na ɗaya kenan.

0: da police yanzu in aka bincika mu yiwa yaran da suka to daga hanyar doguwa ko da wayar nisan sai a shiga Allah ne ya sanya wasu ba mu sani in dai ba ba a san yaran mu su yi karatu ba an fitar da kuɗi a amfani ko da ake in da ya kamata yaran nan tun ya kamata a ji a tsaro yara ne
1: gaskiya ne
0: tun ya kamata a ji a tsaro ne amfani ko da kuɗi kai wani excessive da ya iske shi da ba su yi a ci ya kamata su yi kuma ba ƙanar kuɗi ba.
1: Sai ka je ke arbin zaka ga inda aka shirya yara.
0: Ka ga gwamnati wallahi ba mu sani ne me yake cin gwamna wallahi da wannan abu ba. Ka san da kake wannan abu wallahi. To ba za a yi a ce ko kan da ake in shi commissioner babu dan sa akwai tikara akwai kuma kotun sa. Akwai dan yar lokacin dan lokacin siyasa ne. Yawanci dan sai dan na sai ba kai yara su makaranta gwamnati suke yi. Za su shi kuka idan kuma commissioner ya je duka mu gwamna ya ce ne commissioner shi ya fito ya ce gwamnati ta ware wannan kwanan.
1: Gaskiya ne.
0: Magana ta biyu kamar ka faɗa wallahi. Yata. Sai da makarantar suka ce a kan kudin wannan calculator. Wallahi kudin ce fani yana na ɗauka na ba su hana wallahi ba ne. Ba mu dafa abinci ba.
1: Ya salam.
0: Kuma sai ya zo ba su calculator ba. To ne ne. Kuma kuma wa yake ce. Ko mun yi da ya ku kun ko ba ka ce zo ne biya ko ka sai sai zo ba ne biya amma kar kai an ce an bayar da larba ga rani ta yi sai wata ba dai dan larba ka wallahi yanzu ba ba ba su wata makarantar an ba su to na ka ci wa ci wa mu ba haka muke ba ba ka kai mara su wanda suke saka din nan ne ne su kuma duk da ba ka kai musu ba
1: gaskiya ne
0: amma in dai ba ba a sayan talakawa sai ci gaba da karatun nan ne boko ba wallahi tallahi gwamnati bai da ce gwamnati su abin da yake ba ta san wallahi inda har da gidan malamai wani ya bada magana ce wani wani ga sama to wani ga sama it means me ke da sama ya ko commissioner ne ko gwamna ko kuma wani ne cikin sa so ne ake ta da sama to kuma ko mutane fa su sani gwamnati sani tana so ba ko sai bari wannan mun talakawa kuma wallahi Allah ba zai yace ba Allah ba to gidan da daraja da kan wani aiki ba idan ana so talaka abu da za a yi masa kenan asibitin karatu to karatun ba ya karbi ya yamu so so ake gwamnati yin kuma da take yi ya yi mazinin zuwa makaranta
1: to mun gode
0: ka ne na sanya kamar to ba yana ne da kuɗi an bata doguwa a ce dan firama na da dan kedre sai ya zo ki yi gangwani ya ka ba gwamnati da dubo ne da mai Allah kuma shi kana rawa
1: amin mun gode ka ne
0: Allah ya saka mu kudade
1: amin amin amin amin
2: a
1: miskin
2: na zaka da gwada gwadan shirye shirye da arama radio nake fito da shi gaskiya na jinjina muku kuma ne muku gwadan alkhairi kuma ubangiji Allah ya kara wa abinta
1: sai tun amin a miskin na sai ku sha wahala ne mu
2: wallahi ya dai ai kace ko gwamnati ka san dai sai an wata da ma ku da ku ai ku ne ma abin da ya dace na sha fada kuma yanzu ma zan kara fada abin da gidan radio Rahama yake da sauran ire-iren gidan radio da suke ba da wannan dama suke dukan jikin su da dan yankara wallahi azimi sun fi gwamnatin tarayya aiki kuma gwamnatin gwamnatin Najeriya aiki
1: mun gode
2: da fata da wannan to wato ka gane babban matsalar mu anan kana ji ko
1: na'am
2: yawa kaga wannan zancen makarantar nan kaga daga lokacin da aka yi kuna tafiya ba ku da masara sannan kuma kaga kashi 98 cikin 100 Kano da sauran arewacin Najeriya ba masara kaga kashi 2 na ware masara su ma na ware kashi 2 ne saboda Allah ya harje mu to su ma kashi 2 kuma an san da gwamnati magana ba za ta dauka ba kaga ne ko daga nan aka samu babbar masara saboda ka gane wannan magana da kake ganin ashe idan ka fito ka faɗi gundarin gaskiya kowa yana da rai wanda kuma ka taukan lokacin da kana daga ana kaman masu kushan kwaya da sauransu su bai san biyar shekara 60 ta wuce haka ake kaman ku zo ku yi irin ne to shi ke nan shugabannin Najeriya rankata kan dun su yan boko ne kuma sun samu ilimi kyauta dan dai mun Allah mai sauraro Hussaini zaka iya gaya min cewa zaka iya fito min da mutum daya wanda yake karatunsa ya amfana wa al'ummar Najeriya musamman al'ummar arewacin Najeriya to ka gani fa har gobe kowa hankalinsa kowanne gida ba ma kuma magana karatun Alkur'ani ma kusan an rage shi ne.

0: kwake to mutum baya shugabannin mu na arewacin Najeriya wannan amfani karatun boko su yi mana
1: to ga lokaci
0: ya fara mu yadda za a yi ka sheka ka bata lokaci kai shekaru ka gama farming ilimi kuma ilimi ya ce garkuwar duniya ne kuma an zo an danka ma amana kuma an samu haka
1: to mun
0: ga karatun da mai
1: ya gaskiya ne malamin
0: ga mun da lokaci ya ce wai ne ra baka kin ga ma sai kai ne na kushe ga ni ne yau shekara wajen 23 na gina makaranta ko ka san cewar ya mu lo in ya balle sai dai in biya kuma makaranta tana da wajen mutum 1500 to da ra ku sami ilimi sannan kuma ku sami ilimi ma a gaya mun jan boko da suka yi karatu kyauta a gaya mun amfanin da suka kawo kuma sannan su yan siyasar gaba ɗayan su da ake a gidan rediyon Rahama ko gidan talabijin ne aka je aka dauko su suka yi wannan aikin to za mu ce za mu iya aiki haka sai aka samu amma ba yanda za a yi kalmar da zan gaya ma ni shugabannin arewa ga ka ta kamfa na karo ba ni ba san daga inda aka kawo su ba kuma lokacin da aka ce harin da ka ji shine ne na dawa shine ne sauki a kusa a mata
1: mun gode wa mazan almiskin mun gode kwarai da gaske da wannan gudunmuwa da kai da ragowar ɗan uwa da suka shigo suka ba mu gudunmuwa a wannan shiri gashi kuma lokaci ya riga ya mana halinsa amma a gaba idan muka samu lokaci irin wannan akwai wani batu da bankin bada lamani na duniya ya fitar a yau din nan inda ya ce akwai ƙarin 'yan Najeriya kusan miliyan 60 da sun riga ma sun fada cikin kamfanin talauci Allah ya kare mu za mu bibi wannan shi ma za mu samu masana kuma su yi magana akai da kuma wancan batu na wancan gadar amma dai za mu ci gaba kuma da bibiyar wannan batun da muka yi magana akai babu yadda za a ce duk kan yara sama da 100,000 ɗan Kano maza da mata da suke shirin fara jarabawa a ƙarshen wannan wata a ce har yanzu akwai wani kaso da yawa da ba a yi wa wannan dangwalen ya tsabba bayan gwamnati ta biya kuɗin jarabawar kuma a ce daga ko ina suke a Kano sai sun zo wannan hukumar KRD da ke gandun albasa wannan ba karamin abu bane kuma ƙalubale ne babba ga ilimi kuma in gwamnati bata sani bata sani in ta sani ta san akwai matsala amma da dukkan waɗanda suka taimaka shirin da zai gare ku daga sashen labarai da al'amuran yau da kullum na nan Rahama Radio musamman ma editan labaran Mubarak Hamza Adam sai Usman Aidatti wanda tun sanyin safiya yake ta sada masu sauraro da gidan rediyon Rahama ni Hussein Amba inda ba nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

0: kuma balla
1: bai san wannan gari na hayin baba ne ba mu tsaya a ko ina ba sai fadar mai unguwar wannan gari wato mallam yau dan baba inda kuma muka nemi da ya bamu tarihin wannan gari amma a taraice sai ya fara da cewa
2: ni sunana yau dan baba kafin da za a zo matsar abin ya zo kaina mahaifi na hini min gwanan gari kima abun kaka na ya gada mahaifin sa kenan har ta zo kaina tarihin gari ainihin sa da baba ban ake kiransa sakamakon ana samun wani abu da ake rin da shi baba baba din ta yadda akai aka lakaba masa wannan suna ta sanadiyar wancan abin dirin baba din nan na wanda ake amfani da shi a karubi a da can kakanninmu suna amfani da shi a nan garin sosai hannuman zaki kamar daga wannan murnar tarwakin kudu zuwa wannan takwa matan an tahi neman sa za a zo nan garin neman sa shi baba kuma wacce take dilan abin mace ce ana ce mata baba sannan kuma danta na bari shine kakan namu kenan shine mai unguwar aka sawa garin baba din da aka sa masa baba din nan shi kuma danta ake ce masa dan baba
3: ke shine ake cewa garin dan baba
2: eh amma aile asalin sunan sa Yakubu shi kakan namu kenan
3: to yanzu baba a kallon wannan gari ya kai shekara nawa da kafuwa
2: eh to nan dai da duk a kauyuka muke can gida can daya daga wajen 1979 shine farko-farkon kafuwar nan garin shekarar da aka tsara shi kuma 1973 lokacin bana manta ina yi uku a primary
3: to misali baba waye ya fara zama a garin da aka tsaga shi to wannan baba ce ko kuma
2: a yadda tarihin iyali abin da na rika kenan can kasa ne ban san ya abin ya taso ba amma dai wannan din shine ainihin abin da na sani a gurin kakannin namu a da can wannan harkar ta rini ita ke bayan nan aka koma saka bayan nan aka koma sakar hula to yanzu sakar hula

0: dai akan ta aiki maza da mata sana'ar mu kenan a garin nan a yanzu haka
1: yanzu ana cewa garin babu an san gari ne na waɗanda suke saka hula
0: tabbas kuma suna sana'ar hulan nan daga nan har maka ana kaita har Burkina Faso ana kaita kwade buwa kai kasa yana ne ba ina ba kai hulan nan
1: to ya suke da yar tofa
0: ya tofa tawara makwataka ne
1: suna na ga suna akwai hula
0: eh amma asalin hular dai a nan garin duk arziki suke dangwana su ma su ci duk wanda ka ga shahara da harkar hula to asalin sa na nan garin ko abokin sa ne ya jawo shi akai harkar da shi ya ji dadi shi mai jawo shine sila
1: baba al'ada fa kuna da wata al'ada ne a wannan gari misali garin garin Fulani ne ko kuma dai akwai wata al'ada da ake
0: akwai kusance ruwa biyu ne garin koma uku akwai Fulani akwai Kanawa akwai Agala haka yau kuma dukan in an tashi duk abin da za a yi a shawarci ake yin sa ba a yi irin barkatai din nan yauwa akwai hadin kai idan aka hango abin da yake na ci gaba ne za a dai shawara wata a cin nasara wata kuma sai dai a zo ai mana irin wannan murmurin din a jalayi a tafi
2: bayan mallan yau dan baba mai unguwar wannan karkara ta hayin baba ya sauka sai ya dora dangane da matsalolin da suke damun su a wannan gari musamman batun matsalancin rashin ruwa da suke fama da shi inda shi kansa yace ya sha zuwa cikin birni domin ya dauko ruwa
0: zahiri kamar yadda ka tambaya din nan ka tambaye ni ka kuma so samu ne ko ina ga kai a can baya daga shekara 60 ne muka bayani zuwa yau a takaici an sha wahala kala kala mun dan dan wahalar ruwa a nan garin naje hoto na dauko ruwa ni din nan da ka gani
1: tun daga wannan
0: garin wallahi naje na tsoma kafata wuri na dibo ruwa a kogi
1: ka kawo nan garin
0: wallahi
1: to ami amu a jaki ko a mota ko
0: a mashin
1: saboda ba ku da ruwa
0: ba ruwa amma Allah da ikon sa kwancita shi kwancita ya na irin waɗannan kurafa-kurafan har Allah ya tarfa garin mu matasa kai ya soma wayewa wasu suka dan duba asusun su suka ga ya cancanta a yi irin wannan hobasa din aka jawo na gidan ruwa nan ba a nan yi jiyar take ba daga wata unguwa aka je aka yi ta aka jawo yanzu ita take ba mu ruwa idan gosu loye mata yawa sai mu tafi wata a can wata unguwa nan kankaran doli a je a samu
1: yanzu ma ina ga wajen cike yake
0: to a yanzu haka in ka je wajen ta kankaran dolan ma haka take wasu nanan ne da yawa
1: ma'ali har yanzu akwai wannan wahalar
0: wallahi har yanzu ban fita daga wannan kanyin ba ana cikin su nan da haura a nan garin in ban da ni da ne yanzu ban yi zaton da wani wanda za a saki samun kan mutum uku ba wanda suke yanzu a nan garin babu magana ma'aikata kwa a garin nan to ni ma na yi ritaya ni ma ba a sana ce san ma'aikata ba yanzu ko mutum da ya fa babu a yanzu dai zancan da nake ma
1: me zan yi haka
0: rakin karatun da ban samu wani ba amma wannan matsalolin na rahin ruwan nan da rahin wadatacce hanyar yadda za a samu ruwa duk ita ta sa ba ma samun dama mai karatun yaro da ka dora shi akan karatun ya je secondary ya yi junior ya yi senior in ya gama an zo layin ba karatun sa ya kare rahin ruwan nan shi ne umar abaisan din rahin karatun mu a nan garin
3: tunda na ga muka yanzu ma yaran mu sun tafi daukar ruwa wani garin wanka wallahi to ka je da je kasuwa na dawo bin yanka ba yanzu zan nan daki jiya na ga ma je kasuwa na je da dawo ba ruwan da zan yi wanka dole ne hakuri
1: to amma baba misali wakilan ku idan suka zo ba kwa ga musu irin matsalolin ku
0: wallahi ba abin da ba su sani ba
1: ba ta mu bota tuka-tuka ba
0: in an yi tuka-tuka ma in ta lallace farko ta kai mana zamanin rimi ita ce ta farko an yi mana ita ta yi ruwa sosai to amma daga sama ta kai sai ta huke ta makare mun yi a cire ta take ciro mun kai korafin mu local government ya fi sau nawa da hannunan na rubuta kadda ya fi sau biyar an kai amma ba abin da suke mana kai wasu kuma yin wannan guguwar siyasa ta taso sai a zo a ɗan yi mana campaign za a yi muku kaza za a yi muku kaza idan aka zo aka yi ta layi sai mu jiyu akwai gyare-gyaren da aka ce ma za a zo aka yi na rijiyoyin muka ba da rijiyoyin na ranka ta kaf guda biyar amma layi ɗaya ba zo a mana ba
1: to yanzu a halin yanzu da damuna ta shigo ya ake misali
0: yauwa a halin yanzu da damuna ta shigo tunda Allah ya albarkaci garin an dan samu rufin asiri wasu sukan sai irin durarruka na roba idan an yi ruwan sama himtin ya dan tara da dama zaka samu su da uku wasu guda biyu idan ka tari guda uku nan zaka dan kwana hudu kana amfani da shi a gidanka an ba ku da yawa in kuma kuna da yawa matukar su kwana biyu abubuwan da muke bukata da yawa a garin nan sai dai a takaita Allah idan fa mana a samu gwamnatin da zata dubo wahalar da muke ciki duk inda ruwa yake a kasar nan a lalubo mana shi a haƙo shi in masu hannu da shuni a taimaka mana mu fita daga wannan gangi.
1: To amma ina wuce danku na karmar hukumar dawakin kudu.
0: Suna nan sai dai in kaga mun yi hudda da su sai dai zabe ne to su zo neman ƙuri'un mu mu karkare ƙuri'un mu kuma abin ma dai haya shi tana amma wannan karan zamu yi bore.
2: To mai sauraro ka ci ba su ne unguwa da kansu. Bayan mai unguwa ya sauka ne muka shiga cikin wannan gari domin ganewa idanunmu irin halin da wannan karkara ta su take ciki. Muka iske wajen ɗibo ruwa guda ɗaya ga dogon layi ga mutane fal a wajen kuma duk da haka sai ka biya kuɗi zaka ɗiba. Daga nan ne muka nemi wasu magidanta da su bamu labarin wahalar da suke sha kafin su samu ruwa. Mu fara da Malam Buhari.
4: Sunana Buhari Adamu sabon garin Baba mai sana'ar sai da hula. Muna yin dukkanin kokarin da ya kamata akan garin mu ya samu ci gaba wanda yake ma Allah ya sani jama'a duniya ba sani ba. Na rubuta takarda har an bi wakilan da suke rufai hanga ya bada umarnin a rubuta akan matsalar wutan nan ruwa duka muke tunda kamari da yake munan kauye ba a buga takarda tunda kamari da hannun gida a bayar ba mu ce a mutum shi kansa ne yanzu. Na tabbatar mar da halin muke ciki ya tabbatar akan a rubuta akwai tarzuma ta garuruwa da yambata mu wanda yake ba sai na faɗi garuruwan ba. To dai diyan ne ya kamata hanyoyi mun zo da ba su ciyamu mun yi wannan shi ya kai wajen tsaro shi ma akan matsalar wutan nan tamu. Allah ya sani jama'a garin mu in ban da yanzu ko su ji ko kuma da suka ji yanzu wallahi ba su ma wannan aikin ba. An yi alƙawarin nan ba shekara ɗaya ba shekara biyu ba shekara uku ba tunanin jama'a yanzu shine muna ba su guda ma suna nan akan buran su cewa me sa ga wa zai kuma zabe ma a gar. Wannan shine ma ƙalubale da yake ga mutane yanzu. Baturwa ai sai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Akwai lokacin da muka taɓa zuwa muka yi program a wani gidan radio mun gidan radio ne akwai wanda ya kira wa yake cewa ya a dinga faɗa gaskiya. Na so a ce ina cikin studio lokacin ban gama shiga bakin nan ta na so mu zo da shi nan garin. Yanzu ma zai zama muna muke yi. Muna da muke ruwa ya zo dinnan damuna dinnan daga gani kashin dabobi na mutane na waye akwai wani kudine a nan gabar da mu yanzu wannan ruwan da aka ya gangara ya tafi can kuma shi muke sha ko yanzu ka bi ni zan kore ma in sha ka gani za ka ga jaki ya zo baki ya sha kare ya sha sani ya na fulani su zo su sha kai har rigima idan aka zo mu hukunta suka shiga akan a hana fulani su dinga shiga cikin ruwan da dabobin su ko a dinga iba ana ba su a waje. Abun ya zama uwa tashin hankali domin da dabobin su macizai karnuka shanu doki jaki mu haka za a je kuma a kantama a sha
1: ku sha su sha
4: mu sha su sha ko yanzu ka zo mu je zan sha ka gani ko ba abun da zai samu mallai ba abun da zai same ni saboda wannan rijiyar kwaɗe ce da za mu ga yawan garin da kanan ka ga yawan garin kai ka san wannan rijiyar ba abun da za ta kuma Allah ya yi wa mai ta albarka can ne wani gari yar ga daga wajen can haka ko wannan rijiyar fa. Okay, aka bunno 5 yazo nan tun safi da aka koro yaran ka su sa layi mutane ne wannan can makaranta babu saboda wahalar ruwa in ka ce lalle dan ka sai ya je makaranta to kuma ba za ta zuwa gidanka ba domin za ka sa layi ne ka ta bibiyar sa wasu matan suna shikima wanda yake jira rayuwa ne yazo gida ya ci tu a'a shi kuma ya koma kallai yazo kansa kuma sanan layi yazo in lokaci yake lokaci naira 80 kai yanzu a garin ne yanzu ka samu wanda zai kama ruwa kofar gida 200 jar ka ko 150 Allah ya kai munna a yanzu tunda baro da yawo mai sawa zaka je zogara ka dauko zaka je yarge ka dauko wannan kudin ku yake ga yama kowa ya sani mu kun da sun sani akalla da yanzu ya ci mana yara sun kai 6 ko 7 rana 1 mai 2 sun wada sun mutu a inda fa lissafa ma uwa kai har almajire ma sun mutu guda 2
1: yana barazana da rayukan
4: barazana ga sai kuma dai ko an dauke gawa a ran nan kuma a shi za mu je dai ko mu ebo mu zo mu tuwo mu abin ko abanan nan wani har su yar karaman rahin lafiya da mutuwa suna daurin aure in dai lokacin zabe yazo fu kaga mutun yazo so amma abin da yake mamaki shine da karar ka yi bara ma din ba kankat dan majalisar jaha na tarayya chairman councilor advisor tunda aka ci daga kan gaisuwa jaji abin da ya kana ba wanda ya ƙara zuwa nan garin astaghfirullah akwai councilor kwaɗe shi kuma makocin mu ne za a iya sa hidin gidi da gari ɗaya ne amma ban da shi babu wani mai mulki wannan aka rata ya masa alqur'ani shi kuma zuwa yace mana kaga dai liman ya mutu mai unguwa wansa kanansa naibi shahararren malamu duk ba na marasa ba da tijawa akwai malamu da su kwanan nan duk garin nan muna ji da shi shahararren malami ne shi ma ba wani mutum da zai zo mana nan ko dan majalisa jaha ko na tarayya ko ciyama ko
1: san da garin ba
5: Ai ga wannan dai ta sani yanzu nan da wata da ya koyi sun sani nan da wata da ya koyi za a gani gida gida suke bi amma na ba gaya ma kuma na tabbatar ma matasan mu sun ce sa ga mai dongola bar wannan kar
2: bayan Malam Bahari ya sauka ne muka dauki muryar wani matsakaicin dattijo da yace shi fa yafi so shurin masaki yana aron ruwa sakamakon rashin ruwan da ba su da shi bai sauraro ka jifa ruwan ma wai sai an ara kamar wata guga
6: ruwan muna aron ruwa idan kai yin maka sabon gishiwa kake je wani wajen ko makauta kai karo in ka ara kai ka zo ka girin ka wani ne ka biya su sai tun kaga ruwan yawancin gidan ruwan maran gaskiya guda ɗaya ne kuma suna shi kuma da kace wani gari aka haka ta aka saka aka janyo ta
7: amma kafin nan masu sauraron mu kada ku sha'afa kuna tare da shirin daga karkara daga nan gidan Rahama Radio farin cikin al'umma mai yada shirye-shiryenta akan mita 97.3 a zangon FM za kuma ku iya shigowa shirin daga karkara ta lambar waya kamar haka 0806541683 har ila yau kofar shirin a bude take ga duk masu son ba da gudunmawa ga al'umma mazauna karkara dan haka kafin shirin namu ya dora za mu dan tsahirta mu je mu sha ruwa mu dawo bakin aiki a dakacin mu

0: To madalla masauraron mu zamu dora kai tsaye mu tafi wajen iyayen mu mata na wannan karkara mu ji su kuma a bangaren su ko me ya fice musu tuwa kwariya
1: to muna garin sabon garin baba da yawa muna neman taimako ne akan ruwa da asibiti saboda muna samun matsatsalu kala-kala bisa gaskiya idan yaran muka tura su ibon ruwa sai su iya fita tun karfe 7 safe sai su kai karfe 8 na dare ba su dawo ba saboda wahalar ruwa zuwa asibiti kuwa yaran mu idan ba su lafiya ko mata masu juna biyu idan muka tafi gaskiya ana shan wahala dan mata sautari ma matakan aje ma za ta iya rasuwa ko abin da za ta haifa muna neman agaji akai
2: to anan garin ba ku da asibiti ne
1: gaskiya ba mu da asibiti ko irin karamin asibitin nan haka ba mu da shi dan sai mun fita kamar asibitin Murtala ko Wudul haka ko Tangano shine muke samun asibiti muna neman taimako a taimaka mana da shi ruwa ma muna neman agaji a taimaka mana da ruwa saboda muna gaskiya buƙatar ruwa a garin nan
2: misali idan aka tura yaran su je su debo ruwa a sanadiyar ba su da wuri ba shi yasa ba sa zuwa kanta da wurin
1: wallahi ba sa zuwa saboda yaro ya fita tun 7 safe sai kai 8 na dare bai da ba yayi na can kaga ai babu lokacin makaranta kuma ruwan nan dai shine rayuwarku dan adam in babu ruwa ai babu rayuwa to muna neman taimako aka za mana da ruwa da asibiti ruwan nan muna buƙatar su muna neman a taimaka mana da wutar nan ga ɗan wayannan ma da ake dan yin caji yawanci sai a hakura da ita tunda babu cajin babu ma'aikacin cajin ta muna neman taimakon wutar lantarkin ita ma saboda ɗan sana'o'in nan na mata ai muna buƙatar su
2: to makarantar yaran su kuke misali ba ku da makaranta ne ta boko a nan kusa
1: gaskiya ba mu da ita dan yanzu yayin damuna na ma idan ruwa izo yawancin yaran ma inda suke haura suke tafiya makarantar sai dai a hakura saboda kananan yara manyan ma sai masu wayo su suke iya daddafa haka su fita muna neman taimako a ka mana makaranta kusa da mu islamiyya nan da boko nan muna buƙatar ta saboda ilimi yanzu shine rayuwar dan adam muna neman taimako a taimaka mana da makaranta
0: anya kuwa mahukuntan karamar hukumar dawakin kudu suna sara suna duban bakin gatari kuwa a ce gari ya gari irin garin hayin baba amma ba shi da wani abu na more rayuwa to mai sauraro Allah shi kyauta Allah ya kawo muku dauki amin to mu koma wajen ɗan dagwai dagwai mu ji shin suna zuwa makarantar boko kuwa
3: Khadija Barada a hayin baba makaranta muna zuwa amma mafi yawanci wasu akar suke zuwa shemu dai muke daurewa dai muke zuwa dai a bar din kuma nisan da yawa

0: kuma ya dai kuma a taimaka a saka mana ai mana wata mujena tafiya kafa duwai da maska ne zuwa su iya zuwa manan din saboda duwai din samu sauki ne
1: kina so ki ce akwai wasu da suna zuwa makaranta amma sun daina zuwa
0: eh wala akwai mutane ma da yawa da suke zuwa su kalena muna so a bude mana makaranta
2: sadiya mun muna so a ga gina mana makaranta nan gari na musabi da mu da irin zuwa kasa
3: bayan inda gwaigwayi sun sauka yanzu zamu koma mu dauki bayanin wani dattijo da yace sai su shafe kwanaki ba su yi wanka ba sakamakon rashin ruwa da ba su da shi
4: ruwa daga yi da Allah ana samu a mun kadani kai yanzu ma yaran mu sun tafi daukar ruwa wani garin wanka wallahi akwai nan kwano hudu ma bai wanka ba wanka wallahi jiya da je kasuwa na dawo mun wanka ba yanzu zan je daki jiya ba ruwan mu da zan yi wanka dole ne hakuri to zaka sai fiya wata ne kai ta kai wanka daga yi da Allah fiya wata
5: ni kai na ayo kwalle daga nan Allah da Allah kwalle daga nan
4: alhamdu ba ruwa
5: da Allah ne fa zaka danyi ma anan ya kai ha mamaki zaka ga barka yara zana ta dura ana higuwa da ruwa
6: sati din to don ke sati kanka wannan mamaki ne to me abun mamaki dan kai sati baka wanka ba ana ta ruwan da zaka sha kai addini to ai ranjan wanka yanzu mun wankan ba mun ba da jin zanyi tunda ba ruwa akalla zaka samu mutane za su iya kan goma ko fiye da haka a yanzu ne kace zaka zo ka tantance zaka samu fiye da haka wanda suke sati ba su yi wanka ba a yanzu zan tantance da yake a wannan gari ne sabon

0: To masauraranmu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanmu da kasancewa da ku a cikin tsokaci na shirin karkara wanda kamar yadda kuka ji a wannan mako mun ziyarci garin Hayin Baba da ke karamar hukumar Dawakin Kudu a nan jihar Kano. Kuma kun ji yadda al'ummar wannan karkara suka gabatar da korafansu akan abubuwan da yake damun su, musamman batun matsanancin rashin ruwa da suke fama da shi. Kuma wannan rashin ruwa mu ma shi ya fi daukar hankalinmu, tunda kamar yadda kuka ji kuma muka yi tattaki muka je wannan gari, mun gani wa idanunmu irin abubuwan da suke fada. A ce gari ya gari kamar Hayin Baba, tunda gari ne babba wanda yake mazabar yar gaya kuma suke makwabtaka da cikin birnin Kano. Garin ba nisa ne da shi ba, in ka je yar gaya ka wuce ka je Zogarawa, ana shiga ta yar gaya ana shiga ta garin Zogarawa. To garin dai ba shi da nisa gaskiya da cikin birni, amma a ce suna fama da irin wannan matsanancin ruwa. Kamar yadda kuka ji muka tattauna da shi mai unguwa na wannan karkara, wanda ya labarta mana cewa shi ma ya sha shigowa cikin birni ya ɗebi ruwa ya tafi ya koma nan. Ya shigo cikin gari, ma'ana ya shigo cikin birni, unguwar Hotura ya zo ya ɗebi ruwa. To kun ga kuwa ai abin ba ƙaramin abu ba ne. Duk da mun yi musu wasu tambayoyi kan cewa misali su ba za su iya haƙa rijiya ba wanda za su dinga samun ruwa da za su yi amfani, to sun bayyana mana cewa dai kusan abubuwan da yake sakawa rijiya ta gargajiya ba ta yi, saboda suna da duwatsu ne, idan aka haƙa aka je kaman mita kaman 10 to sai a tarar da dutse. To kuma bisa al'ada kamar yadda masana harkar tona burtsatse sun ce, idan a mafi yawanci idan aka samu dutse ana fasa dutsen ruwa ake samu. To kun ga kenan, misali ta gargajiya ake zuwa ake gwadawa ba a samu ruwa, amma da a ce za a samu wani ko gwamnati ta shiga ta yi musu borehole, ana fasa dutsen kamar yadda suke faɗa mitocin ba yawa, ana fasa dutse za a samu ruwa. To gaskiya ruwa kusan shi ne jigon rayuwa, in aka ce babu ruwa to akwai damuwa. Magana ta gaskiya kamar yadda aka ji kusan akwai waɗanda muka tattauna da su suka bayyana cewa aƙalla suna kaiwa har kusan mako guda wasu ba su yi wanka ba. To kun ga a wannan rayuwar a ce mutum ya kai mako guda bai yi wanka ba, ai akwai damuwa. To kuma gaskiya akwai wani shi ma wani matashi ko in ce matsakaicin dattijo, shi ma da ya bayyana mana cewa kusan idan aka yi ruwan sama akwai wani rafi da ruwan yake tafiya can, to wannan ruwan in ya je taru shi ne al'ummar wannan gari suke zuwa su je su ɗiba a sha a yi abinci da sauransu. Kuma dabbobi ba irin dabbobin da babu inda suke zuwa wannan ruwa su sha. Kuma mun gani wa idanunmu dan mun je wannan rafi mun gani muna zuwa muka tarar da shanu a cikin suna sha, kuma ga mutane su ma suna ɗiba. Har muka zanta da wasu daga cikin yara suka ce sun ɗiba ne za su je su yi amfani, za a je a yi amfani da shi a gida. Magana ta gaskiya dai wannan al'ummar wannan gari ta Hayin Baba suna cikin wani hali musamman na matsalancin wannan rashin ruwa. Shi yasa ma za ku ga shi wannan shiri namu na yau kusan kacokan ɗin sama mun fi mai da hankali akan wannan batu na ruwa, saboda kusan duk wanda muka samu za su yi mana magana sai su ce su fa ba za su ce komai ba, babban abin da ya fi damun su shi ne ruwa, kuma a kansa za su yi magana. To shi yasa mun muka fi mai da hankali akan batun ruwan, duk da akwai wasu batutuwa wanda lokaci bai ba mu dama ba, idan Allah ya kai mu wani makon za mu dora mu ji kuma sauran kokensu. Kusan wannan gari ba su da komai na more rayuwa, ba su da komai, ba su da wuta, ba makaranta, ba asibiti, ba ruwa, ba ba din da yawa. To in Allah ya kai mu wani makon za a je mu tare da su domin dorawa. To masu raro kai tsaye, za mu ba ku dama kun ji yadda wannan shiri ya tafi,
1: kuma kun ji kokin al'umar wannan karkara. Zamu so mu ji ta bakin ku ku yi sharhi akai ko kuma ku yi tsokaci ko kuma ku yi kira ga masu mahukunta ko Allah zai sa a kawo musu dauki ko kuma kuma idan kuna da gurare inda kuke da bukatar a kawo muku dauki za ku iya bayyanawa ta cikin lambobin wayar mu kamar yadda aka saba 0707 777 9 ko 081 740 7777. To malaikan nan sun fara harbawa.
2: Assalamu alaikum.
1: Wa alaikum assalam.
2: Yawa kai ne kana tare da kare do mai sarati ga wannan garma kuma kura kun gargare na
1: musta. To madam, ga madam.
2: Eh abuciyawa. Yawa to alhamdulillah gaskiya mun ji abubuwan da ake so na wannan makotanmu na hayin baba. Alhamdulillah gaskiya mu kamar irin wannan kudan kusan gurbin da take yi. Kuma akwai ramu ka duba da muke so mu kwanta da malamai da duyan da su ba ake nema tsakanin mu. Da Allah da Annabi su koma da ke duba da yare mu kuma gurin da ake noma abinci ne Allah ya albarkace gurin da yashi. Ya fito shi ne da ko kana so ko ba ka so ma dole ne ka tsaya tun ke so mu kwanta da malamai da Allah su taimaka su koma da ke a kamar da bari. Domin idan abin ya huce kanmu yanzu to kuma ƴaƴan da za a haifa nan gaba su ne abinci a wannan abubuwa da ake da ke faruwa a wannan gurare namu da ake kaya ɗiban wannan yashi za a gurin da za ka noma masarar da za ka ci to kuma yanzu zama ya yi ya ake so a yi kenan na Allah da Annabi ne ma dauki ga mahukunta mu ma ka kawo mana dauki a kan wannan lamarin da fatan za ka tashi lafiya.
1: To muna godiya madam kuma da fatan mau kwantar sun ji kuma za su kawo ɗauki. Salamu alaikum. Yawa barkan ka dai, ba miki dare?
3: Barka dai.
1: Yawa barkan ka dai. To masha Allah, ka ji shirin daga karkara? To amin, muna godiya. To shi ya ce fatan alkhairi kawai ya shigo ya yi 0707 777 9 9. Salamu alaikum. Salamu alaikum. To wannan layi ya samu damuwa. Salamu alaikum.
4: Malaikar salamu wa rahmatullah.
1: Ya wato da muke tare?
4: To kai tsaye ka tare da garkuwar shirin zaman kamarna a da muka yi irga.
1: Malam Adamu barka da kokari.
4: To Allah ya yi sanar da kokari, Allah ya saka da alkhairi.
1: Amin.
4: Yau me ake cewa yau dakan daka shi ka daka kenan ko? Yau na ji kun noma zabata ko in ce kun noma ta unguwa daga cikin gari na.
1: Na'am.
4: Kuma alhamdulillah gaskiya na ji daɗi na yi farin ciki.
1: Na'am.
4: Kuma ina addu'ar Allah ya ƙara ɗaukaka rahama rediyo kai kuma Allah ya saka ma da alkhairi bisa wannan kokari.
1: Amin ya Allah.
4: Wallahi yanzu duk abin da aka faɗa gaskiya ne na san garin nan kuma wallahi da na san za ka zo ma ni zan zo in ɗauke ka are da sauna in kai ka garin nan inda da kai shine gudun mota da zan fara bayarwa.
1: Gaskiya ne Malam Adam.
4: To alhamdulillah gaskiya mutanen nan magana ta gaskiya suna buƙatar taimako har ga Allah.
1: Na'am.
4: Anan zan yi kira ga ƴan siyasar mu. A ji tsoron Allah a taimaka wa bayin Allah nan. Wallahi abin nan bai gagara ba, akwai ina da ƴan siyasa da ajihunsu ba abin gwamnati ba za su iya musu wannan abu. Kuma da ke abu ne wanda ko da ba ta goma din nan za a yi magana ta gaskiya sai dai a samu mota irin babban nan wacce ko da an samu dutsen za ta fasa shi ta wuce. To gaskiya ƴan siyasa a taimaka musu a dunde su. Sannan bayan haka sai masu hannu da shuni. Alai shamsi. A shekaru na ni ma a baya muna ɗan yaro lokacin ƙarge mu ma mun fuskanci wannan matsala ta ruwan sha.
1: Na'am.
4: Dan ka gani kai na nan na je amma ni ba Nisa ne ba, na je har Marmara ce wani gari ne kusa da Ƴargaya. Na je Daɗin Kowa, na je ƴan ƙauyuka duk na je ɗiban ruwa wannan gurin a keke na kawo gida.
1: Na'am.
4: To amma Allah cikin ikon shi da ke Allah ya ba mu wani mai hannu da shuri rance. Wani ana ce mai Allah sani mai agogo ɗan Ƴargaya ne yana zaune a cikin gari. Ban Allah na Allah saka mata alkhairi daga cikin dukiyar sai ya diba ya zo ya fara yin dogon tuka-tuka kenan a Ƴargaya. duk wanda yake zina inda ɗan ƙarke ne ko ɗan makusancin wannan wajen ya san daga wannan lokacin Allah ya kawo sauki na wahalar ruwa ƴarke aka daina wahalar ruwa
5: kuka daina
4: ne ya amfani da dukiyarsa ya fitar da dukkan mutane daga cikin wani ƙangi na wahalar da suke cikin na wahalar ruwan sha
5: gaskiya ne
4: kuka tun daga wannan lokacin ko basira ce ma ta ga mutane ake hada gidan ruwa ake yin abubuwa da masu muhimmanci wanda za ka ga tun daga wannan lokacin shike nan an samu sauki aka daina samun matsala ɗan sha a wannan lokacin to anan muna kira da su kansu ɗan wannan hayin babakan da mu al'ummar ƴargaya kuma wannan sako ne ni ma na ɗauki na biyan taya su wajen maglaibin wajen yaɗawa da sauransu a haɗa kai a haɗa da yamma ƙungiya ce ko wani abu su yi ruwa tun da a garinmu ne to su haɗa kai a baiwa za a yi a furta a yi daga rogo daga wannan abu sannan kuma ƴan siyasa ta kuna ba da shawara tun da gwamnatin nan daidai gwargwado tana yi
5: to ai kana ji suka ce sun dade fa suna kai koke-koken amma shugo kake ji kamar an shuka dusa
4: to koke-koken ai nake jin ba irin da wannan shawara ta hada na bayar ko kuma da shawara da ƴan uwa za su bayar ita ai gwamnati wani abun sai ka mata handsfree take gani ina tabbatar maka da yanzu ya ai gwamnatin wannan kokarin da rama radio ta yi ai zako zai ji amma ne za su ji ko kuma wani zai ji ikira hukumar ikira mata amma ne a taita kanas a tashi to kuma shugabannin karamar hukuma ko da wasu wakilansu da mutanen garin ai motoci a je hukumar ruwa ta jihar Kano a gaya musu ga kokensu gashi-gashi su ji aka ga za su san matakin da za su
5: ɗauka
4: to kuma sannan su kansu su ga wannan tunani za su yi a kansu wajen samar wa da kansu mafita idan gwamnati ta kasa in ya so su nemi haɗin kai na maƙotan gari kamar mu ƴan gaya in suka haɗa kansu ana da ƙoƙari za a iya yi kuma dagacin mu Allah ya saka mata alkhairi na tabbatar akwai ƙoƙarin da iya yi abun ne cika iskira ko ba haka ba magana sai ta gaskiya in mutum ina yi in ta zo ka faɗa yana iya yin sa to su haɗa kai da dagacin shi ma akwai sharo da hanyoyin da za a binne sai da an samu mafita gaskiya rahama radio mun ji daɗi ubangiji Allah ya ƙara ɗaukaka rahama radio
5: amin ya Allah
4: kuma Allah ya sa wannan abun da rahama radio ta yi zama shi ne sababi na samun waraka a wannan gari
5: amin ya Allah
4: amma magana ta gaskiya ni da launi kuma ni shaida ne wannan gari yana fama da matsalar ruwa wannan ita ce magana ta gaskiya
5: to muna godiya a da muka biyar ƴargaya kuma muna fatan Allah ya sa wasu masu hannu da shuni ko ita gwamnatin ta ji ta kaiwa al'ummar wannan karkara dauki mu ma abun farin cikin mu ne mun yi iya namu wannan gidan rediyo yayi iya nasa to ya rage saura kuma masu hannu da shuni al'ummar gari da kuma gwamnati batun ruwa batu ne to assalamu alaikum wa alaikum assalam Malam Umar
6: alaikum salam wannan abu ne Allah ya yi ba ta fara
5: gari amin ya Allah
6: Allah ya yi kana rawa
5: amin ya Allah to muna godiya to assalamu alaikum yawa da muke tare
6: na ga gwara da mu
5: a malam Buhari kai ne ka shigo ta nan kuma bayan masu raro sun ji ka rediyo
6: da to ai ba su gini harkar
5: na'am
6: wallahi wannan tsari mun ji daɗin sa na zo bayan jaddada da godiya ta a gare ku taimakon da kuka yi da kuma wannan ba Allah dan mazaba ta da tabbatar da gaskiyar labarin mun ka faɗa
5: na'am
6: na ji daɗi sosai Allah ya saka da alkhairi su kuma mu gunta da alhaki muke a kan su Allah ba su yi ban taimaka kuma masu hannu da shuni da Allah ya nufa suke da damar taimaka Allah ba su yi ban taimaka
5: amin ya Allah to wayar Buhari ta katse sai dai ka ƙara in ka ƙara nema ka dawo amma alaikum salam
7: ba ka da kana ƙara shi ba ko tare fa da ka fara hukuma da
5: to malam Yushau
7: in gaskiya duka tun da kuke tsakani da Allah wannan abu ne da ya kamata a yi duba da yanayin zamani
5: na'am
7: ya shi a kamar shi suna da local government a lokacin da za a yi zaɓe da shauransu za ka shiga gari a baka ka shiga shi ke na kuma kawo da gurin kawo da gurin
5: na'am
7: to ni sai na ce a hali Allah ka bayar da shi wancan na ka ce ne wanda yake da bayanci ya kamata a ce ko da wata uku ne su ta isa su je shi ke masa gaba ko da gwamnati ya kawo su je su ci warka to wannan ba Allah ce babba kai ka ce ku da ruwanka
5: gaskiya dai
7: akai abu ma abun kuma ne to dan Allah ni da ayyuci in har shi ne shugaban mu ba shi ne aiki ba amma da ruwan kuma da tawa da shi ba shi da amfani so da ana kuma tun da mun yi shi da haka haka ai da ke da haka to ga kuma ko a san ke yana da fiyar rawani ba ba shi ya wanda haka to kada ya saka nazo da haka shi ba san me ne kuma ba kin yake musu ci ba rayuwa ke ba inda ta ce ne ba kuma ba hanya duk kuma Allah shi yake to ya kamata a haɗe fada sai ga wannan kuma uku ne zuwa ku shi je a ga shi wani ya ka ji wasu mariya shi mun ta ba ta da zan da ku fara shi ma ba to ni ba ba da wannan wani shawara ce wa haka ne ka haka ya ji ko ko ba haka ba in dai mutum ya ji don ka shawara ka kai ka ba shi da dina to ma haka to da ba shi da amfani da shi wannan amana ce ubangiji kuma Allah ya kawo su an fasoci a rayuwa don ne ya da mutum ya tashi ya zo kai ne shi ya ga kafe ruwan gudu an zo ba su kiwa ta maka sha ai ina radio kai da bi wani ji da Allah ya kawo sauci Allah kuma ya kawo ka kan kai da ji ko kai ne ko
5: rahama radio to muna godiya
7: rahama radio ubangiji Allah ya kara muku shi da kuma Allah ya kara fahimta Allah ya kara ilimi
5: to amin ya Allah muna godiya
7: awa
5: gode to shi dan mutum wannan yace batun shawara da Adamu Kabiru Erge ya bayar yana ba al'umar wannan gari shawara kuma waye Buhari ta dauke na so ne masa wata tambaya in ce daga lokacin da muka zo kwana biyu da zuwa wannan karkara ta su shin an samu ci gaba tunda mun gabatar da koken su a shirin karkara kunnuwa ku sha labari da kuma mun dora a shafin mu na Facebook to Malam Buhari in Allah ya sa ya ƙara shigowa sai mu ji daga bakin sa. Assalamu alaikum.
8: Wa alaikum salam.
5: Yawa ban ka dai.
8: Barka da rana.
5: Yawa, da wa muke tare?
8: Muna magana da Salisu ne da ke garin Kadawa karamar hukumar garin.
5: To Malam Salisu.
8: Gaskiya ana mutane ubangiji Allah kawo musu rauni.
5: Amin ya Allah.
8: Ubangiji Allah kawo musu rauni.
5: Amin.
8: Dalle suna cikin wani hali da mutu ta fi da zuwa kuma ita gwamnati ta taimaka musu. Allah ya taimaka kuma Allah ya jagora rama kuma Allah ya ƙara ɗaukaka.
5: Amin ya Allah.
8: Muna godiya halin yanzu.
5: To muna godiya Malam Salisu.
8: Insha Allah.
5: Yawa. Muna godiya da wannan gudunmawa da kuke bayarwa. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. To ina jin wannan mai waya bai san ya kira ba. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum.
9: Na'am. Assalamu alaikum warahmatullahi
5: wabarakatuh. Wa alaikum assalam.
9: Bai shi so banki da saka da nake ne kuma ka rayu albarka bisa wannan hidima da ake ta al'umma.
5: Amin ya Allah, mu kashin.
9: Na'am, gode da gaskiya da mutum ke da haka lai. Kamar na ji kai wannan gari da aka dauko korokan sa a mancin sauti hayin babu kenan na karamar hukumar doshin lokacin da muke nan.
5: Na'am.
9: Kamar inda jiki ji ga cikin da ta da tashi kamar yare inda yake kaiwa ga kamar wanka mutum a ce zama ce roshi an yi kwana da wasu ma ce sati. Ba tare da kamar mutum yayi wanka ba. Ga wannan kamar ba karamar ba ya ba shi gaskiya ga kamar yare yi lafiya da kuma jiki da shi kansa dan adam. A ce kamar shi kansa matsalar ruwa ta ce kamar mutum zai kai wani kwanaki na adadi bai wanka ba kuma mutum ake babba ba karamin yaro ko kuna mai kama da haka. So kamar kiran da nake yi a kudu shi mai shan shi kamar so kansa mutane yana da kyau a ce mu dama shi yasa a kudu shi nake jin daɗin wannan program kan kwari daga can kasan tuwo karkara da kuma sauran ƙauyuka. Kamar shi na kamar kan karkara da kuma sauran ƙauyuka. Da ga mu mutanen karkara a kudu shi abin da nake fara mai shan shi. Shugabannin da zamu zaɓa wanda suka kama daga kan kanshiyoyin mu kamar su fansu 'yan majalisun jiha zai a majalisun tarayya da kuma shugabannin ƙananan hukumomi wanda su ne suke ta'allaka da mashigar daga cikin mu. To mukan ɗaukin wani abu kamar na kara ko kuma sanin mutum da muka yi sai mu yi masa kamar danje zure kamar kurugu ba tare da duba da kamar kyawun halin sa ne zai bar shi kuma idan ya je zai kamar wannan karar da muka yi masa danje ciwon ya fito da shi da muka rabe shi zan so mu tare mai daga kawai shi ne dan na mutum kurugu a wani lokaci mun lokacin kuma shi ne mai kyakkyawan da ba a karo na farko a karo ne kuma idan ya kara da ya dinga bar wani abu shi mu kara ya idan na so su bar duniya kira da kuma mutane mai kaka kuma so ka kawai ka mu ne mu rayuwa ya yi kuma gudun da duban wadanda za mu da ba mu dina kamar shi kamar sariya ko kamar cancanta kuma mu dina duba kamar cancanta da cewa ne abu da cikin da ke da wani yare ke ciki kawai idan ya yi ka cancanta ko da a cikin da miya mai alama a rage ka fito to kawai mu ji hakika to duba da kamar abin da muke shirin cewa za ka mai kuma abin da ya kamata ya ce mu kare duba man shimshi akwai tsari da kamar jama'ar kudancin kasan da take da shi wanda mu na hajo ba mu da shi a kudu shi ne ke fara daga cewa yayin da wani shugaba ya zai ce mu zaɓe shi a ɓangaren kawai kamar ko karkara daga cewa kawai sun maka zaɓen ta su zaɓe ba tare da kamar dubi da kamar wasu masaloli da suke damu ma a wannan yankin ba sai ko mu tura shi ko muka mota mu tura mota kuma sai ta fice mu ga hayaki kuma da kamar su kuma wannan shugabannin namu kuma suna da hankali da ba kowa da hankali da kamar ruwan da ya rike shi kuma shi ne ruwa da cewa ko da a cikin masarauta su ne sai ka bar wannan yanki na musu kuma cikin bayani da sauran su bin da ne rayuwar su ke mu to sun ma kai wannan yare da yake ciki ga baki da ko ka ga ne ko ba da dubawa su sai su su kuma ba da yanki ne ne da su a rubuce a shawarce ne a ajiyance ne a shidance ne da sauran su duka abinda ba kai mana bai yanka kare da wa ko da kokarin jini zafi zuwa ga zaka akwai da suke da su ji da su mana kokarin to ko kokarin jini na ka ko ran ka ne da to ko ka ji ne ni yan ka bar na ta yi ta ba wata rama ce da ina da ka samu abun kokarin jini amma yin wani abu ba ne sai ku ko kan da zai so ana jin mu amma kuma ai bai so ku ko kan da miki ya kamata a ji jin ka wannan mai hayin ba ko kan jini na fatan ku ji Allah ka musu dauki domin a ji dan kan jin jama'a rabba ko kan da haka ne ci ba ta ba ta wani yake kuma kamar hayin ba

0: مرتبه. سلام علیکم. یا با برکن تری تو مالا محمد
1: را جو آقا رامو بچم مطلب رو باشی آقا
0: ای
1: تو آقا در رو فتا ایم
0: کنا جینا مالا محمد
1: جینا پا خودی خدنو کن کنونی باوی چکا تنجا ناو رو محمد ناکه بچه مرسی و یو شکا دلاتن دیدنی و تا بگرم فرم فرم بوا جیر آبا
0: ما
1: درم فرم بوا جیر آبا چلو کچن اما یند شیزو بیر اینگا چنی خوبرن یعبانی شیبا
0: کنا جینا مالا محمد muna magana akan wata karkara da muka je muka dauko koken su wanda suka fi mai da hankali akan matsanancin rashin ruwa da suke fama da shi a ita wannan karkara.
1: To wallahi wannan akwai karkara da yawa ba ɗaya bace ma ba biyu ba ka gane wallahi nake ga maka wannan babban matsala sai ka duba gani daga cikin shugabanni amma yake waye ya sa hankalin jama'a akan su kansu ma rayuwar talakawa eh ko ne ba ma nan jin da kuka je ba mun mun je kula ne da yawa wani wajen gaskiya kuma suna da matsalar dukiya ne ka gane amma ranka ta kafa dai maganar abin da zan biya maka ubangiji Allah ya ba mu shugabanni da suka san aikin su ko ubangiji Allah ka ba mu shugabanni na da suke tsoron Allah suke jin tsoron mutuwa shi ne kawai
0: ya ce ya
1: maka shi ne kawai abin da zai mana maganin wannan matsala amma matsaloli suna da yawa da zai suke ita ba da kuɗi na riya wannan abubuwa suna da yawa kuma baka fara zuwa ka gani ba.
0: To muna godiya Malam Muhammad, muna godiya da wannan gudunmawa taka da ka bayar. To gashi dai ana ta bada gudunmawa musamman akan wannan batu da muke tattaunawa na koken al'ummar wannan karkara ta hayin baba da muka je kafa da kafa muka dauko akan batun matsanancin rashin ruwa da suke fama da shi. To ga wannan lamarin. Assalamu alaikum. Salam.
2: Sana ba da mu dula ta bangaren baba.
0: To malam Bahar ka dawo.
2: Na dawo.
0: Da ruwan ka waye ka ta katse.
2: Da ruwan ka ta ka samu da amal dijo.
0: Na'am.
2: Ai je ma ta dula nan da fanin principi din ta mu kon bayanan da kuka akwai ba nan sana yana da ni da ba ya turo ya rusa an zo ga tunce za su da yau har yanzu dai da ku muke na da wannan da su.
0: Su wale ne?
2: Ya ji to wallahi ni lokacin na kiri ko ne zo ni suka samu ji magana amma ni ina ganin ba mahaifi ne ma san shi ne kenan za a ce
0: eh
2: to akwai tura da go aban din babu kiya ya ce da su da bayan su kuma muna da babban magana wajen su dan haka wannan abin da shi ne ta ga don bayanan da kai ya ce ya ji ni da kun amma ya yi koyaran
0: to waye taka bata fita sosai ko kadan matsa daga inda kake. To muna godiya duba da yanayi na network mu a lokacin da muka ce karkarar ba network gaskiya. To batun da yake yi waye muryar sa bata fitowa sosai yace akwai wani wanda ya turo ya ce a zo a duba sakamakon da suka ji a shirin karkara kun yi wa ku sha labari. To amma dai har yanzu dai ba su kara dawo. To muna kira dai da masu hannu da shuni din da a taimaka a kai a ji wannan gari na hayin baba a taimaka a gina musu wannan burtsatse kamar yadda Adamu Kabir Ergai ya faɗa su ma da suna fama da matsanancin rashin ruwan. To kuma tunda aka samu wani bawan Allah ya je musu ita wannan tukatu bohol shikenan suka fita daga wannan matsala. To gashi kuma lokaci yana ta hararo. Assalamu alaikum. Salam. To malam Nura a gurguje.
3: Yawa ina kun ji hankali ko in ci zai jira gwamnati akan yanayin wani dusu da yake wani hanya da suke haɗawa daga nan kwana don gora wannan abin ya kamata gona su ta ƙoƙari da noma taki in ba dai na za a ga ranar juma'a ana haɗin gurin ba gurin fita ko ta ina a dai da ran tsayi da muka ta mu ka dai wa da muka sha kuma ta wani to yayin nan gurin za ka gama ta tina da ta hadin wa mun mu shi na fakin a gefen hanya ya kamata gona ta wayo nan gurin

0: masu sauraron mu barkanku da haka barkanku da sake kasancewa da ku a cikin wannan shiri na barka da rana shirin da ke zo muku daga nan gidan Durhama farin cikin al'umma sai ta tana butuwa da shafi al'amuran yau da kullum domin dai tun masana da ƙwararru a fagage daban-daban domin tambayi akan maru'in da muke ɗauke da shi yau ban da tun da mu batu ne da shafi muhalli wato ranar muhalli ta duniya ta wannan shekara wato ta 2026 wadda muhimmiyar rana ce da majalisar ɗinkin duniya ta ware wanda ake tattauna a cikin wannan wata ake gabatar da tarurruka da ke shafi wato muhalli na duniya da kuma irin yanda ƙalubalen suke zuwa a kowace shekara musamman wannan rana in tarurruka wurare daban-daban ɓangarori da masana wato muhalli da kuma ɓangarori da shafi al'umma kai tsaye a mai da hankali muhimmin abubuwa da shafi wato ɗumamar yanayi da gurɓacewar muhalli da kuma yawaitar shara a duniya da abubuwa wato a makamanta irin wannan za mu kalli wannan ya sama gaici da cikin malamai a wannan jami'ar Bayero da ta Mustapha Zakariya Karkarna a tsangaya ta shafi wato muhalli da ke jami'ar Bayero domin kalli wannan rana ta wato muhalli ta duniya mun ga kuma irin abin da take ɗauke da shi da kuma ƙalubalen da ke fuskantar mu musamman mu wannan a Najeriya a wannan yanki namu na wato arewacin Najeriya Dr. Amaryar Masaru muna ma barka zuwa cikin wannan shiri masha Allah to duk shekara take yi muka tattauna wannan batu domin mu kalli yanda shi kuma bana wato take zuwa da shi za mu so mu ɗan waiwaye a baya ga me muhimmanci da yasa majalisar ɗinkin duniya take wannan wani rana ta muhalli ake kuma tattaunawa a kanta
1: da kawai ta tun ijira 1972 sakamakon taro da aka yi a wannan Stockholm a Sweden kenan a wannan shekara ne aka yi taro na majalisar ɗinkin duniya akan jami'ar muhalli don cewa mutum ya hada ware wata rana domin tambihi bibiyar me ke faruwa kan muhalli da kowace shekara akan yi wannan biki amma ba farin bikin ba sai shekara 1974 mana bayan kwa shekara biyu da kafa da fara ayyana wani ranar tun da wani lokacin nan aka ɗauka cewa wani rana ce da ya kamata mutanen duniya su kalli duniya a matsayin tasu ce ba su gudu zuwa sai ita kuma ta kowar kuwa ce kana da haƙƙi na da haƙƙi kuwa na da haƙƙi har ta hada tuwon da Allah ya sa a cikin wani duniya to duka sa da haƙƙi mu gane mai to haka in an ware ranar za a yi bibiyar abubuwa a wurin ke yi daidai ne ko ba daidai ba ne ba to akan ma sa wata alama a ko shekara cewa meye akan wannan ma'anar ka saka wa shekara kamar ba ne ta yau kamar tage a bana an abincin magana canji ne da yi plan change ko shi ne kusan a ce abin da saka wa bana to kuma wani abu ne da duk marga mun sani ana samun canje-canje na yanayin da ake ciki musamman ga wani sukan shekaru da yawa za su iya gani ko haka a ce lokaci kaza da kaza ne yanzu ya zama kaza da kaza ne da sauransu to ma'anar tattaunawa shi ne mu rai ganin daidai nake yi ko akwai gyara wanda bai sani ba faɗakar da shi da ya sani wanda ya sani kuma ƙara tuna masa cewa to ya kamata a ce muna rayuwa tare da lura da cewa ita wannan duniyar ta mu ce baki ɗaya ba ta mutum ɗaya ba ce ba mu yan aron kaɗai ke da duniyar ba mu koda ta mu ce mu kaɗai to lallai muna ɗan gyara ta.
0: To da tamakali muhimmancin wannan rana watakila kamar da aka faɗa abubuwa da aka muhimmantar da su a wannan shekara kalli mu misali yanki mu nan a Najeriya wasu muhimman abubuwa irin abubuwa ne suke zama ƙalubale misali a shafi muhalli a wannan yanki namu na Najeriya.
1: To abubuwan nan ga su nan kamar guda uku guda hudu farko dai jama'a suna karewa a duniya ta mu da Najeriya a yawan mutane yawan jama'a ya bada cewa dole mutane su rayu wasu yi nemi noma waɗansu ku nemi kiwo waɗansu kuma su nemi hanyi za su rayu don su ci siya ta mari za a kuma su tabbaci ne ita ƙasa ba ƙata ba ya ƙara ta sai da ka giyo ka ilimi ya sa ya sarrafa ta faɗin marabai da Allah suka biye kira duniya ba ya ƙaruwa idan gudu ne aka ce na Najeriya faɗin ƙasar Najeriya ba ta ƙaruwa ta nan inda take sai dai wai Allah ilimi zai bada ƙara inda data bur to mun da ba sun karewa ya ce da idan mutum daya an araba zai samu laka hekta guda yau mutane su karu ya sa ya kuma rabe hekta aini noma kaga wani wani cewa akwai wani abu sabo da ya karu bangaren mutane to bayan kuma amfani da gurin wayar kullum dole sai ya canja ko kuma da kike ko kuma kike da sujiyar dari wai araba ta bashi noma yawa kan da samu canji ne ne yana nan wannan gurin to kuma Allah shi ko sai dawo abubuwan da aka nake yi dan rayu ya sa cikin su muna fitar da sinadaran da suke iya cutar da malamin mu musamman ake maganar wani kawai kariya da ake ba duniya wanda ke cewa ozone layer a wasu abubuwa na wasu sinadaran suke fita a masana'antu da su ana zargin cewa sa taimaka wajen fasa wannan sinadari ko shiki a kwanan nan an ce ya fara gyaruwa kai ne suka faɗa cewa kazan ya bai tabbasin ya rage masa wasu to amma dai abin kin fide tun da ba sa karuwa suna fara kullun dole su ci sha su fita da wani abincin su kashi fitsari kayan sawa ya tsuwa ai nan ai kaza kaga dole bunta take abin kin fitarwa kaga yau ya karuwa alin abin kin fara cinye karuwa to kaga dole ne ke nuna kallon shi a madin ya zan iya sarrafa shi sai shi shi shara shi ko kenan don mun ci mun sharu sun fara ajikin idan mun ci mun sharu fitar da ruwa mai kyau ba ta can ruwa idan wani kamfani dole a sarrafa kamfani ko ne a fara ruwa ko kuma a fara iska iska bata iska ko kuma ke bata ruwa kuma dukkan muna tare da shi to ga gona abu da yake da mutum ne mun ci mun san cewa yin ignore ko wani ke ne kullum zai shafa mahallin gaski
0: to da misali wani rahoto shi ma ai sake fitarwa cewa a cikin wannan shekara ta 2026 zuwa ta 2030 yanayin zafi zai karu wanda ana ganin kamar shekara 4 ko 3 da suka wuce a Najeriya an ga yanayin canjin yanayi ake samu musamman za a shiga damuna za ta zo amma wata kai tsayi ba sai a shiga zafi a yi ruwa gobe jibi a yi ruwa ta dauki akan haka a yanzu ma fara ganin wannan canjin mai kawo wannan abubuwan da suka samu canje-canje ba kamar da ake samu wannan damuna da ta yi tsayi daga bayan ta kuma sai sanyi to zai
1: fi kuma ya shiga tsakanin wannan abubuwa gaskiya ne da gurin mai ciyar ko kuma cire Allah ke ikon su kuma sannan kuma mu dora harkar zanci a gaskiyan ci yana da ke samun kai a cikin dama don mun sani ana cewa yin kuma ci yana yin mai rukun da zafi yana murabba in kace 44 kwaro inda ko abin da baya to yana da ƙara zafi ya sa zafin ya karu da amma umu guda daya kaga wani daya mun sai kamar 45 ma lokacin har sun raka to da ta faru me zai faru kenan a gura ne kan kankara za ta rike idan ta rike kuma za ta zubo ne zuwa cikin teku wannan zai sa a wuce a wasu kasar duniya a san gurin da ake bisa a samu ambaliyar ruwa to a gura nan kuma da hakan ba ta faru ba wani zafin ya sa yanayin ya canja ba ta inda iskar ke karawa ta canja wai Allah lokacin da ke karawan an samu manci to ga kuma kananan abubuwa na karkashin kan wannan ke batawa tunda idan iska ta kada ta hannun koraro akwai abin da yake faru ya kasa bishiyar da ke kasa ni ya kasa wani yake influence din da ke karawan take zuwa to a wannan zamanin tunda mun riga mun yi aiki ne wa ko ta adini wa har kan malamin namu ya zama duniyar baya tabbas cewa yanda ka sani ka tafi yanda kake tani kamar ta fara leta kuma akwai sashe da ake da shekara saboda ba da ina sashen lokacin ba lace ba saboda yanayin ba irin yanda alƙalamin ba sa tashi kamar yadda aka saba an yarda zafi in da saba kasa sai ta yarda bukatar gida amma yanzu abubuwan suna canzawa to don na yana da nasaba da abin da muke yi a wannan duniya ta mu amma da ne cewa ba wai dukkan canji ne ne gurin wani canji ba akwai canjin da yake ayyacin ne na lili na bangaren idan ya rantu ta ga wani kuma ga wani siya rami ya rama lili ga wasu misali da a dakaitattun misali akwai guraren da na sani an fi shekara 40 ba a noma rake a gurin amma shekaru 3-4 da ruwa ya fito gurin da yake noma rake kaga factor zai da yawa ta yi dama ne ya tabo a natsa shi a guri ne ya za su kishi ya zo saboda malamai da aka yi ta yi yawan ruwan da ake samu yanzu zuwa kwalta da aka yi titi da rufin kwanar warwa da kai yawan ya karu yana kwanar zuwa gudun da na ra'ayi zuwa saboda nun tsoki ke kasa kawai kenan ruwan ya canja yanayi tunda duko ina yin kwalta a kowai na gidaje ne da kuma ruwa Allah da sauransu kaga wanda yake nikiwa cikin kasa inda yake sauka da shi yayin ba da kidawa kuma ba yake
0: sai biyo
1: gangaren sa kuma ga kada zai floating a kuran da yake adi kuma kai gwon ya ungun da ba zuwa sai dai wannan ci gaba da zamani da Allah kawo mu kada ya zaka tuna gidan mutum misali don haram har duki nan go sai bukwai wato wani ba kasa da shi amma mun ci muka zuwa yara akan ai zan si ni yin titi ne da mutum har duki sirini karkariyar ce kafa sha biyar yanzu ba da wani to yi tiyo wani ki ba kana kai sai kwarewa ki zuwa dai to ga akwai yar gurin da da ba samu ruwa sai wannan sai na san sai ci mu gurin kuma ta akan ya yi dadi ba sawa da ji gurin ba to kaga wani canji ne da zai yi wayo da ya taba alheri ga wasu
0: wani kuma zai
1: yi tura ga wasu
0: to wannan gaba da kike gana data akwai wannan rahoton da Nima din ta fitar da Nima musamman a jihar Kano akwai su ƙarin hukumomi guda 28 da bana za a samu ambaliyar ruwa da yawa a cikin su ana to sai zama abun a fargaba sai zama to me kun aga shekara ko shekara suna raguwa ya raguwa sai aga karuwa suke ni ja irin misali jihar Kano har da wasu suke kananan ko hukumomi suke
1: ce ba ka wajen mu ji ya san mu ji
0: na waje wanda ba a saba ganin irin wannan
1: abu eh ai yana daga cikin abin da yake fada yana canji ne yin ya sa a samu fatan duwa yana canjawa to kuma abubuwan da yake yi wani ke sawa a san flooding din ban gina ba idan ka duba na ba ne ne yake da kariya dan kada wani flooding din ya zo kusan a ce ma a dai bai da kariya kawo ba to ya miki bebe ya zo sannan kuma ga zani ko mutuncin wani ci zuwa kwashi ba kwashi su ba cikin suke da kasa wasu ma dauka suke yin wani ko mutum fita da ruwa gurin zuba shara ne bai wasu ma ga ce ba gurin zuba shara ba ne sai da shara wasu buraren kuma cewa an gina ruwa da dandarikun ko kuma sai da mata kusa ƙashi sai a fara da can aje aje a kwashe yake ne ya kwashe ya shi ko ayyuka da ke sababi da teta sai ga an sa mace a suna yi idan ta kasa ba ka tuko na tuni ta suke nuna nan ruwa da suka tafi kuma kare shi ba mun ga suke ta kasa ba su kwashe ba mun sa ka kuma so amma kaga su ne wani suna sai ki a biya su aiki ta ba shi yana yin minci to kowannan jakin babu ne dan tsakanin wannan mahaifin mangare aka bi kofofi na titi da ya gaba yazo zai bata cike fita to ya ce kasa irin wannan guraren to dole bare iya kwara ga da bare kenan gashi ma mun yi biki shekara guda an san ya fure ga da ru a ba ta sha aiki ba da wata bani za a yi kakalin kan yana fara wannan misali an yi January an yi February an yi March ba ta nan ba sai a jin kwane lokacin da ya wuce zuwa ta kan duk wani abu da ko mun sana da ya ne mu da ji kan kan
0: na zariyar Rotima
1: yawa
0: Rotima da shi kana ana fama da shi
1: yawa ko na hanya ban ta ka tsina da ga abin da tsara fa ko wuce yanzu amma alai ba tun da ware ba ne tun October ba ba ne ba ko ba ma da na ruwa wannan shi ne ba ba da ma an yi aiki da wata ai ba sai sai da wata zo to kaga wannan ne sai ga ce dole a samu flooding ke da lokaci to a kuraren kuma da ake gani hanyoyin ruwan ne wanda da zai bari wannan mu dole ce sai sun ciciki sun ciki da kasa ko ba da jin musu ne sun ciki da kasa ko da ruwa yawa ya sauka dole ne wanda kan samu kansa
0: tun da
1: ya riga tun da yake tawo ya cika ka ga dole biji ya su fara kuma ko da ba da kawo yawa su ake da inda ake ban akwai ruwa ruwa ya samu ambaliya don ne don inda yake kwani ke da tawa ya ciki ya rubu ta wani hanyar wasu gani akwai da marabi a nan na dubu shoyin cikin sun fito ga cewa ta fito a garin da a cikin dubun ban nan ne sa kasa shi ta riga da yau da shi ba kwashi ba to wannan ne mai tuna ne ji can baya zai ji daɗi kowa daga sun wannan can baya ne can zai ji daɗi ya ne kuma daɗi idan ka duba duk wanda da sai ka kawo ai yau ba ce an ji ana kwashe kasa a cikin da kowa in ma ta bai
0: kuma
1: ya dauki dogon shekaru
0: ya yawo to ga
1: da ta gaba da ciki to ga to shi yasa dole a hangi hasashe irin wannan ya faru amma wai Allah da aka yi hasashen da gurbin da labarin a fara uku na takai ne rage abun sai zo ba yi abun ba amma an hango za a yi kaza amma ba dauki mataki tsaye wanda ana tanin hakan zai rage wannan abun da hangi zai zo
0: to dai ta a cikin dai wannan abubuwa da suke fitarwa akwai magana da ake ta misali yadda kuma wasu al'umma suke sare bishiyoyi za ka tattara wurare daban misali ko da an irin bishiyoyin da ake dasawa don kare muhalli sai ga an yanka an gidaje ko kuma an yi wasu ma'aikatu ko kuma an yi wani abu makamancin irin wani abu haka.
1: Wannan gaskiya ne
0: kan
1: wani tsaye ne babban musamman kama Kano kullum ya tausaya mana because Kano ce asalin jagora harkar muhalli musamman shuka bishiya a Najeriya. Hatta bikin shaidar tuwa muna fara kawai kamar yi kafin zama biki na ƙasa baki ɗaya ta ma tafiya ta yi nisa tun da exxon kamun ta gwamnatin baya ɓangaren da wajen bishiya me yasa shi ne ko ne a dasa ba kula ba a dasa iska mutuwa za ta yi ko kuma inda ba ka da shi ba a kare shi ba masu gadi ba masu kula da shi sai ka ce kowa zai yi ruwa sara kai kai shi yanzu misali daji yan bawa mun mai shata bane mutarki zuwa yake da ƙasar ƙasa gani amma da gani ga an kuskure masa sai shi sai wani kaji gaba ɗaya ne ba shi ba ba ma'aikaci ne ba da shi sai ka sai ki daji yan bawa misali babu in ka samu ka ci ba ba ka ci ba ne wannan ciya ne shi sa kansa to sai ka sai mutum kan yau ba ta ce ya amma da gani an ba sa shi ba bai sake ba an yi ci abinci kenan daga kake shi to kaga an yi ba yau kenan wannan sun taron baya sun babba aiki sun bari ai wani mutane ne zan kasu karo na abin da kai ba wani ya samu ba da an shanta ba ko ya sani kare karo ma an yi plantation an yi woods an yi ba sun ba iyaka amma yanzu na yana ba mu aikatan ma da sun taya wasu ana kabarin su ba dokin su ba ba kuma ranye dauka sai ce wani ciya za a yi da sun zuciya kuma yanzu na nuna jikin ka ba ko ce su ba irin na nuna jikin da ake nuna jikin ba yanzu ne kuma ka dan shi kuke ne kamar yan sanda daji ne ko ba wani mutum daji ba ba dan yan sanda daji ne
0: su kuma har ka tsaro shi
1: tsaro ne saboda
0: shi ba ne kuma shi kuma
1: da yau bishin ba ba shi ne kamar su ba to kaga a nan gurin kina an bar wannan ko ba wannan da a ce da ana daukar ma'aikatan dandan dajin ko ce yan sanda dandan dajin to da sai ya raka kuma ma'aikata na dandan ba dauke su don ci gaba kula da wannan abu daga da shi tunda ai karatu ake ya fahimci abin kuma a bar shi duk shekara za a yi bikin da ya tattuwa da miliyan uku miliyan hudu miliyan shuga amma a gaskanci nawa ne ya rayu shi ne abin tambaya kuma mutane ma sun ma daina ba abu ya yi ba sha'awa a kan da saboda yanzu saboda ko ina yawa a can ware guri za a yi fili da kaza abu ya fa'a yi a sada bishiyar gurin in ka tuntun mai tabbata bishiyar kawai kare ta wani allah yake za ka yi bishiyar gurin bishiyar ba amma bukatar ka ka yi gaba shiyar kamar yin sai an zo an wayewa jama'a kai sagane ne ya hadin su miƙe ya zai bishiya mai tun su da abin za a yi in bauchi ta wani miliyan wani aiki gina gina gina da an je hannun farko zai sara bishiyar gurin sai ka tabbata mai yi bishiya ta yi na ɗaukar sa fitar da plan ɗin in har bishiya sai ta tashi ya tashi da ko in ta fara cin ɗaki ka gwani gwani da ake yagora ta ya tashi da amma tun ba a yi taron ma idan ya kashe bulutu idan ya kaza ba gaba ɗaya sai da bishiyar gurin sun an sanar bishiyar ba sanda wasu kuma suna bayan zamta ce wasu kuma sai da zamkuri yanzu nan ba ka yi titunan aka yi da hanyar guda bushu da suna shi na kwa muna ci na ba su yafi titi ba amma a cikin sun yi masu kasa ka tsari a kan kata ko hannun kunya ne ku a ce da yi yanzu ka shuka amma su sa a tsari a yi kata kwa zamkuri
0: yana sai a mani bello da sauransu
1: wanda nan da aka yi ganin zaria wasu abubuwa ne kuma ba ne ci dole dole ya zama bishiyar nan abu da kai ne za a yi in inda ya fada sai a sare sai a sare ba ne amma su buwa rafa kawai bukatar ka ta kwa gida caki don ne don a zama kudi a jini kuma don a biya ta bukata amma an manta cewa wani ba allah mai shuka a shekaru can baya don ba ma da yanzu kai baka shuka ba amma baka tunanin ka shuka kuma duk ne fara kawai ba zai suke a kan muhimmancin bishiya addinin jama'a wani ke to a ce da addinin musulunci ne kuma kuɗi ta shuka bishiya ke to a ce kowa daga cikin wa kowa daga shuka bishiya ina su miski da ma dinga wa kuɗi ta yara ana ce sarka da jariya ce ku musan wannan amma sai wani mutum kamar mene ne ba wa ne ana baka guri aka ce ka fi mutum ko da bishiya kamar ma ka fitar da fara da gurka sara bishiyar ita idan gona ce kaje da an je bishiyar fara sarewa da ta sai gona inda bishiya ta fara sarewa to yanzu da haka ni a mali yana lafiya to bikin da yake shekara shekara wanda dawa shi ne kamar farkarwar to ba a cika yi ba kuma cikin na tashi ma sakon baya su cimma mutanen da ya kamata ci musu guda tsarin da shi ne a kan ce a mutum community woodward wanda mutanen unguwa ko mutanen jama'a su warware gidansu ko kuma private multi individually kamar kalkalar nan ai muna da guya wanda yake ba Parks and Gardens ada sun dubura 70 ina ta yi amma ina da kasa mu rashin yanzu
0: dubin mutane
1: su da ba nan ba lawa dai wannan shigo da gurin mu ba ta sai an yi gari sai kare mu su sun ba aiki sun gari to amma da a ce dole haka yadda mun gonta ba ta cinye ba kwatuwa ba ta yi a ci gaba na da su kwato sai a gide ta ruwa because dole cin tashi haka da mutane suke shiya a burane ba mu gona tawa yaro ta karfi kan 18:25 ba inda yi wasa da gidan su ne da gari hede fito ga titi mota ce a rasu ba ba inda yi wannan yar karfi da Allah ba inda da kurciya ba inda an fari shi kaje da mun fi kwallo ai sai ai duk kuwa sai ya cin gwa da a kuma da kiya da sai wasan kwallo sai ka da an abuje shi a mai gidaje kwallo da abuwa da ba kuma ci yaro mutan ya sani kokarin wani espanyol ne ji na siga ya ji aka tabbata dai ba ko amma me yake rara ne kwallo ko kai ko kai ji gaze inda ne ku ci yayi ta ba mu ba inda ba inda a batar jin nas ya preserve hidaya ya ji aka tabbata dai ba
0: to ma sauran kuna samu daga nan gidan jihar Hamadu Prince al'umma inda kun ji mun ke tattauna game da wannan rana muhimmiya wato ranar muhalli ta duniya ta shekara ta 2026 wanda kun ji mun tarda da Dr. Mustafa Zakariya Karkana daga Jami'ar Bayero wanda muke kimar bayani game da wannan rana da kuma irin karuwar da ke wato cikin wannan yanayi musamman abubuwa da shafi wato gurbacin muhalli da sauran abubuwa makamantan irin wannan to Dr. akwai wani abu da yake shi ma game da shi dai wannan muhalli na abu ne shafi shi ne yawan tashara da wurin bula kusan birane a cikin arewacin Najeriya duk inda ka zaga mafi yawanci za ka ga zama kamar matattara ce ta zubar da shara
1: gaskiya
0: nan kuma mafi yawancin ta a leda ce wani ko kuma cikin irin wannan ya ake ganin shi ma wannan yawan tashara ko ina ka zaga a cikin birane
1: dan ma da shi da Adam ai ba zai rayu ba da shara cikin su din da dare muke za a samu shara amma ya yake sana fata nan illa take dole ne mai kashi mu zubar dole mu tsaya mu zubar dole ne mu samu leda ta sa kaya ko kuma kuna bare amma inda ka ci gaba kamar yadda fatan dakewa mataki ake da a rage ta idan ta rubu ko ni asali da shi tsada yanda kai baka iya sayarwa ka ka huta kenan sai ne kwani ko takarda ka sa ka ka huta ko kuma kamfanin su ka biya mu kuɗin da ne shi da wannan ne da ke hasdawa kusa kamfanin su ba su ga yin ne da riba kuma shi takarda ko na bu haka yake su kasance ko kuma mu da muke a bandar ta ta yi tsada da in ka saya wa da ka rike ta ka dade ka saka jiwo ga ciniki kan me kare da kasa baka su dan ne da ta rike ta amma da ni zan ta komai su yi kuma da an saya ta ka an zare ta shi ne su me baka tuna kuma ba za ka yi shi ba da ne ta ba kai da ka baka ba ba za ka baka sai da ta kana baka jiro kai ta uwa ta bin iska tana da maluma kan sai an yi boka ba ce ba boka bane amma sai tsarin bokar da ko dai su na sai ta bin leda sun da biyan hukuma ko su na dai na gyaran kwashe leda ko kuma tsarin da karfin wuya akan sakin da na rayi ta ma da sakin ne ke ai ba irin wannan kankan ne da bari wanda abin da aka ci a jefar da yau da kai mu kwa ci leda ayi ta mai dan kauri wace za a yi ya bar su mu so ku so mu so biyar kaga mun haka ne kaga wace a bari kenan amma leda ce yanzu yanzu da za a baka yanzu za ka leda saboda ne ba ta da baro ba ta da ba ba ta amfani kawai ta to ina da mutakar ba ai wannan ba dole ci har ta ru idan mu koma kuma kan malamin mu ba mu gina mu hanya da kwari don kula da harkar ishara ko ruwa duk har yanzu wasu ɗauka suke don saka makulan ruwa mun ba shara ne sai mu shawo ruwan ya shawo shawo nasa ko shi zuwa
0: a ciki
1: yawwa duk ɗan guya nan da ake mu shara kaɗan kaɗan da duk an gina da ɗan gari da kansu ita kuma hukuma ita ma ta yanke tsayawa fuskanci gaskiya hukuma ba za ta iya kwashe shara ƙashin kanta ba a kyauta ga kowa ba ba inda ake yana duniya mafi akasari ƙasar duniya tsari da ake yi masu amfani shara na sariya ko da ka musu biya kamar yawa amma za a ce ba mu samu da mota guda 30 ko 50 na ta ko jara da karu gaba da kullu hai ko wannan ba gaskiya ba ta musu yi ba
0: ko cikin buri
1: ai amma ba mu buran ga su sa da mu ga gaskiya ba su da shi cewa na abin da ya wa me zai hana mu ga ungoni kamar ka so a baya a nan ne ungoni a ko kafin zai ko wanda gida akwai arin aure da wata ko ba ko ka dani in ka nuna ta da yawa kana ta dani yawa sai ba yawa ka gani ne ba da kuma ne a ne guraren da za a kasance sharar da ma ka tinda ka so tuntuni ka ko idan ne da ci ga da suka ta idan da fili ga gurin idan kuma
0: wani
1: idan kuma kuma ne ne dai ka ga ruwa ya tuka sai kenan to ka ga zai sa a samu tabaira to ma lokacin da komai yake ba mutsa shi ana saki da gaskiya ne ta baka ana da samu abinci da su musamman da rubi za a ci rubi dan hada da ta kana kawa so amma sai mun ba yake da su idan mun ban da ba ne a nuna da shi ba ba ni ya da aka kace to kuma idan yazo ka fara tunani da ta kace ko akai so kafin ne da zakka din roka ya toshe ka sa rubi ya edere da goyi tafiya to ko da wanda kashi ai an san da fita murna ina ka jefa da shi goyi ka fara doke shi so wani abubuwa ne sun kokarin koya kamar al'ada ta kula da muhallin
0: da kan misali da misali cikin birane misali a cikin birnin kan akwai kudin dufaye wato idan suke iya rike ruwa da makamantan irin wannan amma an yi wayi gari kusan shekaru haka da suka wuce na bayan nan shekara 5-6 zuwa nan sai ka nemi kudin tafi ka rasa a cikin unguwa ko a gefen unguwa wanda ita tafi unguwa makamantan irin wannan
1: ana ganin wannan shi ma ba zai ina kan shi a wajen taro a kan fara sosai ko yana ciki ai misali hada da kasa ko mun ce wallahi hanga mutane sun yi zayyuwar kasa sai ga cewa na saba a nan wajen ko mun muke rayuwa kuma ko ne zan kashi mutum mun rike wannan mun wani mun ba asalin gurbin da sai ce lokaci ne ba na baya hukuma ta take wata a ba wani ai kashi sai ya ji din kasa ciki ba aminta da irin da kana ta sana al'ummar mu gun sai a makarfin su ba ku ba su ba su ce a awa sai a ba su rufe ta mu amma idan da ana ba su haƙin su sai an fara kallon ni wani ne da jawo ayyukan ko sa bara ne in ne ne sai a rufe to tun da ba a bi ka ne ba da illa ba a rufe ta sai mu bincike ka ba ta jawo ka ba rufe amma ba yin wannan sai ka cewa ko in aka yi ka ba ka kai shi ba ma na gudi to ba ku fi ba wani ne ce wani ne ke gani ba sai kamar wanda ke kula da kai gidaje a cikin birni ayin ci gudu bi ke tafiya su ba to shi ne idan an rufe wani zai ya kai da wani ne tafin gudu ba ba ne shi ne wannan sai sa wani kula da zuwa zuwa da kai kula ba ko musamman ne mai da ti ba da ke bane a wurin da gare wata an yi ki zabu an yi kalakar an yi an koro shi kuma hanyar da kamata ya bi ya fara wani gudu ba da wani gudu yanzu
0: da
1: kudi ne mai hanyar sike. To kado ina tare da mutane sun dauki sangar mutum malikun sun kungiyoyi da kare malikan kansu. Idan za a yi wani aiki ne shi da ungwani ne mali, mun ne ce da mu ja. Tunda mun ga Allah mu an ɗan ne. Ko wani abu ke so a yi tunda mu. Ta ba da wuyan. Shi ne ga yin ka tafi mentalist mutum ne san haƙƙin imamu ya da haƙƙi kai. Ai ba dan kana ka zaba ci kai. Jama'a sai guri ayar da cutar su ba ba sai bakin magana ba ne shi fitina ba kuma wace a in dai za yi mun zai ka ji abin kai dan na ba su ba su ga dan ba saboda in ka tabbawa na ga masa ruwa ba da su kuma ka tani shi in yau baje ya tadi ba ko canja abun yana da ba kai ke ba wace ta me yasa in ba na tani zai wani ka ba mutan zin ko dai ba zan kan su miski da ka mali ko sai sai ka mali tama mu an sai ga tana abu karin mu sai ga mun san ba da hakiya kai ba idan mun san da hakiya ko komai ne fure ya da dewa kanu wai da kawai yanka saka za ka sayar su an yi sai mafi kusan tun al'umma wannan gurin misali shi karin bayan su ko yake shani a gundo wai bat ne a ko su zuwa ne amma da mai ne ku kuma ce wata rana ku amma ne ba kuna san da ku zuwa wani kai zuwa ne amma yake goma shi
0: amma
1: ya koma gidaje ko gidaje to ga sun akwai kaso da aka yi na da ko fulu da wani nake ko ruwa ake ba kaso ana da shi ne eh zan ba partition ne mun bayar sai su na bayar shi amma

0: nasu bashi din shi ne ya shekaru 5 nan ba gama yi baki da kai na gwon premier kakkanu tawo foundation wannan ka sani amma fa in yi arab da shi amma ba ku kokarin mu mutar ta nuna su album da dan kan su masu bayar da kuma
1: da ta yanzu kamar sali kundufi tun daga gidan mutala in ka dauko shi har zuwa biki sai kamar akwai manyan kuddin
0: da suke yi wani haka akwai mai
1: da san kamar cike
0: sai a cike sai ba kamar mai cike sai to kuma ya ci da za a samu illa idan wurin shi ba to kaga an gobe idan ba a ci ana kungiyoyi na fahimta hukuma ba su ba na kyau ba amma wata ne suke nan in an tunda wani abu da gobe zuwa na in ya kai mana wanda haram fada cin damuwa sai abin da wani kowa da gasar da an kawo ce don wannan miliyan a sun yi biyan da ba ne haka da aka ce ba samu biyan da nisa da wani amma yanzu ba an gigine shi

0: sam ko tun tun sama na dan nan ba ta kwai amma sai gaba ki daya to dan ana ta tafiya ka tafiya ka to wannan san goma faksa da ka ko fara ina san goma ga kasai mun sa abi ita mun ta yanzu akwai ko ta ga mun mai ga ni da ta ga ko ka shi wannan zintun ne fara ko zai ga wanda da su mun fara mun kuma amma Allah kadar mun ta dawo shi mun mushe a gaskiya mun kai sa ga ci idan ma ci a cikin wato ruwan gura sai da yawa wanda ba nan jama'a ba kide ne ba ne suka da ruwan kare ne kuma sun shafi da mai ke cikin sun fara da
1: to misali da dai ta maka wannan makamancin irin wannan ana gani kamar misali dokokin da suke kare muhalli inda aka yi su wasu ya ga kamar tilukucin tura suke
0: ba sabanta ba sabanta za a fita da change a policy akan wannan kai ba sa an sabanta shine akwai policy da kiyu za kan wannan mali kai mu ce akwai sosai amma malaki ba policy ba yake ara implement policy din
1: ai wata da shi
0: kuma jama'a sun sama da shi to so yawa a fassara wannan policy ko jar karute zuwa yaran wasa ai ya da shi a san shi wai an yi gobe ne sabanta ya zgani ai da shi kan kan ka dan babu kuma ne da kai kan su ta yi policy ko me kiyu kuma da inda za a bi za su ci gaba amma da shi ne ba kuma sa in ba to ba kuma zan ba ni ma dai ina karanta a jami'a da san cewa ko ne policy da kuma a wajen sun su amma wanda baya ba wani dan sabar da mu hada ina sana gowa kuma ne kiyu da ana yin sa ta da mu sani a fassara zuwa Hausa kuma kai su makarantu na ina kiyu da yara a taibo kai ba ya su fahimci muhimmancin muhalli ta tsakanin yara ko kaga ne idan sun tashi da ƙaunar bishiyar da ƙaunar kula da muhalli sun tashi da tsafta sun tashi da fasaha haji da wasu abubuwa inda da mu iya mu so ka mutum yara wani ya zaka zabar a ga ce tunke na kamar ya kamata a ce an dawo da koyi da karatu irin wanda mun gara ba ana yin fara haji na fara mai kuma haji ana kuma nature study yadda aka yi ne yake har da littafin da mun sai kana har wato a kamar yake dan kare har tuwon zaman har ta tsayi an yara ku zo na ku zo na ku wa'adin da ya zama sace tsubu da

0: misali maganar ake tafamarin wato a tsarin bishiyoyin nan ana ga kuma wani abu ya sake shigowa na misali mai da su gawai musamman wurare da suke a wurare irin su Niger da sauran makamashi irin wannan da haka sai a kowane bishiyoyin ma sai a mai da su gawai ana ganin wannan kuma wasu na cewa a yi rashin makamashin da mutane su idan su yi amfani shi ne ya sa ake ganin wannan
1: bishiyar ta Najeriya because a da dai bayan dole yake ba idan da mun da suka da an yi rani wuta ta kama ta kuma wasu kofin shoyi sun mutu sai ya kwaso kawai a jikin mutita ga kura a mutana wa a yau shi har sai mun duka sun ci ne ana samu hiski ba da dokawa da jinta da sauran da to ana nan da Allah ka rubu ga zamani haka haka tsohon nan to ba ni daji ba ni shi sin da daji si chakol amma doka ta hana yi doka da ne ta hana idan da akwai ne gun ta shi kamar da eh sai shi kaba to da sai kai ba ala ta ma tin da daji ba ni shi hukuma ta kasa kare shi ba ka ta sai ta wasu mutu da ka ba ni shi kowa da inda kan an rubuta kai ka ba ni kama ka in eh kuma ban zai ji kamar da rawa ba wanda kai ka ga sanar Allah kenan kamar da ne za ku dan gudu da yin sauka a hannu da suko da yawan gan chakol na zamfara suko da kuke bayan gina tattara kai akwai abu da ya mutu ne wanda shi ne kawo chakol zamfara ne kawo chakol a suko da su ya mata cewa wani musibin security da yake faruwa ya hasa da nan because wai ne suke ana sanar da dadi sai a bayan gidajen sai ta ce su kona su kwazo su sayar saboda business ne su zuwa ba ta basu ba su kuma talaka ina so shi ya so kuma yin su wannan chakola gida ko bai sai da kai ka samu shi ba to kai ta bai yi zuwa daji kamar kai a baya yayin da jama da daji ya rama akwai masu yin su ka ga sa ba la so ina ganin shigo chakol ba ci gaba ne ba ko kadan ilimin da Allah ka zama mun ke to a ce ana ta fada shi ana yin kamar yanzu ba dan dai hukuma ta yi ordina ba ba an da kula hanya tarin wani harkar gasar liki da kan su da ya kusa dabbar wani gaba daya sai ka yi gani kuma da karsa da kuma ta tura arziki a kasa ba ka iya sayan ba zamo ne kuma ya iya sayan bayan ka da ya fara buzuwa ba har ƙauyuka an fara kai zinin da gasa asirawa to sai ka yi gani cewa an ce zuzudi dan wannan sauki da ke samu an ci a zahiri saboda an san kuɗi to da ka zahiri kuma ya zaga bai yawo mutane su masu iya ba idan ya sai ya kai irin chakol in ka sa ko kuma idan mai da ci ko da ran ki a bayan garin ko inda ran ta magani ka sai ka ga kin ka sha uci su ka ga wani abu ne da an yi wannan da ke wuce ne ko ne ya sai ta biyo zai wuce a wannan kai
0: to da ta ana ganin zaman bishan nan da al'abokaci wannan yankin namu na arewa da manyan bishiyoyi wanda za a ga magani ne su ma ba wan su ko wanda su ko ayin da suke aski amma yanzu sai ya ga cewa an waye gari cewa in aka ce yau ka samu bishiyar misali magariya ko kaza an ba mutum babban aiki da inda zai yi cikin wata tafiya
1: sai
0: samu sai kaza ko maka
1: mutum ai abin da ke faruwa shine tunda hannun mutane ba san cewa ba daji da aka sanda ai ba bishiyar yanzu muna cewa vegetation ko yanzu kaitar vegetation mun bai al'adun suka ga abu ya canja gani muna son masu tsaki bishiya da magani amma ba mu sa shukawa su ne su kata da kuma su kata mutu ko su kan mutu ta da bayan mutum ne za tafiya ne musu muna musu a karewa muna kare musu a karewa mun kaza karewa amma mun ka tuna wace a tun da muna bukatar su mun yana mu shuka idan kuma ta kuma ta ki hanawa ta ita muna musu cewa duk kuma ka tun da bishiya kana ta mutane masu magani sa bukata to a ne mu a shuka mana kuma ban ta ta ba yi ba yanzu sai ne kace kana son yin kadan ne guda daya inda ne yana ba ai kai kan ta biyar ko shida kafin ka samu in idan kai gabas in sai ne ba za a bi ka shi ba wani gaza kana ta kan ka san ko ta sa idan kuma zaka cewa ko aje a ce rin da ko sama eh dan ke din da ka bari to ce minisa to minisa ban kuma ba ka bari ba to ai ka ba abubuwa ne da rashin kulawa ta mu ta san mun san duwa da amfani din magani amma an kasa yana cewa abin da mun ka abin da gidaje ne bayaro idan kai ne ba mun ka ce musamman a fukarce na aikin gona da ibarin sulusu ana shuka bishiyoyin gargajiya wani ko ni ba don a ba su saka ba amma saboda na ta yi ne ba ya san wasan amma nan nan da kai na yana jirgin jami'a bayaro na gani har cikin hukumu yana san saka mun ne kan sai marashi matsayin da ne ce ba da wani gurin kai ba ka ce mun ke ji a to ne ke nan musan na ce da kai ka shuka ne zai yi hukumu ka ba kuma wani ya shuka ya ba da kan ba sa dan da siya kasi da saki sun ka ruwa kamar abin ci ba ha wala ci wala ka gurin nan ba ka ga skirshi ka ga kuma idan ka yi fukanci din har sawa ta ko ke ga kama mazo ta ta adi ne mun shi ne ba su ma mun su ka su da sun mun ci su amma mun tuni gani ko ba mu da ko mun bai su ko dai ba ya bi ki su sako ko su sako yana nan nan sun tu ka wuce sai a ji ko yake kenan inda ya zama ma bai fi ya wanda bai abai ne ni shi mun kama kenan to sai da kisa ke yi ni ka ne dan sana kuma na yi ta mun shi bai bi amma su kama ko kuma su kama da kai ta saka ta hankali bana ba ta kisa gaba ba tun da wani abu zai ga da ni a kiwe in ji zara idan ku ka wucin prati sai da yabo wa don mun ne zo abu da abu ke wa da abinci a zaki an ce to ai za ta rayu kuma ba da ɗan uwa bace ba amma shi ne suka kawo mu kawai kawai mun ga ba mu shi ke ka ba mu sa abin da kun kai kai goma shi 30 40 50 amma kina da ya zo saka kawai sun nasu zuciya
0: to dan kana ganin misali da kamar yadda aka yi tsari na yadda aka yi dalibai da shuke shuke musamman muka dauki misali makaranta guda daya misali makarantar SS za ka ga duk wanda yake bukatar mangoro ko sabuwa da kiyashin makarantar za ta bashi sha'awa saboda shukokin da ake ana ana ganin aka dawo wannan tsare-tsaren na makarantu ba zai taimaka wajen zai mahalli da
1: makarantu wata ƙarko da taimaka inda za a dawo da shi amma wannan shi ne taimaka da shi mutane su canza yi hana mu ba mu cin halin namu ba ai ka matsala saboda ai sai zai karatu an ce maka yi ba shi ba su kai kai ba daga ba ka fuka su suke da an ce ba mu gura rutin ba a ga ta 74 da muka je ba ba su yawa amma daga ba ba su fi so ne suka dage suka yi tare da wani yin shi ba ne a kusu da ba ma sha Allah wani ka ga sisi su kusa ka ya dole ka doka aiki kuma kake so zamu ba aiki ki so ba shi ba ne a gaba kaga in ka kai mutum zuwa makaranta shi kai Allah ne ke tashi ba za ku ta riga ta biya gaba kusa da jama'a daya ya tabbata ta shuka bisa an kula da an kiwo da an yi kar an yi kar ko an kawo mata ai ba kowa bane ba ba ya ce an gaba ne ba amma ni wani sai ka ba su da wai
0: to masu sauraro za mu dawo gare ku domin yin tsokaci ko kuma tambaya ko karin bayani game da wannan batutuwa da da take ta mana bayani game da abin da shafi muhalli a bangarori daban-daban ban da shafi bangaren kuma mai yanayi bangaren da ya shafi a cikin da bishiya yawan shara da kuma yanayi da ake samu na sauyi na muhalli na yanayi da sauransu da kuma awwal shafi mu kai tsaye wanda dan adam ne yake jawowa ake samu wannan matsaloli ga wasu da kuma wani sakaci ne da shafi gwamnatoci da ba sa daukar matakin da ya kamata a ce an yi domin magance irin wannan akwai layuka na 0700 777 295 29 3 da kuma 0817 475 777 0700 775 29 3 da kuma 0817 475 777 wanda su lalama da shugaba da mutum a alidar mu a cikin shan wa'alaikar salam
2: barka da aiki a gajiya
0: alhamdulillah barka da wannan lokaci
2: na maganan shugaba ne kuma ko kuma ce malami ne sanin makama ai
0: na
2: abin da ke faruwa a wannan sashen ba ma kadai irin environment ko wani abin nan na bishiyoyi ba komai da yake faruwa ma a wannan kasa ta mu zai fi mu ne mu muka jawo shi inda a ce za mu samu mu ringa mu san kanmu mu daidai ta kawo nan mu da insha Allah komai zai gyaru dan mai nan kuma ta alheri Allah ya ji mu
1: tun gaskiya ba mu ganta da sai ka fara
2: Allah ya ba mu ikon
0: Masha Allah.
1: To sai ka fara wannan cin hakiki da ran gyara kanmu da abin ya mai ta gaba daya.
0: Masha Allah to gane shi. To assalamu alaikum.
2: Wa alaikum salam.
0: To barka kare da wanke tare.
2: Barka ina tare da ya haya Mustafa.
0: To mallai haya Mustafa. Na'am.
2: Ina cikin matsala.
0: Mhm.
2: Sai na da kawar kare
1: zuwa. Ya barka kare.
2: Yau wajen ta kawo ya sa shi.
0: Mhm.
2: Kamar
1: yadda ne, kaji ka
2: shi
1: ne da inji da yamma na cikin da ke kanana.

0: ask God, I will initiate for you. That's our sugar.
1: Assalamu alaikum.
2: Wa alaikum assalam wa rahmatullah.
1: Naam.
2: To alhamdulillah, kuna magana da na babu mai inji mai goma kira duka a fura.
1: To masha Allah, na baba.
2: To mun saurari program din da ke gabatarwa a halin yanzu. Ubangiji Allah ya saka da alkhairi, kwarai da gaske kun amfana ko shakka babu.
1: Naam.
2: Fatan mu ubangiji Allah ya tashi ku lafiya, na babu mai inji mai goma kira duka a fura muna tare da ku.
1: To masha Allah.
0: To ba dan mun gode.
1: Masha Allah. 08748475 777 da kuma 0707779 V9 su kuma 39 wannan su lambobin da ya taba ali da mu kai tsaye. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. To masha Allah da muke tare. Na'am. To malam Ahmad, na'am. Me dace gurin murka. To dai na so na kaze. Eh 0707775 29 sai kuma 39 da kuma 0817485 777 wanda su ne lambobin da za a yi shigo domin tambaya ku neman ƙarin bayani akan abubuwan da muke da su domin a cikin wannan shirin da suna kan ranar muhalli ta wato a duniya. 0807475777 da kuma 0707775929. Tureta ba sai ba ko ku da shawara za a ba ita ma'aikatar muhalli kusan ko yana ƙarƙashin guyanta.
0: To shawara dai da a ba nan gwan don Allah da Annabi su dole da ma'aikata na ganin naji a duk inda ka daji a ce akwai ɗan mummunan mutsun unguwa a duka aiki don kawo na gurin yana da kyau a ɗauka ko da siyasa za a yi ya ɗauki yan siyasa na gurin ba mu ci kayan siyasa ba ne ba ci a yi amma dai a ce ba a ɗaukan ma'aikata ma'aikatar na sani ta magudanar da daji a kano mutane su zama dubu uku amma ba ka san 40 suke aiki ba haɓa akwai abin tausayi abin sama dubu uku a ce an dawo 40 kuma a ba a ɗauka a za a cik an ba mu a hukuma ku dole ku ɗauki mutane domin ci gaba kula da wannan halin namu a kowane ɓangare idan suka gasa yana da gina gaggawa ɗin bawa gaba ke ɗaya da ba a ma'aikaci kwaya ɗaya wanda busha sun ci kan busha babu sai dai daga bayan mutum da je zuwa yanzu aka ɗauka wanda sun ba ɗauka ba na taɓa wani gina ta cin dajin da sai ne faka ne da cin da sai ne ce ba da ne wai shi ne wani yake da tigano wanda wani ta kake yi ka da rata na forestry da ce na gwamnati ce iya wani falanta yake yi a sanda shi ɗan bolta ne da cikin baki ba su ci a kawai ne ba da yawon wani gula ba ke bayi ba hiyar bulanta ya ki to da ana da ana hukuma ko da ne ko da kima kata kuma da an yi forecasting ne zai fara an daɗi mahadi kafin lokaci ya zo a ɗauki mataki a yi abin da kamata a yi kuma a rika gaya jama'a gaskiya kwanci shara ba za a iya ba da baki ɗaya wani ya tsara unguwanni mutane su kama da gudunmuwa da su iya da kuma dubar kwasa kwan shara a yanzu ne inda western gudun da ba a yi mamuwa a zama ne gudun tara sharar masu sakiri a ba su gudun ce ana zuba wasu na sakirin ana kwashewa amma ba a ci gudun shara cin gari ba kamar yin kotu waɗin nan ba ya kuma ce zuwa yanzu waɗin wurin an gama da su akwai su kuma guda bakwai ne wanda hukuma ta kafa amma yin ci gaba da mai ya zo hukuma ta dole ta yi sabon waje gungun ne nisa da yadda ba su ke a kafa ni na sa ɗari mai akwai da masu rashi na ni bincike akan wani wani ɗaya da iskar wannan wani inda ya jama'a suke fito ke zuwa ruwan ƙasa da ke ɓata mai juyi ko kuma da ba masa iya nija saboda wannan ƙasa da wani shari'a ke zuba a cikin wani ramuka to kai wani abu ne muke ga a hukumar shi ana da annaba daure a yi wani abubuwa ba wani abu ne ga kana ba zai iya wai alhankali ne bai goma to muna ji hankali zo ana da annabi su dawo da harkar muhalli su gane cewa da muhalli da ke ci gaba na al'umma ko ina duniya rashin fahimta al'umma yake jawo kwa bayo ko cin al'umma duk wani ci gaba duniya na sama wata ɗan fahimta kawai malinka in ka fahimci shi ka yi sarrafa shi to ku ci gaba in kun ki sarrafa shi ne kamata ku ci baya

0: sikimitira abajeke polisi ayinde ya nyuma ngira zai abukoji ni mutu mutu ala abai ba wannan kaki ba yaba ko to ni da a ci abin mun ka mun san haka Allah ce wurin makasar bai kullum abba yake kullum ba yake kullum ba yake idan dan effort ne da gona rezu misali ne wajen da gona da gona kar ka yi wannan ko da bai ga bari amma da yanda muke attempt
1: ko da zan musu masa ne
0: shawa amma ba a ce ba lokacin da karan kuma dan zabi ko ya sayar da shi cewa zira kan kan ka duba duk ka gura ko da an zabi kan kamar ka cewa ka kosige ne haƙin da ba ka baka ki ko ka ba duk yau naka
1: masha
0: Allah na'am yaka mu ba jina an ya tsari shi ya sosha da sosha an tsari musa tun ka ba ba tun da jira ba sai gano ya bari ya kai ka muku alamar ƙarshe kan ka musu ba na ka yi da shi kai kan tun ka tu mutum ya zuwa din ya bi ta baba don daya bi uku ba ya kan mu amma sai ƙarshe ne nan ko an mutu mutai kansa mai abin kamar kai an shi kai da ji kawai sai shi ai kana ko ba ni fara in ji ka ba din da ka mata shi Allah da annabi a da mu rawo kan
1: gaban Allah to masoro mu a duba da lokaci ana zamu kawo da sunan shi namu na barka da rana daga nan da rijiyar hawa French kin al'umma inda muka tattauna akan ranar muhalli ta duniya ta wani shiga ta 2026 inda kuma tare da Dr. Mustafa Zakariya Karkarna daga mahalli ta jami'ar Bayero wadda muke duba ga wani rana da kuma shawarwarin da aka bayar inda za a inganta harkar madara ta muna godiya da wannan dama da aka samu alƙalin
0: shi muna godiya masha Allah
1: na sakarfi rabokar musa kisa assalamu alaikum wa rahmatullahi

0: Isra'u, assalamu alaikum, barkamu da warhaka, barkamu da sake kasancewa cikin shirin kacici kacici daga nan tashar rahama radio Karancin Al'umma mita 97.3 kan zangon FM tare da ni Kabir Abubakar Shishi yan uwa abokan gabatar da wannan shiri wanda suka daga
1: mai sare sunana Sayyid Ali Bada Kausai ne mai yi
0: kuma da
2: Muhammad Hussein Gali Sumaila
0: da Tijo
2: jihar Kano tana
3: da abokan
0: aski
3: aski ina ina kuwa eh Muhammad Hussein Gali tafiya ta kufa
1: Ina da shi.
2: Da manai da manasan.
0: Gamari a cikin shirin na kashici da cici majini an ji mu da gogayen na da ke tabari amma na zance mabayi da makarbi zance
3: mabayi da makarbi zance
0: Allah ya samu dace muna fata alheri ga dukkanin wadanda suka saba ba da gudunmawa su ci gashi wannan shiri makofa fa bude take ga dukkanin da su walke ci gashi wannan shiri a tintibe mu ko ba da tallafi ko dauka nauyin shirin ko kuma haɗin gwiwa ma a dauki nauyin shirin duka kofar mu ciki da yi tintiben mu ta wannan lambar waya 08080085629 08080085629
1: Ko tara ko kuma akan ɗaya lambas
0: to
1: ita ce 08 7 4 8 5 sai 7 har guda hudu na gis kada farkon su za su yi wahala amma rabin su ga idan duk iri ɗaya ne aka ce 08 7 4 8 5 sai 7 har guda hudu na gis
0: to amma jiya kana assalamu alaikum
4: Wa
0: alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Kaji karu kamar kana gefa
4: kamar kana kofar gidan nan. A yi nake.
1: To masha Allah.
0: Ta dare.
4: To alhamdulillah kana magana da dama mai yaji kuma kake rayu ka kura.
1: Da kyau. Mutane kura.
0: Duka kura.
4: Alhamdulillah, mun yi Allah godiya.
0: To Yan nena
5: ko illa ile da kuma rubutaccen suna da ana fadi wannan abun ma suke amfani wajen wannan
1: wannan
5: kida da wannan buta da kuma wannan abun yan ne
4: ba ga wannan san su da mun kuma yadda ka tuni ko san ba hakan ke cewa mun na mai da ke cewa
5: shi ba malamin ya da alaka da wannan ko kuke ce musu
4: amma dai wannan ran da yau
5: To ga tambaye ka ka da rage akwatin ne to launi ne ka san launi ko
4: eh launi kana
5: yawa yawa
4: yawa
5: ne akwai wani launi da Hausa suke kiransa da garura
4: eh
5: to wani launi ne wannan da Allah launin garura
4: ba garura
5: eh
4: kamar shashan bare ke ne kare shashan bare
5: kai yasa
1: to kene kanka
5: wannan hular ta ga garura ce
1: eh
4: to ai da take kamar hular dara
5: to wace kala ke nan
4: to shi ne za a ce kamar abin da din bawon dorawa
5: kai ya san ba da dinna ba
4: ba
5: ba kan da dinna ita ba sunanta da ban wannan kala
4: eh da haka ne
5: eh
4: to na kuma
5: kan wannan da kana
4: da
5: kada shashan bada. Da kuma shashan bada ba
4: shi. Da kuma duk
5: da ka da kusa da nan. Da kuma
4: da nan. Eh ai ka ga wannan kana da mana ta ka ta tana in sunan da ake ga mata.
5: To ja ja kenan.
4: Oke da ake.
5: Eh garura ba.
4: To na menta bara ba wata ba ko lanya.
5: Sai ka dawo. Eh sai ka dawo Goodman.
1: Goodman. Ai kai gari. Wato ta mama abu an yau da
5: da hankali
1: sai mun gane ba mun ji ana dariya
5: eh gane ba eh assalamu alaikum
4: assalamu alaikum wa rahmatullahi
5: barka da warhaka
4: baranka je ba kan fara wannan lokaci
5: barka da shigowa
4: to a nan kai sai dan mutanen gaba da ni akan rai
5: maru gaba da
4: na
5: haɓa da
4: madu
5: ga madan sarrafa kuma
4: kura don kunye yau da kuma sai
5: hannu to madan ga
1: tambayarka to na tare da bai mana kai mu da aka ce duk wannan irena duk wannan irena nasa
4: duk wannan irena nasa
1: na'am ake so magana duk wannan irena nasa ake so magana su karin magana su duk wanda ya rena nasa na'am
5: za a rashin wannan karin magana
1: dukkan alatu ba ta fi tawa
5: a ta sun tuma
1: ko za ta tafi ka
5: kabin mai kaba shi gari ke nan to da garin kaba shi
4: na
5: wani garin ka bashi
4: na bashi
5: garin gaba da gaba a yau ka bashi zan zo hanyar ku dan kawai ka bashi zan zo ne ka ba mana su eh
4: a ayar mazari
5: a ce shi ke ta buna da dia to
1: eh
5: wani ne ne nasa
1: wani ne ne nasa eh a
5: Amma sai da
1: wannan san daban wannan wanda ba.
5: To amma yi daga wannan. Assalamu alaikum.
4: Wa
5: alaikum assalam. Yo, barka da shigowa.
4: Masha Allah, masha Allah.
5: Da nake tare.
4: Masha Allah, muka yi shawara da wannan.
5: Malam magari barka da hanya.
4: Masha Allah.
5: Kuna yin dogon zango fa. Kuna shan zafiranan nan.
1: Saboda tafiya?
5: Eh, saboda tafiya ne
1: sai wai
5: ya ka shigo.
1: Eh.
5: muna godiya ga tambayarka
1: tambayar ka sai duk wanda yace bai san hanyar gidansa ba
5: kada mutum ya ci zai kare shi
1: duk wanda yake bai san hanyar gidan su ba kada mu ga ya saki so da duk wanda yake bai san gidan su ba ko bai san hanyar gidan su ba
5: kai ba ga lawo da eh kai ba ga lawo da ya ci ba
1: dan gidan ne ba
5: dan gidan ne
1: wato dole sai da sai da sai ya zuwa
5: ba kawo shi ku shi ba
1: assalamu alaikum wa salaam
6: tawa kai dai kuna tare da kame da sarki ga mara garma kuma kura kun ga gamare kana mata
5: gamare ina mafita to mallan kamilu
6: to alhamdulillah babu abin da rance ku gaskiya dai ya mutu kana ji amma mun ba ta harbe ta kuma kon ina ina babu tuho mutanen san abin nan
5: ina
2: wani da mutane da suwaya au au ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha
5: ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha
1: ha ha ha ha ha
6: ha ha
2: ha ha ha ha ha ha ha ha ha
1: ha ha ha ha ha
2: ha ha ha ha
5: ha ha ha ha ha ha ha
1: ha ha
5: ha yauwa babu babu tsoho bane
1: ai ai ai to wannan shugaba shi ne kan sigarin ya ake sayarwa
2: eh na dan da dan da idan ba a gaban ku
1: eh hirewa
2: kan ta haka
1: hirewa
2: ake ce ko
1: ah wanda ba da tiyo ne
5: cike na
1: ya sai a gaba da baya na'am
5: assalamu alaikum assalamu alaikum
7: wa alaikum salam wa rahmatullah
5: barka da shigowa
7: to alhamdulillah gida ga wadannan gida dukawa
5: ah jinka kaninan ne
7: to ba mu inji ne dawo
5: to barka da
7: ne
5: barka da haka
7: gida dukawa kuya
1: ya sani
5: yawa fadda shi kunya
1: eh
7: wannan aka ta kuma wannan aka ko
1: eh
7: to ya juna wani
1: a a har yanzu abun ne bawa kuma ina na sa
5: ka
1: ka ce maka muku suna naka ka bada amsa nan har yake nan kun sigari
5: mana
1: abu diya laida sai ya ci eh malika bi atan
5: bane kawo wani ta to bari a nasa
1: da shi aka raba
5: to
1: wanda ba raba da kuma ai ba da yana da ba da ba ba sai ya tura ne da amma dole ne yana da wanda ke aka raba
5: eh da shi aka raba
1: wanda ba ma samu ba ai ba da
5: yana
1: ba da ba da ba ba da ko
5: ta
1: ai mun da ku sa
5: yau barka da shigowa baban Nuhu dan Gabasawa.
1: Tuna da danka ne.
5: Na barka da shigowa.
7: Dan
5: ni kwai ni yau kuna bare kamar abin da sauki kamar da. Da suke dinga yayi
1: tunda suke za tunda ka da ka tuna da kake kuma da bangaren da kake. Zai ma wata tambaya. Akan kifi
5: musulmin nama
1: aka ce da Najeriya da Bewa duk suna cikin jinsin kifi da Allah kowanne daga cikin dinin ka faɗa halayen su suna da wata halayya da nan banta da dukkan wannan kifi Najeriya da Bewa eh
7: kana da wata halayya
1: na'am da ta banta da dukkan kifaye
7: to gaskiya
1: ya
7: ina ganin
1: ne
7: ba
1: dan baiwa
7: ba
1: ta
7: kamu da
1: hannu kamar ya ne abin da yasa ni dan
7: wani
1: ke kama ta da hannu
7: dan ne
5: da yasa
7: ka
5: ji
1: shoke ka ji yau wannan sawa ne da ga wannan haka ne ko ya mutu da shoke kamar zan wuta lantarki ko yauwa haka yake to ita kuma baiwa ba
5: ya soka
1: shi yake wa
5: kudi
1: umuri yayi ubani yasa
5: eh wani sashi da
1: kare da yasi ba ku mun ya ganya ga sama na an yi wa kun sa ran
7: to ne ba ban yi da kiya wanda baba
1: ga Allah ni ya hasan
5: eh Allah Muhammad Aminu eh Hassan nayi ba barkar shi kowa
7: ya
5: ba barkar mu da rana
7: Allah Muhammad wata tambaya da na da ta ko
1: ma a nan
5: to wani wani
1: ba da wani rashin nan
7: eh to dadan ai shine dan aliki
5: dan
1: buzu kake da kibo buka kare dukan mu
7: ne da suka je ma ai sanga suke
1: tafiya gaskiya eh da kibo buka da kibo buka kare dukan mu
5: mai Muhammad Aminu suna da wuri sun daura jimammun
1: buzu
5: eh jimam jimamiya fata ta buzu an daura shi ana kewaye ana zariya aje a komo a rike shi kuma a dacika ba kowa rike
1: kuma rukunin za su fita da iyalansu ga baki daya yaransu da manyansu da matansu wasu ma akan doki za ka sun tobe da gidansu
7: yaran
1: ai
7: su fike wannan dukan kudo na ga ta wanda buka a hannun su sun turku ba haka
5: sai kace kace suna
1: da mu amma Amina hayo ne nan tana suna da ba ana ganin su kamar da
7: gaskiya ita je karkara na kan hajjira
1: kuna haduwa ma
7: eh amma abin da kike gaskiya ba ta magana su ba garin
1: gaskiya ne
5: mana sai wani da yake jihar Jigawa
1: shi ne
5: dakin sa da Esa suke tafiya
1: Adam mun
5: yi su ne dakin sa
1: mun ci
5: da rashin su tana da wannan dukan tana dukan ya duman
1: kai
5: ina dukan duman shi ma yana duka
1: eh yawanci da manda kanin yankin suke fita gaba gaba din nan
5: to ga kamar Malam Muhammad Aminu
1: Malam Muhammad Aminu eh Hassan
7: eh
1: ba ni ah wata ce kuma
7: yawa
1: kana magana sai ga ta guda biyu masu sauki kuma aka sai haushin kare ake so ku kara ta da biyu kuma ka sai mai arziki shikenan ka ga wasu ne a ranka
7: hawshin
1: kare eh baya hana kura shiga da wata dan ne eh kura ba ta ba ta da hawan zawa ko shi ma
7: yake ganta bane ya hawo ne da yake
1: yake wannan da ne
7: gaskiya
1: ne aka ce mai arziki
7: ko a
1: kwara ya sai da ruwa haka ne ke wada ya wada da gurbi ya tambaye mu sai sai muna godiya Allah ya sa eh kai ba ada sai mai arziki inda da arziki
5: kwa
1: kwara ne kwa ruwa yana taka ruwa
5: eh amma saboda an rayar mutan
1: kai sai an sa kwa ne ka kai ba ruwa
5: assalamu alaikum
7: assalamu alaikum assalamu alaikum
5: ya abi
7: sai ka yi mutan kuma aiki da fatan kuma da cikin goyi larga
5: yawa mai ari yar zuba ne ke zawa
7: wannan haka yake ba ka yi ba ko mun da wata mai
5: to kai magana ce
7: to ala talenya
5: amin lafiya insha Allah
1: lafiya
7: fama da gari sana
5: wani ya haye tudu ya bar na gangare dani karshe za kai
7: wani ya haye tudu ya bar na gangare da tamani
5: a
7: to
5: ga wani tudu ga wani gangare tun me zai shi kuma
7: ya
5: ban
7: da gangare
5: aka ba a'a wani hare tudu ya ban da gangare da
7: wani hare tudu ya ban da gangare
5: da wani abu wa
7: ah wani aka biyo
1: eh eh
5: to bura guri
1: ya
5: rai
1: guri ya an
7: ga ga
1: ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga
7: ga ga ga ga ga ga ga ga ga ga
5: ga ga ga ga ga ga ga ga ga
7: ga ga ga
5: ga
7: ga ga ga ga ga ga
5: ga ga ga ga ga ga ga ga to wani ya haye tudu ya ban na gangare da leke
1: da leke ba eh dole zai leka
5: ya ban na gangare da leke
1: shi ma fatan sa
5: shi ma haye tudu ne
1: dole ne leke amma ga leke zai kai
5: na'am
1: eh
5: to na'am waje kallai
1: eh
5: na'am
1: assalamu alaikum assalamu alaikum salamu alaikum tare
7: eh ka sai
1: eh
5: majis
7: da
5: majis
7: na'am ba
5: ba barka da hanya
1: wannan shi ne
7: na dauka ba wannan tambayar ba ne take da ai ba sai an je wani ne da ba wani wannan dan ba da mai da ake take fita da gashi ya aure
1: gaskiya ne
5: wai wai da tambayi ke nan
7: wannan ba da ada jin ya zo ne ka ruka yake aka
5: au to to to ya ji muzu
7: eh ya da ke muzu da sai ai sai duka ku
5: shi ba ruga ne ke nan kake rufi kowa
1: wala ya yi wasu wasu sai a kira san jari ya akwai wasu tambaya akwai kokari eh kai ba da kanin
5: wani wani ba gana ce kai ba kai mara gashi amin a shekarar tsarin ruwa
7: a shekarar tsarin
5: ruwa yi ne shekarar sawa
7: ko a ba ta ta kuzi
5: a'a a shekarar tsarin ruwa sai yi wani abu
7: a shekarar tsarin ruwa
5: sai mai
1: haba na uwa uku a hawa da Allah
5: wanda suka yi da sun fiya kuma a shekarar tsarin ruwa sai wani abu
7: a kike nan ne sabon wani abu baya
5: to muna godiya ko malam Muhammad Aminu zai dade shi ne gaskiya ne gidan karin magana
1: wallahi ka
5: eh amma daga wani na
1: assalamu alaikum amma kuma salamu alaikum wa rahmatullahi wa
7: barakatuh wannan ku aiki a mara da dai da ni ko bani ni suna na wa Isa Usman tare da wannan
1: ba mala awal Isa Usman tare da wannan
5: barka da shiwa mala Ahmad
7: yau mala da wuri
5: ai lafiya alhamdulillah
7: Allah ya yi
5: wa zakar sonin din ne
7: Ba,
5: ni ma ni ba ce barin gwada.
7: A shekarar tsarin ruwa. A, ba ya da ruwa.
5: Ba ya da ruwa.
7: A, to, a wannan.
5: A baka taka?
7: Eh, a wannan.
5: To.
1: To, ta yi ba ta karin magana sai.
7: Na, me gobe.
1: Aka sai gida biyu.
5: Ka bani mai sauki.
7: Ba na nan gobe.
5: Yawa.
1: To.
5: Ko kuma gida biyu gari gari.
1: Gida biyu ba da rungo bala haka yake
5: sai hannu na mai ka fada wannan sai hannu na mai
1: ka fada
5: sai hannu na mai ka fada gida biyu ba da rungo bala
1: ayo yi yi wala ne
7: sai
1: ne a guda biyu da bala fada ma da aka ce yau ga daya aka ce karya arziki
5: ya bakin teku ba
1: bakin teku ba
5: eh wanda bakin teku ruwa na tozaye ruwa na turuko yace ɗan yaran bakin teku
1: eh sai ya ta ikon Allah
5: ibala eh kai ma ikon Allah kai ma ikon Allah
1: a wata wata mamman da ne ko
5: ga mamman da
1: gaskiya ne
5: bawan Allah mamman da sai kun sai mun sa
1: eh sai kana na mun sa ruwa to na
5: mai da
8: Amma
5: waka tau mamanda amshin nauni makadan ma nauni ni kuma naka ne mamanda mamanda
1: gaskiya ne mamma dosi ne
5: na ba sai ru da dai ku sha ku da tarin shirin ka cici ka cici da yi zan da sharar ma radio farshen umma mita 97 rubu kan zangon yafi da ni ka bira bokar shi da yan abokan gabatar da wannan shiri malam
8: Muhammad Usaini Gani Sulaiman da Yan Kano
5: Tarajeriya da kuma Malam Saidu Ali mai babban inji shin ni ma wajiran din ya
1: sai
5: da yan abokan gabatar da wannan shiri muna fata ne daga su Shamsu Muhammad Kundira Maskam Saidu ga Said Mazar shi abokan Saidiya su Sara da kuma Idris Kasim Hausawa da kuma su Mujiba Abubakar Tumafi sai su sai Usman Idris Kasim sa dukkanin su Kadir Ibrahim Yandoya shugaban tasin da tawashiru garba sheka da muna fata alheri gare ku yau ne samar ga Malam Muhammad Mahi Sira da wakin kudu Rinsu Malam Umar Nagu Isman Abdul Na'aga Allah ya kara lafiya su Alhaji Kawu Maliki
0: ta wakin kudu da su malam Jafar da kuma fatan hiri gare ku dukkan masu waro ma dukkanin da suke falin ne mun tare da ku muna fatan hiri gare ku da masu kokarin buguwa domin su amsa tambayoyin da ake da abokan mu na shafin mu na WhatsApp kafin su kuma sai za a dan shiga a dan din su mana
1: za a diga din zo ba
0: insha Allah su na gare su muna fatan hiri gare su to barkan mu da dawowa anan ya shigo assalamu alaikum
9: Ah, to ma ga bayani da yayi.
0: Alhamdulillah to ga tambaye ki malam Saidi zai baki.
9: To malam Saidi a yanzu da gida.
0: Ta hike da wato kowa ya gane gida zai kashe awo.
1: Zai kashe awo.
0: Eh to shike ne zamu ga gida. Zamu ga gida ne zai.
9: Malam Kabir
1: ba. Ta ne ka ga shi ba sai ki yi sai
0: an yi ka da. To ya kasa yi kiman da sauye
1: ya kasa yi kiman da sauye ya yi sauye ba da sauwa ba ba ba ba ba ba ba ba an tsaka mu gudu
0: mun fasa ruwa ne ba wai
9: zaka
8: tuba da kai magana ba to salamu
1: alaikum wa rahmatullahi ya ba ba akwai akwai wani abu ban fara cikin gida mu da yake shi take fada da kai ko da sai akwai wani abu da yake da suna kara ba akwai kuma wani abu da yake da suna a tsakar gida wani Allah bai yi wani abu rabu
9: kala ba ne ita ce kala ba da ake riba ni ya ne to ko abu bai ba mun
1: shirye ta to
0: baba ga da yace bai da
8: ba ba haka zo
0: ita ko gida ba
8: Wato jiyowa na ake yi da ita tana da dan waki kanta dan washi saka ka dan karami ne ake jiyowa na take makira
0: ne
1: makira wani makira ka san makira ba
8: makira babbaku
1: babbaku masu karfe ba masu
8: na farko ba wai dan kunne ne na babbaku kuma garma da fatan ya da
1: ji yauwa to muna godiya amma kuma kamar ya tafara ita kalaban ma wannan ludin ego mai diddai za ka ga didda ba da aka gira su da na tuyo wai na dago wai na da wannan kalaba ta ego miya duk za ka ga didda ba da aka yi su na ego miyar da kuma yake
0: ba
1: ya dafa ya yi ta fara ko ana samun ko ko kaga a sai kake sa da yawa
0: ko kaucin
1: ko tabarma da ka gida ko dutse ko kurera duk ana kiran su da wannan suna da musu inde karo nan da ba za ka same su eh
8: mun kana da
1: wannan haka now eh
8: kuma su kana
0: da wannan da ne wa amfani da
1: ya eh Allah ya fara sa wannan shiba alhamdulillah alhamdulillah
0: to da muke tare kabi san gu
1: to kira da muka yi kina kai kabi kabi shan gu kuma kai
8: eh
1: tsamma idan sai ya sabe shan gu to alhamdulillah
0: to ga tambaye ka wace wani launi baushi yake kina da rawaya
1: rawaya
0: kayasa
1: rawaya fa mun zuwa
0: wani launi ba wuce yake kira da rawaya
10: rawaya ko
0: launin rawaya rawaya ai shi ne dai ai shi muka ce wani launi
1: ha shi ka in ka san rawaya ma irin abun bane ba ruwa ba Kasa kasa kasa anti da to ko sunan su da
5: ainihin zai ba ya kun suna yin nasu
1: da suna yin nasu wannan da can kan ba ba ki wannan wani abaka na kace ruwan kara yawa amma akwai ainihin zuwa nasu da ba ru
5: salamu alaikum
1: ayya
10: gudman ne
5: da gudman to ka ce wannan tambayar rawaya gudman
10: ai da su kuma ne kada na amma bari ku
1: bari yawa
5: Rawai
1: na ruwan dora
5: wakilai. Shi ke na ruwan dora.
1: Yawwa. Wato mana kanin ita kanta rawaya a haka jikinta yake.
5: Ita ma
1: kanta ta jikinta yake.
5: Kwashe ban kwando.
1: Koran kwaiye ko da kai koran kwai ko koran dora.
5: Sai kwando kwaiye.
1: Yawwa.
5: Koran dora.
1: Koran dora.
5: Wace kawai rawaya.
1: Ka ga dora ita kanta. A wannan dan kuma kace ruwan ma kuma.
8: Ha, misali.
1: Ai ta ne ko kuwa da ka dora ta so.
5: Ah, mun go ne da
1: gaban yake. Ai da ba da ma kuwa da.
5: Ko ne da
1: dinki, abin da nake nufi. Mun ta dora ta cikin biyu, mun mu da samu ruwan dora a jikin doras. Can kuma ba samu ruwan kuma, ba kuma da ka take.
8: Ba wai
1: ba wai. Ba wai da ka dora take.
5: Sai dai kuwa ne da wurin sa.
1: Wallahi, ka san samu ruwan ne kuma daban a cikin ruwan kuma.
5: Gaskiya.
1: Yau ka gani kawai.
5: Assalamu alaikum. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Barka da shigowa. Kamala Ahmad ne da yawa.
10: Yawa.
8: Ba zan yi mu.
5: Ba zan yi kuma ni.
10: Yawa.
5: Da ita sai da kamsa kota.
10: A man ta kamar
5: da. Da zan ta kamsa kota sai ni.
10: A
5: dan dawa
10: ta
5: dare
10: babari
1: ne na hausa.
5: To ga tawon ne. Wala launi ba haushi yake kira da tsanwa.
1: Yawwa.
10: Wala launi.
5: Yi ba haushi yake kira da tsanwa.
10: Tsanwa.
5: Tsanwa.
10: Oke kanwa.
5: Ba tsanwa. Tsanwa tsanwa tsanwa.
10: Tsanwa.
5: Tsanwa.
10: Ai ba ma taba ji.
8: Wannan lafi.
5: Tsanwa.
1: Baka dana cewa wata atamfa ne tsanwa tsanwa ko wata riga ne tsanwa
5: tsanwa tsanwa ko mai launin tsanwa
10: eh
5: ba za ba muna godiya a cewa ga an gaji
1: ai an yi ta Allah a Fatima ta ce ba ba sai an yi mun kuma ya tace ba ko mai ka sani ka san ba a ita ba kuma mai tantar skara da kun san labarin Fatima Fiyala
5: Da. Alhamdulillah, da muke tare.
10: Kana tare da ke tsira gobro.
5: To malam, malama?
8: Ni tsini da kofar da.
10: Eh ne.
5: To mai malle iya barka da hanya.
10: Aiwa, da barka ne.
5: Da ka ga bada mana wannan launin na tsanwa? Ko a baka tambayar ka?
10: Launin tsanwa?
5: Yawa.
1: Yawa.
10: Ai koyi lamba da. Koyi kada kike launin tsanwa.
5: Da Allah ta fara.
1: Da Allah ta fara.
5: Yayi yayi yake trader ko ta ai
8: kofar wannan kuma
1: to kalma ai muke ba wa mai
5: yake trader wannan amsa haka take
1: eh mu fara samu kawani na abubuwa da
5: dawo eh tsanwa koriya koriya kana ke
1: eh koriya ka
5: wannan sa Ahmad Isa Allah sa Ahmad Isa su mutune duban namba na kusa yi amsa da ka bari wace kuma ne kace
1: ka ce zaka wani tabara ka fasa ya sauka
5: eh Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. nan ya sauko ya hau. Assalamu alaikum.
11: Assalamu alaikum
5: wa rahmatullahi. Wa alaikum
11: salam. Alhamdulillah matan da mana ne da.
3: Da kyau. To mana ga yau yau ku rike layukan gaba kida.
11: To ai na dawo.
3: To
5: eh to eh yau zuwa da
3: dawo da ba. Na'am. To kai na butan ba.
5: Wace?
3: Me dan gado babu da baka. Aka ce ba ne son kula. Sai Allah ne sai ne. Ah, eh to wai ba amma da idan kana son ta ka kula ko?
11: Ya wanda
3: kake wa amma da idan kuma kuma. Ya ai da
11: kike
3: kasa gaban. Ya gaban da kai da.
8: Ko baka san kula bane.
5: Taka kurar
3: ai ga
5: kurar baka san ta
3: eh aka ce ba mai son kula Allah kace ne shawar mai son kula
5: a baka san ta ko da nan taka kura guja
3: to da ni gurzu eh
5: gade
3: tumura
5: da rubutu
3: eh
5: da tumura muna fata alheri gare
3: ka muna fata alheri
5: da fatan kana lafiya
3: eh
5: kana tare da mu a daidai wannan lokaci
3: eh
5: kwana biyu kuma kai ma mun ji ga kai nusan
3: kai yayi nusan yayi shiru
5: shiru
3: kai dishi mu
5: kare ne
3: ayi na da kusa da ta da mu gare na ba mu zai wa kusa
11: ba
3: da ji
5: ka garwa mallai mallai
3: da dini Yusuf Garba
5: yau
8: ba
5: nan
8: na
5: jinka eh ko ne wa ko ba ga yayi ma zai baka tambaye ni
3: yawa
8: na ba
3: ai ka san ni
5: ai ai baka ne
3: san ni na zai baka wallahi ne san ni
5: ai shi tsogora ba zai baka
8: amin ne san kin ba ka zo kana rawa kana rawa
11: kana rawa
8: ba ke tana
11: da
8: da ai da kake ai da mai bani
5: amma garba ba
3: eh
11: a
3: ban
11: ka daga nan ga banke
5: to gata launi ne bani a hannuna
11: to Allah ya sa biya
5: to launi Hausawa suke kira da algashi
11: algashi
5: eh algasa ko algashi
11: a
5: hawa
8: to
3: haja Allah bisa ne ba aka dawo baya ba
8: ko
3: an san tambayar mamu da sanin gala
5: ko da zuwa fadu wannan
3: eh gonga sai gonga
5: ya mishi
3: eh
8: asha
3: alaje shi
8: ba kuma ba kafar baya
5: a ba fara bace muna godiya to
11: muna
5: godiya da raja muna
3: godiya muna godiya
5: ya je ci fari farin kala ba shi ne alga sabo ko alga shi
3: a ji ne kin ga alga ka ga
5: alashiya law sai ka da daga murya ma da su musa kwana biyu ka dan buye kwana biyu la ka za ga shi ko baka taka
11: a ba da
5: ta to na ji
3: da
5: ba shi
3: ta to ga wani suna a ana so ka fadi a ina ake samun sa guda uku ana fadin sa a waje uku a inda muka rubuta amma zan fada ma daya biyu sai ka ce ana samun sa a wani kaza wani kaza a sunan yin talle muna samun talle a sunan mutum kaya to karu da bin da ake sa suna talle da ni da na ke samu su
5: suna abubuwa guda biyu da ake kiransu da talle banda suna banda na hayo banda da sunan mutum
3: eh aka san ana fara mutum talle ai ko to akwai wasu abubuwa guda biyu ma da ake fara musu talle
5: mun shirin wannan tambaya
11: sannan da akwai
3: da mata suke amfani. Yau kamar me kina?
11: Eh, abu ne da mata suke amfani.
3: Ah,
5: wajen yin me?
11: Kamar faranti ne ko
3: me zan ce? Tallam? Tallam?
5: Kai ba buga da mata da yake ma kai a ciki.
11: Kuma kare ne suke amfani ne.
5: Mallam ba.
11: Eh,
5: to muna godiya to muna godiya
1: to da wani zai wace shi muna godiya
5: yace kamar faranti
1: eh yace kamar faranti amma da inda yace mata nan da ya dan matsa kadan
5: sai nan ga wasu nan ga wasu
1: ya wasu ta wani kasa kasa
5: Allah na zira zango barka da hanya
12: amma
5: amma
12: to
5: wata na aike ne na'am akwai ne da hawo to wala ku shi ke ko
12: gala
5: ah wala ne da zaki da gogani ma kamar me yake kenan dan ne kamar me yake nan kamar me yake
12: kamar
5: ta ne da ritani ne kike ko ne
12: Eh?
8: Aba da ke da
5: kanin sa.
8: Aba
5: ka ce ne? Kamar yayi
1: kitwa. Ai, kana magana yayin kitwa. Wato ba tsina maka ba go. Shi ba ta ce me ne faranti ce ko be?
5: Kamar faranti. Yi da mata ce
1: kwano
5: ne. Amma ta yara ba ta ce ni aiki.
1: Eh. Kada haka haka ya Abuja kusa ba, amma ne ya kusa.
5: Me me yasa in wadannan abubuwa da suke ta yawa ni muku bici wa
1: da wallahi malama su da
5: kuma su ne na.
1: Eh kamar da ba ke ji
8: wallahi. Dan bayani
5: zan maka. Eh dan ba da yaran ka da. Amma da mu da mu ba mu da tattauna.
1: Amma ya da mu da ya ko
5: wani. Eh
1: abubuwa ne da suke na Hausa. Na Bahaushe. Amma da ni dan da wani sunan sa ba. Sai da yayi gawar in kuma yayi yamma
8: dan ta kuma
5: talle
1: eh
5: talle
1: talle
5: ne jirgi
1: to kaga
5: talle
1: da jirgi kuma ke mun yi mamaki ba tunda yanzu kaga shi kansa
5: a yi sa
1: a wannan jirgin ma abin abubuwa da ake amfani da su na da sun canza duk ba su bane yanzu da haka ba mamaki yanzu dan an tambayi mutanen mu yanzu
5: sai ba mamaki
1: eh ba su ansa ba
5: dukkanin kayan girki
1: sun zama zamani an zama da su zamani ba kan zamani
5: da cewa su
1: eh
5: duk tukwanan mu na kasa
1: to zai
5: samu tunni
1: zai dike tukunya ma ga tafas ko alama haƙiwa ba jikin ta
5: na mun ne da ya bin girki na
1: zamani ne zamani ne
5: haƙi ba ba
1: kuma shi kawa ta ji
5: bin ne ya sala
1: ne ya sala ba
5: kawai da kuwa lokaci
1: da
5: a ce a cikin sa'a guda an gama girki din nawi din da sai da an yi sa'a 7 8 awa awa da awanni ana girki
1: ya nure wato asaba ne da ne wani inda ne wani
5: wani
1: da ne shi da irin wannan da tun sallah wallahi kwana biyu
5: bi da lafiya
1: eh wallahi ta gama a matsayin shura ina san da ban miya
5: ina da
1: ne eh to amma dan nan ne fada ma tun sallah yanzu mun ka yi tukan da safe mun ka fi yamma
5: ya jike
1: wallahi da lafiya
5: to mun baka ganin wannan kuma akwai nu a yene shi kafar saboda taki da
1: abubuwa da ban mai kafar sai kawai a da wannan da muke tabbatar da fa inda ake a bashi wuta
5: ye tsalala
1: ye tsalala
5: to
1: kan ya to gura ma tawar ake tuku ake tuka ake kwaso ne ba ga ana kuzura abin da ya kiyaya kamar dan bare ne

Masu sauraro, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kamar kowane sati, yau ma ga mu tare da ku a gidan wannan radio mai albarka, wato Rahama Radio, mita 97.5 a cikin shirinmu na Soran Yakumbo. A yi mana afuwa. Na san masu sauraro za su ce anya ku yau Soran na Yakumbo akwai jama'a, to muna nan. Muna nan sha'anin yau da gobe ne kun san rayuwa. Kuma ga masu iyali dama wata rana dai sai an yi hakuri da mu sai abin da aka gani na san kun san wannan tana cikin hidimar ita Hajiya Yakumbo yau ma tare da ni akwai yar uwanmu ko in ce yar uwata ban san ku ya za ku kira ta ba yau ma ina tare da yar uwata

0: ajiya ayat uba Adamu wanda muka tattauna da ita wancan satin akan abin da ya shafi sana'o'in dogaro da kai da kuma yanda mata za su shiga cikin wannan tsari na ci gaba da yin sana'o'i a cikin gidajen auren su. Wato tattaunawar mu ta wancan satin ta yi ma'ana sosai, ta ja hankali, kuma alhamdulillahi an samu abin da ake so. Don haka na ce ƴar uwa ta taimaka ta daure yau ma ta kuma dawowa suran ne na Yakumbo, kuma cikin alfarmata alhamdulillahi gashi ta samu zuwa. ƴar uwa Hajji Ayat, ne muke barka da shigowa.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah masu sauraro, ina mana barka da rana.
0: Masu sauraro, wancan satin din ba ku manta ba, mun tattauna akan abin da ya shafi sana'o'i a dungule, tunda ba mu fito da su mun ce ga sana'a kaza da kaza da kaza ba, sana'o'in da mata suke suna da yawa. Kuma mun tattauna ne akan yanda mace za ta fara sana'ar, yanda za ta raine ta, yanda kuma za ta ci gaba da yi har ta zama mata abin dogaro da kai. Wancan satin na ja hankalinmu, yau ma zan kuma. Kuma a cikin bayanan da Hajji Ayat ta yi mana a wancan satin, ita ma ta faɗa tunaninmu sai ya zo kusan iri ɗaya. Ni kullum ina ganin mace tai sana'a ne saboda ta samarwa kanta abin yi wanda zai rage mata matsalolin rayuwa, wanda zai sa ta gina gobenta da ta iyalanta, tunda mace uwa ce. Wataƙila wata rana sai ki ga wannan sana'a da take yi ɗin, shi ma mai gidan kanta zai dawo. Duka a haɗa a rufa wa juna asiri. To amma fa ni abin da ban yarda da shi ba, uwa. Ni ban yarda a ce min zan yi sana'a da zan tsaya da kafafuna ba. Dan ni gaskiya har yanzu kafafuna ba su kwari ba.
1: Kina nan akan batun ki dake.
0: A ina nan. Ai ni na fi son in jingina din nan. Kin ga ke ba wancan satin haka kika ce kin ganewa.
1: To ai ni gida. Abin da nake nufi shine kamar dama ai ba a cikin an ce dogaro da kai.
0: Na'am.
1: Last week na gaya miki. Nace miki magana ce mai harshen dogo.
0: Haka.
1: Wanda ya kamata mu dube ta, ta alkhairi zamu dube ta.
0: Haka.
1: In aka ce dogaro da kai, ba dogaro da kan da ake nufin mace za ta fi ƙarfin miji ba, ko ta fi ƙarfin al'umma ma. Su waye misali al'umma kamar shugabanci.
0: Haka.
1: To ba duk irin wannan dogaro da kan ake nufi ba. Dogaro da kan da mu muke nufi, mu irin mai entrepreneurs, shine rayuwar da zaki taimakawa kanki, ki taimakawa mijinki, ki taimakawa ƴaƴanki, ki taimakawa ƴan uwanki.
0: Haka.
1: Ita taimakon nan ba wai sai ta hanyar wai kin sai abin bayar ba. Aiki kifin kanki busy, baki da lokacin gulma, baki da lokacin munafurci. Shi kansa wannan rashin lokacin munafurci da gulman ai yana inganta zaman aure.
0: Sosai.
1: To idan kike kifin kanki busy kamar yadda kika faɗa last week, ai sana'a akwai nishadi a cikin sana'a.
0: Sosai.
1: Saboda idan baka sa ta ma a ranka cewa ka dauke ta as nishadin ba, ko ka dauke ta da gaske, ai ba za ka iya yi ba. Kana fara zaka saki, zaka gaji. To amma idan da wannan zulun a zuciyarka cewa zan yi sana'an nan saboda ina son ta. To ai zaki ga za a samu ci gaba. So dan haka ni dogaro da kan da nake nufi, kamar yadda na faɗa, ba wai nufin ƙarfin miji ko bin ƙarfin ƴan uwa ko bin ƙarfin al'umma ba, a'a. Dogaro da kai ta yadda zai inganta zaman aure. Saboda akwai ɗan ƙaramin buƙatu kamar da na faɗa, za ki iya yi wa kanki ba tare da mijinki ya sani ba. Saboda kin san ba ni ba ni gobe.
0: Tana da
1: matsala.
0: Wannan ubangiji ne
1: kawai
0: ya
1: yi wa. To irin wannan dan kudin Islamiyya ma ba wa yaro dan siya wa yaro alawa, abubuwan miji da kansa zai san ma kina
0: yi wasu abubuwan. Ko in ce abinda muka ya sa dole tattaunawa take ƙarewa a sati ɗaya, saboda duk sanda aka yi zancen mace kuma aka ce ga wani abu da ake so mace ta gina rayuwarta akai, ko kuma ta ƙara akan abubuwan da take yi, abin da muka sani a addini da al'ada shine mace za ta yi aure, za ta ci gaba da renon ƴaƴa, za ta ci gaba da kula da gida, tana renon mijin shi kansa har akai lokacin

0: mace ta fara yin sana'a din nan ko kuma mace ta zama tana da wani abin yi ko da a cikin gidanta ne ko wanda za ta dinga fita da yawa zaki ga yanzu tunda duniya ta juya zuwa ga rayuwar da ake a yanar gizo wato internet kuma akwai kasuwanci da yawa waɗanda har kasuwancin mu na gargajiya dan ke ma yar uwata na san kasuwancin ki yafi ya bunƙasa ne ta hanyar yanar gizo da yawa akwai waɗanda basu san ki ba amma kayan sana'ar ki sun je hannun su
1: sosai
0: kuma taimakon duka na wannan kafafan sadarwar ne to amma zaki ga kuma wasu matan gashi suna sana'ar kuma abin sha'awa an san su akan sana'a amma sai su amfani da wannan daukakar da ta zo musu da wannan damar da suka samu sai kiga sun zama kuma madallatar sun fada wani abin wanda har sai kiga an fara kyamar irin waɗannan sana'o'in ba za mu kama suna ba kuma ba za mu faɗi ma irin sana'ar ba amma ga waɗanda suke amfani da kafafan sadarwa sun san akwai matan da yanar gizo ita ta dauka kasuwancin su ta dauka kasu suka kai matsayin da suke yanzu amma sai kiga kuma an dan fara sauka daga kan tsarin da aka san mace din akai misali wata zaki ga har sai mutane sun fara shakkun cewa wai wanta tana da aure kuwa ko sun rabu da mijinta ne saboda tana jin dadin comments da ake yi tana jin dadin yanda ake danna mata wannan blue din ta
1: online
0: yawa tana jin dadin yanda mutane suke fitar da maganganu akan ta to sai kiga ta manta ma da cewa ai ita mace ce ko kuma a ita uwa ce ko kuma tana da aure har akai matsayin da kawai sai kiga mace kamar content take kamar tana yin wani abu ne kawai dan ta ja hankali ba wai ainihin kasuwancin nata take
1: take tallatawa
0: eh tunda akwai matsayin da in mutun ya kai zaki ga bashi ma da bukatar ya fito ya talla yawanci yan kasuwa sukan ce kaya yana tallata kansa ko kuma abu mai kyau yana tallata kansa ina ga ya kamata mu ja hankalin yan uwan mu mata tunda misali kamar ni da ke duka muna kasuwanci ko muna amfani da yanar gizo wajen tallata kayan da muke siyarwa amma wannan bai sa mun manta kanmu ko kuma mun fada yin wani abu da bai kamata ba ta hanyar mu ga mun nuna cewa mu yan kasuwa ne ko mu muna da sana'a dogaro da kai da
1: haka ne bari mu fara da zancen kan mu mata da in muka fara samun daukaka sai mu canza wasu halaye last week mun yi magana da ke da mace ina roƙon mata da zamu rufe shiri da mace ina roƙon mata da mu zauna masu halayen kirki mu zauna kuma da halinmu sai kika ce ai ba a gane halin mutum
0: haka
1: har sai yayi kudi wani lokaci
0: gaskiya sai an samu canjin
1: rayuwa sai an samu canjin rayuwa to kin ga wani abin sai nake ga kamar wani abin kamar da akwai tarbiyya da ta samu asali
0: gaskiya
1: haka nake gani duk da cewa akwai ƴaƴan malamai ba zaki da sun bude
0: haka ne
1: so kin ga karewar misali sani kenan to amma dai ni na fi yarda da cewa na farko akwai tarbiyya ta addini da ta al'ada
0: haka
1: na biyu kuma da wannan abin da zaka saka a ranka cewa da abin da zaka yi more especially mu mata zaki kalli bayan ki zaki haihu ƴaƴan ki zaki musu aure za su haihu kuma a rayuwa irin tamu akwai abubuwan da yawa zaki gani yafi yi wa mace illa
0: sosai
1: tare za ku yi zai za a shedancin da mace da namiji amma ke har sai ki mutu
0: wani abu
1: har ta mutu jikokin ta su tashi ana ba da wannan labarin amma shi an manta nashi so ki ga kamar irin wannan sai mutum ya duba ya ga daga wannan gida ya fito daga wannan addini yake to sai ya kamanta wannan abubuwa da dai kenan to na biyu kuma shi kansa wannan kudin da nake ganin an ce an yi za a yi haka ba dai ko da irin jarraba da Allah ya masa
0: haka ne
1: amma ina so ki san duk girman kasuwancin ka yana so kai talla
0: haka
1: sai dai akwai matsayin da nake ganin idan an kai sai ka bar wasu
0: sai su haka talla ya zama wasu ne za su amfana daga yau
1: wato wasu sai ka koya musu tunda ai da ba makoyi da goni ya kare to sai ga akwai matsayin da idan aka kai ya kamata a ce sai a bar wasu sai su zo su yi wannan talla saboda kai kuma sai ko kuma in ce ki tunda mata muke magana ke kuma sai ki koma sai ki je ki kai wani abu tunda akwai mata da suke businesses da yawa kuma sunan su kamar ko musu shahara ba amma brand din su ya shahara amma ba a san fuskokin su ba wasu kuma an san fuskokin su ba da yawa ba amma ba ta hanyar wannan content din maybe aka samu fuskokin su ba wasu ne suke musu wayannan tallafin to kin ga mata da za su iya wannan abun to

0: madai kamar yadda kika faɗa sai daga behind realizing cewa eh to haka ne kudi zai iya canza mutum saboda ko ga ɗan siyasar ba zaki ga wasu kun taso tare ana wasa ana dariya ba su da shi ko in ce suna da rufin asiri amma daga ran da suka samu wannan kudin kai ma ba san ka ba ba san ki
1: wataƙila wani bai mai komai a siyasa ba amma Allah ya sa da aka kafa gwamnati
0: yawa ya samu dama
1: dama ya samu guri ya rike
0: to kinga sai na yadda to cewa haka ne da gaske kudi suna sakawa mutum
1: ya canza
0: halayyarsa
1: tunanin ne yake canjawa har sai kuma mutum ya fara ganin kamar zai iya yin abu kaza zai iya yin kaza misali kin san wani lokaci akan ce idan mutum yi wani abu sai a ce kai wani na da duruwar zuciya ko wani tana da duruwar zuciya misali ga maza akwai wani abu da za su kiga sun yi sai a ce sai ai capitalizing abun gaba ɗaya sai a ce kai wani na da duruwar zuciya mu mata akwai abubuwan da muke yi sai a ce kai ai wannan tana da duruwar zuciya ta ki yadda ta tsufa to shi kuma wannan kaman daukaka din ko kuma samun wasu masu nauyi a hannu kudade suna sa mutun ya dinga jin cewa kamar shi ma bai tsufan ba ko kuma a'a akan ce wani lokacin sai a ce wai kamar ana maimaita ana ya suna abin da ake cewa
0: qara'i
1: yawa ana qara'i ne abin da
0: baya
1: to yanzu bari ya zo yayi to kuma dai menene mun shawaran mu ga ƴan uwan mu mata shine da abin da mace za ta yi kar ta manta da abubuwa guda biyu zuwa uku na farko addininta na biyu mutuncinta wanda in ya tafi ba zai dawo ba abu na uku shine gobanta ko da bata haifi yara ba ai akwai ƴaƴan ƴan uwa akwai dangi akwai abokai waɗanda wani lokacin sai kiga zaki mamaki idan aka ce wane ce miki ai na san wance tare mu kai karatu da ita sai kiga abin ya bude wannan tayin ta yaya kuka yi mu'amala daya
0: gaskiya sai kamar sa ta inda ma abin aka hadu gaskiya
1: nan a irin masu waɗannan sana'o'i din akwai wadda na sani kusan zan iya cewa ya ce ma ni a gurina bai fi sa TV ba muke magana a kanta saboda irin wasu abubuwa da take yi yanzu wanda ni dai suna damuna yanda zan ga an yi mata comment a social media an yi magana da ita wanda ni na san inda ba dan abubuwan da take yi ba shi wanda yayi wannan maganar
0: bai isa mata ba
1: sai ya yi irin wannan maganar ba kuma inda a ce ba wani abu ta yi na rashin kyautawa ko na rashin ya kamata ba to shi wanda yayi wannan maganar zai iya samun amsoshin da sai ya gumbaci ma me yasa bai magana ba
0: to amma saboda ya ganta arha
1: saboda ya ganta arha kuma ta mai da kanta arha
0: mai da kanta arha
1: yawa to sai ya zama ba ma me ta yi mata fada da yayi da kai abin da ta yi ta saki shi kuma yazo ya fadi maganganun da ya fada sai naga ba wanda ya bi shi da
0: wanda ko matsala ke
1: mutawa sai naji ban ji dadi ba so da nayi wa wani kawunta magana cewa da Allah ko za a zauna da wancin a jakunnanta a nusar da ita abubuwan da take yi tambaye farko da na fara yi masa shine tana nan a gidan aurenta tace wani tana nan sai na ce to ga abin da take gashi sai ya ce eh muna gani sai na ce to ya kamata a zauna da ita a nuna mata illar abin da take yi a nusa sai ya ce rabu da ita dama fitinanniya ce kuma ta samu dama to kinga yanzu irin wannan sana'ar da take yi wadda ita a kanta ta samu daukaka ta samu abin da ta samu idan wata mace ta zo mai irin wannan basira na irin wannan abin zai wahala mijinta ya batta
0: so ta riga da ta bata abin
1: to wannan shine jan hankalin mu ga ƴan uwan mu mata yau a suran yakumba shine kar ki ji muna ta maganar sana'a ki ziye ki sana'a ki zai zama kuma in kika samu damar yin sana'ar kin gagara kin zama ƴar kanki kina jin cewa kema yanzu abinda kika gano wance tana yi abinda wance take yi ai sana'a iri ɗaya miki kema bari ki araki yafa ki irin waɗannan abubuwan wata kila kina ganin kamar sai kin yi wannan din ne kasuwancin ki zai ji inda ake fata kuma gaskiya ba haka bane
0: ni fa yakumba ta san cewa da akwai entertainment
1: ko
0: a'a akwai entertainment ma da zaki ga yanzu dan gelan ma haka ake soka su ta cikin riga
1: muna ganin su
0: ki ga mace da ƴaƴanta da jikokinta wata amma sai ki ga wani ko a dan sakalar shi a hannata to ai in ke kin yi saki a gida ki mana a gani a gidanku
1: bazan iya ba
0: ƴaƴanta tuni
1: ai bazan akan kai na bazan iya ba wai ma dan tsoron wani ya ganda ba akan
0: ne ka ga ƴaƴanta tun mata kullum aka yi abu in na fada in nace yantattun mata akwai Sumayya Sumayya Sarina wai sai ta kwashe dariya wai tana mamaki in ce yantattun mata nace wallahi yantattun mata ne idan naga irin wannan abu in aka yi in nace mata wai in na ba yantattun mata ne tace wani yasa an ta yi in ce a kin jin kin saki abin da suka yi mana kika zaki koma gida yau in kika koma zaki gani zai biyo baya
1: gaskiya
0: to kinga suna su yancin kenan
1: amma ina ga kaman ba wani yanci ai wanda muke nema kuma ba a fatuwar yancin da addini
0: ba ke da kika san kanki kenan kika san addinin ki kika san al'adar ki kika san kanki kika san value din kanki to amma su wa'annan a yantattun mata ne
1: to amma
0: dan da ba ki saki canza su ba tunda kinga wasu wallahi ba za ki rasa sakako a cikin su ba akwai wanda suka je soyayya suka yi karatu ba mutum jahilci sun yi na zamani sun yi na addini kuma sannan iyayensu wasu daidai gwagwado suna masu faɗa amma sun zaɓi wannan yancin
1: kawai shagala
0: ce su gani suke kai wannan shine yanci so haka sunan su yantattun mata don haka zaki ga
1: yake jawo wannan yancin shi wannan irin wannan yancin da ba ma so mu buɗa mu faɗi yanda suke saboda kin san matsala yanzu in kika faɗi wani abin cewa ga yanda siffarsu take ga ai ba za ka bari cewa wata ta fara ne
0: ta zama ta
1: ce sai mu yi ta ma a ranta kawai tana jin to ai ni ma na sami yanci
0: ba kawai ta zama yantacciya ai ko ina da gidansu dai in dai ba irin wannan kategorin ta faɗo ba ta isa ta ko ba ta isa ta shiga gidansu ba wannan ta ne wannan yanci
1: to amma ha jaji
0: ba ta isa ta ko na gidansu ba ta
1: sa wannan yanci me yake jawo wannan yancin
0: wannan kai ina ga kamar fitinan zamani ce saboda ai wasu kin sani idan aka ce wai mutum ba shi da mafadi na kan ce ƙarya ne
1: mutum baya rasa mafadi
0: saboda yanzu kamar wannan da kika kawo reference da ita ai dan uwarki ce ma amma kika kira kawun ta kika gaya masa kin ga ai ya nuna cewa an faɗa mata bata ji ba kin sa nake faɗa ba mutum ƙarya ne a ce ba shi da mafadi sai dai an faɗa masa bai ji ba amma kowa yana da mafaɗi sai dai mafaɗin da in ya gaya maka baka ji ba to irin wa'annan da ba za su ji maganar wanda ya gaya musu ba to su ne an tattu wasu kuma irin suna contributing kuma sabakin bokon ne da zaki ga a gabansu mai ƴaƴan za su yi manyan matan mamatan su ma a gabansu matan za su yi wanka su fito su ɗauke su a gaban mota amma zaki ga macen nan yadda zan gayan burodi
1: kawai ana tafi
0: tinki tinki dan mayafin shine da za a saka zaki da an dan soka shi ta cikin riga ko a dan sakalo shi ta wuya haka
1: ko a yi gefen hannu ba kuma ma wai za a je biki bane ko kawai
0: to bikin ma kadara bikin za a je bukukuwan da muke yi na yanzu ai mata suna zuwa maza suna zuwa
1: sosai
0: dan ne za a ce in ana wurin biki mata ne kawai suke taruwa to yanzu duka biki na yawanci a event centers ake
1: akwai nakan ce ko da bikin dangi ne wai akwai mai hoto akwai waɗanda
0: ba
1: dole sun ba 'yan cikin dangin bane
0: a cikin dangin ma wani abokin sa zai zo a cikin dangin nan yake akwai wanda abokin sa zai zo akwai yar uwarki watakila ha ba mijinta ne zai kawo ta ba watakila abokin mijinta ne zai kawo ta ko kuma dan uwan mijinta ne zai kawo ta
1: haka
0: to ai duk ana irin wannan to kuma kin ga kin fito a haka
1: amma
0: dan haka kin ga ai da akwai matsala
1: kina ganin wannan dan abin da yake dan shigowa din nan wanda mace take jin gumanta ne ya samu mata ba shine yake sa ta ji cewa kamar tayi kwanjinta yayi daidai da na kowa ba ita ma ta gagara ba za ta ji masu ce mata gyara ko wannan ba su irin waɗannan yantattun don ni Allah ya sani da kika faɗi kalmar ma sai na tausaya musu saboda to ai ni yanzu yadda na ji kafafuna har yanzu ba su ƙwarin nan ba
0: dole sai ka dogara
1: ka je
0: ka jingina to ba ka taɓa za ta kare
1: a guje ba ina ka ga yanci duk ran da aka ce kuma an san an baka yanci to ai kin ga an wanke maka hannu a kai kenan
0: to ai wasu kuma sai yanga na gaya miki fa kin yanzu kina tunanin zaki jingina da mijinki ba ki yadda ba saboda in ya matsa za ki kare ni ce miki wasu mazajen su ne suke ba su damar su ne ba su damar su tunda za a gan ku tare da ita ta fito tun kika ba buredi kai kuma ka sha babban riga ka sha gula ba kuma irin yan kayan na turawa ba da zaka saka su su a'a ka sha babban riga ta mata al'ada ka sha
1: wani shi a rufe
0: ita kuma za ta ganta tun kika ba buredi to shi kawai ni abin da na dauka yanzu kawai shine kawai mutum ne addu'a ubangiji Allah kai ya jarfice shi da irin wannan abu
1: gaskiya
0: saboda sai in ga to
1: akwai jarrabawa
0: sai in ga wani abin kamar jarrabawa ne
1: wanda zake ga
0: wani abin kuma
1: fada wanda zake ga ni sun tsinci kansu cikin wannan rayuwa daga farko rayuwarsu in an ce miki nan gaba za su kaza da kaza da kaza da kaza zaki ci ba su bane
0: Allah
1: ai yawanci kamar yanda muka fada wasu sun taso ne gidan malamai wasu gidan sarai gidajen da aka san suna da tarbiyya suna da sa ido ba wai saka suka taso ba ba tashin ba kwaba bane balle a ci dama mutum tun farko abin ya
0: samu ba
1: ina ga kafkarin fice daga cikin abin da muke tattaunawa na abin da ya shafi sana'a da kasuwanci mu dawo bangaren iyayenmu maza
0: to
1: saboda mun kullun muna duba da abin da zamu dora shi a doran tarbiyyar addinin mu da al'adun mu da kuma yanda tsarin rayuwa Allah ya sako mana cewa mu a karkashin sa muke yawanci zaki ga ko a wancan satin mun tattauna wannan abin cewa akwai matan da suke son su sana'a kuma suna fara yin sana'a kuma zaki ga alhamdulillah Allah yana sa albarka a cikin abin to amma sakacin maza ko kuma yanda mazan suke rike suke kallon abin sai yake ga ko dai ai rashin sa'a namijin yaban mata nauyin gaba daya na iyali yanda dole tana ji tana gani za ta rasa sana'a ko kuma ya mata irin wannan turin jika kamar tudin ya dinga jin cewa bari yayi amfani da matakin da matarsa take kai yanzu shi yanzu ai alhamdulillah kawai a ce masa mijin wancan din nan
0: ya ishe shi
1: dadin sa dan haka sai ya batta ta yi komai ba komai abubuwa da yawa da zaki ga macen tana yi sai ke fara tuntuba to ina mijin fin karfin sa aka yi saboda damar da aka samu ina ga yana da kyau mu dan jan hankalin iyayenmu maza cewa ba wai in an ce a bar mu mai sana'a kawai kuma a bar mu tafi saka ka ba akwai mazan da yawa da suke shiga cikin sana'o'in matan nasu sai ke ga abin ya fi tafiya daidai misali wani namijin idan saro kaya ne a kasuwa na yin sana'a zaki ga shi yake saro wa matar kuma in tayi shi zai fita ya je ya kai inda za a siyar mata kin ga dai bai batta
0: ta hata sabarin haguwa ya taimaka mata sosai
1: ya shiga cikin lamarinta yanda idan akwai wani abu na kuskure zai yi
0: zai gyara mata
1: zai gyara mata bai batta haka nan karazi bai ba sannan akwai bangaren da nake so mu magana wanda kamar shine ya dan fi zama damuwa ma shi ma bangaren mazan ne cewa akwai lokutan da zaki ga mace ta fara sana'a kuma sai ai rashin sa'a ko kuma ai sa'a mijin ya hana ko ya nuna baya so misali matar tana son yi amma shi kuma mijin zai faɗi dalilan sa kamar irin waɗannan dalilan da muka faɗa na cewa mata ba sa kama kansu za ta fi karfin sa za ta gagare shi shi ya fi nutsuwa da ta zauna ta yi sana'a a gida ya zama ba ta fita ko kuma in ta fita wani uzuri ne na iyali
0: ya fitar da ita
1: to daga ƙarshe kuma sai ki ga abin da ba a fatan shi yake faruwa yawanci maza suna riga mata mutuwa sai lokacin da aka mai gida ya tafi ya bar mace da yaya da iyali sai kuma kika a lokacin wata dama ba a bar mata wani abin da zai iya rike ta ita da yaran nata ba wata kuma an bari din amma saboda tun farko ba a batta ta goge da sana'ar ta koyi neman yanda ake yi ba sai kika a lokacin take so ta fara kuma abin ba zai yi a wannan takaitaccen lokacin ko in ce a wannan takurarren lokacin da ta rasa miji ko ta rasa farin cikin ta rasa jin daɗin da kuma a ce a lokacin za a dawo da ita ake so wai ta je ta koyi sana'a har ma ta rike dukiyar gadin da aka ban mata ita da ƴaƴanta wannan abin yana da matuƙar muhimmanci kuma yana da tasiri a cikin al'ummar mu yanda maza suke matsi hannu ko in ce suke hana mata su motsa na yin aiki ko yin sana'a saboda tunanin za ta gagara to kuma har sai kiga sai bayan rayuwarsa kuma sai kiga abu ya zo ta fara galabaita ko yara sun fara tagayyara an fara shiga wani hali wani jan hankali zaki ruwa akan wannan tunda kina sana'a kuma na san mai gida ne a ciki yana cikin duhu-duhu da shi
0: ake san kuwa
1: na san taimakon san yasa abin ya kai inda matsayin da yake a yanzu
0: kurai da gaske magana da cewa mai yanzu
1: na'am
0: to ai in an mutun an bar mata ma kenan
1: haka
0: wata ai ana mutuwa abin mata ma ba abin mata komai sai dai abin mata ƴaƴa da kuma wahala ne wahalar tunda wata kila ƴan uwansa ma ta kansu suke kuma duk da suna yin ta kansu amma hakan ba zai hana su nemo su yi ƴaƴan da suka haifa ba
1: haka
0: amma ba za su kalli wancan din ba
1: gaskiya
0: ƴaƴan ɗan uwan nasu da yarasu to shi ne kamar ai an bata ne an ban mata wahala ne ko wa'ancan kuma mijin ya mutu suna da shi to kullum dai abin da muke faɗa shi ne ita sana'a kamar yadda na faɗa ba wai dan kai kuɗi ko kan ko dan ka fandare ba a'a tana saka nishadi kuma sannan da irin wannan abin da ake fada na dogaro da kai ta fannin da mu muke kallon sa ne amfani taimakekeniyar rayuwar zaman duniya wasu yanzu a haka kafin mijin ya rasu ai ba ne hali bane ba amma da wannan sana'ar suke kokari ita da mijin su abubuwan gidansu ba kuma na aduna suka yi na 50-50 ba a'a inda tana da shi zanti duk abin da ya kamata shi ma idan ya raru zai duk abin da ya kamata dan haka ta san samun sa ta san rashin sa kamar yadda ya san samun da ya san rashin sa ya san rashin samun ta to kin gani fuskar ta bangaren da nake kallo a bar mace ta koyi sana'a saboda dalilai da yawa na faɗa anan nace zaman gulma akwai ungwani sababbin ungwani a kanan nan da zaki ga idan maza sun fita kai ma tun fituwa suke kan layi masu dasa majalisar hira to kuma daga karshe
1: ba shara ba wanke-wanke ba gyaran jiki ba komai
0: ni akwai ungwani da na ji labarin ma tukunya ɗaya suke dafa abinci
1: eh haka ciyayya
0: ake ciyayya ake dafa kowa ta dinga da mijinta
1: ba ciyayya mata tun a dafe tun a danye
0: za a yabo
1: yau wannan ce za ta girka gobe wannan ce za ta yi
0: to sabi da Allah da annabi ya irin yaran nan yanzu da suke aure suke zuwa irin wayannan gidajen yawanci ƴaƴan mu ne ƴaƴan talakawa
1: kware
0: ya dan yi kokari ne biya dan samu abincin sa da zai mishi wata guda to ke kuma wannan da kike tara wasu suna da ƴaƴan su garshen ta a cikin ungwar ba zai wace dukan su abaro bane ba to kinga wannan abincin da take diba masa ba zai kai wata guda ba
1: gaskiya
0: to kinga ko ana dan cutar da shi
1: da Allah samun gishiri samun ashana samun da an fara an ga kina bayarwa to shikenan
0: to kin ga wannan an cutar da shi amma yau da ya dora ta akan saitin sana'a bata lokacin fitowa ta sa tabar ma a wajen sa a titi a zauna a gida da ita wallahi a radio na taba jin namiji ne ya fito ya magana nan kan cewa matan wayannan unguwar fitowa suke waje su zauna majalisa suke kafawa
1: majalisa
0: suna fitan kasuwa su kuma su zo su zauna to kin ga yau da a ce sun suna sana'a ba haka ba zai ta faru ba
1: gaskiya
0: da an dora su akan wannan kuma yanzu ko babban illar ma wannan abin shine matan nan sun taso haka suna tafiya ba su da wani abu da aka yi musu ba su da wani foundation na abin arziki da aka yi musu a ƙasa miji ya fita bai san halin da ya bar mace a gidansa ba to haka ba za ta tara yaya haka za ta ringa ganin abin da yake faruwa
1: sai ki ga wani namijin kamar yana alfahari da cewa shi ai yana nema yana samu dan haka bai ga dalilin da zai sa a ce kuma matar shi ma wai sai ta fita tana nema ba
0: to ai kamar irin wannan abubuwan wasu abin a munafurcin ake ba su ai karshen ta yanzu a cikin anguwar da suke sababbin anguwar ai wani ba zai iya fitowa wata ba ta iya fitowa ta ba mijinta labarin cewa matar wannan tana zama a kofar gida ba saboda ita da ita ake yi
1: haka
0: to dan haka kin ga wannan mazan za su iya tankahon cewa su wadata matan su da komai ba sai sun yi sana'a ba
1: kuma
0: mata ta tana gida amma kuma suna kasuwa matan ne kuma suna waje suna hirarrakin su na banza da ra'abin arziki to karshe kuma haka za ta tara ƴaƴa ba ta taimaka ta fulani don komai ba shi kuma ta cutar da shi saboda idan yana ganin ya kare mata komai na rayuwa to ita ba haka take gani saboda kullum munafurci da gulma ma
1: amma ita ta yi ko shi yayi
0: shi ya ita ta cutar da shi
1: shi ma be taimaka wajen cutar da ita
0: to ya za a yi sani
1: duk abin da ya dora ta akai ga ta yi ma ƴaƴan shi
0: shi ne ga yi da ya dora ta akan sana'a tun farkon zuwa ta da ya dora ta akan sana'a an fita da lokacin fitowa ta gulma
1: babu gaskiya
0: dan haka kin ga shi amma sai yake ganin sa tunanin kamar ba sai ta sana'a ba ya wada ta da komai ita kuma da tunanin tana rusa shi ne rusa shi duk wanda ya wuce zai ce Allah wadai
1: kuma mun gaskiya ma ta kin san haka ne ke fa wani lokacin har girman mu har tsufan mu sai ana sa mu a hanya duk sanda aka ce mace ta rasa wanda zai saita ta akan hanya wanda zai dinga nuna mata ga abin da ya kamata ta yi to gaskiya barna za a samu mai yawan gaske ba kowace ce take da tunanin ta ga me ya kamata ta yi ba, kuma musamman a yanda muka taso yanzu ne a kasar, misali a Kano, mata na adadin mata masu fita aiki ya yawaita, amma da kusan mata kawai a gida suke. To kin ga dama mun taso wannan al'adar mu ce, wata kila yarinya a gidansu da ta taso mahaifiyarta bata mai karatu ba balle ta fita aiki, dan haka bata san wani abu wannan ba. Kai ma kuma ka zo miji ka dora ta akan wannan tunanin wanda dama da shi ta tomo, ka bar ta akai kun raye akai, an zo an haifi yaya, ta yaya za a yi maka tarbiyyar yayanka da irin wannan tunanin na shekara
0: 40
1: kuma a wannan zamanin da komai ya canja. Shi kanshi mijin yana buƙatar ya san yaya rayuwar take kafin a gangara kan matar da kuma kan yayan, wani irin ba na san ne amfani da kalmar turanci me, wani irin abu za a yi haifar, misali a turanci wani irin abu za a yi producing su yayan, ta yaya za ku cusa ma yayanku rayuwar da take a yanzu, rayuwa ta zamani su fahimce ta, su ma su taso masu kuzari masu hanzarin neman na kansu. Saboda zaki ga idan uwar tana zaune shi ma fadan haka zai taso, sai dai a je makaranta a dawo, wataƙila a fita wasa cikin kwararru na unguwa, har a girma a haka ake. Yawanci sai yaro ya kai wani shekaru, yawanci shekara 20 ma in namiji ne, sannan za a ce to bari a fara ya fara bin babansa kasuwa, idan masu zuwa kasuwa ne, idan masu zuwa aiki ne kuma kin ga dama ana ta dora shi akan zai ci gaba da karatu, ya ci gaba da karatu, shi ba a dora shi ba a saita tunaninsa akan
0: kasuwa ce
1: da yi a rayuwarsa wanda zai dogara da kansa ba. Dole gaskiya sai mun dan canja tunaninmu, sai mun canja yanda muke tarbiyyar, kuma mu ma matan ya kamata mu koyi yanda zamu rarrashi mazajen namu, idan ma har mijin ne ya nuna baya son matarsa ta tsaya yin sana'a ko aiki ko wani abu makamancin wannan, to ba da gatsal-gatsal ba, ba da gadara ba, ba da kokarin nuna cewa ka tauye min haƙi ba, cikin hikima da dabara har zai fahimci ki. Tunda akwai waɗanda zaki ga da yawa, ni akwai wata kawata da na sani da muna yara, sana'a da ta taso tana yi, baki ga rigimar da aka yi mijin ba kafin ya aure ta, yace ai sai ta dina, ta kuma dina aka zo aka yi aure, bayan an yi aure sai suka shiga wani yanayi na rayuwa, da kansa ya dawo da ita kan wannan sana'a ta ta, wanda da wannan sana'a shi yana nasa sana'a da yake ita ma tana ta ta, amma ta ta ita ce karfin rufin asirin da suke har yanzu da su da yayayensu. To kin ga wani lokacin kamar kallon abin ake yi ba ta fuska mai kyau ba, sai a hada mu gaba daya, ai mana kudin gora da masu hankalin cikin mu da masu rangwamen hankalin da sai a hada.
0: To amma suke san an cigaba ba. Kawai da ke fara a rayuwar ta canza gaskiya. Zaki ga yanzu wanda suke ma ɗan bokon. Zaki ga suna koya wa ƴaƴan su wani skills.
1: Haka ya kamata
0: gaskiya. ƴaƴan su suna koya, kuma yanzu zaki ga a makarantu ma a ran me ake cewa manhaja ake cewa ko
1: manhaja koyarwa za
0: a koyarwa, ai zaki ga yanzu ma da akwai da akwai koyon sana'a daga makarantun mata har na maza. To kin ga wannan ai babban ci gaba ne ba, sannan yanzu kamar mu da muke kasuwanci, zaki ga ni duk taron kasuwancin da zan je ina tafiya da yayana ma
1: su fara ganin,
0: suna ganin
1: su koya,
0: tunda yanzu dukan su ma kowa da irin abin da take yi
1: da kyau.
0: Wanda take primary school shi ma idan aka yi hutu za ta danyi dan potato chips ɗinta, zaki ga na tabbata mata a social media, kuma zaki ga wani kawai dan ya support ɗinta zai ce a bada na 1000 a yi sadaka
1: shikenan.
0: To datan sasan dai kasuwancin ta ne, kuma account ɗinta ne, tunda account number ɗinta ne, kuma account ɗinta kuɗin ta zai shiga, dan haka tana lissafi har aka yi matsayi ma da yanzu na ara mata kuɗi na ce to gashi ki siyo kaza ki siyo kaza na ara miki a kullu jarin, to dan haka zo aka yi lissafi in ba abu da ce to ita ina ito ita ne na ta a ciki, ita ina na ta
1: kuna dai ci iyaye.
0: So dan haka kin ga ai yanzu an ci gaba, tunda kin ga za ta je makarantar boko, za ta data tafi islamiyya, kuma idan aka yi hutu za ta yi wannan, kuma duk inda za a tara kasuwanci
1: da dan primary me ya nema a rayuwarsa ya rasa wannan sana'a ta, ita kanta ta san sana'an nan ta ta ba wani abu za ta yi mata da shi ba kudin
0: ta za ta yi ba za ta yi mata amma dai at least ta fara saka abin tunanin a kanta to dan haka zaki ga ko taron kasuwanci za a idan ma na biyan kudi ne zan biya mata register mu tafi tare wanda za a gayyace ni ne kawai zan iya daukar ta mu tafi tare kuma za ta saurara me ake faɗa tunda wata ran lokacin zaki ga ka san cikin zancen ta za ta kawo wannan
1: na irin
0: ta abin da ta dauka eh kasan mu zaki ta kawo wannan zancen tunda kin san ai shi karatu akan yaro kamar rubutu ne akan dutse
1: haka ne
0: to dan haka yanzu duk abin da ta koya ai yanzu ba za a ga amfanin sa ba
1: sai nan gaba
0: sai ta girma yana kanta
1: to kin ga yanzu
0: tunda mu duk ba samu wannan damar ba
1: gaskiya
0: tunda mu kara kai kara zube muka fara ba wani guidance ba komai
1: ko ka tai karatu ko yaya ma alhamdulillah an gina rayuwar ta
0: kai da gaskiya
1: ita wannan tin yanzu ta dogara da kanta
0: to kin ga
1: sai kawai ta samu tsarin da za ta jingina aje
0: to zaki ga akwai irin su da yawa da iyaye zaki ga mun haɗu da su a wurin taron kasu da ƴaƴan su duk iyaye yanzu gaskiya suna barin yaran su samun irin wannan ilimuka to kin ga ba ai an ci gaba
1: mi abin da muke dada nema dai shine
0: gudunmawar wannan
1: yayi
0: maza ma na san wanda daga Kaduna ya dauko dan sa ya kawo shi Kano yazo ya sati is it ko 2 weeks ne ko 3 weeks ne wancan hutun da aka yi yazo ya koyi ina jin ko abin sola ne wanda skills aka yi
1: anan
0: su a Kano wani abu aka ka koya wa yara akwai fitila hope
1: okay
0: fitila din nan da suke fitila podcast to su suka yi abin aka koyar wallahi malam Hassan daga Kaduna ya kawo dan sa dan sa yazo yayin wannan kwanakin a Kano sannan ya gama kuma yaron yazo ina ga kamar shine ma kamar da yafi sauran yaran gogari ma kamar ina ga kuma hit aka bashi
1: dole sai ya ci
0: abin so kin ga iyaye
1: far from Kaduna an kashe kudin mota

0: Gashi nan ƴan matan nan zaki ga suna ta tallanfara, suna ta langulisuwa, arewan madara da sauransu, kuma abin sha'awa da wayoyin su suke yin tallan, kuma ke kin san in kika gansu da yawa ko dan da na sani, ba wai sun rasa yin da za su yi da rayuwar su bane, suna yin abin nema kamar da nishadi. To ina ga a ƙarshen abin da zaki faɗa, wata kila a cikin rabin minti ko minti daya, me zaki ce ma mata masu raina sana'a da ganin cewa kamar na girma a ce ni nake irin wannan sana'o'i?
1: Da farko maza zan fara kira. Kiran na ga maza zai fara zuwa shine ita mace gaskiya ba ta raina jari.
0: Haka.
1: Ko ni kankantar kuɗi ka ba mace ka ce wannan ta jajari, in dai tana da abin da za ta yi da siyarwa, ka taimake ta ka ba ta kuma ka taimake kanka. Mace ba ta raina jari saboda ko ni ba naira goma za ta samu ita a wurinta wannan mun tsaye mutu. Kuma za ki kaje mata amfani. Ga waɗanda kuma suke tunanin kamar sai an fara da babban jari. Su ne waɗanda suke ganin sun fi ƙarfin su fara wannan sana'ar. Akwai sirri a cikin sana'a wanda sai kana yin ta za ka sani. Jama'a da yawa daga ƙanƙanta daga ƙaramin sana'a suka fara suka zama manya. So sai rage girman kansu, su yi haƙuri, su yi abin da ya dace.
0: Masha Allah. To ƴan'uwa mata, kun ga dai sauran Yakumba ya yi sati biyu yana tattaunawa akan sana'o'in dogaro da kai da kuma ƙoƙarin jan hankalinku iyaye mata da kuma su mazan akan yadda za mu ci gaba da yin sana'o'in dogaro da kai waɗanda za su taimaka mana ba wai yanzu ba. Abu ne da in mace ta riƙe shi tana yin sa, to insha Allah za ta ji daɗin rayuwarta ko da a gaba. Da wannan ne kuma muka zo ƙarshen tattaunawarmu ta wannan satin. Muna godiya ga ƴar uwa Ja'aitu Ba'arimu, gashi dai daga gurin aiki ma ta dawo a gurguje ta shigo domin muhimmancin abin da muke tattaunawa da kuma son ta ba wa ƴan uwa mata gudunmawarta na yanda za a haɗe dai a gudu tare a tsira tare. Muna godiya da wannan gidan rediyo mai albarka Rahama Rediyo, Allah ya saka wa shugabannin gidan rediyon nan da alkhairi, kuma muna fata abubuwan da muke faɗa suna shiga cikin kunnuwa kuma ana ƙoƙarin amfani da su. Hajji
1: Aid, ai sallama da masu sauraro. To jama'a
0: assalamu alaikum. To masu sauraro sai Allah ya kai mu wani satin. Ni ce taku Mariya Imudu Niniya, assalamu alaikum wa rahmatullahi.

0: kasar wakilin garabu goki da zanan majalisa wakilin siyasa kan ta kudu dan haka wannan abin da yake sanda zagori su sani da kan shugaba dan dan wale kan wani kowanne yake da dafin iko jam'iyyar FDC tana nan da tsarin ta da inda ya kamata ta riki al'umma dai bisa duk wani hange da wata FDC yake wata jam'iyya to duk abin da wata jam'iyya za ta raba ta biwa wani dan jam'iyya ba kaman FDC abin da ta dan jam'iyya ta ba duk abin da kace hange a wata jam'iyya ba kaman ina dan FDC ta yi wa dan jam'iyyar ta ba amma in kana hango gurin lalacewa da kalbancewa to ka bar da FDC ka bi inda ka dani jam'iyya mai siyasa jam'iyya wata take yin siyasa ce FDC jam'iyya mai zaman lafiya ce FDC amma duk wannan zago da wannan shugaba da wannan gwada ke sha'awar leken wata jam'iyya ije ya leko ida wannan maskafi sun leka sun dawo ita jam'iyyar FDC jam'iyya take da muhimman abubuwa da manyan mutane wanda ita tantanta ka rike ka zo da su domin ci gaban al'umma yankin ka jam'iyya take da honar kabi alasar wannan kowa ya san tarihin dandamban kojifiya ba ta samu dan basa da ya rike ta ita mace ku da titi da bunƙasa lafiya da kawo ilimi iri jam'iyyar take da honar kabi alasar dan wani ne wake hangin tafiyar wani jam'iyyar da take da mai girma injina Abubakar Yusuf jam'iyyar take da mai girma Bola Ahmed Tinubu jam'iyyar take da manyan ƴan siyasa irin su Honorable Abdulrahman Kawu Ismaila amma wani wa ina yunkurin wata jam'iyyar da kullun ta ce ruwagwa kullun ta magana kotu gobe a kotu jibi da jima a dakin taro wani yana magana waje ita fiye da to mu abin da muke so dan jam'iyyar FDC isan jam'iyyar FDC da shi ko babu shi jam'iyyar FDC zanyi kuma da FDC ce ta fitan santa da ayyuka saboda manyan dakarun da suke tsaye akan ta yadda za su taimaki al'umma su taimaki dan talaka
1: watakila wannan nusarwar da SA Balaraba Ozil Bunkure ke yi wa ƴaƴan jam'iyyar APC na su haɗe kafafunsu wuri guda ya sanya shi ma jagoran ƴan midiya na gidan sanata Barau Ai Jibril Comrade Adamu Abdullahi Karkasara shugowa da warwarar cewa dama fa abin da ka shuka shi kake girba a kowane lamari kake ciki batu yake kan halin da yace sanata Rabi Musa Kwankwasa ya samu kansa a ciki a siyasan ci a yanzu
2: duk abin da kai dama a rayuwa irin ta siyasa in ka gina alkhairi ka mutunta mutane kai abin da ya kamata zaka gani idan ka buye a bayan alkhairi ka buye a bayan amana ka buye a bayan ƙarya kana shuka abin da yake na rashin gaskiya to yau Allah ya kawo mu gaba yau Rabi Kwankwasa ne yake tsilla baya nan baya nan saboda irin abubuwan da ya shuka a siyasance mutane da yawa sun dauko shi yana tsimmin goyo bai san daga ina yake amma sun ciccibo shi sun maida shi mutum yau ire-iren wayannan mutane duk sun mutu ba sai aunana ta cewa sun ha musu Musa su Musa gode ba su ba wanda bai masa rana ba amma babu wanda bai bude hakoransa fika ya cije shi ba to yau Allah ya kawo mu ba sa raye Allah yana bi musu haƙƙin su yau Kwankwasa ya zama osi zirga-zirga baya nan abu na biyu mai girma gwamna Kwankwasa ya fara cewa suna kauna abba suna son sa ba shi suka yi kaza ba yana wani pretending wannan duk abu ne na lokaci kuma Allah ya da abubuwan da kai zaka ci gaba da girbar su na biyu ina jan hankalin dukkanin mutanen mu dakarun mu da muke wannan hulɗa a gidan harkar tafiyar sanata mai girma sanata cewa ya yi APC daga sama har ƙasa mu mara wa APC ba ya ta yi nasara an ka ce zaka yaki wancan kujerar zaka zo ka yaki kujerar sanata an ka ce zaka yi kaza zaka yi kaza da haka za mu mara wa Tinubu baya har zuwa dan majalisar jaha na ko ina za mu mara masa baya muna kira ga mutanen mu su nutsu su yi hakuri mu zo mu yi jam'iyya idan mutum kuma ya zo yana kokarin yaki da wani to wannan a dauka cewa yana yi ne a karan kansa babban abin da ba ma so shine mutum ya zo rigima ya jingina kansa da cewa shi dan gidan sanata ne sanata cewa ya ni APC da haka muka tsaya tsayin daka muke APC daga sama har ƙasa
1: to sai dai duk da wannan kalubale da kwamara da Adamu Abdullahi Karkasara ke yi wa madugun Kwankwasiyar a cewar wasu cikin mabiyansa irin su Sageru Ahmad Idris Dakata godiya ce tsakanin su da jagoran nasu hususan ma cika musu burin su da yayi na baiwa Honorable Nasiru Ali Ahmad takarar majalisar wakilai a jam'iyyar NDC a zaben da ke tafe
3: muna ƙara godiya ga Allah subhanahu wataala godiya ga al'umma karama hukumar nasara bisa addu'o'i da kuke yi akan Honorable Nasiru Ali Ahmad akan takararsa kuma Allah ya tabbatar mana da wannan takara sannan muna addu'a zabe da zai zo na 2027 Allah ya ƙara tabbatarwa da Honorable Nasiru Ali Ahmad nasararsa domin mutum ne dan kishin ƙasa mai taimakawa al'umma karama hukumar nasara domin yayi aiki daban-daban na raya ƙasa da taimakawa al'umma musamman ƴaƴan talakawa da aka taimaka an ba su aiki a mabambantan gurare da ke fadin birnin tarayya Honorable Nasiru Ali Ahmad yana da wannan kishin shi yasa al'umma suke taimai addu'a da kiraye-kiraye ya amsa kiran su muna ƙara godiya ga madugun ɗariƙan Kwankwasiya injiniya Dr. Rabi Musa Kwankwaso da wannan gudunmawa da ya bamu har aka zo aka tabbatar da Honorable Nasiru

Koyonta guda biyu ta ci mata rarokan gafara, ta yi karambari, ta yi kankan ba ta tabbatar da ba za ta iya ba. Allah ka shige mata gaba, Allah ka yi mata jagora, Allah ka kawo ɗauki, Allah ka kawo taimako, Allah ka yalwata, Allah ka hana zubar da jini a Najeriya, Allah ka kawo ƙarshen zubar da jini a Najeriya baki ɗaya. Ya Allah madaukakin sarki, ga arewa nan ta yi zaman tahiya, ta tuba, ta koma gare ka, ta yi kankan ba da karambani ba za ta iya ba. Allah ka kawo mata ɗauki, Allah ka kawo mata ɗauki, Allah ka shige mata gaba, Allah ka yi jagora, Allah ka kawo taimako, Allah ka kare mutane, Allah ka kawo ƙarshen zubar da jini a arewa. Ya Allah madaukakin sarki, ga Kano, ga Katsina, ga Sokoto, ga duk kasashen arewa sun yi sujjada da goshinsu da gobobinsu guda bakwai sun tura sun koma gare ka. Allah ka yi musu jagora, Allah ka kawo musu ɗauki, Allah ka dafa musu, Allah ka shiga cikin al'amarinsu, Allah ka kawo ƙarshen zubar da jini baki ɗaya inda ake zubar da jini. Allah ka sa a zauna lafiya, ka kawo yalwar arziki, ka sa albarka cikin noma da sana'a da kasuwanci. Ya Allah, kai kadai ne zaka iya yin wannan, ba wanda zai iya. Duk waɗanda suka yi kankan ba da karambani sun gwada, sun gani ba zai taɓa yiwuwa ba, sai an koma ga Allah. Ya Allah, ga mu gare ka, mun tuba mun koma gare ka, da za mu iya ba. Allah ka shige muna gaba, Allah ka kawo ɗauki, Allah ka sa albarka a cikin rayuwa. Allah shugabanninmu, Allah ka yi musu muwafaka, ka yi musu jagora, Allah ka taimake su, ka daidaita tsakaninsu da talakawansu. Duk kungiyoyin da ba sa fahimta juna ana zubar da jini, Allah ka sa kowa ya fahimci juna, a zauna lafiya. Allahumma ajina fi man adai wa afi na fi man afai wa tawallana fi man tawallai wa barik lana fi ma atai wa qina wasrif anna sharra ma qadai wa innaka taqdi wa la yuqda alayk innahu la yazillu man walayk wa la ya'izzu man adaik tabarakta rabbana wa ta'alayk wa salli allahumma ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillah.

يا مجيب دعوة المضطرين يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما